0: infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Sporbiotics na! Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka!
1: Mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, mag-joyride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Sakay ka kidiya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend, supplement for men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: FM. Puro de los pueblos. Balik na mga kakipag sa inyo naman yung panatuntunan ng oras na nasa inyo sa kalwon sang Dichuy Bayo. Yes. Mahilan at sipon kag trangkasoy klinika Dichuy Bayo mo. Okay. Okay. Balik kita sa ato naman yung presentation mga kakipag. Kakipag, Eric, i-check na si Kipag Wilson Villena. Naka-standby na sa Bacolod City Government Center.
1: Okay.
0: Sa ato ka mga utod, may kontrato nga gimpirmahan. Ang ini nga kontrato is between the Tiesa and ang kontraktor nga Amigo Entertainment or Electronics Entertainment.
1: Mm-hmm.
0: Abaning kontrato nga ginpirmahan.
1: Mm-hmm.
0: Kag sa sini nga contract, ang bilisan nito nag-advance na kagipay berik, naglabot na sa 299 million pesos.
1: Correct.
0: Ining aton niya ginistoryahan nga 299 million, amuna ni ang kontrato sa tuwa sang syudad.
1: The original contract.
0: The original contract. Uh-huh. Sa syudad.
1: Uh-huh.
0: No, not syudad. Itiesa and the Amigo Entertainment.
1: Uh-huh.
0: Basahon tayong kontrato, kay Pabitan, pwede mo na mapakita sa screen para maintindihan ni Labla. Nga una, gina-establish naton, nga ining nasambit niya kontrato, why sang kilabtanan ang syudad. Sa baylo, ining apundo, so lihalin ini mga kakipaib sa Tiesa, sila ang nag-provide sini. No? Basahon tang unod sa sining kontrato, aranaw, ang contract agreement kakipaib Eric, ginpitsahan ini February, kaya gina-download ko. No? Ginpitsahan ini bugat now, doon, dapat dasig lang eh. February 11, 2025 pa dito sa Makati City, kagipay Berik.
1: Okay.
0: Ang nag-

0: 593 holding office sa 6th and 7th floors, Tower 1, Double Dragon Plaza. Mm. Oh, grabe, hindi Double lang Dragon, isa ka dragon. Tingala
1: ko. Double Dragon Plaza.
0: Doamo man ba? Double Dragon Meridian Park, Macapagal Avenue Corner, EDSA Extension, Pasay City, Metro Manila, represented herein by its Chief Operating Officer, Mark T. Lapid. Duly authorized for this purpose under board resolution. Ay, nabutang.
1: Blah, blah, blah.
0: And, ang second party, Kakipa Merrick.
1: Yes.
0: Amigo Entertainment Technologies Incorporated.
1: Silagid.
0: Ang principal office address, 2387 Alejandrino Street, Bangkal, Makati City, represented by Jerry D. Thomas. Aring recital, ha? Gusto mo yung recite ko man?
1: Recital pa.
0: Whereas Chiesa is desirous. Ba, gusto yung ikunaw?
1: Gusto niya. Type niya.
0: That the contractor execute the redevelopment of Bacolod Government Center Heritage Plaza, Bacolod City. Grabe. Redevelopment of Bacolod Government Center.
1: Basaning liwat ang sugod. That the contractor
0: desirous
1: to
0: the contractor.
1: Ano ang title yang i-develop niya? Ang
0: redevelopment of Bacolod Government Center.
1: Ang may heritage to may totoo.
0: And Heritage Plaza, Bacolod City.
1: Na, dira na dako ang problema.
0: Negros Occidental.
1: The Heritage Plaza.
0: And Chiesa has accepted the bid for $299,863,880 pesos and 3 centavos. Hereafter called the contract price by the contractor for the execution. But si ganun ang 299 para na naiya sa Bacolod Plaza kag sa kwan. Ako na nga 380 sa Plaza, 220 sa
1: NGC.
0: NGC.
1: No? Na siya.
0: So by the contractor for the execution and the completion of such works in the remedying remedyuan of any defects therein.
1: Remedying. Dispunihan.
0: Hindi. Ang ako niya buta pero remedying, nagkalamatay ang tanong sa sulod sa plaza.
1: Ato bala.
0: Remedying. Ay, Diyos ko. Now, amo nagaliyang ako niya pambasa, it's because I'm referring to pagkalamatay ng mga tanom sa sulod sa plaza.
1: Kagang remedyuhan.
0: Oo, remedyuhan. Sino nga remedyuhan ang depekto? Pero natabo, diri wa'y ma-remedyuhan ang depekto. Ang siyudad ay nag-remedyo sa depekto.
1: Hindi, may remedyo man ha.
0: Anong remedyo? Gidugangan.
1: Naka-remedyo na eh.
0: Ha?
1: Naka-remedyo na.
0: Isa pa.
1: Wala.
0: Therefore, daw si respisyo ka.
1: Wala.
0: Wala. But si kasana, gin-remedyuhan, gindila, ngalaw ay ang plaza pagwapon.
1: Oo, yung pagwapon.
0: In this agreement, words and expressions shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract herein after referred to the following documents. Applicable shall be attached, deemed to form, and be read and construed as part of this agreement. Back resolution. But you can word na sa ilang project. Bid bulletins, bid data sheet, bid forms, cash flow chart, construction schedule. Umiara na ha.
1: Pupito.
0: Drawing in plans. Parang ano, drawing in plans.
1: Gidrawing?
0: May drawing kag plano. May nakita ko blaya ka kipay Beric. Ang drawing kag plan si engineer si Balyo siya nagpirma kag si engineer ano to man. Kag may nag-aprobar man to. Kung kita ko
1: siya. Drawing?
0: Ay wala ya kag daw. Ang ilagi drawing to redevelopment sa Bacolod public ano di man tanong ko dibi sa akong nga document.
1: Gapamatila ko kay Pavel Jan. Kada bukas mo sang title Bacolod Heritage Plaza.
0: Heritage mo.
1: Tidis na ginagin ako sa kitulo sa mong.
0: Ari ka kay Pavel. Kung may ginatanaw ko din daw kontrata ni. Drawing. Ang nabutang di is engineer si Lubin Sibalyos.
1: Tiyan mo na sa nga itong city engineer?
0: Kag sino naman? Uliya? Sino niya si Uliya man? Engineer Noel Elia. Prepared by Engineer Noel Elia.
1: At yung mga staff na guro eh.
0: Pero
1: si Sibalyos ang nag-perma?
0: Tatlo sila.
1: Ito okay na na.
0: Ba't hindi ko nakita yung isa? Basta ang title is Redevelopment of Bacolod Government Center and Heritage. Ang guwa niya, nag-design. Ang design, ano man, basigin pa, sino nag-prepare sini? Dapat makita, takon sino nag-prepare. Project and Planning Department. Si Adami. Si Makalalaw.
1: sa kona city o kon sa Chesa?
0: Hindi ko

0: O balo ko din sila nagaling nga mga buho sa planeta. Alin sa Tiesa?
1: Tiesa?
0: Heritage Plaza Foundation.
1: Ara naman.
0: Approved by, no? So,
1: nagawa
0: project evaluation and planning development. Recommending approval. So, ang ari diya sa piyak, ano niya? Prepared mo siguro nagpreparar taga-bakulod?
1: Because kita ang nag-ayo sa ila, ang ginapagawa nila. Ano tabo, ang Bakulod ang nag-ayo sa Tiesa kung pwede pandingan nyo ini, kagin grant sa Tiesa ang request.
0: So, ang gwa niya,
1: na.
0: Nag-prepared sang plano ang Bakulod.
1: Oh,
0: ang muli galing ang may pirma si Atty. Lubin.
1: Yes. Kag na ngayon kita panding sa Tiesa. Sa
0: gin-aprobahan, gin-recommend ni... Shuman, hindi ko ka basa.
1: Ginaprobahan kag may resolusyon ni ang previous council endorsing ito Tiesa.
0: Kag ginaprobe ni Mark Lapid.
1: Kag ginaprobe ni Mark Lapid.
0: Ang guwayang nagpreparar gali isang plano sa plaza.
1: Bakulod.
0: Si ano, si Uliya.
1: Oo. Ang Bakulod ang nagpreparar.
0: Kag ang nag recommend for the approval, si Sibalyos.
1: Ah. So kitang nagpangayo for funding. Gin-approve sang Tiesa.
0: Ti okay niya kakipabirik. There's nothing wrong with it. So ang atol niya pamangkot, kay kumuging grant nyo man,
1: nga
0: wala nyo gintapos.
1: Na.
0: Oh.
1: Pero kung pamangkoton mong Tiesa subong sa ilang timeline of events, ara-dira, siya tapuso namon kay supposed to be January 2027 pa namon tapuson.
0: Okay.
1: Nga way kami nga inasubong, way pa namon matapos kay
0: para may chindihan pagkakipabirik. Ang ginistoryahan tang plaza, subong narimidyohan na gamay.
1: Narimidyohan na ginila tanan.
0: Taon na?
1: Ang plaza, gali na remedyo.
0: Na remedyo na?
1: Oo, na remedyo na.
0: Magsiling ka remedyo na, ang problema na kayo na, na fix na, na ulumpawan.
1: Galing kang magkakaremedyo, kaysa lang pinjar sa iba.
0: Eh, mo. Doon
1: lang, doon lang, doon
0: lang, ang bali Secretary Lapid sa iya sining contract siling niya, words and expression shall have the same meaning. Na remedyohan na nakayo ang defect sa plaza.
1: Correct.
0: Sang syudad.
1: Sa simpleng isa niya, amo mo na giyapon.
0: Hindi na, ti karoon, amo na iyang but hambalun.
1: Amo na mo, singalon.
0: Okay. Hindi ka na maghambal sa iba, kaya ina, tumigil na muno, kaya naway niya labot.
1: Why na iya?
0: Okay, okay, very good.
1: Kaya words and disseminating mo. Amo na na siya.
0: Na naman iyang kontrak, natigala ko na butag nila na diyaw.
1: Tiki,
0: words in expression shall have the same meaning. Na-remedyuan.
1: Na-remedyuan na.
0: Remedying.
1: Remedying.
0: Kay ang isa sa to is remedying. Kay napatay ang mga... Ay, naalong muling ato siya.
1: Hindi mo ako?
0: Hindi mo ako?
1: Nagbantay merkado siya?
0: Hindi kayo doon merkado, nang guha niya po.
1: Ay, kasadya, kasadya.
0: Okay. Balikanda, larga mula. Tanong-tanong sitwasyon kasi Wilson nara sa plaza. Ari, tanpa hindi mo ipakita ano ang original itsura sa plaza base sa plano. Tan, atong drawing na kampiyon blatan. Tan, hindi tan ng isa. Oh, Kakipaib Eric, eyes on the board. This is katahum gidya gali, Kakipaib Eric. To be fair, ha? Hinali mag-functional initanan.
1: Mapunction niya.
0: Ma katahum gidya gali sa itsura kung gabi, Kakipaib Eric. Sige pag intan bitan,
1: Kung gabi lang galing.
0: Oo, tanong, habla mapiswit ang tubig, Kakipaib Eric. Pag piswit sang tubig, magwa ang sug. Uy, linlain ang piswit sang tubig. Linlain ang... Oh. Amuni, hindi nadala ang tasatan.
1: Tan, di pagpatamitan, kaya basi mga hilamon, basi mga hilaya.
0: Kakipay Berik, ang original plan, ang hilamon, green.
1: Oh, subong.
0: Ha?
1: Subong.
0: Tinatrol, kaya dunot-dunot pa sa lapak. Pamangkot ko na is, dala na di ang green, ang landscaping sa...
1: Dala.
0: Oh?
1: Dala.
0: Di ba, palakpakan ka?
1: Dala ang landscaping kay ara siya sa...
0: Ara-ara, improving konsepo, gina... Amuni, oh, pako... Kuha na guro ka, in GC na no, ay plaza na yan, oy. Ara, in GC. Sige na. May mahalin sa plaza, transforming system, o.
1: Oh.
0: Ara, transforming system. May tubig. Okay, tan, guay, tan.
1: Doon namin, ako.
0: Ara. No, butaon yung tubig. Nan, kakipabalik na nawabala. Duway ka, gini mo yung gatan. O, katahom, so.
1: Di mapalakpak man ko.
0: Katahom kang ipabirik. To be honest, ha?
1: Saan nun eh?
0: Katahom. Hindi ko mahuman eh. Uy, gani.
1: babae.
0: Ayo, katahom todo. Kag pwede sa glimi mo, projection ng kuan kag ipaber. Kag tubig.
1: Ay, amo na sa drawing gani, kay may drawing to kay nanabasa mo mo.
0: Ha?
1: May drawing ayan.
0: Hindi, hindi. Ang imuya, kabalo-kabalo na butang sa contract.
1: Ano ko no?
0: Words in expression.
1: Arwan ang DJ.
0: Shall have the same. Anong mapabalo na sa drawing? Gatanan drawing na lang. Eh, ano lang iman? Ayaw wala.
1: Larga po lang na.
0: Si Wilson, tanong aktual. Tan ba tanong, habi kami na isang picture subong sa aktual, tan? Ang aktual bi sa plaza, tan? Tan? Ang aktual bi, tan, sa plaza? Amo ni plaza na subong mo?
1: Di, ingisi ko.
0: Ingisi, gali. Amo ni aktual, tan? Ba tanong, habi, tan? Amo to, tan?
1: Ginis picture ni Carla, kaya po, tirahabla, tan?
0: Hindi, hindi, hindi. Atong picture, ang aktual, ang aktual, ang tuntood, gitan.
1: Tan, ang tuntood, tan?
0: Ang tuntood, gitan.
1: Dugbitan may manakaroon ng video. At ang bagulang ipagwa mo.
0: Ay, pakita ang blatan, no?
1: Bagulang gigin.
0: Ari, ari, ari. Mga kakipipe, tanuman nyo, blatan. Ay, sa board ko.
1: Ang tuntuod na, ang tuntuod na.
0: Ang tuntuod na, tanin din ang drawing. Yung drawing, atong taong gigin.
1: Mapiyong kumata ko, mapiyong kumata ko.
0: Okay. Ang tuntuod, tan. Ipakita. Tan. Hira. Hira. Amo na ito, tan, ipakita mo. Nga may mga ten-ten.
1: Hindi kinatan.
0: Ay, nano ni si...
1: Hindi, tirahan na,
0: tan. Nadula, tan man.
1: Ato na ito kayo na. Sa concept, guwapo ang outcome, kures-kures, Romar Duran.
0: Hindi, may pamakomplete. Tumar.
1: Ah.
0: Tapos, relax lang ang puso.
1: Ka mo, ah.
0: The words in the meaning are just the same. No? Tanan ito man, nagagulpi dula. Matapos ang... Hindi na yan, mutan ang picture.
1: Ato, bag-ulang yung pagkita mo, bala.
0: Na din ka na iyakalabutan man.
1: Ato, ipakita mo, bag-ulang, bala.
0: Ato, blang picture, bala, sa Bacolod City Government Center.
1: Ipakita mo, nagin lang to.
0: Ipakita mo, nagin, nagin-ita.
1: Na, amo man lang na ang gusto.
0: Amo lang na... Nan, amo na ang aktual, subong.
1: Amo siyang aktual.
0: Doon mo, amo na kang ipabiri ka. Pulang na lang sa aton ang hilamon.
1: Oh, kag ang kilid itong naging pangguba nila. Kay ang
0: si Wilson, subong, ara na. Nakabiber na si Wilson, ay. I-check na ang aktual na sitwasyon. Kipab Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: Good morning, Kipab. Diyan nag-churot-chat-chat-chat-chat ko din sa mga ito. Bang saan na Bacolod City Government Center, no?
1: Tanawa kami, Beng.
2: Ah,
0: okay, doon ang ayaw tuod kag ipabir. Kag ginbuksan nila, no?
1: Buksan na.
0: So, ni-describe iso, ano na nang itsura sa bongda?
2: So far, doon ka.
1: Si Wilson niyo?
0: Niwang si Wilson?
1: Ano na itsura, no?
0: Gwapo.
1: Nakapagunting siya.
2: Bacolod City Government Center grounds kita o dyan at kita Eric. So, tire, nakapanakot sila doon sa bong so far sa nga wirings kay San Aljan and kay San Eric sa mga fountain dari pala. Actually, makita nato hindi lang...
0: Kag na-notice mo na subong, may araya kanal sa kilid ang fountain, no?
2: Yes, yes. Oh,
0: hindi pa rin sa NGC, dito yan sa plaza, wala kanal. Kada puswak sa fountain, madanaw siya sa plaza.
1: Kada puswak, puswak yun eh.
2: Siya at San Aljan and kay San Eric, same as to the sa Bacolod City Public Plaza. Pero inyo, makita nyo sa likod kung doon mga...
0: Ang purpose si na kay Pabwe Wilson, pagtupa sang tubig, makanto sa drainage, mabalik to sa pond.
2: Yes.
0: Recycle mo lang na mo.
2: Recycle ang tubig.
1: Balik-balik so, lang.
2: So, makita ko din sa San Aljan, ginabalumanta ko, mamuro mahal-mahal, kaya masipilig sa San Aljan.
0: Pero in fairness, so na, at least do mga 70% na siya kakipabiri, kung tanongon mo.
1: 70%.
0: Kinali ko mag-function na, son, ipabugal tana, kakipab Wilson.
2: Yes, kaya sa San makita ko, gina-imagine ko na gani, kasi may mga pipes pala din sa San Aljan, ang ginagawaan pala, din damong-damo siya. So, tatlo ka stage, or tatlo ka face, isa dali para sa outside ng fountain, may
0: inner. Banta ko, guro, mahumani siya kag mapapansyon during the League of Champions sa Sunday mo?
1: Drive mo tang.
0: Ang League of Champions sa Padra?
1: Sa NGC.
0: NGC. Iba na ako kinahingagaw, giguro sa Chisas, lingyan K5 ganaan, ma League of Champions sa Sunday. Nga samtang ka League of Champions na, papuswakon tang, ang ano, fountain.
1: Fountain eh.
0: Oo.
1: Papuswak gidya.
2: Grabe man yan naman ang term pala.
1: Puswak gidya.
0: Tiwi. Puswak kunta ni.
2: So,
0: ang floor na ay ng puti human sa tiles na whatever.
2: So, ano ni siya kita ka dyan? Siminto nga din. Ah, ano? Ang ano yung material ni bro?
0: Marmol?
2: Oo, no, marmol. Siya kita ka dyan. Ika sa Eric.
0: Tapos, di na dama. Anong kilid nang ginapakita mo? Ano na siya? Do nozzle na nga mapuswak?
2: Ah, no. Kiri ma, gikin na dyan ka na rin ang tubig, no? And then, ini mga gagmine, eh, na nozzle, pero naman niya magwa.
0: Wow. Amo na nga, ang may ara sa itsura, nga kung tanahon mo, may gagmay nga mga gapiswit, nga daw ray of lights. Kaya may lights mo, no?
2: Kung isipon mo siya, ang bilog pala nga outside portion pa lang sa fountain, mga more or less 100 pero ni ka ano subject kita sa dyan, no?
0: Or okay lang
1: 100 ka
0: kung tanahon mo kay Paberic, though very makasiling man ka nga justified man ang iabili, considering of the state of the art kay dalo niya kumuman siya. Kaya ba namin, sini may ara siya nga projection nga paggalab o to sa city government mo? Center?
2: Kaga may ano pa, may mga fountain, may fountain man sa sulod kita sa Paberic.
0: May layer ang fountain niya, may main fountain siya dito, ang pond na to sa una, among na da siya ang main niya gid nga fountain, right? Tapos, may ara sa nga daw circumferential road tapos may Banoche road fountain kay five Wilson
1: ginakulbaan
2: so amo na siya kasi nadyan yung kasasabik mga apat ka layers ang fountain hindi nga kasmay kag may dako sa tunga ni ito sa dyan yung kasasabik so kapag pa na kami hindi na siya tanaw doon kasi na-imagine kung paano si ura niya
0: why pa man na mapatistingan gidyaso no why pa na yung matistingan no hindi pa rin sa plaza na tistingan na to nga hindi pa rin pwede mapapuswak, hindi pa kumpleto, no?
1: Ah, sa plaza, pag-testing, mayroon si Itan eh.
0: Ha?
1: Ara siya, pag-testing, may video siya.
0: Pag-puswak, ya, basa to, no?
2: Matatumpa ko kaysa na dyan, kaysa elekya para
0: matrayta. Mga saan, obi makumpleto, gid?
2: Ah, base sa, ara na ganit ka nag-reply, ako nag-response, ano, ang kiesa, sa letter nga din padala sa Bacolo City.
0: Sige, anong reply nila?
2: Kaya may copy here, kaysa na dyan, kaysa very, pwede tama, original nga plan na kesa dagdag kesa Eric na supposedly matapos ang duha ka mga proyekto November 16, 2025 kesa dagdag kesa Eric.
1: Okay.
2: So extend ini siya tungod sa work suspension, sa bad weather, kag tanan-tanan kesa dagdag.
0: Kaya mo nang gireklamo ni Mayor Greg nagligag kay 2025 pa nang sugo dapat ani tapos na sa November 2025. Ti subong hindi makatikalan sa Manico Bridge gani 2 years ang delay.
1: Tikid amo sila may work suspension niya so nagmaskara kamo may bagyo pa may
0: ulan labot
1: pa.
0: Sa maskara man
1: o tignya kay pauntat nyo man kami kinang maskara kamo nagligad tuig
0: ha ti sarang tuyak bulan
1: ti siya kadako na sa diferensya para sa amon kay gabirada kami gadaan so damo kamo revision gin revise pa ko sa ginbasol pang bakulod
0: ha
1: ginbasol lang bakulod
0: bakulod yang ginbasol sa ila kahinayan
1: nga delay sila bakulod ginbasol
0: tani ginang balaan mo sila paano nyo naman tapos ang project itatlo kami gobra na sa inyo Dason.
2: Kaya sa John, kaya sa Eric, may aramas sila sa suspension nga due to bad weather nga nagdugay gin sa nga tatlo kabulan. Kaya sa John, tatlo kabulan, pero nga nag-straight bulan sa bilog na 2025. Kaya sa John, kaya sa Eric, sa tuwa ay natin to the blame ang ini papeles nga kitakita ni sa nga tiyas ha. Kaya nga amo ginikalawig ang pag-untat ng sila sinimobra. Kaya sa John, kadamo ito rin sa portion sa ila letter nga napahayag nga may mga partial ano sila partial resumption of work, may partial suspension, may full suspension sa obra kay sa Dalgan ni Kasi Eric. Kada recently lang kasi nagsuryanay na inis sila ni Congressman Alvin Ingles sa Bacolod City Mayor Greg Sataya nagapasiguro na sila ang updated kay sa Dalgan no ang date of completion sa duha ka mga proyekto will be on January 27, 2000.
0: Ano ba lang typo damages nila 7 milyones o?
1: Ah.
0: Untat niya kwarta mo.
1: Oo.
0: Variation order number 1, revised board up fence.
1: Kudal.
0: Kudal. Variation order number 2, 7 milyones bangod sang typo damages.
1: Naguba ang kudal nga ginbutang nila ang board up. Mabayad pa kita? Mabayad liwat?
0: Gobyerno ang gabayad?
1: Oo.
0: Pero hindi nila yung syudad ha?
1: Oo.
0: Ti fence lang 7 milyones gito kay Pabe. Among, doon napakudal ka na to sa GC eh. Yun ang last nila is additional work upgrading power supply control system
1: 19 million
0: NGC soft and hard landscaping at NGC may soft and hard sila?
1: Oo.
0: No? Tanawang tabi ang diferensya sa soft ka guard
1: ang soft eh ilamon ang hard minto eh
0: ha?
1: Amuna siya ilamon
0: ang galing ka?
1: Ti landscaping ba lang mo?
0: Revised contract cost naglabot na sa from 299 imo sa imagine mo ang dingding lang sa palibot hindi makita ang ilaobra sa sulod 7 milyon
1: 7 milyon na
0: uy gidya patawa do na kuya ipaudit ko ni ay din ina salamatan tang tiyasa
1: 7 milyon na
2: kita pere kamo na gani ang masadyadra sa ginpakita na papel sa tiyasa kaya doon nag-deficit pa sila o kinanagsubra pa sila na
0: sa kulang pa kitiyang budget 220 million nila kulang pa yun
1: kulang pa yes, dugangi lang
2: nakulang ang 300 million pesos kita sa jar kaya nag-deficit sila sa 28 million pesos and even yun na statement nila sa ilang letter kaysa sa generic na kinabasol man nilang LGU kaya wala po na siya counterpart ang LGU sa ilang sa mga proyekto ngayon kay Mr. Jan. Tapos naman, nga kinapanindugan ni Mayor Greg sa Taya na ang monitoring at kanatanan kay Mr. Jan kinaumbraya sa LGU. Willing ang LGU na mapakita sa tarang niya screenshot sa ilang sininga group chats kay Mr. Jan at kay Mr. Eric nga nag-follow up at nagpakita sa pila ka mga discrepancies no, sa ilang mga proyekto kay Mr. Jan at kay Mr. Eric.
0: Hindi dapat po siya basulon. Granting, abin na delay sila isa kabulan. Kung November 2025 ang ilas ni-schedule, dapat ani by March tapos na sila eh. Tinga nga nakalabot na another maskara, doon naktuig, nakaligad, may pagyapon lang tapos.
1: May bagyo gan eh.
2: Pag yun man isa ganito sa Zazan, ito sa Zari, kaya antes yun man magsubot ang maskara matapos ini. Pero 2027 lang galing ang maskara kay Zazan.
0: Ah, galing ka. Why lang gusto lang dyan yan? Ay nga. Tambalong galing. Maskara 2027.
1: Ay, kasadya. Kasadya.
0: Pero kumahuman, Malason, katahom in fairness. Ako ya, I'm so very proud niya kumahuman eh. Tiyas, saan mo na lang yung amon ayo o, ni Kipeberik, humanan yung liogbe.
1: Tapusan nyo lang na.
0: Napakawian nyo naman kami sa maskara. Inambawian nyo naman bisunod yung maskara.
2: Kinaklan na nga din sa Eric Ward, kasi sa Jan, kasi sa Eljan, sa Eric Ward of Honor, kasi kapilan na no, maidog-idog, kasi sa Jan.
0: Tino ang wala nagsunod sa ila Ward of Honor.
2: Yes, so
0: eh sila na promise nga October o brown nila kang tapuso nila tinag October na din na.
2: Patayan pa naman ang January 27 kaysa sa dyan kung may word of honor din ba sila na sundon hindi nila nga matapos kay January 27 2027 ang mga proyekto kaysa sa dyan kaysa sa Eric.
0: Sige.
2: Also kaysa sa dyan kina-check naman subong no para sa ato sinigang investigative report kung bala may balaydan ang contractor kaysa sa dyan kasi we know naman sa government process no na once isa ka proyekto delay kaysa sa dyan kada adlaw may ginabaydan
0: panawag ta na is liquidated damages
1: may slippage siya
2: sila so we're checking that no information
0: di ba bang kung sinasukto na yan sang tiyesa ang contractor kaya ang manukot si na iya tiyesa hindi yung syudad hindi yung budget yan wala sa syudad mo yan yung tiyesa actually wala may nano hindi man lang matapos tani bala sila pero galing kay Como Plaza niya sa Bacolod ang kwarta ila ang plaza aton so that's why ka bisan wala tatong gasto ka, ha? Ang kwarta ila ang plaza aton
1: dumay nabasa ko
0: sa tiyang matabo si na ang kwarta ay katiyesa, pero plaza ay sa Bacolod. Tingnan ko din na maubrado, wala mo na gastong Bacolod, pero tilaw ay gina sa Bacolod, kaya kipay biyari kay, kundi mo man. Amo na bing isyo na subong?
1: Inyo ang kwarta, amon ang plaza,
0: te, anong gawa?
1: Diin ang ginansya.
0: Wala na diyan ginansya. Amo ni kiro, inyo ang kwarta, amon ang plaza, diin ang ebidensya.
1: Na ina, atyara na. Pwede. Ang ebidensya mo!
0: Ang ebidensya ko, wala pa mo, man, ang plaza!
1: Diba, mo ginig.
0: Imo ginig sila, mo ginig siya, kada mo isang tinaga.
1: Hindi ka ginig siya, ako na muna ginulat niya. Sala ni, sala ni.
0: Sala ni. Mo niya ginapangayo, subong kasang bilog at taga-bakulod, tapusa niyo na. Hindi na magulat na, sunod ka maskara, kinako na
1: ninyo. Dakan maskara, matulang bala, correct man.
0: Oh, tikay sa January, sila mauman.
1: Ti, gusto man na, 2022,
0: may maskara pa man. Sa December, gali, hindi pa ni mauman, son.
2: Bakit sa Zazan mahuman, ang mga insurance, January kaya sa Zazan mahuman. So feeling ko lang ang mahuman lang din subong kaya sa Zazan, ini mga grills niyo, mahuman ini siya by December nga maubos utot sa tuktok kaya damo na matuktok ang stainless bars kaya sa Zazan ay kaya sa Zazan kaya wala mapintahan. So amo na, check na lang din no, ang sitwasyon din kaya sa Zazan kaya sa Zazan sa Metropolitan City Government Center and ako ako takaroon ang reaksyon. Di ba kulo si Premier Greg sa Taya sa response?
0: Jerry Lee! Aga pa ang puto.
1: Si Lulo is in the house.
0: Hindi, si Lulo man Jerry Lee niya. Si G. Lulo ay pa niya.
1: Jerry Lee, gali. G. Lulo, to siguro. Ata na siya.
3: Awa na yung ginan siya.
0: Ah, gali. Thank you.
1: Sige. Puto,
0: gid. Salamat, gid. Love you. Thank you, gid.
1: Jerry Lee, love you.
0: Birthday mo subong ba? Happy birthday! Happy birthday, J. Lolo. Sa'yo ang puto. Sa amon dinuguan.
1: Tingala ko may dulong.
0: Salamat kita.
1: Okay. Kita,
0: so, balik ka sa drop up. Tapos ang gabi sa ilo. Takay we keep a bread. So, ipabatita ni mga interview mo, Bison?
2: Makikita na dyan ni Aaron Pedro. No? Sa niya, ato ni interview si Lisa. Kaya ako lang si Premier Tech sa Taya. I-check na lang no, kung na, nagsulod na siya. Kaya laban-laban. Yes. Kaya this is a 4-minute interview. sa aton sini nga actually gintungan ini siya sa hearing kagapo so sa Saturday kita na dyan kita Eric sa nga aton ni nga DOE o kung Department of Energy kita na dyan eh kita Eric sa pamatayan na to.
0: Okay, oh, Tan?
2: Ara. Kina-apo kita na dyan kita Eric.
0: Audio lang.
3: Ang ila commitment sa meeting namon 2 nights ago is that ma-board down sila by tomorrow sa government center.
4: So pwede na magamit ang area ngayon?
3: Yes, kiti ma-delayed na kita kayo sa mga pag
4: magamit ang area.
3: Sa mga, yes, kiti ma-delayed na kita kayo sa mga board ng pag-utang sa mga
4: Luzon,
3: Cebu, kami sila ang pagbantay bala kabudlay kayo kasi bala may iban pang part na kwadrant nga way patapos eh dito sumulod ang tao kung magkala kuryente dako nga problema so that's why na ang amon to discussion tag agreement is that tapos na yung maskara and then they have to restore Bacolod Public Plaza. So we already submitted to them 2 months ago isang plan for Bacolod Public Plaza based on the recommendation sa UAP, Historical Institute, kagiba ng mga groups no, na na-meet na naman.
4: Pero pwede sila makobra mga minor works lang?
3: Siguro, di, ano lang, ang pain para mag-continuous na siya, mga very minimal lang gulong mga works, bala nga like talakuso nila para maganda ng kuryente, nila ang mga lights, nga para ma-insure lang ang mga tao nga makatudra, hindi madanlog, that can be done.
0: Okay, so, salamat kita.
2: Eric, napahayag na ni Bacolod City Mayor Tech sa kaya in response to sa nga...
0: Hindi po pwede kuhaan reaction si Attorney Lu, si Engineer Lubin Sibalyos? Mangkuta siya, bigay doon nagwa nga siyang nag-design ng suga sa plaza.
2: I-try ta, karoon kita na dyan.
0: Tapos, interviewado siya kung nung tani ang project supervisor?
2: I-check ta, kaya na dyan lang po to. Ito siya, no, to, akay tinakagap, ilang ini nagwa ang letters ng kiyasa, kaya na dyan, that's why nga tiwa'y patasang so far nuduga ng mga detalye, pero karon nakakantok.
0: Hindi, ang pinakaklaro is, may report na ba ton, kag may mga dokumento gagwa, nga si Engineer Lubin ang naghihimo sa design.
2: Yes, amo na kaya na dyan nga, amo
0: na... Kag daw siya man dapat na nag-supervise ang project na sa plaza, supposedly, kag in GC.
2: So, i-check na ganyan natin sa radyan.
0: Iba bang kutang away na imatutukan to do?
2: Sang...
1: Tamo na sitwasyon?
2: Kagapon, ito na dyan, nakapal na kami si Mayor na nagka-follow-up sila yan through GC. Willing.
0: Sige. Padalaman, tada, kay may plus report kita ka kay Pai Wilson, kuhain na lang sa sang reaksyon niya. Kaya nga, dugagwa, galing nga siya man nagkabantay, nga ba siya kabalungan mo na sitwasyon? Ano mo na ako pamangkot?
2: Ito na kita na dyan, no? Karoon dugay dugay, kagpantayan na atugang ang detalye sa ato, sila masunod doon na pag-ing first program sa P5PCFF. So, direct na diri sa Bacolod City Government Center grounds, kaya ginakabalit na ginagulong sa inyo sa kalwa sa BITC, D3YF, kung DTX 500 na po natin, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon na balita sa edisyon publiko, kagaling awan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, Flash Report.
0: May Flash Report, may natumbang a truck, may patay ka K5 Eric. Naka-standby, check ta K5 Randy Coronel. Good morning.
1: Morning. SM Randy.
6: Yes, BPL dyan. And Sir Eric, mayong buntag, mayong agagid. Bali, gikonfirmar sa ato ni Punong Barangay Rinanti Kadayday nga ang dump truck sang Homeworld nga nakahalin sa Bago City nga may ara sang road concreting and over asphalt overlaying project diri sa barangay Kalumbuyan, Bayawan City, natumba mga alas 9 ang takna kagabi, kag ang driver sini patay gid kay K5 Eljan K5 Eric.
1: Tagahumord, makulod na.
6: Dumduman nyo to, may ginbalita kami nga isa ka dump truck sa LZO
1: Nga
6: nahulog sa
0: pilas,
6: kagpatay ang driver dito man sa Sitio Urang Martinez,
0: barangay same gyapon,
1: same spot,
6: Bayawan City. Dumduman nyo tong grabe kalabalaba nga dululhugon and then blind
0: turn. Atong taga Department of Agriculture.
6: Yes, amo kinto nga area kaki 5 Eljan and kaki 5 Eric. So according ni Kapitan Kadayday, kaya na interview ang contractor, kaya suno pa halin sila sa Bago City, mga more or less 20 sila ka dump truck nga nagpadulong sa barangay Kalampuyan para sa ila sining asphalt overlay project. O galing nag-remind pa kuno ang contractor nga maghalong kamo pag-abot dira nga area kay Ilan Ina, lawig ang dulhogon kag magkalit sang kurbada. O galing natabogin ang aksidente K5 Eljan na natural and K5 Eric, natumba, may na lang, wala makalumpat sa pilas ang dump truck bangod
0: natumba
6: siya sa may kanal sa kalog. O galing, disgrasya kay posible nga wala nag-seatbelt according sa mga nag-responding CDRMO, bangod nga na dito siya napasok sa passenger seat kag naipit sa sirasang dump truck ang K5 Eljan at K5 Eric. So patay gid on the spot ang driver and gin-report tani sa inyo para ba si makuhaan sa atong mga kaugdanan dira ang kontraktor kay halin sila sa Bago City kag para sa identity sang driver. Wala sang helper ang 20 more or less ng mga dump truck na nagdala sang asfalto halin sa Bago City. Puro driver lang ang sakay K5 Eric and K5 Eljan.
0: Kaya dapat tayong driver kaya iatakili doon dito man sa piyak.
1: Napilpilan siya.
6: Yeah, dito gid. Kaya dumduman niyo to ang dump truck sa LGU sa Bayawan nga ano mga patay wala gisang buhi. Ginlumpatan sang dump truck ang kalog. Pero ining dump truck sang taga Negros Occidental, why niya malumpatan kumbaga pag-agi niya sa kalog natumba siya K5 Eric and K5.
0: Oh, not balance sa kidalo mang kalog mo, no?
6: Kargado siya. Kargado ang iya sining truck.
0: Correct. Okay.
6: So dito siya natumba, pakanto patuo ang iya sining pagkatumba. That's why dito napasok ang driver na ipit sa sirasang.
0: So ang natabo, ang driver nag why guro ka seatbelt?
1: Why oh, naglabog. Si truck why man naga seatbelt ang mga driver?
0: Kay ko naka seatbelt siya, tani mo siya kalinto siya driver seat.
1: Ah, okay lang siya tani.
0: Kaluoy.
6: Kamo gining dako man ang leksyon mo nga
0: kung
6: kita naka seatbelt gid dapat. So, Aki 5, Eric and Sir Eljan, naman ang breaking news. Halin din sa Bayawan City nga ginadulong sa aton sa Kaluan, sa DTX 500, Mighty Sand Clinica, D3 Bayo. Para sa Foro de los Pueblos, ako sa Aki 5, Randy Tamasakan, Coronel. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
5: K5 News FM.
0: Patay gid, patay mga ka-K5 ang driver sang Homeworld nga construction firm.
1: Nagabakulod na.
0: Nagakarga sila sang pang-asphalto brang mga materials. Halin siya sa Bago City.
1: Arad ang batching plant nila eh.
0: Di arad ang batching plant. Di karon pag-abot dito sa lugar sa may Bayawan area. Nadulaan sa control atong nadisgrasyahan to brang sang truck to sang DA. Nadulaan sa kuno control ay nagtabog siya na ipit kapertahan na pilpilan sang magtakilid ang salakyan patay.
1: Mo, taga-tita ka din na sa aton.
0: Kidyo masubo-subo din pa berika. Do hindi man na amo na kisa longgit sa mga driver ko kinang lamang seat belt gi kamo. I-check ko this time around ang dugang sa ding mga balita. Kadto anta sa key five red. Aring grabe makamurugot niya klase balita. Isa ka grade 4 student ang jutayan na lang mapatay. Subong naga paayo-ayo sa ospital.
1: Yes.
0: Matapos ginpukol ining grade 4 nga bata nga babae sang bato sa ulo. Kay gin-report, magluwas ka gin-pukol sang bato,
1: hindi
0: siyang gin-himus, allegedly gin-tinuntuhan. Sang ginatudlo, back-to-back gali, grabe. Di gin-experimentuhan niya ganyang bata.
1: Tuntugin siya.
0: Manyakis ang animal, no?
1: Nag-apon yung istorya niya siya, baklaan siya rin.
0: Ay, galing ka? Ano ang istorya sa likod, eh? Pulo pa ngayon pa siya pa sa ilo mo?
1: Ano ngayon siya, Lu?
0: Eh, okay lang na pa sa ilo, pero tihi, ito ba nga ang konsekwensya? Pasalamat ka lang kayo nakadakop si mo mga buot. Kintro mo gurong kung nagapos nga kag-akig sa mga muna ng mga bagay.
1: Siya pa na.
0: Doon na, may kaya ipalutaw.
1: Nami, lumpatan.
0: Ipalutaw sa sabaw.
1: Sa tugabang lang.
0: Tugabang lang. Kaya doon, lutaw sa tugabang. I-check tang report. Sa nga ito naman, Chief of Reporter, Chief Reporters, K5 Red Salgado. Red, good morning.
1: Morning, Red.
7: Eric, actually, masubo ang natabo diri sa aton sa probinsya. Timanti, amo na itong ginabarita, ang sur gabayin sa aton, Silinganag, Occidental, bumalos ang norte, kaya K5L dyan, kaya Eric, isa man dito, ang grade school man nga estudyante. Pero diri kita sa Maria Sur, ining grade 4 pupil, kaya no, di ba na sila magdayo, kaya K5L dyan, kaya Eric, dito, iya sa may manwa, sa Ibi Magalona. Pero diri sa may bago, ining ng minor de edad sa Kitab El Jani Kitab Amerika na nagkatulog na sa ila sinigapuloyan sa gini siya ang ginsulod dito niya sa 30 anyos iyang suspitsado niya isa ka magunguma sa Kitab El Jani Kitab Amerika kaga dire ang asuno siya kay Police Captain Bonifacio Galvez Jr. nga itong sinigitang tritsyo pong polis sa bago PNP ining suspect nagpakuno-kuno ini siya nga utod agud to ti makuha ang iya sininga pagsalig pero gali kiti kinugos sa ni Kitab El Jani Kitab Amerika kaga dito niya
0: kway tao sa sulod balayaw.
7: Actually, duwa ni Kakwane, kasiparado nga kwarto, ang piyaka kwarto, tigini kanan, tapos ang piyaka kwarto,
0: kabataan.
7: Kabataan, yes, correct. Amo na ka KFML, dyan na KFML, Eric. Nakatrangka ba ng ilang sinigapertaan, kagagaling kimanti ining suspect, sino sa kaya Police Captain Galvez, yun ba ining pertahan, agud makuot, KFML, dyan na ining trangka, kag mag-unlock ining pertahan, kag makasunod sa puloyan. So dito, pinukaw ining bata, estimated 9 years old kay Kipimel dyan na Kipimerik kag ginkugos ito kag nagpakilala siya nga ti magulang ginkugos si pagwa dito sa balay kag pagkatapos pinakametro to ang nalakat na sini natalupang dance ang bata na hindi man ni magulang niya kailaba buhok plus siya nga ti ang panglawason lain kay Kipimel dyan kay Kipimerik kuha niya palang bata dito gindala sa may kampo ginlampusan siyang bato poses Mari Yusef do masiling kang ang abig sa suspect dito patay na ka Kitab El Jan mo paglampos siya dito nalipungan na nagbata siguro ti ara man ang anghel nag-guide siya sa mata dito gindalay sa may barracks estimated guro do mga 30 to 50 meters kung distansya gikan sa ilang sinigapulo yan gindalay ito yung bata kag dito niya ginimo ang iya sinigapulo
0: dali lang plano. Di na mas daw napukol bato sa pagimulos.
1: Pukol bata.
7: Naguna ang pukol bato kay Kitab El Jan.
0: Susbut siguro man niya kadugo ng ulok bata. Ginatinuntuhan niya pa?
1: Baktubak na tinuntugin.
0: Banta ko guro, abi guro, ang bata patay na. Giningagaw yung pag-guro nga tinuntuhan.
7: Yes, correct. Actually, sa pagsaysay ganun sa aton, humabok pa ni ganun ang iya. Sini nga agtang Kitab El Jan, nabalag tuwit kong pabuan sang bukol. Ang galing kiti kung magkita, tema bunggo, tahabok lang yung puti. Bala po yun, yahabok.
0: Diba si may hemorrhoids doon sa sulod, wala man?
1: Kaluluoy.
0: Okay, sige, go ahead. Kagi pa, hindi kami mag-disturbo, go ahead.
7: So, gani, Kitab El Jan, paglampo sila sa bato, dito humabok na pula, tapos napila sining panit, kag nag-ilig lagi ang dugo, dra si iya, sining agtang Kitab El Jan, tigid dalaya dito, dito yan ang ginubahan, ito ang ginimo, ang iya sining nga malain nga plano, kag, amo ito dimension ko kagapon, kay Kitab El Jan, hindi lang niya kaisang iya sining nga plano, yung sublan, sorry, yung sa mga tagpalamati na tumurti ginimo, yung gini, duha mo na impormasyon nga nakuha nato, dira sa mga pumuluyo, dira sa lugar, kag ining bata, matapos tong krimen, nagpalagyo ning suspect, pero ining bata, kinil dyan, sa guide man sang anghel, nga mabuhi ini siya, nakatigayon, pwede nga makabangon, kag makapauli sa ila sininga puluyan pasado lang stress sa kaagahon sa itong Oktubre 1 kay Kim El Jan kag samtang binasaysay yan sa iya sininga Iloy grabe nga hibi sinisang bata ang sakit nga nabatsagan sa iya sininga lawas matapos kay ginhimo ini isang suspect kay Kim El Jan ining krimen but sa update na tunsubong ining bata Kim El Jan kay Derek safe naman ang iya sininga kaintangan kag magapasaka sa kaso ining pamilya batok ini sa suspitsado pero galing kiti isang ma-interview na ito suspect kiti ni Aljan kay Derek inabalang duka hapos lang siya magambal nga sorry patinsya ako
0: actually
7: ako ang hambal niya eh so No procedure ba lang do may nakusihan ka nga tao.
8: Correct.
1: Do sa wala lang siya, Abi.
7: Oh, do sa wala lang gid si iya.
8: Dinabungguan niya lang abis Papa Red sam talaga inom sok drinks.
1: Sadi.
8: Ha? Sadi. Hindi na ko mambali.
1: Ay.
7: Bro Dria, Podria kita kita ke Elgan dito ti magapasaka dito sa kaso ining pamilya batok ya suspitsado. Actually dra-
8: paano nang sunod ya question naman ni? Paano nabalaan nga siyang suspect considering nga ti katulog ang maginikanan to? Ang bata, kamusta, nakapadugid siya kung paano?
7: Yes, actually na sa isa, yung KFML dyan, sinisag nga bata, kung ano ginihimo, sinisiyan na dumduman yung KFML dyan, ining lalaki nga nagkuha sa iya, sining pulian sa daga katulog.
8: So that's why yung description nagfit, nagsanto sa tao nga ramanda sa ila palibot.
7: Yes, correct.
8: Anong status sa sining suspect, Dakpan?
7: Dakpan.
8: Actually, ipabatita ba yung interview? Na-interview mo nisa?
7: Yes, yes.
8: Abi pabatita, aray pabatita yung agaw. O pabati ka mo ha? Aray pan, panulay. Aray panulay yung interview ni Kipay Bread, ha? Ipa-ready na kagipabitan. Abi pabating interview ni Kipay Bread?
1: Subo-subotan.
9: Pabug ka. Pero tenot, huwag yung sugat mo. Sa ilang palugan. Launa sa naga.
8: Hindi pong gulyaw.
10: Dito sa nang nalabiyang. Wala sa nakasalupo to sa ilang balay. Kung ina ko, lalo sa hinihimo ko, sir.
8: Uy, kabalo!
9: Buti kaya ang balila ko noon, ang ginpukaw mo ng bata, ay dalon mo pa po rin sa malay na ma- sa amayaman nga na priso?
10: Hindi ko nakambal, sir.
9: Pwede mo na kindala ang minor de edad?
10: Kilikap po na, sir.
9: Kilikap po? Tapos, dito mo sa ginampusan ba to?
10: Dito ko nga, sir. Nampulo.
9: Tapos, dito mo sa ginbalay sa do...
10: Sa barak.
9: Parter, sa barak to? Tapos, ano to ginimo mo sa iyo?
10: Dito
9: pa ginwala mo nga ginrape siya?
10: Ang sabi ko, ano to na nalang sa gagawin sa p***** mo? Sa
9: p***** ipasunod mo to sa iya ari? Buti ano to ko nung magluwa sa iya to nga kinatawo may
10: p***** ano? Ano na? Ano ko sa mga p***** mo?
9: Ginampusan mo sa bato?
10: Solo.
9: Ha? Nag-inapusan sa bato?
10: Wala siya mag-aawal ba?
9: Ka, ano nang kalayoon sa ang talamnan pakadto sa barracks? Lapit?
10: Di kita na lang ng kampo, sir.
9: Do mga 20 metros, ano na?
10: Hindi ra.
9: Di karoon niyo, ginayin.
8: Sige. Red? Grabe, no? Tudlo, ilang ano ah. Pero do may mga seminal fluid yung nakita sa lood, Red?
7: Actually, sa initial information na nakuha natin ni Ara, gidiya sa
8: naturation, Red, samtang gina-interview mo siya, do siling mo do sino nga buot-buot ang panulay niya, no?
7: Actually, gina-interview ko, sando ka namin, tukapan.
1: Red, relax, Red.
8: Kani kito kapan mo lang, Red, para kapatas man itong bata, isang papano.
1: Relax ka mo, kay may barangay election na. Relax.
8: Hindi ah, hindi mo ito tag-estipan niya.
1: Susan.
8: Red, ginaulat ko, pero in fairness, blaway bilang sa mga update Supreme Court, doon nag-ipos kagapon pa tulad mo?
7: Hindi, mag-KML, pero ato niya pa na yun, kita sa KML dyan.
8: Sa balita lang tayo, ang importante yung aray, sige, favorite ka balita. Why not a tiyempo, galing Red?
7: Pero anyway, kung baka tiyempo, kita buwas, ipatpat na marato ng tabo naman sa manwa sa hindi magalo.
8: Bago naman na Red?
1: Meron pa kid.
8: Bago pa kid na Red?
1: Oo, may bago naman.
8: Na ano naman na saya?
7: Dito naman niya, ti, grade school, ti, kakitimel
1: siya. Amo, man.
7: Luwas kira ti, guya, ginhintan niya pagin sa TL yung bata.
8: Tilang edad siya bata?
7: Sulo sa kaysan katalo, gobinor di edad, po nung hindi na maglayo.
1: Amo, man.
8: Yung kastigo niya pa?
7: Sa kampo man niya po.
8: Pero ginimuslan niya man?
7: Doon mo na ang information na nakuha natin.
8: Babae man ang biktima?
7: Babae, kakitimel
8: siya. Animal, no, sobra ka delikado sa kalibutan, subong. Ready tiga na tarakaron sa uto bantayan nila sa 11 Mbps Red.
7: Yes sir. Kuwan naman din na dyan, statutory rape naman eh.
8: Yes.
7: Kuwan naman din na balita dulong sa Tosya Power Trio DTX 700 Mighty Sig dito tayo kaupon si Patron K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita sa serbisyo publiko pagkalingaman sa Negros K5 News FM.
8: Salamat kin sa report K5 News FM Red Salgado. Ka-K5 very quick condemn this kind of act. Pag kita ga-condenar sa tao kuning akto yung optimulos dapat yan iya sabton. kag sa gidikanan bao nami man niya tulog sa gidikanan way masak balong may panulay gali nga galabay labay
1: daw kagapon niya pamangkot kung pasiran nga way kabatsyag ang
8: katulog kagahon hindi ta babaso lang gidikanan kapoy man na sila mo ini ang tao ni manyak gid kay nga galabay labay siya nakita ya guro na tripad niya ang bata to sang tiprano pa
1: nagstyle pa rin siya nga pagkabaaga kuno abi nang garab pa siya sang kwan sang
8: kag nagupod pa sa kanina kuno kay investigar ang pulis to katulog ta nao siya ni malya be guro di siya mdakpan
1: gid kita sang batang scar.
8: Ah, sige siya na.
1: Siya na.
8: Why not a tempo sa ng program amo na ginasiningta?
1: Siya gid na.
8: You can run but you cannot hide.
1: Correct.
8: Ah. You cannot escape the long arms of the law. Another day.
1: Another FDL.
8: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara at James Sarmiento with our CEO President Dr. Rami Luy. Ako si K5. Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
8: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bye-bye.
11: K5 News FM.
12: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3 ngamay Visio, ang Visio ngamay D3. D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria o probiotics sa imo chan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming imbu. D3 Bio DTX 500 makabulig sa pagtinlo sang imo atay, paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kun mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 panahon na naman ang ubo si punch at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Girl! Buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Kidia?
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani-carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
16: Basta.
12: Ano tayong interman?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. O, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause sang headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Di makakulba, take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulwetam. Dr. Ramil.
16: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
16: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
13: Bao kataas.
16: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
13: No? Pinoy, ha?
16: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro naton ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
13: like lifestyle, no?
16: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
13: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
16: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas sa iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
13: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
16: Ti ang DTX 500 kag Mighty C kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
13: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
16: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
13: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil. Oh.
16: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang berkadadlo. Pero may gidwala.
13: May gwala.
16: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya.
13: No?
16: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong nga blood pressure kag kung permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney.
13: Mm.
16: So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol.
13: Oh.
16: Mga tambok nga nami. Mm. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud hindi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
6: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra! Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
17: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500!
18: Di na nalang subong imo sugar?
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
6: DTX 500.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne.
16: Mm-hmm.
13: Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
16: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
13: Oh.
16: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako ay mangugakaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya,

0: will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang, umbayugid wala.
1: Oh, okay. Okasyon na lang, okasyon.
0: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
1: Kag makaregenerate.
0: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mamo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
1: Ako Sir Boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX
2: 500. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong kanami sa kon paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
0: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
1: Nakapaligo ka na, kinanantunluan ta naman ng ato niya mga silyo.
10: selula, no? Mm-hmm. Kape nga nagahatag sa aton sang matindlo nga selula tungod nga ginadetox yung aton nga Seltzer Boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
0: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo kadlaw-adlaw, magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinica D.

0: Radyo Fresh para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX Coffee Mix. Pero kung may budget, ha, mag-DTX.
1: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
0: Nan.
1: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
0: Mm-hmm.
1: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
0: Mm-hmm.
1: Plant sugar, sir boy. Ang manang nami da.
2: Natural.
1: Mm.
0: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
1: Plus.
0: Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
1: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
0: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
1: Oh.
0: Lain niya.
1: Gainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
3: Extend.
2: Manisikap ito ni Engineer.
0: Hindi na high blood, fast blood.
1: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
3: Ay,
1: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
1: Sa all E.
0: Isang payday, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
3: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk Doc.
0: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
1: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
0: Ang ginapatay
1: doon. That's 11% total
3: every
1: death.
3: Every year?
1: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
3: Grabe.
1: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
0: Para.
1: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano mas ischemic stroke.
0: Mm-hmm.
1: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
0: Mm-hmm.
1: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma prevent ang blood clot, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, exercise.
0: Mm-hmm.
1: Hindi magpatambok.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sobra nga kaon mga free radicals.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre, ang mga free radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
0: Correct.
1: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
0: Mm-hmm.
1: Diba yung iba niya, wala na
0: why
1: mo.
0: Na
1: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang research kag-study, nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
0: pag-ubag
1: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
0: Oy, wow.
1: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
0: wala.
1: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Amo na ila, immune cells ang brain.
1: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
0: May ilaman sila yung soldado.
1: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
0: Mm-hmm. Abi naton ang D3 Bio, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kagidli sang D3 Bio kontra sang kun pinakakontra sang brain no which is ischemic stroke. Doc Sam?
2: Yes, kore kun naka D3 Bio kakadadlaw Sir Boy. nag-promote ina Sir Boys ang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy.
1: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
2: yes?
1: Mga magnesium,
2: oh,
1: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
2: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako naga D3 bio ka, no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3 bio kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig man na siya para hindi magka tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, Sir Boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio, no. Makabulig man, Sir Boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
0: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no? Ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3 bio, no? Ginambali doksam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3 bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 bio sa imo cellular para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Kasi isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wanghaw, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, Sir Boy, sa blood clots? Hindi pa dasig mag-ano? Hindi ka dasig mabarahan.
0: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa barak, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag-ubo ikaw, ginaamligan ni Ditribayo, ginapalayo ka pa ni Ditribayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-Ditribayo adlaw-adlaw.
4: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko manghi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyong adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension, tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang D3Bio isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na dako bulig. Number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, D3Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptoms. So, sa mga pala inom D3Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
2: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong kaayong gid sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tatlo lang ang iboboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag-imo.
2: Ay, hindi na napag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
1: Wah! Mas namigin man nga madumduman mo. Kay, ginpakahuyan ka ni Hogakom. Amo gani nga dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akon kausa para nga makabalos kita nga duha. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hogakom. Rumpagunta ang sakon.
2: Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalantaw ka live sang hearing sa Sinago?
1: Eh, wala ko kalantaw sang live. Sa replay lang, Mr. President.
0: Agoy! Nga sa replay ka lang yan.
1: Ay, amo mo na Japon ah.
0: Ay ba siya lain ang natabo sa live, lain man sa replay?
1: Hangi.
0: Basi bala sa live, padaog ta. Tapos sa replay, perdita ya.
1: Hala. Hindi niya matabo, Mr. President.
0: Sigurado ka?
1: Oo ah. Kung ano na yung gagawa sa live, amo nang gagawa sa replay.
0: Aw ah. Abi ko gani yan, lainay na iya.
1: Hala.
0: Kay basi balaya nga sa live, daw ma-impeach na gidya si Inday Lustay. Tapos sa replay, ya, ako pa balaya ang ma-impeach?
1: Hala, hindi na niya pwede.
0: Ay, tuod?
1: Oo, Mr. President, ah. Uy. Ang replay, amula ng sulit sa nagtabo sa live.
0: Ay, ti mayo kung magsubong sina.
1: Mayo, git eh.
0: Ati, sige ah. Ang mas mayo pagin sina, i-live anay ang replay. Kadlaw kagi daw.
1: Dapat ang ihambang mo, Mr. President.
0: Oh.
1: I-replay anay ang live.
0: Ay, amo mo na Japon. Kaya ang replay halin man na sa live. Kag matapos ma-live, mangin replay naman ina siya. Hindi ba nasakto ko? Ako pa ya. Daw sila pa ang gakok ba? Gakokwa.
1: Hala.
0: Abi, hindi na pagpanugaya bala. Palantawan ako sang live manda o replay kung paano ginlampaso sang mga manugbatikos ang kampo ni Inday Saray Lustay.
1: Ay, dali lang gid, Mr. President.
0: Nga, dali gid lang haw.
1: Ay, gadula-dula. Bing signal sang internet.
0: Ani mang internet na ay? Ay, ari-agi-ari ta di sa city proper. Wala pa yung signal. Mainit ko karon, iban ko na di sila.
1: Hala? Sadya-sadya, ino?
0: Wait.

0: Amigo Bantol, dapat mag-upod ka na sa kausa ko.
1: Ano ang kausa mo, Hao?
0: Kausa kontra korupsyon, eh.
1: O te, anong himuon mo para magdaog ka?
0: Natural! Mabakal sang boto.
1: Ano?
0: Oo, amo ina.
1: Hindi ba lang korupsyon man ang himuon mo kung mag-amo ka sina?
0: Ah, hindi na ta korupsyon ah.
1: Ano managali?
0: Regalo o kung padanlog para magdaog. Hindi bala eksakto ako?
1: Korupsyon managyapon.
0: Gagngaan nangin korupsyon ina.
1: Tungod ginatudloan mo ang mga tao nga mangin korup.
0: Wala ko na sila ginatudloan niya. Ginashare ko lang ang blessings ko sa ila. Because it is better to give than to receive. Hatag ina nga bunayag nga wala sang pagpakuno-kuno.
1: Hatag, pero may kabaylo.
0: Natural! Hatagan ko sila. Hatagan man nila ako sang ila boto.
1: Why?
0: Kung hatagan ko nila sang ila boto, dakugid ang tsansa nga magadako ang akon boto. Kay dako boto sa eleksyon, amo man ang magadaog.
1: Ay, aba.
0: Amo gani, mamakal ako sang boto. Agod magdako man ang akon boto.
1: Alay, bakod kagid migo Norbing di malunhaw.
0: Aho, eh. Agod nga magdaog ako sa pagkakapitan sa Kalye 5 nga may slogan nga kausa kontra korupsyon.
1: Sadya-sadyain, no? Wow.

0: Venus, ikaw yes, di anay bantay sa karinderiya, ha?
1: Nga man, mami, how?
0: Kay kadtuan ko si Marites, ah.
1: Ano, mami?
0: Oo, ah. Sulungon ko naman to siya sa ilabalay. Kagyaw-yawon, ah.
1: Halit ka, mami. Nga, manulong kaya? Nano ka man? Gapangimon ka?
0: Ha! Pangimon man!
1: Pagkahibalo mo lang nga ato to si Norbing di malunaw sa iya balay. Dayon, manulong ka?
0: Ay, hindi iya tungod kay Norbing, ah.
1: Ano man gali?
0: Ay, tungod niya sa utang niya sa akon.
1: Wala daw katingalahan, mami, ah.
0: Ay, kag nga, aman?
1: Na mag-uhan man ta si imo man nga manulong kagitungod sa utang. Kada mo mga nisan taga-kalising ko nga may utang si imo.
0: Subong ya, nagbag-o na ko.
1: Ano?
0: Kutob sang may utang sa akon, sulungon ko na sila.
1: Hala?
0: Kag ang unahon ko sulong, si Marites gidya.
1: Mami, sa kadamu-damu sa may utang sa imo, nga nga yan si Tia Marites gidya bing unahon mo.
0: Kay siya man ang tabal-tabal magbayad.
1: Pilibad. So, just a jay, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali, si Jay, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
19: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikod sa salon pass.
20: This is a mental health lasting canvas. Generic name salon pass. Symptoms persist until treated.
18: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
27: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
29: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Due Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Due Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bro's Chicken. Esthetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Esthetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Uy, haladigoy. Nakalabay ka man di.
1: Natural, Marites. Kaya mo na din alagyan pa ka to sa amon balay. Sariin man ko, Abi, maagi. Kundi, dire. Bam! Paabu-abu ka pa ba? Ati ano? Malikta na lang ko, ha?
0: Ay, digoy. Daw ka mugat gina sa mga dala mo, ha?
1: Kan, konsumo ni namon sa balay isang bata ko nga si Earl John Laba-Laba, bala?
0: Ay, gali ka. Mukha na mo, gid ba? Siling ko tani, kung nabugatan ka, ibilin di iban.
1: Wey!
0: Okay, wala gita da.
1: Wey! Ano ang buot no, Silingon Marites man?
0: Ang buot ko, Silingon, ti amo na eh.
1: Ano nga amo naman?
0: Gets mo na na ah.
1: Wala ko gani na gets, ano pa namang kot ko?
0: Ay, oo, kung wala ka gid man suhol nga ihatag, bisan sa pag-agi mo na lang diri, ah. Kung baga, right away, bala?
1: Wala, sadya-sadya, eh, no?
0: Ah.

0: Naduto si Babi Bukayot Bidos man.
1: Gaano pa kung di kami nupos?
0: Oh.
1: Ay, o ato ay, sulungo niya ko na si Chamarites, kayaw-yawon niya.
0: Sasado na.
1: Utang ko na.
0: Oh.
1: nakibot ko gani kay mami. Nga mo na lang to yung karakasaya sa naibala niya nga. At si Norbing di malunaw kay Chamarites.
0: Di ba ka hindi utang yung yaw-yawon niya? Kundi ang pagsilo siya.
1: Daw amo ginayang suspitso ko yaya tito ya. Ay, si Mami Kayot. Sang ari di si Tito Norbing di malunhaw, ginatabog yaman. Anay naglakat, lagsun-lagsun niya.
0: Ganyan talaga ang babae. Pag may minamahal, pagkursunada, aayaw-ayaw.
1: Amo ginagurong tuot, Tito Panday, no?
0: Daw nagbalik sa pagka-teenager si Mami Muno.
1: Ambot, mangani Tito Panday, ah. Kung sa diin pa nga nagtigulang si Mami, dito pa siya yung nag-ininto.
0: Basi feeling lang niya nga, nagbalik sa pagkadalaga.
1: Ay, di sadya-sadya, gini, no?

0: mo burog?
1: Ang anong kita ko ang gabukol sa imo?
0: Ang mga labay-labay ang imo, no?
1: Kaya wala mo mo ginakompleto, be?
0: Kay man, kasaligbat ka na yun nga wala pa ako katapos.
1: Ay, ba?
0: Katapos ako, bala, anay?
1: O, sige, ang balang daan, bala.
0: Nakita mo kung daw ano lang kakalmado kay Kapitan Hugakum.
1: O, nakita ko. Ikaw, yaw, nakita mo man?
0: Natural nakita eh. Amo na ganyan-ganyan muno. Taka, diba?
1: Oo, abi ko ganyan kung wala mo nakita.
0: Burog.
1: Hmm?
0: Kita mo?
1: Hmm?
0: Kalmado lang siya nga daw. Wala lang niya.
1: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag-anad na sa kinawatay.
0: Isa man na nga rason.
1: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok ya po ng tulog yun, no?
0: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Bisa na pakahigo sa nga ginahimo para siya mahayo na iya Japon niya.
1: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, no?
0: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Hey!

101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gandino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom D3 Bio kag Sporebiotics.
4: Uy, amon ang technique da, mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilumbigit sa ang ginatawag at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kun may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagahubuling na sa aton nga alawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium maabsorb gid sang tuon, no. So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag-ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sang ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong chan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.

0: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.

0: Oras, okay pa. Mga kakifive, 80 dias na gid lamang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MDPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MDPS.

0: Mayang aga sa mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza size na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2020 size. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man kamulgar sa Pilipinas, din mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pamabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos kita na yung mga

Aloy, Leonardo Sevilla. Okay, sige, na-comment para madala pang inyong ngalan sa lawag. Jonah Duga Duga Neil Cahelo.

0: Sabi ko ganito, wala akong pinamati sa 11 Mbps kito, wala akong kakita sa inyo, kakumin-kumin. Manang Marilom Valyao sa Ngandumanan. Agapamati, subong. Hindi sila bala pagluto, eh, panyaga, Mama Marilo, bala.
1: Grabe po.
0: Angeloy. Ambal ni Daisy Grace, niya guwapa, mag-iapon. Agree na ko, ah. Agree na lang ko, ah. Huwain ako damo, pagamo, ah. Kay guwapa, ginman abi, alangan man niyang law, ay, ang guwapa. No need na ikuan, ah. Ginny Mayritita.

Tuga Irene Palermo Rodriguez. Ngayong agastanan sa nga pamati. Dalagko mga balita ito mag-istoryahan. Subong adlaw nga maugtas gig ka mo. Ay, ambot na lang bro, before that, ina-remind ta nga mag-take sang DTX 500 kada adlaw sa pagbugtaw nyo. Kaya before magtulog kagabi namin, gidibi mga 2 times a day mo sa inumon. Parisan gin sang mighty sing alkaline nga vitamin C. Hindi tabi mapaktan ka kalatabo sa lawas ta. Whenever nga taas ang aton nga oxidative stress, ang level ha. Because ang damo nga free radicals, uncontrolled free radicals, nagakos ini sang inflammation sa lawas, nagakos ini sang problema. Nagkaguba ni sa aton nga mga cellula. Kabalo naman kamo kung maguba ang cells, ano apektado dayon organs. Because a group of cells becomes tissues, a group of tissues becomes organs, group of organs becomes organ systems. Organ systems becomes you. Ha, tiyan mo na. Basic unit abisang human body is are the cells. Tiyan mo ni dapat proteksyonan tani otherwise magakos ini sang problema sa aton nga health. No? That's why dapat DTX 500 gig per me kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now mga balita nga aton pagistoryan sining aga. Kita na kamo sang grabe nga mga share subong sa video sang isa ka vice mayor, no? Vice mayor angot sining iya pagsinggitan sa mga opisyalisang barangay. Kundi ko magsala mga barangay captains, no? There was a session sa ila sining LGU ang simpre ti vice mayor ang nagapreside. Dito yung tabo sa Reyna Mercedes Isabela. Reyna Mercedes Isabela. Isabela province, no? Nagsagay paninggit ang ining vice mayor ng isa pa ka-abugado. Ang pamanggot, tsaktubla ang iyang ginubra. Kanami pa sang thought-provoking question sang amon professor sa CPAC sa Central Philippine Adventist College ang Dean of Theology Pastor Rafael Carado. Karami siyang gin-post sa iyang account. Yabastos but telling the truth versus maayos magsalita pero magnanakaw. Ano ba daw ang kaibahan, saan ang mas may dangal? Kanami isang ka-thought-provoking sang pamangkot ni Pastor Rafael Carado. Isa bastos, pero gasugid tuod. The way ya ihambal ang kalainan, naginhimo, he thinks, and he alleged sang mga kapitan, do ka bastos ang pamaagi pero he is telling the truth. Do mo na ang pamangkot abi ang posisyon versus maayo magambal, wala ga pangakig malulo pero allegedly ga pangawat. Ano kuno ang kinalain diin ang mas may dangal? Oh, mo na pamangkot ni pastor. So bala kamo da, no? Bala kamo isa-isaon tani karon i-plaster ta anong natabo. But before that, here are the local and iban pang nga mga balita diri sa Negros Island Region. Pila ka customer nagreklamo sa tuman kamahal sang ilimnon sa maskara.

0: At ang tag-iya sang isa kakiusko nagdepensa. Mahal na gid man blasubong. Mahal na gid man blasubong. Yung gagali kay Sir Neil Hukal, Master Sergeant Neil Hukal, sang STI West Negros University ROTC Unit. Ngayon lang ako stingog mo.
1: Alright!
2: Grabe po.
0: Dason, Sir Neil, ah. Dason, ah.
2: Grabe po.
0: So, amuni, ang mga customer nga galagaw-lagaw sa maskara venue na mahalan sang ilimnon, hindi ka mo mag-inom eh.
2: Grabe po.
0: Eh, baloon ta, ano ang mga rason nga mahal ang ilang ilimnon nga baligya? Basi bla mahal, naging mahal man ang arkila per day sang kiosko, or basi mahal man ang ila bakal. Dila nga hindi sila mag-inansya. Tandaan na ito, mabayad pa kadablas ang manog servida. Mabayad ka pa sa mga nagatrabaho sa imo, and then maarkila ka pa sa kiosko. And then what if may time nga mag-aulan, why ka man sang customer? Manda mo na pirming problema sa mga kiosko mo. Kung mag-inulan, why masamay nagalagaw? Di paano katakbawi? Oh, si Kistor Gihanta, nga ang mahal gidman ang ilimnon nga baligya sa maskara festival sites. Minor di edad nga estudyante sa Banwa sang Ibi Magalona, ginaligar, ginkastigo, kaginmolestya ang pamilya, magapasaka kaso batok sining suspitsado. Tricycle driver ko no ang nagmolestya, siya ang nagkastigo. Ay hala, natabo yan tong October 2 pasado last 12 sang unto. Ang Tiesa nagpadala na sang sulat bahin o bilang sabat nila sa petition letter nga gin-issue sang ginpadala sang syudad sang Bacolod. Ang budget nga 300 million kulang pagli. Ang budget para sa government center grounds kag sa public plaza 300 million in all ay kulang pa kuno. Ara na sila kuno subong sa 328 million. Pero wipe tong tapos. Araw-araw. Nami guro ni si Vice Mayor Harold Paz Respicio ang patubangon ni sila. Ay, oo. Ano pag ito ko, no? May gin-repair nga railings. Ang pagpaobra sang railings, barato. Ang pag-repair nila, yung mas mahal pa. Ba siguro naggamit sila sang mas mahal nga kuan. Basi may bulawan bala. Basi bala may mga tampok pa ya. May tampok pa ya nga diamante kag bulawan ang steel. Basi nga gold plated pa bala. Magkaupod sa inom nagbinaisay senior citizen ginbulo patay. Kalatraba ginbansagan nga firing range. Bangod sa mga insidente sang pagpamatay, ang hepe nagdepensa. Isa ka lalaki nga nag-aarado sa iya kampo ginlutang patay sang wala pa makilalaan nga suspitsado sa Banwa sang Binalbagan. Pamilya sang suspect nga namuno sa Isabela nakipag-ariglo sa pamilya sang biktima. Masobra 1.5 milyones nga balor sang ginaligar droga. Nakuha sa tatlo ka mga persona, duwa sa ila taga San Carlos pa.
2: Grabe
0: po. Bakal sila is Bacolod kay bligya San Carlos. Duwa ka street level individual arestado sa matapos makuhaan sang ilegal nga droga sa Sagay City. Hindi ka iban pa nga mga balita. Ito ang magkatana kayo. Gindun ang siyo sang DTX 500. Inumunta kada aga, kagabi, para sa aton ikaayong lawas. Mayong aga kay John Alen Rondes Galila, Kathleen Kasuyon, Bings Delphine. Now, let's talk about the video. May pagkita namon karon ni Ethan. May isabik video nga nag-circulate subong online, nag-viral, kadamo sa nag-alinantaw, kadamo sa nag-share. Ipakita tang video, bitan. Unahon tanay sigurong video para mention diyan ta anong aton nga gi-presentan. With audio, please.
1: Ano na ang nagawa? Titingnan natin mamaya, huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa? Kailan sinimulang ginawa?
0: Post, anay tan. Balik anay sa mayor, sa vice mayor tan. Ah, balik. Nan, ara, oh. Ang ano, ang ilang session nga ginubra, okay? It's a session upod ang mga barangay kapitan sa session hall siguro nila ni, no? Sa may Reina Mercedes Isabela. Nabutang sa ilang nga LED screen question hour. But silingon, basi tapos na sila guro sang deliberation, naabot na sa punto nga pamangkutanay na. Now, being the vice mayor, siya ang chairman siguro sini sa ilang istoryahan ID, no, sang session. That's why may gavel to sa. Iyang ngalan is Attorney Jerel Harold Paz Respicio. Now, di ko magsala, no, daw muna ang nabutang sa iyang label sa iyang table, no? Vice mayor. Ang iyang mga tubang mga barangay kapitan. Now, padayon nun ta ang iya sini nga pag pinangakig sa microphone, no, in front of the media nga nag-cover, ginusisa iya ang mga barangay kapitan sa mga projects nga nahimo, no, nahimo. So nagtaas iya tingog, lulo lang man nga gambal sa mikropono ang kapitan. Anong background ni Vice Mayor Attorney Jerel Harold Paz Respicio? Sunod rin sa aton nga nakit-an, hindi lamang iniisa ka abogado, no? Kundi may mga reports nga nagambal, iniman siya isa ka accountant, kag CPA pa, Certified Public Accountant. No, way labot nga CPA, abogado. So may insindi ni sa transaksyon. Anong bearing? Kung ikaw abi isa ka CPA lawyer, ikaw ka isa ka certified public accountant, sagad kaya sa mga mag-usisa sa mga budgeting, sagad kaya mag-usisa sa mga funds, receivables, expenditure, sagad ka kiti CPA ka mo, no? Sagad ni sa audit. Siguro ginagpasa ang mga barangay kapitan, nakita yan eh. Pinalantaw ya guro ang mga financial statements. Nagdaog ni siya bilang Vice Mayor in 2025, no? Election with 6,042 votes. Nan. Ano ang ginalinan sang konfrontasyon? Mayara sang kontrobersiya about ini sa approximately 66 million nga tobacco excise tax shares nga gina-question ang mga projects. Oh, gina-question ang mga projects. Now, supposedly, ining tobacco revenue, para init kunutani nga makabenefit ang mga tobacco producing communities and farmers, kaysa ilan abi lugar, oh, uso tiya tamnanay tobacco. Kung sa ato, tibes negros yab la tamnanay at tubo sila tiya tobacco. Now, initani nga 66 million excise tax share para tani nga makabinipisyo ang mga farmers kag komunidad. During kunosang sangguni ang bayan proceedings, si Attorney Respicio, who is a vice mayor, nag-question sa mga barangay officials kung ano na ang status sang project nga gin-allocate, no? Or project allocated funds sang nagligad tuig. Nagligad tuig pa, no? So ano na? Example, natagaan ang imong nga barangay, amuning nga budget, ano na ang resulta? Ano ang paano nyo ginagamit ang ginatag sa inyong nga fund? No, muna bi. May isa ka case si Attorney Respicio nga gina-discuss
3: kag daw proposed barangay health center ini sa barangay Bangkiro nga ang budget daw 5 million ang ginalukar. 5 milyones. Kung pamatian ta ang video, no? Kung di may budget nga 5 million, according sa kay Atty. Respicio sa Vice Mayor, daw ginapamangkot yung barangay kapitan kung ang proyekto bala na implementar na o wala pa. Oh. Ang sabat, wala pa. Tiyambal ni Respicio, hindi wala pa manggalin ni matapos. Oh. Di ng kwarta. So ilan ang pusan niyang table? Ilan pusan niyang table? Are, pabatian taliwat ining video itan.
1: Ano na ang nagawa? Tignan natin mamaya. Huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
4: Ayaw ko rin po ngayon po na...
1: Kailan sinimulang ginawa?
4: Yung pako po kayo yung road pang
1: hindi. Hindi road pang hindi. Hindi DHS ang tinatanong ko. Wala pa pala eh!
0: Grabe man yan.
1: Ulbot kayo aming.
0: Oh, post ano itan? Postan.
3: Yan ang nagawa! Yan ang naobra!
0: Grabe nga singgitan niya. Tiambal sang kwan, gaya rason tong kapitan. Yung wala mo pa palang inaobra na! Lampusan niyang limisa. Lampusan niya todo. Grabe no? Abogado siya mo.
3: Basi mo ning need takla si Mayor para o si Saon ding project sang tiyesa? I wonder kung amo ni klase ang mayor sa Bacolod, no? Kag ang official sa Bacolod, bla? Kung amo mo yung congressman, ta, no? Nga pagkakita, yung bla sang budget, sang ubra katyesa, doon malalain sa? Pasalamat ka mo, tyesa. Tyesa, pasalamat ka mo nga nga ton mayor sa Bacolod, hindi ni amo pamatasan sa iya. Ha? Huh? Mayor Greg is known to be do ka kwan lang bla? Do ka cool dude lang yan? Oh, cool daddy. Cool dad. Wala yung bla ga init ang ulo, malumanay maghambal. Kung lang taon ta, hindi ya bastos. Ya bastos. Now, kaya mo nibiyang label sang iban sa kay Attorney Jerel Harold Respicio nga do ka bastos. Oh. Si Congressman Albe, kwan man, soft-spoken man, wala man, ano, wala man gapaninggit, wala man gapamuyayaw. May punto, pero hindi yamo niya ka-vocal, ka-brutal. Tisling ko, amo ni base, kinabusaran ta? Kaya hindi kita amo ni ka-brutal sa iya? Base mo ni kinanglanon tas Bacolod nang maisog bla mag ano ni maisog magusisa kon nga gin ano nyo ng plaza namon. Gin ano nyo nga mon nga government center grounds. Ano ginimon sa proyekto da nga wala tapos.
5: Grabe po.
3: Base apo nang aton nga kinanglan. Oh, padayon itan. Playtan.
1: Order. Order. Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobacco Farmers na hindi pumunta dito, yun lang hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun.
3: Ah.
1: Yun lang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
4: Wala ka rin pinakas na
1: oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa.
3: Grabe, no?
1: Ikaw, Mr. Slipin, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
4: Bakit?
1: Oh. Ituro mo ako. Ituro din kita.
3: Oh. Oh bato, ba bato.
1: Bakit ikaw ba ang nangharang last time?
6: Paano mo sabihin na ikaw
1: ang nangharang ako?
6: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer.
3: Grabe. May na, why this layo?
1: Amabastos na magnanakaw!
3: Magnanakaw ko na.
1: Magnanakaw!
6: Point of order, Mr. Presiding Officer.
1: Magnanakaw!
6: Magnanakaw!
1: Magnanakaw! Mr. Presiding Officer,
3: grabe.
6: I move that we suspend the rule. I move that we suspend the session, Mr. Kian.
3: Pause, Anabi, pause. Nami, no? Muni blada yun now. Iya kawatan.
5: All right.
7: Paano masabi?
0: tuod ang aton nga mayor kabukal, no? Amo ni bing aton vice mayor kabukal, amo ni aton mayor, amo ni aton nga congressman nga paglantaw yung sa mga project kadto ka. No, Sir Eljan, sir? Amo ni guro kinang lanon ta sa syudad, no? Kay si Mayor Greg Abi kilala ya nga maayo pamatasan, gay posipos lang. Ang yadi punto Sir Eljan amo nimo. Yang away pa na matapos. Te, kinang lanon ta ni guro para sa tisa ay, no? Pasalamat lang ni ang siling ko ang tisa kay ang bakulod, ang aton mayor, ang aton congressman, mga disinti nga tawo kag wala naga yinampak-yampak. But it doesn't mean nga okay kami sa inyo nga ginobra. Why man ga-react binastos ang amon mayor? Why man ga-react binastos ang amon congressman sa bakulod? Hindi man amon ni kabukal, but it doesn't mean nga kumpurme kami sa ginobra sa tisa. That's why ginapaagi niya sa insakto nga proseso. That's why nagatag sang petition letter ang syudad sa Bacolod because amo na, no? Protect sila yung kubla. Pwerte man, no? Pwerte abogado pa na. Singgitanay sila. In relation to this, ara naka-standby si si Wilson na uli. Karon lang ah, unahan tanay si Birto ah, no? Karon lang Wilson, karon lang ka, karon lang ka. Nabutan ta kay Wilson uli, nalipat ko. Oo. Hambal ni Sir ni lokal, sila nga daw arotisi lang tubay. Here is now the question. Here is now the question. Nga ano ni? The ethical question. Ang ambal ni Pastor Carado dio, pili ka kuno. Pili ka. Bastos kun hambalon, bastos kun hambalon. Pero nagasugid sa matuod. Or hindi bastos magambal, lumanay magambal, pero gapangawat. Pili ka. Wala gapangawat nga bastos kung magambal kay riktada, wala pugong-pugong. O malumanay magambal may pugong pero gapangawat. Usually bala tuod ang mga na-involved bala sa malita scam. Ang mga na-involved bala sa flood control project ka mga lumanay magambal.
5: Grabe po.
0: Do mga hindi ka buka baso. Oo. Ahay. Nasubuan ko ah. Subuan ko. Pero okay na ko tanan. Dito pag i-play tan ah. Problema na isang Isabela. Yagin kuhaan ko lang niya basihan para ipa-insindi sa aton. Nga pasalamat na lang ni nag-ubras ang plaza. Kagsang nag-ubras ang government grounds nga hindi amon aya ka brutal magambal ang aton mayor kag congressman kag mga konsihal sa Bacolod. Imagine bla kun amon na sila ka vocal man magpinangaki. Ya ginanon yung plaza namon ginbaboy nyo. Ya ginanon nyo ang amon government grounds kita mo may maskarawa nyo pa na tinapos.
5: Grabe pud.
0: Di ba? Ari kadto ta di anay maskarawa. Kay may mga customer nga nagapinangakig, ka nagareklamo, na mahal-mahal, gikunong ilimnon sa maskara. Ati, why mo kunya concern? Kay why mo kunya giinom? Oh, di mo kunya problema? Kay why mo kunya giinom whiskey kag beer?
5: Grabe po.
0: Oh, pero, ang tag-iya sang kiosko, nagdepensa. O, oh, matiantang ilang nga depensa. Berto, K5 News mo.
7: K5 News FM Live Report.
0: Bert?
8: Kay Regine Paul, mayong utos aton siling nga mga kakipay bao nagreklamo git ang sila ka mga grupo sang mga kabataan o mga lalaki nga customer sa isa ka kiosko dirab lang ang nag-inom ni sila sa tubang sang police station 1, no? Kay
0: basi wala sila mga kwarta pang
8: oo, reklamo sila kayang isa ka litro bla abot ang tanan isa ka litro ng Red Horse.
0: Oo. Amo nang gina shooting, amo nang gina mama mo permi Bertao.
8: Oy, amo na yapon gina no mo.
0: Oh, isa ka litro, okay. Isa ka litro. Tapos
8: isa ka litro ng Red Horse, ginsukot sa kono kay nakibot sila kag impose nila ni kay ang bill bala 280 pesos.
0: Ah, sa 280 lang gid reklamo gid.
8: peso, si karon nag-viral ni Kati Pakamala.
3: Ara ang kuno gin post niya. Oh, basahon ko ah. Ipasaka sa kabitan no, para makita tang dalomtan. Ari oh. Ginapakita namon subong ang listahan sang binayran nila sa kiosko. Ara, sa pasaka. Ang ilang agin bayran 1,336. Ang pizza sang ilang resibo sa papel ang gimbutang October 4. October 4, so meaning to say, ining grupo sa mga lalaki naglagaw Domingong adlaw. Dito sila nagkaon sa public plaza. Lantawon ta ang sulat. Sali nga diryo. Just want to share our experience sa public plaza sang Bacolod. Nagkaon kami sa isa ka kiosko nga may baligya litson. Daw nakibot gig kami sang price nila, namit ang litson, pero daw mahay blood man kami sang presyo sang Red Horse. Meaning namit ko nung litson, okay, sumsuma namit. Barato lang yung litson. Na high blood sila ya, hindi sa tambok sang litson baboy. Na high blood sila ya sa presyosang Red Horse ng litro. Din nag-ask kami sa iban nga kiosko if tagpila ang ila Red Horse. May tag 180, may tag 190, may tag 200, meaning dipindis kiosko. Pero nasyak kami sa ginim na namon nga tag 280 ang ila. Grabe ba? Siyan kitang diprensya, may tag 180 kuno dito mo, yeah, 280 oh. Grabe naman yang nga presyo. Di man pagpatam-i ang mga galagaw sa plaza, kaya ang iban gani nga kiosko, makabaligya man lang 200 per liter, nga ngimo, yeah, 280 gid. Tani, sa mga organizer, uniform ang pricing, guwapo! Guwapo, kung ako ang pa o si Sao ni pa.
5: Grabe po.
3: Nami sang iya nga punto. Nami ang punto ya. Kay nga may para naman 180 nga 280 gidyang iban. Actually Berto, kung natawon mo ni, depende sa gasto mo man mo. Way ta kabalo, may mga underlying kwani, underlying ano ni? Oo. May Birto, insakto man ba presyo ya?
8: Ano na?
3: Kung natawon mo.
8: Ano man?
3: Nasa badan ko kay Kuya Rons. Nga bago ka lang nagpabalo.
5: Tinong to, ito.
8: Uy,
5: ba't
8: ako yung masulo nyo
3: dahan? Ay, abot! Kuya Rons, ikaw ah! Ano ba? Bla, dali ko niya, dali bla, dali bla. Oo. Ay, hindi ko kabalota. Berto, ikaw dokumentaryo.
5: Sino ito? Ito?
3: Ano na tabo? Bebe.
8: Ako ba lang kung pila ka, pilang presyo sa isang kalitrong redors kay inom ko?
3: Pilang presyo?
8: Ang kung ara ka sa mga sanggi, ang presyo yun ay 150 mong...
3: Ah, mahal kin man redors mong redwe, Berto. Hindi ka mag-inom eh.
5: Sino ito? Ito?
3: Dito ka inom sa barato eh.
8: Nagsabat niya ang tagiyat.
3: Ano?
8: Amuling sabat niya, oh. Simple lang. Kung hindi ka mo, kung namahalan ka mo, hindi ka mo di mag-inom.
3: Husto! Husto! Husto, Berto!
5: Tinunto, ito.
3: Why, maka mo ginapilit? Importante mo niyo, ah. Importante, magkanto ka sa plaza, ha? Mangkot ka na yung pilang redors. Yeah, day. Tapilang redors mo, day. Ringyatag 280. Ya, ate, sige. Ya, gaya kami isa ka Sprite lang, ha?
5: Grabe po.
3: Ito ka mag-i...
8: sapat ni Ma'am May, ari ring tag-iablas ang base lechon.
3: Yawa, ibla, Berto mo.
8: Oo.
3: Oh.
8: Ari pamatian ta.
3: Aday lang ano. Ano to ang litso. Duga pala malas ko di Berto si mo. Linawag mo pa.
5: Sino to? Ito.
3: Oh sige, let's be. Abo ni, de gibla na intra. Abi mo bla Berto, ga pala mahulay ko di nga. Pag headline mo ni way ko kabalo nga base litson gali. Okay? Oo. So gin pwede na pwerte ng akon nga birada. Nagsulod si Kuya Rods. Si manager lang sir. Aton abla partner. Ginawa ko ka bawi-bawi. Now ginlawag mo gid nga base litson.
5: Tinunto ito.
3: Mahuya ko kay mami. Okay, sige, but anyway, ano nga bali, Mami Rose?
9: Ah.
3: Ano nga bali, ano nga bali?
9: Ari pa ba na kagiba Rod ang iyasini nga pahayag sa interview sa K5?
3: Ay, ito nag, naging kuha-kuha, tapakabirto, katamo sa balita, ngay mo, paniyaman. Oh, ano nga bali, sige, go. Andaman mo, Berto, hindi mo na mabawi, ha? Why kita litson, Bert? Go, go, go. Oh, sige, be, sige, be.
9: Ara na?
3: Ara
9: na? Oo. Ari pa pati ta.
3: Dinatan.
9: May bilin sila kabilo, pirang kabilo na.
3: Si Bob Gigilio.
10: Walo ka, saan may kilayat niya? Wala nila na bayaran.
3: Oo. Oh, ste?
10: Nakakat lang sila.
3: Na, kulang kwarta rin lang.
10: Di ba mag-order ka before na ni mo ma... magbayad at tanawon mo lang imo nga mga order kung yung sakto.
3: Oo. Sakto, sakto.
10: Na sila yan sa wal...
3: Na, husto ah!
5: Tinunto, ito.
3: Birto, mahal gani kuno da, okay? Mahal man ang kapital na kagarkila, pang! Importante na, Birto, mag-inom kaya may litson. Ah, dito kaya sa wala litson, eh, dito ka lang sa talaba.
5: Tinunto, ito.
3: Birto, Birto, Birto, dali lang yun bala. Sang aton nga team building, nagkaon ka litson wala.
9: Man eh.
3: Base litson to!
9: Oh, gani, base
3: na. Nagkaon ka man litson sang December?
9: Oh,
3: base litson man to!
5: Tinunto ito?
3: Meaning, sponsor ta si base litson ba ya? Tapos kinabira mo?
9: Wala sala gitu ya sa mga tao.
3: Oo, silang may sala, tsakto.
2: Grabe food.
9: Sala
3: ko simple. Klaro honta, klaro honta pa nga. Klaro honta. Eh. Dino to liwat, makita to bi ang presyo bi. Pakita to liwat. Ah, ah pakita liwat titan ara ko. Ah, naog naog tanog naog. Klaro honta niyo. Ang ilagin bayaran 1,336. Ah, ano ning tianli? Ano naman tion tianli na? 396.
9: Ni siyang
3: ha? Ha? Ano na ano nang tunli ang number 1 396 why sila reklamo daya why sila reklamo sa 396 okay isa ka dugo 50 okay isa ka liog 160 mahal gid man no isa ka atay 200 hindi pito ka atay 200 grabe mo siya galipa kaunon atay pang pito man kabilog. Ang liog nila, damo man yun, that's why sinto si Sinta. Ang ilang alitsyon, tunga a 1/4 kilo to 50. Di tsak to man. Sa Red Horse, ang reklamo, 280. So, muna lang niya to ni Moono, ah. Mas nami, guro, nga before ka mag-inom, okay, mangkot ka anay. Mangkot ka anay. Pila ang inyong kagari pagid kung budgeted ang imong kwarta kung budgeted maglagaw ka mo don't hesitate to ask question about the prices parang hindi ka mo mag-overspending no? Hindi ka mag-overspend otherwise why ka inogbayad amo na guro papang kung namahalan ka sa 280 dito ka sa brato eh. Pero ang question pag hindi, ano ang imuon sang mas sang ano ni, sang Gugma Foundation. Basi siguro may atag sila sang suggested retail price. Basi may amo na sila guro imuon. Ha?
9: Tag kagsino bala kag imagine Paul sa tag iya, hamba na mas karani among kung hindi ka mo dito mas balay nyo inom.
3: Amo na gani ang balko papang. Amo na gani papang. Oo. Kaya itimidamo, mas labi na iran. Oh.
9: Oo, si actually maano taman nga nangayo ni sa pasensya no kag dugi pa ra nila ni ang kulang. Tinga may kulang pag ito sila kling play ran waiting.
0: Tama kon mo, hama kon mo, why ka mo gani? Why sila gani pa? Ang ginreklamo nila ang redors purong ilang wala na bayran nga walo ka lights.
9: Kasi pa din po, hama ko la.
0: Hmm?
9: Oh, why gani ko nagreklamo? Ligan yung sulod ko sa isa ka bar at 300 ilang tanme.
0: Amo na kay gapang lalaki ka sa bar. Mahal gina iya. Magasto ka gid diyan. Sun ba ko black white yung why na ko igay nomi? Nomi akong di why ko gasto. Oh, tubig na lang yung akon.
2: Ah, grabe food.
0: Mapatay pa si Ethan.
9: So, na ano naman to, nakapabutsyag man niya si Mamay sa business.
0: Oh, importante bang na bala na. Amo na ganis link ko, balo ka gabayad na sulod sa ilang kung ano-ano pa ang mga fees mo. Di mo na libreng kyos ko da. Pinaka nami, guro para safe tanan, mangkot kita na sa presyo. Kapin pa kung ang budget mo ya daw kulang, may tani kung si Rhodes Palma ang malagaw kay why nila ka pa mangkot presyo ya. Proti ko nang imo ya nga sulod sang kahita mo ya jutay ang unod, blue budget ta, budgeted ka, on a tight budget, mangkot ka gid. Ma'am, pilang inyo red doors, ma'am? Baga baka nga, nga tag 280, hindi na magreklamo, kay karon maaway pa ka muna. Okay, sige ma'am, thank you. Karon lang ko mamainom ah. Hamuha mo lang na blan, hindi ka magpaabot nga way kagwarta. Sa ilo ka sa ibang nga lugar eh. Sa ilo eh.
9: Kag kung magreklamo sila kag Virgin Paul, pwede man nila i-direkta to, hindi nga i-post.
0: Oo, oh, nga i-post pa. Husto-husto. Ah, actually, bala Berto, tanan bala nagsaka, gidman. Di ba, way ka na gani, may makita, subang nga 150. Di ba, may makita ka pa nga 150, di ba, wala na. Pila na pamayad mo subang Bert?
9: Wala.
0: Ah, pila na subong pamay? Pila na subong gastuhanan mo?
9: Saan mo subong mga bala? Ano man nga kasipit-tipit na kuya subong niya?
0: Tipilaho na lang?
9: Ah, hindi, wala na ya eh. Kasi...
0: Away na, jita ka subong, jita.
9: Supot-supot na para sa highlight sa magkaraan.
0: Oo, importante yan mo na. Hindi magpinasaka, kuha sang kwan. Oo. Hindi pag sagay pinanguha o raro. Lantaw-lantaw, nice budget. Di ba?
9: Budget
0: ay importante. Di ako gani, wala na ako gani ka pang talaba pang.
2: Ang grabe food.
0: Ha?
9: Ang lesson ko din nga matunan.
0: Ano?
9: Kung why ka kwarta.
0: Panguyo pa muyong kas balay nyo.
9: Mm-mm.
0: Oh, yes. Namo na.
9: Hindi ka kulang kwarta mo, hindi na magreklamo, hindi na lang pagkwa.
0: Oo ah. Sige Red. Ah, sige Bert.
9: Sige ah, balita sa kagibagin, Paul, sa base lechon, dolong sa kalwan, sang base, sang...
0: Base?
9: Sang ETF, sang bio, my PC, kag ETF token. Opa. Sa patrol, si K5 Martini maisip. Ako si K5 Berto Gakit, para sa kambing na balita. Servicio publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Ay, ambot ah. Do pinamalhas mo ko todo sang report mo, Berto ba? Ay, why ko kabalo-balo? Ikaw mula long game.
2: Grabe food.
0: Sige. Mag relax, relax. Uli yung na-stress ko sa report mo, Bert. Ang oras sa last on, 6:51, 11 Mbps. Magabalik pa.
11: Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
13: 470.
12: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
11: DTX 500.
0: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
14: Hindi ka dapat kulbaan, Sir GP ah. kung matubuan ka breast lamb, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir JP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
3: Gusto. Sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyama, kung mo kung ikaw ang isa da, kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
14: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babay tungod sa ininga problema, breast cancer. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may tisi at daudlaw, specialist ka babayanan.
3: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa susos ang babayi, ang canceros.
14: Correct.
3: Pero,
14: may mga benign man, ha?
3: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst, ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous, so okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-detect fever kag may tisik adlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
14: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang do
3: palaba
14: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous sir GP, pag natubuan kasang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
3: Siyempre.
14: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa kakaso ni imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
3: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
14: Madula malanas la. Amo man Sir JP ang intraductal papilloma. Isa ka benign tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
3: Daw kalunggo?
14: Oo. Ang lipoma ang mahinay nga nagadako. Apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre kung breast cancer ang magtubo sa suso kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga ang matabo sina pwede nga mametastasize ta Sir GP. Gani Sir GP ang pinakaimportante sa tanan. Adlaw-adlaw gid inom ang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer. Ti hindi ka na mahadlok pero ang pamangkot ang ginahimo mo bala nga ginakao mo wala ka pa cancer.
3: Tamuna da.
14: Mga mantikaon, mga fast food paborito niyo na, mga tamis, guy, no? Nya tapos way ka ginom DTX 500. Kumbaga sa no ka nga mag-decided na, may bukol ka na.
3: May bukol na.
14: May cancer na, amo na pag inom DTX kag may TC.
15: My family history ba na ka mausong diabetes?
16: Mag-DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DTX 500 ka na!
15: DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: Epektibo!
16: Aramis mo!
15: DTX 500!
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
17: Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo siyempre, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut

0: Beauty Soul, bilhin na sa mga butika.
1: Eye Care. Si Shikaina Abdalor, Tagboros. Yes, so user po ako ng Eye Care mga 3 months na po. Before, nalalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos pag inom ko ng Eye Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga Butika GTX 500.
3: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nag-try ako ng GTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
2: GTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500. GTX 500.
4: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pag nagsimula sa malaking daliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na GTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng GTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung GTX 500 at Mighty C.
2: GTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500, araw-araw. GTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. GTX Coffee Mix, always number one. GTX Coffee Mix, purong-purong natural. GTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
0: Tagtag ng pimples? GTX Beauty Soap. Magaspang na balat? GTX Beauty Soap. Gustong kumuti? GTX Beauty Soap. Maraming kati-kati? GTX Beauty Soap.
5: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
0: Bili na sa mga butika.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: Headline. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Negros Occidental. At 22-anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Kulasyantique.
8: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Mariing pinalagaan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Mauricio Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod ang panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drone 9 Dash Line at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotektahan nito ang kaligkasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang superlights. Giit ng opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ang bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang ideal. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros sa Occidental. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa Mighty Sea Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: At balita mula Kulasi Antique, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer, sinaksak patay. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Kulasi Antique. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspect naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kulasi Municipal Police Station, magkakilala ng biktima at suspect bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspect na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspect at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspect at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspect. Dinala ang biktima sa Kulasi District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspek na ngayon ay nasa kustodiya ng Kulasi MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa Mighty Sea Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, LTO sinuspindi ang lisensya ng mga rider sa illegal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Pinatawa ng 10 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang show cause order si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw laban sa apat na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng 3 araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, tiniyak na Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan na hanggang 700,000 metric tons sa nampalay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas maraming mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
9: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhana ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhana ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril nang inihain ang search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takas Haro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napagalamang ibinida nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na samsam. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Isang 35 anyos na individual na kinilala bilang isang high-value individual ang naaresto sa isang bypass operation sa Proxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station na katuwang ang padeya. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakumpisang droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karampatang disposisyon at inihanda na mga kasong isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5, Shara Marie Humilo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: At PIDEA 10, pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambag na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Pinag-iingat ng PIDEA 10 ang publiko laban sa mga ipinapadalambag. Posibleng may laman itong droga at magamit ka bilang drug courier nang hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng PIDEA, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-bastang magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa PIDEA, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari ding bumisita sa Facebook page ng PIDEA. Matatandaang may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: Gayun din, dinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga allowance, benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng expanded career progression system kung saan umaabot na sa 82,105 na guro as school heads ang na-promote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.

0: Kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At sa detalye naman ang ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sungay nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM, K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM. K-K-5 News FM.
2: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500, makabulig sa pagtinlo sa imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500, ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, si Ong at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. 11 MBPS, balita kag public service.
2: Seventeen minutes after 12 in the afternoon, balik na kita sa 11 MBPS nga program. Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Magklinika D3 Bio, especially nga may suraisubong uso na naman. Kagiban pa nga mga problema sa upper respiratory tract. Subong man ang hilanat, sipon, katarot, trangkaso. Mga muni gani, magklinika D3 Bio para protektado. Tandaan, wala sa may pinakakampyon kundi prophylactic ka. Prophylactic approach. Inabalang wala pa man siya nag-infection, inom ka na yung daan. Hindi ka na magulat pa yung tirahon, kagidya iguon, kasang hilanat. Inom ka na, dagalan, klinika D3 Bio. Kaya dako mabulig siya sa pagbatay sa kagaw nga pagkasulod sa lawas. Karisan kin permis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Leonardo Sevilla, Merlita Malvas, Gina Purano,

0: wala pa sila. Yan mundihan, mayong udto kuya. May minor di edad nga estudyante sa Banwasang EB Magalona. Ginaligar nga ginkastigo kagin molestya sang isa ka tricycle driver. Ibaloon ta ang bugos istorya with K5 News FM Chief of Reporters Red Salgado. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, Secretary JP, matapos ang siyudad sa Bago, sumunod naman din sa may Banwasang Ibi Magalona, Secretary JP. Isa na naman sa minor ding edad, grade school, initial estudyante, Secretary JP. Kaya sa informasyon na kuha natin sa kay Police Major in Judicial's Catalogo, natin si Negus Spokesperson sa Negus Occidental Police Provincial Office, magpasaka sa kaso, Secretary JP, ining himata sa minor ding edad, Secretary JP. Dari kita JP, ang natabu sini, tingpalan niya, gagini kita JP eh. Kag ini siya ang manugpauli na sa ila siring puluyan, which is malapit pala kayo JP, hindi kinatan mahampanin ng barangay, but Banwas ng Ibi Magalona. Ang amang sini, isa man ka driver sa Gatraisikad. Kag kita JP, ining suspitsado, isa man ka driver sa tricycle. Diri kita JP nagvoluntaryo dati nagpalapit ining driver sa tricycle nga siya na lang ang madulong sa bata. Kilala anay man sila sa iya sinigamay. Ining grade school kita JP sa ato ni Bulubanta daw di ba na maglayo sa grade 5 ka K5 JP. O diri sumakay ining estudyante gindulong dito pero galit ito medyo malayo-layo pa kita JP. Ginbutong ining estudyante gindala dito sa may kampo. Uy. Almost similar man kita JP dito sa may suro sa atong Siniga probinsya. Kag dito, wow, sinumbag man ni kita JP sa ulo kag pinaka mga party sa lawas. Ang masakit para dire gingapos pagidya kita JP iring bata. Ilang estudyante, kag as alleged, doon may napudyutan dito ng suspect na dumating ang bagay, siguro ba si Kahoy, ginhanusan ni Kitab JP, bauti ginibigon na rin bata, kag dito gid, sa initial informasyon nga nakuha naton, ginmulis siya, natandugan, ining minor di edad
0: nga babae. Babae? Ba pilagi ng edad ka K5 Red?
2: Wala actually ma-specify gini nga sir.
0: Ang grade?
2: But grade school, estimated doon dira sa mga grade 5 kaya kita MJP.
0: Uy!
2: Doon dira man ang iyas nining grade school. Pero
0: kaladlukan man mag-amuni rin. Anong profile sa suspect, Red?
2: Actually, driver, ini isang tricycle.
0: Pilang edad?
2: Daw dira sa mga kwan, lapit-lapit naman mga 40 anyos.
0: May asawa?
2: Ang nakuha naton do may ara man kita sa ipiprodo bulan do amo na ang aton
0: plaubog plaubog garo ro
2: base guro kita JP
0: na no man ya kadelikado yeah. Magamo niya rid no pailan gina kaso kay pila pa na yan kay estudyanteng taipan niya ya
2: gari man kita JP
3: grabe po
2: ang natabo ti kita JP daylight na tabo
0: tama kon mo ayan ang hapon pila na yan ang naamoy na ning estudyante.
2: Gani, man kita yung JP. Kag, nagpakilala sa actually nga ambiyan sa amay eh. Kag ang abigid niya nga ti ay dalon kita sa singilan sinigapuloyan ang pagsalik kaya man siguro ba sige na kuha niya rin ginapanilagan na rin minor ng edad kag siguro nakakuha sa isang timing wala masugat sa iya sinigamay siya ang nagmenturar na siya magadulong kay K5JP. So karon pindalain sa hospital na rescue ini K5JP ini minor ng edad automatic naman natin sinigapulisan kaya natin sinigarescue team dira sa Banwa sa Ibi Magalona. Hands ka, kusumog kita JP, luwas na sa katalagman ining minor di edad. So, yari ang bahay sa pahayag ding police major, judicial catalogo, atong sininga spokesperson sa NOCPO. Yari kita JP.
0: Sige.
4: Balik, sir, ining ano, ining suspensyado, right after blood sa natawag ganun break na itong sa eskulahan, sir. Mali, nagpakilala ni ang suspensyado na kilala man sa tatay niya na nagabiyahe pasanga Sikran, Tagabiya. Kumuna sa nga nakasakay ato niya biktima at eventually nga dalain niya. Saan nga ito masuspitado sa kampo. Kaga dito yung sarili mo siya ay bata sa kanina pahugi pa sa ining bata. But fortunately, nanon sa nasapuan ng bata tapos nadalang sa ospital at sa subong sir okay na kanina. Tapos, anak pa naman na sila nga ito niya sospechado sa pagkantak sa right sa lahat po sa operasyon sa atong kapulisan na sa hindi pa. Pero we will file the case, sir, nga, no, sir, tomorrow, first hour in the morning, i-file nato na kaso against the suspendado, sir.
0: By isang biktima, sir, isa man ka tricycle driver, doka muna.
4: Yes, oh, sir, that's why nga nagpakilala ining ato nga suspendado katrakilala matangiya nga tatay na kumuman ka biyahe masasinkad na sa lugar. Ipala ito nga. So, sa statutory rape, sir, kay ang other forms of abuse and rape, sir, hindi naman ano mo. May harap kita sa medical records to support list. That's why, sir, na-pull down yun sa statutory rape na possible na taas. Ipala ito nga kaso, sir, against sa suspicion. Kaya wala ba sa kapalagyo ini na ito nga big time agad just because nga ginoyatan yun sa taliyog. So, kung may link na man ang TL. That's why, sir, nga wala yun ka pala.
0: Grabe. Sige, Red?
2: Sabi ang 25 JP, ang natambo sila sa minor ng edad, kag dumasagan kay MJP doon sa hapat, kaya doon higa niya rin balang bata, kag tapos gindala dito sa may kampo, kag inhibo, yan ang iya, sining ang balain ng plano, kag ugto pa kay MJP, pero may lakating ang mga pamuluyo nila sa lugar, sabi nakabati sila kami nagahilibiyon ng bata, gila yun ang report dito sa rescue team, ipadunungan man sa kapulisan na kay MJP.
0: Sige.
2: Sa Barangay MJP, ato sinig ang balita, kabadulong sa programa ng 11 Mbps, gulong sa ato sa Power Trio, ang ato sinig ang DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO, kaya ang ato man sinig ang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Ginatamyo talaga sa MJP, ang Mendoza's Litson, isa sa mga sponsors natin sa League of Champions, si Ma'am Linda Mendoza. Kapun si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Ren Salgado para sa kapyon ng balita sa emisyo publiko pagkalingapan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred, sa imo nga balita. Nagamuni ba ang aton kabataan daw? Kamu na lang bala dulong kag sugat sa kabataan, yung bla? Kagambal, lagit nga hindi magsalig-salig nga kung may ara, driver nga mahambal nga yung pasugat ka ni mama mo kag papa, hindi, gid. Ay, nalang, oo. Di may lagi, why pinatay? Hamakol mo kung pinatay pag idabi? Diri na kita sa balita about sa project sang Tieza. Ibaloon ta ang mga update kay nagpadala sang petition letter ang siyudad sang Bacolod sa TIESA mismo, I think sa ilang grupo munuan gitus nasyonal o ano ang ilang sabat kay daw imbes nga 300 million nagsubra pa kuno ang ilang budget nag 328 na gid. Para gyud matapos. Oh, Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son,
3: K5JP.
0: Matian mo tong planggi ang akong preliminaries kay na son.
3: Ano
0: why tong batian ang about kay attorney tong vice mayor nga nagbira sa mga kuan? Kay siling kubla mo to tani. Amo na basikin ang lanon tanga leaders Bacolod. Nga magsinggitan mabla kag balon yan kisa. Ano na tabo? Why pag limtapos na eh? Oh, sige son, ano ang update sa ginpadalang petition letter sang LGU Kabakulod sa Tiesa?
3: Mag-response sa K5GP ang Tiesa for the Tourism Infrastructure and Enterprise Authority sa pagi sa isang ka-letter K5GP ang otinis sa ginpadala ng petition letter sa Bacolod ni LGU sa ina. So kung matandaan na ito, nagpadala ay ng LGU kung sa diin na gin-highlight yung ang pila ka mga discrepancies o kung ang mga problema K5GP na nakita sa proyekto. So amo yung ina sa ting response nag-dated in September 30, 2023 K5GP.
0: Amo ni ang dali lang amo ni ang ilang response o kwan ni public document, no?
3: Yes, yes, K5GP, we can play that.
0: Tan basa, on tabi tan?
3: Ang signature lang K5GP, siguro tagoon.
0: Oh, why may signature? Tan, naraw? Ariyo? Ari na basa, on tapang?
3: K5GP.
0: To, ay, butangan tapang, butangan takwan, butangan ta music, para nga subo. Dear Mayor Greg Gasataya. Sis, di pa, di mo nina obtain from Mayor Greg ni? May clearance ka? May ginatag ni Mayor Greg sa media para nga mabalaan? Oh, why many problema son? Kay this is a public document. Kag ini is a pub, government project. So, dapat kabalutan ni. May obligasyon ni sila nga pabalon kita for the sake of transparency kay kwarta ni sang pumuluyo ang ginawaldas di. Oh, sige, ari ang letter. This refers to your letter dated September 30, 2026 concerning the project redevelopment of Bacolod Government Center and Heritage Plaza. Particularly, the findings and concerns noted during your recent site inspection. We wish to clarify that the project remains ongoing with the current approved revised completion date set on January 27, 2027. Nangayo, pag sila extension niyo pang ito, mga tatlo, baka bulan. The project schedule has been affected by various factors during implementation, including work suspensions, inclement weather, additional works. Anong additional work to nila pang ang butangan itlog nga daw dinosaur? Sa plaza?
3: Matumbo ka na karoon sa city.
0: Oh, ari. Sige. Variation orders necessary to address the actual site conditions and project requirements. Whatever. Notwithstanding the current revised contractual completion date January 27, 2027, the TIESA with the contractor is committed to exert all necessary efforts and resources to complete the project within the current calendar year 2026. The project team is closely monitoring the remaining works and coordinating with the contractor to ensure that the committed completion target is achieved. For your reference, significant project timeline as follows. Bograbi milestone pango. Milestone! Di pwedeng hindi lang milestone gamiton nyo?
5: Grabe po.
0: Kabalo kita magamba ka milestone, amuning daw timeline. Nga milestone, kid! Daw ginabutang niya sa achievement niya. Nga ka, big nyo ng achievement ng inyo ginubrada. Hamakon mo sang February 19, 2025, kid nagsugod ang inyong proyekto. Ah, plano nyo tapuso November 16, 2025. In other words, no mga 10 months lang. Pero environmental compliance certificate na suspend sila sa March 27. Nga ang why nyo naging kuana? Nagsugod-sugod ka mo project, why nyo naging proseso ang isisi? Mapasuspend-suspend ka mo ya? Oh, ti dapat ya. Hunyango niya klase pang kontrata. Oh, ari pa. Nagsugod ka mo galiway ka mo ya isisi, gobyerno pa naman ka mo. Oh, ari pa. Partial work resumption, July 14.
3: July na.
0: Oh, July na. Wig. Suspensions kay Mascara Festival. Oh, sige, sugtan. Resume sang November 20. Te, natapos naman ang natapos mo na maskara sa October 19. Ano ginimo nyo sa 19 to 20? November?
5: Grabe po.
0: Oh, revised target date. Oh, April 25, 2026 na naman. Oh, time extension number 1 due to variation order. Uy, galibog ang ulo nyo kung paano patahumon. Kapila nyo ginliwat-liwat, may mga variation, tapos ang katapusan, namo itong itlog. Revised target date, June 9. Kapila na ni. Extension naman, inclement weather. Nga grabe kitinulan. June, July, grabe. Dua ka bulan ng paway nyo. Dua ka bulan ng ulan sa Bacolod. Ginliwat na naman ang target. Ang kwanipang, doon nagpangita sila paagi, paano ma-justify nga nag-delayed? Eh, batunon yun eh? Nga daw ka layo-layo?
3: Minango.
0: Ha?
3: Minango.
0: Sige, balik ta. Okay, Son, si Son, go ahead sa report mo, Son.
3: Yes, kay PGP, no? Si Amon na siya ang time angpads. So,
0: ibalik na na, kuha na natan.
3: Kay PGP, ang last na nilang update ni sa ilaman niya letter, no? Ang revised naman ng target date will be on January 27, 2027. So, masugod ang resumption sa ilas sa niya trabaho kay PGP right after sa Mascara Festival. So, itugang pa na lang ni ang original na contract cost, no? Sa duwa ka mga direkto is nag-valor sa 299 million pesos, no, 0.863,000 pesos. Aring KFGP, ang sa 299 ay na ang 4.8 million KFGP revised word up. Then, so para lang ipiniya sa kundal KFGP, no, naging gamit pala ng mga safe, ang mga tubo KFGP, that's worth 4.8 million pesos. Nagubain ang KFGP sa Bagyo Pino, sila ka bang gamit man ang nagkalabubas ang Piazza, nag-budget naman another.
0: Dali lang, dali lang. Wilson, ang kudal, pila?
3: 4.8 million pesos.
0: Naggasto da, original nga kudal, 4.8 million. Ano nga klase kudal na how?
3: Ang kita ka na sa tubo, kay Pai Chiting, ang ginagamit ka lang tawag sa kanima nila traces.
0: Tubo nga traces. GI pipe abi. GI pipe nga butang tabi dos.
3: Gas my lang.
0: Oo.
3: Sin.
0: Nga may sin para.
3: Itabunan kay ginagkaginasirado nila construction site.
0: 4 million ang palibot sa plaza. Araw-araw naman.
3: Duwa ka sa project, 4.18 Bro, Ario, ang makultahan ka pa
0: yung... Okay, okay. Timo, ginkudalan nila, 4.8 million.
3: Naguba.
0: Hindi pwede nga nagbakal ng kabutani to, kwan, ng blue trapal, blue sakulet, nga butang yuda, kagkawayan, nga may tubo, get! Kaya ka mahal sa tubo! Hindi pwede nga kawayan lang ibutang nyo kag blue nga trapal. Oh, tay tapos.
3: Naguba na kay sa GP,
0: naguba sa bagyo.
3: Sa Pino, nagsa-budget naman ni what? 7 million and 6,000.
0: Dali lang. Sang original ginbutangan nyo to tubo, ginbaklan nyo tubo, ginbutangan nyo sin, ang budget 4.8 million.
3: Yes,
0: ginguba sa Bagyong Tino, ginkayon yung liwat, ang budget 7 million na. Nga, mas mahal pa ang repair kaysa sa una. Nga, di na to nagkalagto, gali ang mga spare nga mga tubo na. Pag naminyo, pag birasang, isang tinyo nga bagyo, nagkalakakas na nga tubo, kagin pang dala sa lawod. Why gid bilin may isa? Tindi bletani ang tubo ara lang man ha. Araw-araw nga makalakakas gid tubo nyo ginpang dagit gid sang bagyo tanan nga tubo. Nga ang tubo nyo gin buhawi tapos gin dala sa kawaan, gin lampos gin dala sa buho sang kanlaon di nyo namakwa. Amo na?
3: KFGP may variation order number 3 pa. So additional work needed to power the control room system at NGC. Soft and hard landscaping sa NGC. KFGP revised structural design of the fountain. Hindi lang muna sure sa soft and hard. Hindi ko na tinayon. Kipani. Pero that's worth another 16.3 million pesos.
0: KFGP. Pila?
3: 16.3 million
0: kakson mo lang to ang tiles kagislan?
3: Panan-panan.
0: Grabe naman. Wilson. Okay, mas stress ko ni Son, maluoy ka Son. Tama na Son, kikinit ang ulo ko. Kanami pang guramuson. Ha? Tama na Wilson. Ano pagid na?
3: 300 million ang original niya budget kay PGP. Naglapaw na sila ang naglagan ng running budget sa 328.
0: Patawara sila. Ay, ambot na lang oo. Te, ang question ko nga dako, Wilson, amo ni, ano ang himuon sang congressman, kag sang mayor, ang sang syudad, para mariklamo ini sila kay obviously do hindi na niya believable. Mapatawag bala congressional hearing.
3: Actually kay PGP gani ang narrative gani sa letter man gani kinapasol man sa Sofia sa NGO kay wala ko na sila sa counterpart.
0: meaning mabulig ang LGU dapat sa inyo. Anong ibulig na Montoy? Pakangon ka mga pakangon? Ano bulig namon sa inyo? Kami na lang kami lang blaubra, yatag sa mga budget.
3: A problema sa nakipag-GP, kita pa rin dugan ng LGU, may screenshot sila na ipagwa kipag-GP sa group chat na nagpaluap sa pieza, so nagpanguna.
0: Ti, ang pamangkot da, ang LGU, balas ang bakulod, mapatuto lang ni sa ila. Anong imuon ta, Mayor Greg? Anong imuon ta, Mayor Congressman Albi? Ano ta? Ano, nagsabat na sila. O, kito kinabasol pa ka mo? Anong imuon ta, mga sirs? Ha? Hindi ta magpakandak ni, ano ni, ng inquiry? Oo, sesyon? Oo. Why ta sang imuon ni sila? Ma-okay lang ta?
3: So, amon na ikaw, ang tanong ang reaksyon kay Fred G.P. no, kasi din na pwede patakta ng alkalde sa siyudad ni Sako. Ikaw, ang tanong reaksyon ko na no, ma'am, kaya naman, kaya ginapasol ini ng LGU sa PLC.
0: Oo, ikuan mo gina, ipakandalakan mo gina iya kay Mayor Greg nga ginabasol siya sang TSA. Nga daw iya pa iya sala.
3: Wala nga din ang sorry ang TSA kay Fred G.P. nga ginguba ni ang duwa ka mga historical
0: sites. Hosta!
3: Why, sorry.
0: Oo. Bayin na daw sa papang. Kaugtas ko papang. Problema na ano, na ini Greg kag ni Kwan, ni Albi. Ila na, tag sila. Oo, oo. Ha, bala ka muna, Greg, Albi. Kaya kuhanan nyo na. Papa G. Papa G and Papa A. Oo, go. Turbaran nyo. Kanto kita sa katapusan nga report Chester Bironke. Standby, katapusan ni Chester. Ining balita, dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nami inumon ko na hapon, nami inumon ko na aga, inumon ko ng gabi. Kag kung ikaw nagapalang luya, mag DTX Coffee Mix ka. May upod to nga nag-inom-inom of the Nile naman sila. Binuno, patay ang senior citizen. Ara siya, Chester Bironke, K5 News mo.
1: K5 News FM, please report.
0: Chess? Ter? Chess? Ter? Nautod, nautod. Nanuga ka, utod ka man pang man. Silo na ko kay Jong karon mo. Ano sa chess?
6: Yes, K5JP. Oh, sorry kita.
0: Okay, okay, okay. Okay, okay. Ano na, shot ha?
6: Dabanta ko na, ginbuno man ko.
0: Nga man!
6: Ati, kaya nga akong balita, parte mo ni Bunanay mo.
0: Do, kita man niya pang aga pamuno. Pang... Ma, kita yang gapabuno kag may gapabuno lang ya sa aton. Legal ya, legal. Oo, why ti gapamuno illegal? Oo. Chess, ano ni chess man, chat-chat sila tapos.
6: Yes, kay K5GP, isa ka masubo-subo nga balita, there is a Sudanese kay Tay Contani. Ang mga nagainom-inom, makaulo istoryahanay kamo, makaistorya kamo pangabuhi, istorya kamo negosyo, istorya kamo uyap. O galing, ining natabo ka K5JP diri sa may St. Andrew, isa ini ka housing na nasa kupan sa barangay Daga, Sulad ng Cadiz. Nag-inom-inom, inong kita sa Edgar, na isa na kasing yung citizen, sintintahan nyo, kagdaw po niya K5JP na si Aliat sa Jojo, 31 anyos ang edad. Kag tinaligtan yung mga inadlaw K5JP, nag-inom-inom sila, kagsang ulihin na, suno sa investigasyon sa Cadiz City Component Police Station, sang nagainom-inom sila ka K5JP, do may discomform yan, na yung blanga na tabo, nagbinaisay sila, sang pagbaisbaay sila ka K5JP, di kalabanan sila nga nagainom-inom, kapin pa ko nagainom ka K5JP, may ice hindi na ginagamit, di ang ginapokpok, wala ang ginakrak sa ice, sundang or konsilyo ka K5JP. Dito na sang nag-discomform yan, ay na sila, why na sila nag-inchindihan ay, yung kuwa bulbe ni alias Jojo ang konsilyo kad din buno sa ilalom nga parte ining isa ka senior citizen ka T5JP patay gid. Pag kabuno ya ka T5JP ni alias Jojo rikta dalagan sa wala mahibalaan niya lugar nagpalagyo ka T5JP.
0: Ay grabe man yaya. Tinang anong ginalinan kuno gidaw o anong dalom gid nga ginalinan naw?
6: Suno sa pagpangusisa sa kani si PNP K5GP, parte ini sa obra kay Panday ining isa ka ang biktima K5GP nga senior citizen daw wala sila maghampanay sa istorya parte sa trabaho tikapin pa ko nakainom ka na bla hindi na magpasupil amo na gani K5GP nga kung magtipon-tipon taway ko ga inom upod kay Jong bla kay basi hindi sa bla diskomporme sa sakong istorya kag mamuno sa bla rika.
0: Amay mo na sa nga kwanaw nga mga pantalikis ahaw nga pamuno sa pa. Ang
6: kay natitingan ko na nato sa Buhol ta pala.
0: May mait siya?
6: Oo, ang isa ka to gani ka upod yung siling ako na to. Kapuyad mo na sila granada.
0: Anabalaan ko lang niya si Migo ta Jong niya kwan niya. Hindi man ipagpanglibak sa iya. Kita-kita laman niya pang duwa makabati. Si Jong Pang, ang lain ng si Yaya, kay mahubog siya. Kung purti ng tumaya, bla pang. Kapangagaw niya, Mike, hindi na siya magpabulo sa karakantana, ya. Kita mo, sa nag-aga, kuya, way katulog, kasta siya alas 5 sa aga nga kanta. Kung saan, upad siya mapaos man.
6: Si... May araw man gani ka si Pang Jinping, at di ko mag-una, baka mo inom, law, no, na daw.
0: Wala na kuya ka inom, ah!
6: Oo.
0: Wala na.
6: Kung ka isa kay Rubik, wala mo ko nga mag-ginipon tibon. May ko ga-upon kay Rubik.
0: Okay. Oo.
6: Lalaki pa sa una kung tiprano, patag isa pa lang di ka butilya.
0: Basta! Amang hindi ko mag-updan si Ate Rubik kasi Kuya Jarello.
6: Pero muna si...
0: Amo na lang ni Pango. Amo na lang ni Moonta ho.
6: Uminom di ba si mang diskomporme anay kamo may barrel sa nga daan.
0: Pang ang imo on. Ang imo pang amo na lang ni ho ah. Kung mag-decide ta nga duwa nga mag-backslide. Okay? Kag masyat ta. Okay? Ha? Si Joseph na nga gadon ta. Para siya yang aton itipon. Eh, bulon-on. Hindi niya ka pa muno. Bulon-on. Oo. Eh?
6: Si Amunika K5JP, balik din sa akong report. Ang suspect ka nakapalagyo K5JP kag ang aton kanisit pimpi pa rin ng hot pursuit operation nga madakpan ining suspect. Amunika isa koleksyon K5JP ko nagainom-inom, ayaw gid magbutang sa mga patalom lang. Mga patalom, mga armas sa inyo ginainan. Kaya basi mag... pinaisay ka mo, mag-discomforme anay ka mo, kulpin nyo lang pang dakpon. Mayo na lang magpinampaanay ka mo pag mag-inoramusay. Okay na lang ang kaupon mo inong tirobik, na kung naubog ma, guramusay lang ka mo iya. Wala lang niya bunanay. Amo ng leksyon, G5GP.
0: Gani. Sige?
6: Sige, amo ng mga balita na itong ginagipon, diri iya sa area sang Cady City. Balita, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, Kandilika D3 Bio. Inis ka Kipag Chester Jan Beroke para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: For biotics. Makabulig sa pag

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: mga ka-K5, mga aton oras, alauna 11 na sang hapon. Welcome sa Martes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is October 6, 2026. Kadasig lang gid sa mga inadlaw. Dugay-dugay, pizza 15 na.
1: Kahit sa dilim.
0: Thank you sa mga senior citizens nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Mas.
0: Always be grateful bisan ano kabudlay sang imo nga pagpangabuhi, okay. Kag bisan ano kasubo sang imo nga pagpangabuhi. Always be thankful to God for all the blessings, for the life. Thank you sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria City. Sino nagapanawag sa akon man? Karon nang tama video call. Sa mga nagapamati sa aton sa Victoria's Commercial Center, good afternoon. Salamat man sa mga suki naton nga nagamonitor right now dira sa Talisay Public Market. Alauna 12 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

0: Ang ka-K5 ding taladiko. Sir Ding, good afternoon. Sir Ding? Mayong hapon, Sir Ding. Sir Ding, good afternoon.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mga ka-K5, alauna 14 ng aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ara na siya ka-K5 Rymuel sa linya. Sir Ding, good afternoon.
2: Ka-K5, Ishay, na mayong hapon. Mayong hapon na sa aton ng mga tagparamatay sa inyong programa. Isa, Dri, iya ka-plus report. Aton nga pagkanalong dara sa inyo. So, di ka mo tarbuting, Tita Shine. Okay lang ang signal ko dara sa inyo.
0: Okay na, Sir Ding, 5x5. Go ahead.
2: Okay, so sa aton nga mga ka-K5, isa ka bangkay, isa ka lalaki, ang nasapuan ini sa isa ka naligwin nga lugar, dari niya sa syudad sa nga Victoria sa inigiraman nga ugto mga ka-K5. Ako na ka-K5 siya, no? So isa ini kalalaki kay madamo ini sa nga tatu apang nga aton ini tinguan nga makuha git ang kompleto nga detalye so ginimo naton nga i plus report lang dira na isa aton iya nga stasyonan para iya sa dugang kasayuran sini karon na mabalik lang kita sa ibang tubig nga mga programa or kung makaingagaw kita pita siya mabalik lang kita report niya sa imo how's that.
0: Yes, salamat gid Sir Ding, hulat-hulato namon kay kinahanglan gid ang detalye. So ang kumpirmado is may bangkay nga nasapuan sang isa ka lalaki dira sa isa ka maligwin nga lugar sa Victoria City. Amula na nang information.
2: Again, Sir Shine.
0: Again no, Sir Ding, ang information nga gindul-ong mo sa amon is may isa ka bangkay sang lalaki nga nasapuan sa isa ka maligwin nga lugar dira sa Victoria City. So far amo pa lang ng information nga nakalabot sa imo, Sir Ding.
2: Okay, so Tita Shine, hindi kita mayo ka sa imo. Medyo may motor booting, eto na sa signal, kundi siguro. Pero tingawaan na ito, makabalik kita karoon na before matapos ang imo, iyang programa, sininga po ang Tita Shine. No? So, direkta na rin direkta po sa Ciudad San Victoria, sa kanoon si K5 Ding Paladico, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan, sa Negros Island Region, K5 News FM.

0: Alauna, Diyos in Webe, ang aton oras, mga ka-K-5. Tingala ko managasigi panawag si Sir Ding Taladico, galito.
1: Love you.
0: May bangkay nga nasapuan dira sa isa ka maligwin nga lugar sa Victoria City. Allegedly, ang bangkay damo kuno tatu. So we need more informations. Angot sa sininga report ni Sir Ding Taladico later diri sa aton nga program It's Our Time to Shine. Amo man ang hambal niya sa aton mabalik siya no dugay-dugay para ihatag sa aton ang dugang nga mga impormasyon. Kung nagalain ang imo nga pamatsag, wala ka gana magkaon. Kung wala kita gana magkaon, siyempre nagahina ang aton immune system. Kung maghina ang aton immune system, kinahanglan nato ng vitamin C. Pero may mga vitamin C nga mahapdi sa tiyan, mga ka-K5. Did you know that? Kinahanglan piliun gid ang brands ang vitamin C nga hindi mahapdi sa tiyan kung wala ikaw sang kinan-an. Inang brands ang vitamin C nga hindi makapatrigger sang hyperacidity. Isa lang gid ang ma-recommend ko nga brand, mga ka-K5. Mighty C Capsule. Ang Mighty C Capsule, isa ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. You can also purchase the product sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Pwede man mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kung may mga KSS resellers dira nga gusto magpalawag or magpamensyon dari sa atin nga program, It's Your Time to Shine. Especially kung available ang mga clinical products dira sa imo nga store, i-chat nyo lang ko. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Handumanan. Good afternoon sa inyo tanan. This is Sunshine Lacson. Ma-updanay na naman kita. Until 3 p.m. diri sa aton nga program, It's Our Time to Shine. Ang aton nga weather update, today's Tuesday, October 6, 2026. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3 by DTX 500 Capsule, Mighty C Zero, kag Mighty C Capsule. The best nga mga produkto tumaron, especially kung lain na gid ang inyo nga pamatsag, especially kung gina-atake na gid kamo sang trangkaso. Salamat naman kay wala na sang epekto sa bisan diin nga lugar sa Pilipinas ang trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. Amo to ba lang siling sang pag-asa nga daw hindi man siya magsulod gid sa Philippine Area of Responsibility. Galing kay may mga lugar sa Visayas area nga maapektuhan sang iyang trough or extension. Today, ang nag-aapekto na lang sa aton is ITCC. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, mga ka-K5, maa-experyensyahan ang magalumon nga kalangitan. Subong man ang pagpanaguob sa Visayas area bangod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Basta mo ni gani, mabubo gini ang ulan, especially kung ma-experyensyahan na ang mabaskog ng mga pagpanaguob. Again ha, ang siling sang pag-asa, Visayas area ang maapektuhan sang IDCC as of 4 a.m. kainang forecast sang pag-asa.

0: May tamyawon ko subong happy happy birthday. Hindi si Jay Lolo, kundi si Jerry Lee. Hindi yan subong birthday ni Jay Lolo. Si Jerry Lee yan subong ang nag-celebrate sa iyang birthday. Happy birthday sa Imonoy. Kabay pa na. Katagan kapagid ni Lord sang malawig pagid nga kabuhi. As in lawig-lawig nga kabuhi.
1: Happy, happy birthday to you.
0: Hindi ko na ninoy pagpalawigon kay base balusan mo ko balahaw. Once again, happy birthday sa kay ka K5 Jerry.
1: Happy birthday.
0: Ano una, 26 ang aton oras mga ka K5. Ano tan? Ka K5 ding? Tala di ko? Ano? Hindi ko tan mag-gets ang imo nga gina ano sa akon.

Alauna, 29 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga taga-Sagaysery, sa mga suki naton dira nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Inday ko, Lynn, bago yan lang ginhambal sa akon. May ginchat gali si Ethan sa akon, kaina. Hindi ko maintindihan ko na nung ginasinyas niya sa akon. Nasaan may... OJT, dagali nga nag-celebrate sang iya nga birthday sa K5 News FM sa Sagay. Ito palayo-layo naman ni nga lugar, panyagahan or panyapunan karon man. Hanggang pagtanda natin. Nag-celebrate man sang iya birthday today, October 6, 2026. Si Miss Nicole Moradas. Miss Nicole, pila ng edad mo lang ga? Thank you, Gid, sa atong mga OJTs dira sa K5 News FM sa Gaysery. And thank you man sa padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program dira sa Sagay. Sabay tayo. Ay, mga senior citizens, pagid ko ba lang at agpalamati dira sa Sagay.

once again, happy, happy birthday sa kay Inday Nicole or Miss Nicole Morada sa OJD sa Sagay Seri from, what's this? From Sagay Senior High School, Stand Alone. Ano ba sila sa Stand Alone? Pero thank you sa inyo once again. Sa mga suki na itong dira sa Sagay Seri, salamat gid. Ang oras, 1:31, magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pinapagid ka mga preservatives sang masame, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Tungod sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

1:47 PM mga ton oras, mga ka-gay five. May salagid ko bala may nag-celebrate sa iyang haw or may nag-celebrate sa iyang birthday today, October 6, 2026. Ulihin na lang nabasahan ni Tita Shine ang iyang amensahe ni mama niya. I'd like to greet Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio. Ang hapon sa inyo, ma'am. To the members of your family, to all the members of your family, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I know si Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio is an avid listener of It's Your Time to Shine program that is a K5 News FM. And today, nag-celebrate sa iyang birthday ang kinamagulangan nga anak ni Ma'am Mariel. No? Ang name niya si Chardiel Dave Aurelio. Chakto, ma'am, ang ako nga pang-pronounce. Chardiel or Chardiel. It's Chardiel Dave Aurelio. He is celebrating his 9th birthday today. 9 years old na siya today. Happy, happy birthday sa imo langga. Pasensya gid kay kaina na ulihi si Tita Shine. Wala ka mag-greet ni Tita Shine kaina. No? Samta nag-play ang birthday song. Subong na lang kumabawi. Kabalo naman kamo ang mga kabataan. Basta birthday nila, hindi gina sila yung malibat. Kung nanamian, gina sila yung kung i-greet sila sa ilang birthday. Kung malipata na gani ang ilang birthday, kag hindi sila mag-greet, abi ninyo, nagasulusunggod ina sila. Now, happy birthday sa imo Chardiel Dave Aurelio. 9 years old ka na gali ito, no? Mga grade 3 ka na or grade 4, no?

0: once again, happy, happy birthday sa kinamagulangan nga anak ni Mama Mariel Villa Esther Aurelio. Ganaga sa ulog man sa iyang kadlawan today, Chardiel Dave Aurelio. Happy birthday to you. Kabalugid ko nga love-love kagin ni Mama mo. Alauna, 49 ng aton oras, mga K-5. Thank you very much sa mga taga-barangay 31. Kay Ma'am Annalie Ibon, good afternoon.
1: Have yourself a merry little Christmas.

Salamat gigali sa mga nagapamati sa atong dira sa Barangay Kabakungan sa La Castellana. I'm not sure kung nagapamati subong si Manang Mikmik, si Ma'am Maricar Olak. Naanad ko na yun sa iyang tawag ko sa iya Manang Mikmik. Sila ni Manong Hari, no, dira sa Barangay Kabakungan. Nahidlaw na gid ko baya magbisita sa Kabakungan. Si Ma'am Annabel San Esteban do taga Kabakungan, no. For the years we all will be together. Salamat man sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Basi nagapamati man siya subong kay ginchat niya ko. Si Nanay Utay, kumusta na ay hano? Si Mama Annabel Toledo. Madamo-damo da sila nagapamati sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon sa inyo. Thank you so much, Gil. Sa mga KSS members nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo. Alauna 53 ang aton oras, mga ka-K5. Indigid magkalibat. Kung pala inom ka mo sang coffee, pilian nyo gid ang brand sang kape nga hindi nagapasulab sang inyo nga mga sulok-sulok. Sabi ninyo kung permi ka mo under stress. May tendency nga magsulab permi ang inyo nga sulok-sulok, magsaka ang inyo nga asin. So number one, likawan ang stress. Kinahanglan ang gamito ninyo nga coffee is DTX coffee mix. Safe na iya sa may hyper acidity and safe sa diabetic. From now on, ang kape nga wala problema. Hindi problema ang ihatag niya sa inyo, puro benepisyo na lang. Here we are as an olden day. Happy golden day. Salamat kay Ma'am Trona Kango. Sa mga nagapamati sa aton sa Cityville, good afternoon. Especially kay Ma'am Trona Kango, abi ninyo, hindi ni siya bala kakita ang mag-chat. Tingala ko man ang chat niya sa akon, do hindi ko ma-intindihan. Sang ulihi, ginpilit ko gin nga ma-intindihan. May gin-chat siya sa akon, niya hindi ako makakita maayo. Pero nagatingwa siya nga maka-communicate para lang mapahibalo sa akon nga nagapamati siya everyday sa It's Your Time to Shine program. Ako naman eh, inspirado, of course. A merry little Christmas now. Kay kanami ko no sa akon. Alauna 55 ang aton oras. Ma'am Trona Kango, once again, good afternoon. We will be right back with more pagkatapos ini.

0: News. Tier 3, Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Ito yung nabaloan man na to, nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom di tribayo kag sporbiotics.
4: Uy, amo nang technique da, mag-probio tandem kids.
5: Yes, nilan ilang bigkita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nagahubulin na sa aton nga alawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama?
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium maabsorb gid sang tuon no. So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iba ng word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Nay, happy birthday!
1: Happy birthday, Lola. Wow, thank you, kag sa akon mga apo, kag sa akon mga anak.
2: Happy birthday, Nay.
1: Ay, salamat, Giday. Salamat. Ay, aba. Nagsalamat, gid. Do ka damo og sininga pinutos. How? Basi gamay ang unod.
2: Ay, Nay, kag-ari naman niya ang regalo ko sa imo, ah.
1: Uy, cellphone, anak?
2: Yes!
1: Ay, hindi man ko ni Kabalo magamit.
2: Tudluan ka ni Inday, ah. Di ba, Inday?
3: Lola, tudluan ta ka, Lola.
1: Ay, ate, sige, sige.
3: Paano magamit ang telepon, Lola?
1: Sige, si Toto na lang. Si Toto na lang matudlo sa akon. Ay, sige, sige. Ay, salamat, gid-apo ko, ha. Hindi nga daan ako, Kabalo, magamit, sini.

scroll pa na og ay abaw. Amo kali ining Facebook. Ay nakabalo-balo naman ako ginagmay. Maayo kay gintudluan ako sang akon apo. Mo mga taga-amon diri ho. Ay abaw si Mariedad. Ay add ko ini bala sila. Uy. Ano ini? Nag-friend request ako na lalaki. Ay, bebebe, tumukon ko. Tanawon kong tsuraya. Ang profile. Galuding. Ay, ara-ara na. Uy! Hubinon man yung lalaki. Jesus! Ay, amog gali ning Facebook? Oh, uy, ala! Nag-chat sa akon. Eh, basahon ko be. Tumukon ko ang messenger.

0: Ay, Nay.
1: Ah, Nay.
0: Oh, naano ka?
2: Nalokad ako gid sang aibag mo, haw. Ano? Nagpulaw ka?
1: Ay, kuan ano, na-insumya ko na.
0: Naton, base nagpulaw ka sang sige cellphone.
1: Ay, kuano. Te,
0: kita
1: ay, nalingaw ko biya na sa sige FB bala nakagtanaw sa mga video short na balaho, mga reels na ko.
2: Wow.
1: Kalilingaw gidya bayat na. Mga games pagid na.
2: Do, naghinulsol man ko bala. Naging regaluhan ta kanan sang cellphone, Nay.
1: Ay, oh!
0: Ay, siguro kung bawion ko na lang na ay.
1: Ay, abaw hindi na.
0: Kahit ay! Basi bala, amo pa na ang halinan sang balatian mo.
1: Ay, hindi lang na. Ay, okay naman lang, Nina. Namian ko gani. Kinagakadula gani. Stress ko na.

0: Kanami ka isang feeling na may gatsat sa imo nga. Hubid ka lalaki, no? E po, Diyos ka! Ay, doon na gawubin man ko sa pamatsyag ko. Ay, pari naman. Ay, huyala! Nagtawag si Eman! Ay, dali lang. Ay, nga gawin ko butang ang ako niya pula po lagi ng lipstick. Ara na, nabutangan ko na ang buho ko, hapayon ko. Sabton ko na. Hello!
1: Hello! Kamusta? Nagka-distorbo ba ako sa imo?
0: Ay, kwan, wala. Wala man gid. Okay lang. Nalipay gani ako nga nagtawag ka.
1: Amo pala? Abi mo? Inahadlo ko maggani magtawag sa imo eh.
0: Uy, kaga aman. Tungod kay tigo lang na ako?
1: Hindi ah. Kuhan. Basi bala, ini mo pagsabton ha?
0: Uy, nga hindi abi pagsabton. Kay wala man sa malain magsabat, hindi bala ha?
1: Kusabagay. Aho gali. Kapulo-pulas ang lips mo ba?
0: Ay, thank you.
1: Gadugang, hindi ba lang kagwapa mo?
0: Ay, sus. Tigulang na bala ako para intuon mo pa to.
1: Wala naman ka ginainto. Matuo din ha.
0: Eh, sa bagay, amo man inang hambal sa mga upod ko nga mga seniors bala to. Ay, oo gali. Pasi may nubya ka na ha. Kagmaakig nga nagatawag-tawag ka sa lola mo na.
1: Wala pa ko yan nubya.
0: Uy!
1: Kag nga mahambal ka nga lula ha. Kahubin pa ganis sa'yo mo. Daw, hindi ka nihalata nga lula ka na eh.
0: Ay, abaw.
1: Daw, 35 ka lang.
0: Uy, tuon! Ay, kwan, abi mo ang sikreto ko bala. Nagagamit ako sang DTX Beauty Soap.
1: Ah, gali.
0: Oo.
1: Tingala ako man. Ah, oo, gali. Buwas, basi available ka. Mamit na bala.
0: Ha? Ha?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ba, daw may kondisyon tapi
2: aw? Ah, oh, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
2: kag vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Mabakal sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
12: let's go with the flow.
15: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: May long-lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagpananakit nga baka.
16: Liyong kalikot sa salon pass.
17: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until recovered.
16: Salon pass.
15: May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
16: Liyong kalikot.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak, kamusta nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: Papauli na ko ka.
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. Excuse of 2026.
24: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: K5 League of Champions. Season 5, the

0: may-ari na ako sa Bird's Cafe. Diri kami ko no mahatabuay ni Eman. Anong ko bisa cellphone ko, bing camera, bilang tuon ko nga akong tsura, makeup ko, kag lipstick ko. Okay naman nga, tire ko akay. Ay, no, si Annabel Raman ako.
1: Teresita.
0: Ay, harap siya. Eman? Ay.
1: Wow. Katahong galis sa'yo mo sa personal, no?
0: Ay, ara ka naman to, Nainto mo naman ako, Ay, Abi, magpungko ka. Kay, pungko-pungko. Onan. Order ka. Anong gusto mo?

0: Ay, Nay? Dusa ako, withdraw mo sang kwarta mo, haw?
1: Ay, anak, kabalo ka naman. Gina-enjoy ko lang ang pension ko.
0: Nay, ang pension mo bala kada bulan lang na nag-aabot? Ang buot ko bala silingon nga ang ginapadala sang mga utod ko sa imo. Kag siyempre, ang ginahatag ko man sa imo. Ay, ginaano mo na, haw? Duwala ka man diri may ginagastuhan sa balay?
1: Ay, gina-enjoy ko gani, lagaw-lagaw, nak. San o pa man kuya yagali magastos ang kwarta ko kung hindi na ko kabangon nga gamasakit ko?
0: Ay,
1: galingaw-lingaw man lang ko?
0: Ay,
1: babayiin niyo man ko bala, ay!

0: Teresita.
1: Oh, langga. Langga. Oh. Langgangin ako sa mo, Eman.
0: Gamot sa iyo ba?
1: Ikaw, ha? Kabalo na ako sa hakos-hakos mo nga, ina.
0: Iasta man lang ko sa hakos-hakos. Eh, hindi ka man mo.
1: Ay, hindi na ako kasangkol sang butang nga gusto mo. Tigulang naman ako. Kag mala naman ni.
0: Wala pagani na tistingan.
1: Pwede pa niya. Sige lang bala. Hindi lang kay tigulang na ako ya sa butang nga ina. Hakos-hakos na lang kita kagalok-halok. Anong kinanglan mo?
0: Kuan na bilanggay. Si Iwang Gablao. Ato sa ospital.
1: Ay! Ala Diyos ko! Ay, di kamusta na si Wangga mo?
0: Ulupirahan to sa gani.
1: Ha?
0: Kinahanglan ginamon mang down.
1: Ay, pilaha ho?
0: Si Quinta may langga.

0: Hello, nak.
1: Ano sining mo, nay?
0: Ato ba na, nak? Kinanglan ko gidang kwarta.
1: Kada ko sinang ang kantidad, aw?
0: Tikon hindi ka magpadala, nak. Okay lang, nak, ah. Uya man ako mamilit sa inyo. Eh, prenda ko na lang ang pensyon ko, eh.
1: Na hindi man sa mo sina, ah.
0: Kay, dukibot kagid.
1: Kwan na tingala lang ko, be. Kaya nga daw, gulpi ka lang imuya nagpalagasto. Doon hindi ka man amo si nanay.
0: Nak, gaedad naman bala si nanay mo. Gina-enjoy ko man ang kabuhi ko. Pilang nahot na lang tinuwing na nabilin ko di sa kalibutan. Saan pa kuya ma-enjoy kung patay na ko?
1: Ay.
0: Muna ba lang?
1: Ate, sige, sige. Patalaan ta ka da si $100.
0: Ha?

0: Nay, sa diin ang mga alahas mo?
1: Gintang prenda ko, nak-a.
0: Ha? Ay nga, aman! Ginano mong kwarta, haw? Nagtawag si Mano nga, ginpadalaan niya kakuno sang kwarta, ha? O sa... di mo ito gingamit?
1: Gingamit ko sa organisasyon namon nga mga senyor.
0: Butos ko, nay. Nay, nagbuang ka na bala?
1: Ano nga? Buang yaman? Ha?
0: Daw mabuang na kami sang paminsar kung ginaano mo ang kwarta. Ay, may... pasi bala may lalaki ka kag dira mo ginagasto?
1: Ba... ano?
0: Nay, ano ka man? Tigulang ka na. Nga nagintra-intra ka pa sa amusin, ha?
1: Ah, pabayain nyo lang ko!
0: Ay!
1: Sige na! Patamol ko, danay! Ano mong kamuyaman? Galingaw-lingaw lang iloy nyo, do! Punggan nyo pa ko! Malakat ko! Mapamul ko! Mapamugnaw ko to!
0: Ay!

0: Langga.
1: Langga.
0: Salamat sa allowance mo, ha? Dako, gindi nga bulig sa akon.
1: Basta ikaw, Langga. Oh. Wala kitsang problema.
0: Oo, gali, Langga.
1: Kagwapo, kid.
0: Kabudle, bala magtabo-tabo sa imo kung wala ko service. Pwede mo kamutangan, motor? Bisan, kawasiko lang, ha? Mayroon na yung China, brato lang.
1: Sige. Ideyahan ko lang, ina. Magkapalaka.
0: Tor, salamat gid lang ga ako, ha?
1: Oh, ito.

0: Sa diin ka makadto, nay. Daw nakailis ka gid ah.
1: Ah.
0: Kag anay ka. Do damo ang unod sang silingbag mo ah.
1: Ah, malakat ko ah kay may meeting kami nga mga senior citizen ah.
0: Abi patanawa ko sang bag mo, nay.
2: Atay, oy. Oy, kabastos sa imo ha. Nano ka nga bata ka man? Wala kang gato sa ako nga, ginagaw mo na yung bag ko. Abe, yung bag ko, ibalik sa akon.
0: Ano ni nay? Nga dala mo ang malahalon nga rilo. Anon mo ni, ha?
2: Wala. Gintala ko lang niya kay basi ikawat.
0: Tama na nga kabuongan ang ginahimo mo, nay.
2: Ano ka man imo yan,
0: nay? Din-open ko ng cellphone mo. Kag may kachat ka nga lalaki, kag hinatabo mo. Kag hindi lang inanay, ha? Ginasagod mo pa. Diyos ko, nay! Nay, tigulang ka na! Tigulang ka na! Nagpainto ka pa!
2: Ay, maghinugay mo, Kuya Day! Wala ko yung ginainto ni Iman! Palangga ko ni Iman! Kagpalangga ko man siya!
0: Ay, may sati! Magpalanggay na, nay!
2: Hinugay ka, Kuya!
0: Hindi ka kalakat subong, ha?
2: Ay, Day, Kuya!
0: Ipatla ko ang gate! Nag-ampertahan!
2: Ay, Day, Kuya! Diyos ko! Malakat, Kuya! Malakat, Kuya Day!

subsubong ginapriso ko sang mga bata ko sa balay. Kag nahibal-an sang tanan nga may nobyo na ako, kag si Eman ang ngalan. Kag nahibal-an Manila nga dako na nga kwarta ang nahatag ko. Wala ako sang mahimo tungod nagapalangga man lang ako. Sanggin background check nila si Eman, dito nahibal-an nga may asawa gali siya. Oo, naintuan ako. Pero anhon ko kay tawo lang ako nga mahuyang. Sa subong ang kalingawan ko amo nagidlang ang pagpamati sa radyo, sa mga drama, kag sa mga iban pa nga mga programs. Kag wala nagid ako ginpauyat sa mga anak ko sa cellphone. Kay base kuno si Eman, matchat naman sa akon. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Teresita.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, mga ka-K5, alas 2:38 na sa hapon. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Good afternoon sa mga suki nato dira sa Barangay Alihis nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program sa buong hapon, and ginapasalamatan man nato. Ang aton nga mga suki dira sa Singkang Airport nga from Monday to Friday nagapamati gid sa programa. Ang ina nga paborito, syempre, ang drama nga Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Kapamati ko primero, palang nakayuhum-yuhum ko. Pero sang ulihi daw, hindi naging maayo, no? Abi ninyo, kung may edad ka na, kag malipayon ka lang niya, dugay ka lang matubuhan sang balatian, no? Pero kung tigulang ka na, kag lola ka na, kag may nag-a-admire sa imo, pulo paminsar anay sang malawig nanay, kay kamubiya ang target sa mga kriminal subong sa social media. Yes, matuod ina, bisan pa ang National Bureau of Investigation, bisan pa ang PNP, nagahambal sina nga hindi lang ang mga kabataan ang target, kundi ang mga senior citizens man. Subong nga panahon, kadamo sa mga lalaki nga maayo gid mag-atik-atik, no? Nagarelasyon sila para sa ila benepisyo. Kung nga ay ikaw nga tigulang ang ginabiktima, bangod mahumok ang balatsagon sang tigulang. Ang tigulang niya madala mo lang sa angga-angga. Abi mo nanay, kung hindi ka mag-untat, amat-amat kanila nga ibutang sa sitwasyon nga sa ulihi mangin makaluluoy ikaw. Kagamat-amat ka nga magmakuan gidyan na balang maubos ang kun anuman ang ara sa iyo. Kung hindi ka mag-untat, makabugtaw ka na lang sa masunod nga adlaw nga wala na sang mabilin sa imo nanay. Abi ninyo, wala sang malain sa pagpalangga, no? Wala sang malain kung magpalangga sa mas bata sa imo. Basta siguraduha lang nga pagpalangga man ang iya ginapakita, hindi kay inang angga-angga nga makaguba.

Bastang importante nanay na na-in love ikaw na kabat sa gasang. Awa na ba lang ang feeling, ha? Bisan nga natuntuhan ka, kay may asawa galito ang lalaki. Kadi na atik-atik ka lang. Ang importante may natunaan ka sa imo nga experience.

0: Lucas 2:44 ang aton oras mga ka-K5. Kaupon yung sa Gihabon Sunshine Laksong ay nagapamati ka mo sa K5 News FM. Kaina pagwa ko do nagbunok ang ulan. Hindi magid sili nga bunok, no? Do pulo pa na lidhi bala, no? Init gihapon, baang gihapon. May mga kabataan nga kun maginutan gani, grabe na ang pagpalangatol sang ilang kalawasan. Tapos mangalot na sila nga mangalot, kinahanglan tudloan gid sila ngang ilang nga mga kuko tinluan gid berme.
1: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Kung may mga kabataan ka mo nga masami nga ginatubuan sa mga rashes sa ilang skin, bakal ka mo sa Maze Wellness Product Center sang DTX Herbal Soap amo nang gamitan ninyo para maligawan ang skin disease, para maligawan ang skin infection. In fact, gina-recommend ini sa mga teenagers nga masami ginatubuan sang acne inang nagabutoy-butoy kagdalagko gidya nga mga punggol. There are ways to get there. Ang iban gani ang punggod nila may na pagid na iya, no? So delikado. Poy abi ninyo bisan ang punggod pwede matetanos. Kung halimbawa ang kamot mo nakauyat sa isa ka bagay nga may kagaw nga Clostridium tetani. Tapos nakauyat ka abi sa imo nga guya. Asos, pwede gin mag-develop, pwede ka gin makaangkon sang, or pwede gin mag-develop ang infection. Pwede ka gin nga matetanos, that is why, hindi manami nga ang aton nga skin may break, hindi manami nga ang aton nga skin may mga pilas-pilas. There's a love that cannot... Kung may pilas-pilas gani sa skin, gamit ka mo sang DTX Herbal Soap kay may antibacterial properties ina. May anti-fungal properties ina. Makapatay ina sa mga mikrobyo nga nagatapik sa aton nga panit. Kahapon, wala ko makagreet sa mga teachers ang Happy Teachers Day. No? Dari sa aton nga program, it's your time to shine. Make a better world. Pero gusto ko ni i-share sa inyo ang kaundan sang speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa pagsaulog sang World Teachers Day. Ang tema kahapon is Teacher, Ikaw Naman. Ako na ang tema sa 2026 National Teachers Day. Kaya celebrate kahapon and may isa to kam may mga kwanto, may mga ginpangako ang presidente sang Pilipinas nga kabaybay. Matuman ini nga mga pangako nga ang siling niya magapadayon ng paghatag sang dugang nga mga allowances, dugang nga mga benepisyo kag dugang nga mga opportunities para sa mga manunudlo naton diri sa Pilipinas. Oh, my brothers, ang siling sang pangulo nga kabahin sa mga tika nga ginahimo subong sang gobyerno. Amo ang paghatag sang allowances sa aton nga mga teachers, ang paghatag sa ila sang mga incentives. Magluwas sa ginahatag nga incentive kon mag World Teachers Day. Kaya may ara sila sang World Teachers Day incentive benefit nga ginahatag sa mga manunudlo. Kahapon nakabaton ka mo, no? October 5. Kahapon ang World Teachers Day. Kahapon din celebrate. Ang aton nga mga manunudlo nakabaton sang incentive. Gabay pa nga na-enjoy ninyo ang benepisyo nga ina kahapon. isa pa gid sa mga ginbuy-an nga mga tinaga sang pangulo. Lagi na proseso na sang gobyerno ang 2024 performance-based bonus para nga mapadasig ang pag-release sini para sa mga kwalipikado nga mga manunod. Las 2:49 ang aton oras mga ka-K5. Kadasig lang gid sa mga inoras. By the way, kung magbisita ka mo sa Maze Wellness Product Center, may Memory Plus dera available. Parisin ninyo sang Mighty C0. Amo nang ihatag ninyo nga suplemento sa inyong mga kabataan. Mas mangin aktibo sila sa eskwelahan. Mas mangin sharp ang ilang memory. Basta everyday nagatumaro sila sang Memory Plus and Mighty C0. Once again, it's available sa Maze Wellness Product Center. May kangkong chips pagidera. Sa Maze Wellness, sa ground floor sang Plaza Mart Mall, ang kangkong chips is a very healthy snack para sa aton nga mga kabataan nga wala nagakaon sang utang. Pakauna nyo sila sang kangkong chips mga ka-K5. Sa may mga ginabatsag, pakonsulta ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex sa Hernay Street. Diri sa syudad sang Bacolod, dira makabakalman ka mo sang mga klinika products. Available dira ang Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, DTX Coffee Mix. Ang akon nga favorite nga DTX Coffee Mix. Para man sa klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal nyo man sa Shopee. Para man dira ang klinika D3 Bio and klinika Spore Biotics. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Abi ko gani si Sir Ding makabalik. Paway na makabalik si Sir Ding, no? Manang Gloria ba na agtumpa? Good afternoon. Indang hilado sarad, mayang hapon dira sa inyo sa Sumag. Nagapamati sila. Thank you very much. Gina Montoya ba? Ara ka mandagaligas? Shout out ko no kay Weng, kay Angie, kag kay Sally. Ba kumusta na si Inday Sally? Manang Marlene, how are you? I miss you guys. Thank you very much. Ambot kundi inaman ni sila malagaw. Ah, basta ginukdanay ni sila malagaw, gini sila. Thank you man, of course, sa akong classmate, Jun Valenzuela. Hindi naman ta ni kabasa sang kapalaran ta. Kay Sir Bongsaw sa Lumaino, good afternoon, thank you again. Sa mga taga Purok Vino sa Barangay Singka. Sa kay Ma'am Heidi Jimena, Sir Pipito Bacolod. Sa kay Ma'am Denia De La Cruz, Ma'am Gemma Soko, and sa kay Ma'am Rose Habian, salamat gid sa pagpamati. Bardamo, galing sa ila. Ma'am Jessa Makapuro, Ma'am Maria Angelina Jimena, Angelina, yes, Jimena. And sa kay Lanita Mapa and Sir Joel Togler. Damo-damo da sa ila si Mac Jim Billiones. Good afternoon. Las 2:53 ang aton oras mga ka-K5. Thank you ha sa mga taga-Singkang Airport once again. It's a beautiful day to start. A lovely day to smile. Sun up high. Enjoy the happy time. Sa mga taga-Purok Bayanihan sa Punta Taytay, salamat gay. So bring out happy birthday sa hinablos ni Ma'am Gina Lizades. Ma'am Gina, sino gani ang ngalan sa imong hinablos? Hindi ko na ma-play ang birthday song. I don't have enough time anymore. No, ma'am? Sofia Urbano. Okay. Sofia Urbano, happy birthday sa imo langga. May you have more birthdays to come. Halin sa kay Tita Gina Lozades ang pagpanamyaw. Las 2:54 ang aton oras. Salamat gid sa inyo tanan. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
5: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
4: Gusto. Sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
5: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer.
4: Husto.
5: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
4: Oo. Hindi tanan, Dr. Ramil, nga bukol sa suso sang babae ang cancerous.
5: Correct.
4: Pero
5: may mga benign man ah.
4: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag nga breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kahadlukan. Kaya kaangay lamang inisang palaba, abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kanseroso, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
4: Oo, siyempre.
5: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka.
4: Mo.
5: Nagdugang pa no ng problema.
4: Oo.
5: Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan, bangod sa nagatubo nga bukol.
4: Ang bag-o bata nga babae, Dr. Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini siya usually ang harmless. Kag madula lang man.
5: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya, bla, sa milk duct.
4: Daw kalunggo?
5: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
4: Muna da.
5: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
4: Oh,
5: mga tamis, guy. No, nya, tapos huwag ka gainom DTX 500.
4: Oh.
5: Kung lang saan ka nga mag-decided na, may
4: kunara
5: bukol
4: na.
5: Ka na.
4: May bukol na.
5: May cancer na. Amuna pag-inom sa DTX, kag may TC.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos
6: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Ara mismo!
1: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, the hit music station.
7: 101.5 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Bad, oh my condition ta priyaw.
8: Ah, oh good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
12: Charmy, let's go with the flow.

Oras mga ka-K5, aras 3:46 ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng ating mga suplemento kung yung kakaligtaan. Nako, kapag mahina ho talaga ang ating immune system, alam na ho ninyo kung ano mangyayari ho sa atin. So always ha, paalala ho lamang ito para ho sa inyo, para sa ating kalusugan. Always bigyan ho ng priority. I-prioritize ho natin DTX 500, D3 Bio at Mighty Safe.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Kayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, ngayon ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pigadogid!

0: Matawagin niya!
1: Tay! Kaon ako na, Tay! Siling ni nanay, Tay!
0: Uy! Dali lang! Ambala lang siya nga agatan. Ako pa ko sang basketball sa cellphone ko, ah!
1: Basketball, man? Do gifts mo na, Tay? Ano na? Online kasi, no, Tay?
2: Ay, ano to? Ano to nabatian ko mo, King? Ha? Ano? Nagapanahor ka? Ay. Ha? Nagapanahor ka? Diyan sa cellphone mo, ha?
0: Nugay bala, anay! Hmm? Lintek nga.
2: Ay, nano!
0: Oo? Oh? Oo? Oh, oh, oh. Ay! Daw ko! Daw ko! Ay! Daw ko! Daw ko!
2: Ha? Nadaw ka sa scatter? Ha? Scatter na? Scatter na?
0: Ha? Oo! Kwangid! Araw! Araw, Milaw! Nagdaw ko! Oo! Oh. Nagdaog ako!
2: Pilang daw ko, ha? Muking, pilang daw mo!
0: Dibunggol! 10,000, Mila!
2: Ha?
0: 10,000! Yahoo!
2: Baka namin. Salamat. Muking.
0: Bugiligan, bugin ko nga magdaog.
2: Uy, Muking, dali lang bala, dali lang bala. Eh, tudluin man ko na, bikun paano na maghampang si na Muking. Tudluin ko, tudluin ko para daw... Dugo, makabaluan ko balahaw doon namin na yahaw. Ha, Muking?
0: Ano siling mo, Mila? Manahor ka man? Ha?
2: Ay, testing lang ah. Ay, testing lang? Imagine na bala, Muking, ha? Kung magdaog tayo nga do, ha? Dako na na yung abulig sa pangabuhita, Muking!
0: Ay, tuon, no?
2: Oo!
1: Bao, kung madaog ka mo doha ni tatay nay, damo-damo na ta kwarta dayo eh, no?
2: Ay, oo eh! Kag makabakal at dayon kita sang gamit diri sa atong panimalay.
0: Mm.
2: Ay, sige na! Oh, Diyos ko, Lord! Thank you, Gates! Sa grasya sang langit! Thank you!

0: daw maayo subong ang biyahe ay kay nagaulan-ulan. Dason, nakadaog pa kuya sa scatter. Ay, may makita ko di karon nga nagapataya sa ang STL. Mataya pagid ko bala. Dalas dason ko na ni tanan na. Para kung suwertihon, isa na ilang.
1: Pre!
2: Ay,
1: te!
2: Ah, pre?
1: Kumusta? Mayo man ang scatter?
2: Do, okay, gina. Ari gali, oh.
1: Oh, oh ano, pre?
0: Barato ko na si mo, ah.
1: Ha? Barato? Nagdaw ka?
0: Hinaya lang ang tingog mo. Oo, pre. Nagdaog ko. Gismel.
1: Grabe yung swerte mo, pre ba? Di, salamat kin sa barato, eh. Kinyentos, ged? Ibisan dosintos ang ganyan.
0: Amo, kailan na, pre, ah. Kahit kung hindi tungod sa imo, wala ko man yan na diskubre ang online game mo.
1: Bauti, salamat kin liwat, pre, eh. Pero ang pahanumdom ko lang sa imo, pre, ha? Pre Mooking, ha?
0: Hmm.
1: Nga hindi gid pagpadalmi ang panahor. Ay, amo na yung motot sa imo kung hindi ka kabalo magkontrol.
0: Ay, hindi, pre. Kabalo kuya magdala. Hindi yung matabo nga buangon kuya sa panahor. Hindi na yung matabo, pre.

0: Sinona! Ay, magkasala.
1: Kami nila! Si Toto Earl!
2: Kagti, kaskadla!
0: Ari naman sila. Mga animal. Ano naman yung ginsugo sila ni Mukking Man?
2: Ari na!
0: Dali lang, Ged! Kabay pangabayran niya lang ko sang ginpabika siya sa akon. Kaya daw wala ginagtupa.
1: Tabre na kami lang.
0: Ano? Ba? Oy. Anong kinanglan nyo? Baw?
1: La?
0: So, hindi nyo gid ko pagpahuwayo, no? No? Baya, ano yun ang mga dala nyo?
1: Lechon manok la.
0: Ba?
2: Kagisa ka Pan-Amerikano la.
0: Mm-hmm. Baw, isagid ka plastic ba? Dumayo, haw? Anong natabo? Damo ka mo kwarta nga.
2: Nagtawag si tatay sa scatter la.
1: Uy, Ken. Hindi man hukid.
0: Sulita tong ginambal mo, Ken? Ano tong siling mo? Nagdaog si tatay niyo sa ano, sa scatter?
1: Ken?
0: Animal? Managulintra naman sa panahor ang animal nga ina, ha? Umandamgit siya sa akon. Hambala siya, ha? Nga kantaw din siya kay maistorya ko sa iya. Hambalan niyo ang amay niyo!

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: ano naman yung nagsuhot sa ulo mo nga? Nagsugod-sugod ka naman sa ginago nga panahor nga ina mo, King!
1: Ay, kalma lang, Balamang. Ano ay, ginadibuinas, kuya. Sugod sang nag-register ko sa scatter. Pila lang ya kadlaw yang langat. Nagdinaog naman ko. Kagkabaluman, kuya, sang limitasyon ko, ah. Maayo kun haslo ko kay mapadala-dala, kuya, sa panahor.
0: Sige. Wow, bala ka da. Pero hindi na, kuya, pagdalahiga kung kinanglan mong kwarta sa panahor, ha? Kaya hindi na gid, kaya katilaw sa akon mo, King. Hindi na gid ya.
1: Ati, oo, ah. Sugod subong, hindi na ko diya magpalapit sa imo, mang.
0: Anong siling mo?
1: Hindi na ko diya magmulis diya sa imo, ah.
0: Ah, gali. Do si Tsino ka nang atikalon kay ganinaog ka sa scatter? Tandaan ko ginang ginambal mo, ha, mo, King, ha?

0: animal. Na berde pa, kuya.
1: Ay, Mila!
0: Ay, nako.
1: Mila! Ay, ano nang pa ni Maho, man?
0: Uy! Ala, animal! Ang munggo nga ginlaga ko na sunog. Ay, tapat gid. Tapat gid. Nalingaw ako sa hampang sa skate.

0: Ay, nga, nagkakasunog pa yung niluto mo nga ari ka man dere sa kusina, may laman.
1: Ay, kakwan, ma'am. Ay, wala ko binatalo pang dan nga. Wala na gali sabaw.
0: Amo na gani ang ginapamangkot ko. Nga, wala mo nakita. Kaya amo man lang na nagidabantayan mo sa kusina.
1: Ay, buhabi mo bala, Mila.
0: Sa una daw ka okay man sa pangobra mo. Nasubong niya daw... kalayo na gidhaw.
1: Ay...
0: man daw sining karon lang. Daw puro na lang cellphone ang ginakote mo.
1: Ay, pasensya gid mamuron, ha? E ano abi kay nagachatay kami sang bana ko eh. Parte sa mga kabataan ko. Eh, gina-check ko gid lang sila permi, ma'am. Ah, kasi banahon man eh.
0: Ay, bahala ka kung abersin o malang haring ginachat mo. Basta kung may ginaobra ka, ay nugay kakuti sang cellphone. Ay. Kinaswilduhan takabi at tarong, Mila, ha? Gani kung pwede, obrahaman sang tarong ang ginapaobra ko si mo. Kabati ka!
1: Ay, oo, ma'am Ron. Ay, pasensya gid, ma'am, ha?
0: Eh, abi, iyula ng munggo, oh. Kaglaga, kaliwat sang bago, ha? Kaya hindi ako yung magkaon sa sabor sunog na munggo.
1: Ay.
0: Kagambala ko kung wala ka na gana mag-obra, dire. Ay, para makapangita ko sang imbulo si mo.
1: Ay, yung kamo, eh. Humanda, alam ko magdaog ako sang dako-dako sa skater, ha? Kay bayaan ta kadayon po, bantay ka lang.

0: tambal mo? Ma-advance ka naman?
1: Eh, ma'am, kay may activities bi ang mga bata sa eskwilahan, ma'am. Kinahanglan ko nga magbakal sang tela nga himuon nila costume, ma'am.
0: Eh, tipila, ha?
1: Eh, kung pila da mamang pwede mapa-advance akon, ma'am, ah.
0: Eh, to pirang nahot naman lang yung kuwaon mo nga sweldo tapos bulan, Mila. 19 pa lang, ho?
1: Eh, sige lang, ma'am, ah. Eh, wala ta sinimahimo, basta para sa kabataan ta. Bahala na lang ang apordoy ako, ah.
0: Eh, hey, sige, ah. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko ano magpa-advance sa imo. Nakabatik ka? Kaya daw ako pa yung maperdi sa aton nga duwa?
1: Ate, oo, ma'am, ah. Ah, hindi man kun hindi, eh.
0: Bah, anong siling mo, Mila, ha?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Da wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang kun hindi, eh.
0: Ay, anay ka. Ano ka, Mila, man? Eh, ano ka lain na gitsubong si mo, how? Ay, matyagang ko ba na naga-drugs ka? Daulotang ka! Kag nagkasabat-sabat ka na subong sakon! Ay, abe, pagaling ka na sa balay, be! Eh, bladon, ako yung sa imo, ya! Ay, Diyos ko talaga! Ah, bebe! Himusan ang mga gamit mo, Mila, ha! Halin ka na lang subong, ged! Ha, Mila, kabati ka!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
5: Listo!

0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgit pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kayo ng gato? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumbong sa atong drama sa kahanginan. Inyong kitmakuhan sang pagtunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadugid! Ginsulat ka sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: Number 1, hit music station,
15: 101.5. 101.5 K5
14: News.
15: Orasang K5 News, FM alas 4:30 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
18: El Castigador!
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
0: ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.
15: 80 dias na lang.

0: Jesus. May panitugan kak biyak si Pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumutanan? At sa 6 kita karon sa bulan naman sa Oktobre sa ninyo 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa aton siga palatuntunan nga gidabantayan sang kadaban. Ilabi na gid sang mga taga-alangilan. Welcome na mga suki naton nga matag palabanin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nagkapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back manda sa 100.5 Radyo Mas Covados FM sa may CPSU. Yan ang pinagka numero 1. The official number 1 radio station sa siyudad sang Sagay. Ang 89.7 K5 News FM Sagay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod. And still, the defending undisputed overall radio station number 1 K5 News FM Bacolod 101.5. Welcome na sa ato singa mga suki nga nagapamati karon sa ato singa palatuntunan. Madamo kita karon nga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course sa ato singa mga suki nga nagaupod sa nga pagpangalagad via Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Ginaupdan magkita sa ato singa mahangkilan ng mas parang partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymond Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Laylay 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagad, si K5. Sa ato sing mga suking upod na sa ato nga Facebook Live, si Numat Ohero Lizel, nagpamati man. And si Ma'am Junaline Rondez Galila, Kenneth Yongko, Junaline, si R.H. Tata. Kagi Febrods, Dayon Gidang Barangay NSK Election. Yung mga panagidang hulat-hulat na ito. Edwin Montero, si S.B. Kobe Feria. Ako nung nagpamati. S.B.! Sponsori ko. Si Jun Rose Xavier Lorejo. Good afternoon, Sir Rod. Sari lang ko dimin sa may Purok Kipot, Barangay Felisa. Sa may Bangga Tutong. Si Robert Fulgencio Susana, nagpamati man. Kag si Ma'am Cecilia Banzon. Daisy Galas. Uy, lapit na lang aton si K5 League of Champions, a retro dance showdown competition na pagkahiwaton mga K5 sa Domingo na. Sanggab Idra, Misbos, may Bacolod City Government Center, mga K5. Hindi kita palawagan ko, tanan naton nga mga K5 solid supporters. Support kita sa aton sini nga event. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ang magahiwat sa ikalima na nga tuig nga pasundayag sa aton sing mga hangkilan nga mga dancers sa beat naman sa 1970s, 1980s, 1990s. And of course, hindi na matabo mga K5 without the support sa aton sing mga K5 solid supporters. That's why gina-invitar ko tanan nga mga K5 solid supporters. KSS, no? Tinang kwan na kita. Nag-extend na kita sa aton sing invitation sa kay Rayo Foundation Incorporated Manager. Kay K5 si Robert Pacardo. Tinga mag-upod ang KSS. Sige, ginakwan ko. Hulat-hulaton, tagamos by NGC. Domingo, Oktobre 11. Sinina nga Domingo, sang gabi, kilita ay kita dito, ano? Sok-sok, kamusin nyo sa mga uniform. ipakita tang puwersa sang K5 News FMB. Hambal ni Ma'am Chuli Nunez Colado, steady pulse lang kami ah. Ma'am Chuli, kinanglan na to kagito ha. And of course sa iba naton nga mga support group man sa iban nga mga syudad kagabanduhanan, kaiping lang niya sa syudad sa Bacolod, gina-invite ka muna muna no. May mga pipila kita nga mga pahampang nga para gid sa inyo. And of course sa aton sing mga dancers, dalagko nga pa-premyo ng ising nga madag-an. Ang champion mga K5 makabaton sang 30,000 pesos. Ang first runner up ay makabaton naman sang 25,000 pesos. Kag ang second runner up ay makabaton naman sang 20,000 pesos. Tiyama makon mo masaut-saut ka. And then ikaw ang pagkakoronahan bilang kampiyon sa ikalima na nga season sang K5 News FM League of Champions 2026 Season 5. Si Kuya Kenneth Oy, may hapon da. Dennis Perocho Lacson, Jumar Valiente Ugatis, may hapon. Merlita Malvas. And of course, pasalamatan nato ng aton sing mga major sponsors sa aton sininga event. Kita pasalamatan ginaton number 1 si Doc Ramil Uy. Ang tag-iya naman sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, taghimo sang Mighty C di Alkaline Base Vitamin C, Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil, kag ang paborito nga kape ng bayan, DTX Coffee Mix. Ang kape nga ti nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix ha. Uy mga tag na to, DTX Coffee Mix. Sa ato sing mga suki and of course sa ato sing mga major sponsors man, sa ato sing mga partners, ang Do Exam Incorporated, ang SMB Jewelry Trading and S&S Car Rental and Car Wash Services. And of course, salamat naman naton si Mayor Matthew kag Vice Mayor Marvin Malacon sang AB Magalona, si Mayor Anyeho Nicor kag Ate Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa Maibanwa naman sang Lakas Tiliana. Tinag-support man si Mayor Julo Halanduni sang Lakalota. And of course, si Ate Mayat Tabiliana sa Siyudad sa Bagos. Di niya, sir, mapapasko! Yan di ko magpasugot nga si Ate Maymay lang. Alright! Si Mayor Mayat Tabiliana sa Siyudad sa Bagos niya, sir, ma-sponsor man ko sa imo, ma-support kaya sa event mo. Salamat gida, Mayor Mayat Tabiliana sa Siyudad sa Bagos. Ang Mendoza's Lechon! Falcor Marketing Corporation, salamat gid. And ang paborito nga karnival ng bayan, 5-star karnival ni Sir Bubot. Yan mang hatag ko to mang free rides ah. Hoy Atlantaw ka mo to kay base maka-avail ka mo sa free ride sa 5-star karnival. Ang Estetica Beauty Salon nag-sponsor man sa aton, salamat gid. Solar Blocks sa Galo Hilado Street, Barangay 23, gali na sa Estetica. Rigasco Gas, Balya Car Transit Incorporated, salamat gid. Ma'am Jade Marquez sang and of course LRY, salamat. And of course si Papang Jonathan Cabrera ng Todo Media and Negros Power, salamat. Base Lechon, nagaragak, nagaragumo nga panit sang lechon baboy. Base Lechon. And of course, Immaculate Store, Barangay Vista Alegre. Salamat, gid ma'am. Yan di lang paglawagan, ngalan ko, store ko lang, sir. Thank you so much. And Handumanan Batch 2001 o kung 2001. Grabe siyang Handumanan. Yeah, sir, ma-sponsor kami, pero... i-post mong amon sini nga event ha sa amon alumni. Wala problema ah. Ba ano lang ni balus-balus lang. Oh. GSB Water Refilling Station and Laundry, Salamat gid. Councilor Bobby Rojas sang siyudad sa Bacolod, salamat gid councilor. Ang chicken at baboy terminal, salamat gid. And of course magasulod man to si yung pag ito lipat ko pa pang red. Ikaw na lang lawag si iba nang lipatan ko. Oh, ang Kingston hindi din ang kwan. Enterprise. Gina Purano nagpamati man, Nenet Marquez. Nenet Marquez, lagaw ka to ha. Sunday man ha, Domingo man sa gabi, family time, bonding time, upod ta to. Suportahan ta tong event sang K5. Ay ala, alas 4 ko na itres na. I-check ko na si Kaki5 Jain Lacson. Kay excited na siya nga magamit sa inyo sini nga bago nga headset. Kaki5 Jain, sorry. Please stand by.
2: News FM Live Report.
1: Kaki5 Jain, ibalita mo.
3: Feeling call center agent pa ko nga daan subong sa Rods.
1: Wow! Kanami isang sulod bala Kaki5 Jain. Hindi ko mabatian ang lagatok sa keyboard ni Ivy kag ni isang mga tupad mo da. As in limpyo-limpyo, wala gidya sang sound. Tingog mo lang gidya nga manami pamatian ang mabatian ko. Ay, di gindayaw ko doon naglaw-ayaw. Pagdayaw ko ang nagsulod mo. Nyaw.
3: Ay na, no? Too odd.
1: Araw na. Okay na siya.
3: Nano nga, kayuhan nyo man, kaya ginagong yagahan ka nga daan subong. Ano si Rods, are? Waay ko ma-report kahapon, antes ko malipat. No? Ato bilang resulta sa investigasyon sa Philippine Coast Guard sa naglupok, sa nasunog na barko sa Coron, Palawan.
1: Ang MVJ
3: battery.
1: Uy.
3: Oo, lithium battery. Amo tong nakita dito sa Rods. Do mo nang pinakamabaskog nila nga theory base sa ilang nga investigasyon kung nga nagluntad ang sunog sa barko. Ari si Rods, FYI for your information, for the public also. Nga ang lithium battery gali si Rods, ang siling sa mga eksperto, once nga may interaction siya sa salt water, masunog gid saya. Oh, pwede nga mangintunaan siya sang sunog si Rods.
1: Oh, go ahead kay Kim Shine, ikaw tod sa.
3: Oh, do may nagakwan, may nagawak.
1: Ara, okay, gid, why gid ya sang ano na, mi signal mo, go ahead kay Kim Shine.
3: Hindi kay nabatian ko gali si Senator Cheese Escudero. Nabatian ko si Senator Cheese sa piyak na linya si Rods sa impeachment trial. Anyway, no, ang impeachment are talakayon ko lang. Maging guardere si Senator Judge Risa Fontiveros. Kundi kahapon si Rod sa impeachment trial, maging mention nga Calye 88 Foods Corporation. Calye 88 Foods Corporation. Ini nga kumpanya allegedly nagbaton sang more than 300 million pesos gikan sa China kag Hong Kong. Ining Calye 88 Foods Corporation, konektado ini kay Vice President Sara Duterte kag sa iya husband nga si Manasses Carpio.
1: Question, ila gina company kay Kipeb Shai no kung basi sa lanslay ka may shareholder da?
3: Well, ang term nga ginagamit is konektado sa mag-asawa.
1: Tiklaw ay naman nagkaroon nga i... O, kalaw ay naman yung nga daw i-single out mo daw kay Vice President Sara Duterte na ginagin niyang Calye 88 na. Diba? Ano man yung labot sa Calye, kaya yung ngingi mo ya, i-prove mo ya, na there might something wrong sa account ni Vice President. Ang gwa karon kay Kipeb Shai, ginakuha nila, ginakutot pati ito yung kumpanya.
3: Ang kwan abi si Rods ang base sa dokumento. May connection ang Vice President kag ang husband niya nga si Manasses Carpio. Now ining 319 million pesos nga nagikan sa China kag sa Hong Kong kay dibla gina imbestigahan or ginapresentar subong ang mga ebidensya sa mga bank transactions sang mag-asawa no ni VP Sara and Manasses Carpio. Na may mga nagsulod nga kwarta from China.
1: Okay.
3: Hong Kong. Once again, 319 pesos.
1: Ah, 319 million. Uh-oh.
3: Yes, 319 million pesos. Uh-huh. Now, ginimbestigaran ni Senator Risa Hontiveros ang mga kumpanya nga ginmention sa impeachment trial nga allegedly nagpasulod sang kwarta sa Kali 88 Foods Corporation.
1: Okay.
3: Nga allegedly connected kay VP Sara kag Manasseh Scarpio.
1: Uh-huh.
3: Ang siling ni Senator Risa Hontiveros ang nagpasulod bala sang kwarta mga kumpanya sa China
1: mm-hmm.
3: na ginapanag-iyahan sang gobyerno mismo sang China.
1: Oh.
3: Amo na ko nung resulta.
1: Ti anong lain da bi kay ti ko na ko company kag gipebsyan kay gusto ko yung mag-sort out kag mangita isang investment and why kaya labot ko nang kapasulod ang law ay nang daya ko nag-retire sa account ni Vice President Sara Duterte ang 390 million na.
3: But ang ginatugod nila the reason is ang interest.
1: Ti kay laing man na kumpanya ya kag i-five shine mo.
3: This is imagine na ang siling sang senadora ha. Ang China National Township Enterprises. Sadto ko no yara sa idalom sang Ministry of Agriculture sang China.
1: Okay.
3: So buot silingon ang nagapasulod sang kwarta sa corporation o sa kumpanya nga allegedly konektado kay VP Sara is mismo ang gobyerno sa China.
1: Mm-hmm.
3: Or ang mga kumpanya nga yara sa idalom sang gobyerno sa China or
1: hindi pwede aw, hindi pwede kay gipan China.
3: Siyempre, ang ginatawag bala si Rods nga ano gani? What's the term? Conflict of interest.
1: Ti ang China kag gipan China na natag na yang China kag gipan China nga businessman kag businesswoman ang mga taga-Chinese, ang mga taga-China.
3: But it's between the vice president and though indirectly saying between the vice president and the government of China.
1: Amo na yung grong problema da. Amo nang i-prove nila nga dapat amo na kay kun magamon at siyempre malisyoso na. Konektada nga kay Vice President Sara gito yung nga nag-agi tanan. Nga siya ay biyang nangin konektado bi siya ang nagdihon nga ipasulod di. Ipasulod sa Kali 88 na. Ba siya yung nagmaniubra blati na guro may problema tada pero kon ang kwarta sang China to pakagtoy sa isa ka kumpanya dis Pilipinas so nagurum lain da.
3: Sa iba niya may malis siya.
1: Oh, ate tana na agay nakagat kung dila ako.
3: Hindi na ko mag-commentar kay Basi.
1: Ako na lang makomentar para si mo, ah.
3: Oh, ikaw na nagbala. Ah, pero gusto mo.
1: Pero nami, isang tingog mo sumong kag-K-5 Shine. Pero nami, an ko sang una-una mga sulod. I don't know kung ano tong plastada kag-K-5 Rimuel. I-check mo to. Please monitor ang audio. Kay this would be a test nga gintistingan. First time na nag-report si kag-K-5 Shine. Gamit ang brand new nga headset mo. O dapat monitoron mo na kung di nang nami, dito ta. Di blaka, Kip and Shine?
3: Siling ko gani, ma-apply na lang ko sa 911.
1: Daw ang ngayan ka man, ha? Daw ang ngayan ka man.
3: Hindi gani, managsukot utang.
1: Pero tuod bla, bisan ano nga gahod sa sulod sa newsroom, hindi abati, unti, ngong muli niya tuod kay Kip and Shine na mabatian ko, di, which is na namian ko.
3: Kalimpyo sa Rod.
1: Limpyo.
3: Actually, ang tingog mo nga nagasulod, di subong limpyo-limpyo man. Pero May natabo, Sir Ron.
1: Aha.
3: Sa probinsya sang Isabela, kaluluoy sang apat tanan nga nagkalamatay. Amo ni bala sa mga kabataan, kung nagahampang sila sa mga kanal o kung diin-diin man da, i-monitor ang ilang activities.
1: Uh-huh.
3: Kaya natupo diri si Rods, may apat or pito ka mga kabataan sa isa ka residential area sa Rojas, sa probinsya sang Isabela, nga nagahampang sa kilid sang dalan. Nung may isa sa ila, nga nagkadtuto bala si Rods sa medyo dugamay nga kanal. May ginpulot to siya nga isa ka bagay nga abiyas ang bata, ang paminsar sa bata, hindi man niya makahalit sa iya, Sos Mariosep, kay rifle grenade gali ato si Rods.
1: Ala?
3: Ang natabo, pagkapulot niya sa rifle grenade, daw ginhampangan nila, ginlampus-lampusan nila sang bato si Rods. Naglupok ang rifle grenade. May nag-aagi nga isa katigulang 85 anyos si Rhodes, igo patay.
1: Allah.
3: Ang tatlo kakabataan nga malapit sa rifle grenade nga naglampos-lampos ang bato, patay man si Rhodes. Ang edad nila, 8 katuig, 2 ka 8 katuig, kag 1 ka na 10 katuig nga bata. Patay man eh.
1: Sus, my goodness.
3: May 4 pagid si Rhodes ka mga bata nga ara lang ida sa lugar nga pilason man bangod sining insidente. So, sumatotal, 4 ang nasamaran sa natapos nga trahedya, may 4 pagid ka mga nagkalamatay, kag 3 dere ang lunsay mga kabataan si Rhodes. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, but anyway, nami to kay K5 Romuald ang sulod ya kagina, please check to. If kay kadwa ito nga sulod nung nagturutot mo. So, padayon karon ang ika-34 nga ukon ti nagtapos nang ika-34 nga adlaw sa impeachment trial. Anti sa masunod naman, grabe ka ginaga-monitor lang ko sa iban bing nga mga palamangkutan noon. And dumasiling kong iban do mapuslanon ng iban do ay gidyapulos, no? Do ka tapoy nga sagi kaya ka monitor way ka man kwaon. But anyway, if ma ang report ni Kevin, if ma pamatud-an nga ti, si Vice President Sara Duterte gid kag si ang iya sini nga bana ang may pakana nga magsulod sang kwartalin sa China sa Pilipinas nga kampaning Kalye 88 na tinagro do may problema nga do sila gid nagpanguna, pero kun kay ti korporasyon mo, di ba si Iban ba to yung mga businessman man to nga ka-chairman nila sa stocks or sa ano ni sa company ang nagmaniobra, ti huwag na problema. Kaya tiki nang lamat yung mangita, investor mo. But anyway, lang taon ta niya. Ang aton dari mga K5, ginali-li tubong tanan nga nakalink sa kay Vice President Sara Duterte. Budlayan, gid, kay ginalaot. Pwede masusad yan eh. Kaya nga aton malang yung pamatudan eh. Nga, kung may sala, ti pinahan. Oh, di ba? Ipagwa ang insyakto kay ako nagapati nga sa ulihi. Magagwa ganyang kamatuuran, no? Kung magpamatud-an sa prosecution na may kasaypanan kagsala giban si Vice President Sara Duterte, so be it, no? And ti dapat ginatagaan penalidad. Hindi tiya gusto nga mangin leader naton ang number one magliya ka kawatan. So dapat ganyan, damo kwartang Pilipino, bla. Ang Pilipinas, damo-damo yung manggad. Ang problema, ang nagapungkok, nagakapot sa rinda, kag pang gobyerno ta mo ni mga makawat. Oh, kabay pa nga magkala ubos kamo tanan. Wait na panahon, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, kami inom ko na isang DTX Coffee Mix. Yung bali pa pang Jujo Galuna, mainom na tabang sang DTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
6: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
7: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simply nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir JP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
6: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag-75-year-old.
7: Mm-hmm.
6: Tiyama akon mo kung ikaw ang isa da.
7: Mm-hmm.
6: Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
7: Mm, kaso lang, gakanubo ang edad sa babay tungod sa ining problema, breast cancer.
6: Husto.
7: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot malang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kagbay ti si Adaudlaw, specialist ka babayenan.
6: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa susos ang babayi ang cancerous.
7: Correct.
6: Mm. Pero
7: may mga benign man ah.
6: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kagbay ti si Adaudlaw for your healthy breast tissues.
7: Mm.
6: May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
2: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado.
2: DTX 500.
7: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang palaba abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi cancerous sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
6: Siyempre.
7: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mag mastectomy ka pa kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
6: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless. Kag madula lang man.
7: Madula malanas la. Amo man, Sir JP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya bla sa milk duct.
6: Daw kalunggo?
7: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant, malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo,
6: wala ka pa cancer. Amuna da.
7: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tamis, guy. No? Nya, tapos huwag ka gainom DTX 500. Kung lang ka, saan ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
6: May bukol na.
7: May cancer na. Amuna, pag-inom mo DTX, kag may TC.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos
8: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
8: Garantisado!
2: Epektibo!
8: Ara mismo!
2: DTX 500!
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500!
10: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag-stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan?
11: Kalaman ang abiyan?
2: Mag-DTX 500 ka!
10: Kaysa DTX 500!
2: Ang stress,
10: malikawan!
2: Pagkaburingon, malimtan!
10: DTX 500!
2: D3, Bio!
10: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
2: Sa diin, ngagapang luya imulawas,
10: tapos magtrangkaso?
2: Mag-D3 Bio ka!
10: Ang D3 Bio!
2: Uno sang NCTs!
10: Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas!
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas.
10: D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
10: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
10: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
2: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
10: Kontra mikrobyo.
2: Biskan pigaw ang imo immune system.
10: Mag D3 Bio ka na.
2: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ay kisang nagligad. Sikisaki kidya katama. Tiyang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat. sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Ng nagaforma sa kaugatan.
21: Dr. Pinoy.
20: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ganaga bulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
21: Dr. Pinoy.
20: Squalene Capsule. Masaligan, santo pa.
22: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
24: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
23: Ka! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: 101.5 K5 News. Welcome back, Mike K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:12 na sa hapon. Mike K5, di magalipat permi ha. Amuning panahon nga permi lang nag-guum-guum ka nag-talo-talithi. Dapat pangamligan na nga itong sige kayong lawas. Di magalipat, magtumar sang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Permi ko ginigit na sulit sa inyo. Para ini sa aton sing immune system mo, immune booster nimo, nagapabaskog ka nagapaabtik sa aton sing immune system. Parisan mo sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, the power trio. Oh, mga kakipa, hindi ka ganyan magbalati anon. Oh, pangabligan, hambal gani sang mangin alamon. Why na sang pinaka-importante sa kalibutan, oh, ano mo nang billions of pesos, ano man ang trillion of pesos o kung damo-damo ka kwarta nga nagaluko ka, mapatay ka, hindi mo man na mabitbit si imusin nga lungon. Oh, that's why first mugid pangamligan ang imusin kayong lawas. Magbakal na sang suplemento Mighty C, DTX 500 kag D3 by with virgin coconut oil. Being selfie, Mercury Sabano, kapamati man, Mila Perez, Sitio Matamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan, kag Ma'am Angelica Umbion, nagpamati, subong niya, sa nagpamati, samtang nagpanahi. This time check na si K5 Red Salgado. Ang kapulisan ginatun-an pa sa karon ang pagpasaka sang kaso batok naman sa babae tubla nga nagbilin sang fatos sa siyudad sang Victorias. Okay, ti ginbilin niyo to mo. No? And binalikan niya patani kaso lang di way tumag nangin madinalagon. I-check tabi ang pinakauling update. Gika naman sa kay K5 Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, ibalita mo!
2: Yes, K5 Rods, big hapon sa atin. Sige baka sa ating programa. Ito nga rin kikikulit. Sa atin, hindi nga pagpasaka sa kasong batok sa isang babae. Nga pika ginaligar amod ang kitegron sa ay nagbilin gira sa fetus sa banyo sa Victoria City Coliseum. Hindi tayo magiging patigayon yun, hindi nga dinis natin na hearing kibati may ara dira sa programa kita Ross kasi hindi ining mga pumuluyo ang ginahatagan ini siyang bulig kiti Pebrods eh. So, dire, si promosyon ka nakuha natin sa Pepe's Major Activities Catalogo kung siniga spokesperson Kevin Bronza sa Negros Occidental Police Provincial Office, suru si iya, apisar niya tingin amin, ini nga Kevin Bronza, sa 20 anyos nga babae Kevin Bronza, kinalanon pa sige hapon na magpapigayon iya sa investigasyon Kevin Bronza, tingin bangkay o rin nga petos Kevin Bronza, ipahinalong sa post-mortem examination. Kag ining babae naman kifibrod siya, ang inkwaan naman siyang blood

0: balik hindi tayo mapakita sa aton sininga Facebook Live ang kada kuon sa bata miskay pa makuto natin do I don't know kung mas isa naman kita do di na ni kuno 3 months eh estimated do ara na ni sa mga 5 o kung anong kabulan kasi February kag dire kinang lalo di magpagin
1: kay kung magsilinga 3 months kag 5 red kag magwa siya nga daw ang itsura niya daw dako na daw ka lang alang guro na. No? Hindi ba tabi babayi? Pero kung, I don't know, kung ng 3 months kay Kipebred, siyempre, tao na mo, bata na na. Gamay, ginasagro ko tama, kagba si guru ay pa na iya formada, basi hindi pa na iya guru ya kompletong tudlos na.
0: Gani man kay Favrots, kita raw na ito niya, do posible, makita na ng gender sa Favrots, dara ka na sa puan sa masyurahan kay Favrots eh. Kagdating puro galit kay Tiki ng alam, hindi siya nalatan ang sa nga ton, sinigang mga eksperto ang aton, sinigang mga doktor, agon doon per margin kung ini siya ang tatlo kabulan. Kagdari ko rin pa inalo, muna siya sa post-mortem examination kay Pebrons, may maluan, ini ko na nung kinamatyan sinisag fetus. Kay Tiki, curious man kita kung may maluan bala sa post-mortem examination kung ang iloy bala nag-inom sa pampahulog, kay Banti, posible rin kung di kita magsala, infanticide ni Kipebrons. Ang hindi or abortion tiyan mo na Kipebrons tika ron hindi pa na makahatag sa isang information ng atong sinigla ka pulisyan pero kung yung kaso yun man nga mapamatudaan inida kung posibilidad nga mapasakaan yung isang kaso ining iloy iiyama sinigin balikan eh yung mga Kipebrons the almost all day to gipatigayon ining programa dara sa Victoria City Police Home kanina siya nagbalik pa alas 10 kap eh kan mismo ginako maniya nga siya iring babagira o nag-iloy sila isang nasambit ni Fetus kay Kevin Rod. So, ano'y pamatiyan na ito na bahay sa pahayag ni Police Major Julius Catalogo ang atong siling spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yari.
2: Pero wala pa sumbong kita na kapansaga isang kaso because yun underwent na ito, sir, ang Fetus sa ang iloy sa ang Fetus sa postmortem kita. Ang iloy underwent na ito sa medical para mabala ito kasi kung ano ang gibalaan underlying problem that occurred this repeat prior nga sa buong insidente. Dapat also tayong sa ato direction kung na what will be a particular nga file natin nga kaso. Okay, first place, mara kita sa possible that along with that, mga malang ka ito nga may setting case si paano nga i-file natin sa iya. Unfortunately, because nga nag-underwent kita sa matawag nga medical examination sa iloy and eventually post-mortem examination sa atong fetus na nakitaan. So what will be the outcome of the medical records and findings and how the case or eventually the status and the condition of the fetus and eventually what will be a practical medical evidence that might be come out on the medical examination that will also change the course of our investigation.
3: Okay, bali subong sir nang wala pa na, nang despite nga ginambal sa babayi sir nga siya to ang iloy dapat to paidalom pagkita sir sa medical examination.
2: Yes, so para mas sure na kun sir nga hindi ra ka mag-rely o hindi ra ka mag-rely sa
3: number. Okay.
2: So also going to be supported on that sa nga to nga medical ano. Medical itos na kung pala ito yung underwent na kung. Kaya, ang mga mga sir, that will be changed the directions nga ito, ng possible case na ito. Kasi this, what will be come out? As suggested by the medical, ang kung ano ang reason sa kamatayon, or eventually, what are the other reason na ang nakamboto na ang fetus eventually na come out sa madispose ito sa fetus may Victoria.
0: Okay, sabi yan, Tuki Fimron, sabay sa payag, di police major katalogo, hindi pa rin karamay maluhan, Tuki Fimron, si kung anong kinamatyan to siyang fetus, kibanti, Tuki Fimron, kibalikan mo si Ginoy, kali kibanti, madamo ko nagpamangkot, kibanti, kung ato to siya sulod sa banyo, tag amun na nagtabu si iya, nga ako naging butang niya sa basurahan, kagini siya ang nagwa gilayon dira sa banyo, Tuki Fimron, kibanti, ang una ginamin sa to, nagsakit ang iya siringat saan eh. Kaga tungod sa iya si administration pero hindi siya nagwa dito nagbalik sa pila kag nagpauli sa ila si nga puluyan kay Kevin Rods. So siya mo nilang kita na sa kapulisan natin pero ginagipali ang naging kamatayon kinabalaan ni Kevin Rods kung hindi ginhulog hugot or hindi kay Kevin Rods. Siya mo

0: balita nga mo doon sa programa nga El Castigador, ginadunog sa ato sa Power 3 nga ton sini nga DTX 500 by TC kay Klinika DTI UNVCO nga ton man sini nga DTX Beauty Soap sa may ko dira kapanit may aras ang anap up muni po si Kati magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta bigin kutis artista ka pa nga ton sini nga DTX Coffee Mix nakakapikanan nakadetox ka pa ginapasalamatan na nato na kita yung Ronza si Ma'am Linda Mendoza isa sa aton sini nga mga sponsors sa League of Champions ang Mendoza's Lechon. As mumangin na pasalamatan ba natin ang Chicken at Baboy Terminal nga isa man sa mga sponsors natin kay Florence para naman sa atin sinig ang pagkaon. Kapon si Patron, K5 Martin Limaisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay nga Juan Zaragros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Damugin nga salamat kay K5 Red Salgado. Kami kung gisa akong ginatago-tago yan. Kag namigin na pataguan ka, nahadlok ka, nga makita ka mabala anti ginhaboy git. Pero kon wayo ginatago, kag daw proud siya sa ginabusong niya, manawag gina siya sang rescue. No? Rescue gina siya, ay buligin niyo ko din. Ano nga tabo sa ako ni, nga nag-amuni. But anyway, hindi tayo gusto magusga. Wait a kabalo sa matutuod ng istorya pa. Juna Barcelona, nagpamati Leonardo Sevilla, and papang Marion sang Magallon nagpamati. Check na basic kay Pep Wilson Villana. Ibalaon ta kay ang siyudad sa Bacolod. Oh, isa kuno sa mga finalists sa presidential award para naman sa child friendly city. Oh, it would be a big ano ah, leap sa kuna sa siyudad sa Bacolod ah. Ti siguro ti sa gadte magtipig sa mga kabataan, no? Sagad nga mag-batyag sa mga kabataan kay friendly, child-friendly city. Tama? Why di guro mga bully ah. Sige, check na basic kay K5 Wilson sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
3: Sa K5 Rods, mayong hapon, kag may hapon di sato, sinayatang talamati na dahil nakhinga ko pasubong. Kaya bago lang kita katapos sa kung sino yung activity kay Five Rods ko. But anyway, subong adlaw kay Five Rods nagpadulong, no? Haling ang actually na from the national government ang nagpadulong, no? Grisa siya sa Bacolod. So katapos ini sa Council for the Welfare and Welfare of Children o na CWC kaga mag-agod, no? Mag-assess ang siyudad sa Bacolod kasi sa Rose for the last time. Kasi ang siyudad sa Bacolod, isa sa apat ka mga national finalists sa Presidential Award bilang Child Friendly City kasi sa Rose. So ano ba lang butsilingon sini? Butsilingon ang mga programa sa siyudad o kung saan nabanwa kasi sa Rose ginakita lagi mo sa national government especially, no? Kung na makonsider nga safe ang isa ka siyudad sa mga kabataan kasi sa Rose paagi sa mga programa nga natalana para sa ila.
2: Oh, so, safe ang mga kabataan sa siyudad.
3: Yes, Kita Rod, sorry.
2: Siling ko safe ang mga kabataan sa siyudad, hindi kay safe ang siyudad sa kabataan. Kailain na karoon ng meaning kay Kipay Bulson, magambal ka nga safe ang siyudad sa kabataan. Kag safe ang mga kabataan sa siyudad.
3: Lain man agal
2: yan. Oo.
3: Isa rin sa mga ginakonsider sa Kipa Rods nga model barangay sa siyudad sa Bacolod ang barangay Villamonte sa Kipa Rods. And may apat ka mga barangay nga consider na mas pagproseso kag evaluation, no? Kung sa rin amo ini ang barangay Granada, Upland sa Kipa Rods, barangay Banago, Coastal, Hanopoy, Urban, kag barangay Takuling, Inland sa Kipa Rods.
2: So, sila ang mga so may Upland, may Coastal, Inland, kag ano to?
3: Inland.
2: Tatlo?
3: Oo, ang apat na ng Upland, Coastal, Urban, at Inland.
2: Ah, may Urban ka. So, ang Urban naman yung sa Villamonte?
3: Yeah, ang Villamonte, kasi sa Grosse, wala yung isang nasakop, may kahit model barangay, buti lingon, ari, dito sa ila, ang ginakonsider, dito nga child-friendly barangay, ang barangay Villamonte, sa Kito Gros. Dili sa barangay Granada, Banago, pahano po itakuling, manginalista, maninisya sa nga sudad, Kito Gros, wala nga makapasar ini sila sa ano validation kag evaluation ni Kita Rods sa siyudad kag sa national government.
2: Ti madaog na dayang Granada.
3: Ayan Kita Rods.
2: Madaog na ning amo ni barangay.
3: Oo, madaog
2: si Oh, si Kapitan Nugi Vito nga dayon, very hands-on na klase kapitan. Di madaog kami na.
3: Yes. Tama, kilala ng mga residente sa Granada sa Tita Gold nga matinitigon din sa mga kabataan. Nag mabinuligon sa mga kabataan.
2: Oh.
3: Sa Tita Gold, so mapinalangkaon.
2: Hindi na pagsukpon eh.
3: Tita Gold, so amo na natin kina kinahulat-ulat na lang ini kay Tita Gold after sila sa assessment nag makonsider na ang siyudad sa Bacolod nga 2026 Presidential Award for Child Friendly Municipalities in City of Compact MC ni Tita Gold. So amo ini siya ay award ng pagabatunon sa Bacolod. Kaya siyempre, yung pakigabahin mano ni Mayor Greg Sataya, ang e-mobile learning center, ang 6100 na hotline kay Tita Gold kaya ang G-App para sa mas mahapos, madasig, malabot sa mga kabataan na pamilya ang servisyo sa siyudad kay Tita Gold. So ini, kabahin mas assessment kay Tita Gold kung may arap ba na siya ng mga programa na direkta nag-akwani, nag-abulig sa mga kabataan kay Tita Gold. Most especially, kung may mga consider na lang mga cases ni Parol sa Bausi, gaano ba nakadasig ang responde sa siyudad, ano ba nakadasig ang nabulig sa barangay, ang doon na matap na no, ang Bausi sa tagsa-tagsa ka mga lugar ka kita Rosa. So no, naman sa alkalde, no, ang pag-atipan kag pagprotekta sa kabataan, responsibilidad sa ang tanan, no, especially kag tumanon gib sa matag-adlaw ng tanan ka kita Rosa. So amo ina siya, din patigayon kagita ang paghinunano na kuupot ang DLG, LDRMO, si Councilor Sanya Flor, ang amo ni ang committee nato kay Kita Gold sa Women's and Senior Citizen kada ara man dito kagina ang DLG nag-upod na no sa national government nga nagpadulong agod iplastar ang programa kung paano nga makuha sa Bacolod ang ining award kay Kita Gold.
2: Wow, sige ah. Salamat kay Kita Bulson.
3: So, kay Kita Gold, balita gi kan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mike DC. D3 Bio, DTX 700, kag DTX Coffee Mix. Support nato si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News. Sata.
1: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat kay K5 Wilson Villian na sa imo sing balita. This time, hibalauntang balita naman ni K5 Berto Gakit. Ariyo, lalaki nga nagpalupok sa ngarmas lutang kag nanaya sa may barangay Mansilingan, Jimo. Gindakop sa mga otoridad sa may barangay Mansilingan, sa gym sa Mansilingan, araw lang ng police station 7 mo. Nanaya ka na yung muya, lapit ka lang diya sa police station. I-check ko ba si K5 Berto Gakit sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, ibalita mo!
3: Kita Broad, bawal kibot gin ang pila ka mga residente sa Purok Kabugwason matapos nga sus nagpaisog-isog.
2: Ay sa Kabugwason, galiyabi ko gani sa Mansilingan Gym, kay ting Mansilingan Gym, maradi sa may proper sa likod sa Police Station 7. Sa Kabugwason, galine?
3: Kabugwason.
2: O, laas, interpretahon ko na son, headline mo ha.
3: Kabugwason
2: na,
3: hindi ko mag-headline sa
2: wala taga-Purok. Oo. But namion mo subong ang headline mo, namion mo para maintindihan sa kadamaan.
3: So ginabasol, so baka no? Pero tiyan mo nga tabo, kasi may ba ron, no? Ining lalaki, actually kinatuan tato kay ina, no? Sa likod ng gym nga na, sa may Kabugwason, may ara na ta panimalay, no? Maling kapagya sa mga tangge. Ang tagiya sang sangge nagreklamo amo ning isa sa mga complainant natuhoy sa sining lalaki nga nagapalupok kuno kun nagapatarmas istorya ya sa aton nga ang iya manghod nga lalaki nangihi didto sa nagligad nga gabi sa likod sang gym kay likod ang pangbalay nila likod sang gymnasium pag panghihi kuno sang lalaki so pinalapitan siya kuno sang ining lalaki nga si alias sa Roy Roy, no, maringing kwa sa aton, si Roy Roy, 58 anyos, medyo lapit na matinyor si tatay, sang hinali lang ka D5 rods nga gintayaan sang armas, no, 38 kalibre nga pusil ng armas.
2: Wow.
3: Kibot na nining lalaki, kaya manghod niya ba 26 anyos mo?
2: Oo.
3: Sino nga pari-parilo kami itad, ka D5 rods, gintayaan sang armas. Hindi, abakang iya sa amba ni tata, ining magulang, hindi man mag broad kay gintayaan, gintitik na gidaya.
2: Uy!
3: No? Gintitik na gidaya ang posel. Pag titik, way nag, ano, way...
2: Way naglupok? Oo.
3: Oo. Ikadwa nga titik, pula gida naglupok. Pag ikatlo nga titik, nagdalaga na. Ining lalaki. gikan sa Sirte nga naglupok pa, may laki na kadaragan ining lalaki sa Gibebron. Oo. Karon, ining lalaki ka Gibebron, nanugid siya sining nga magulang. Nga tigintaya, ang sasagwa, nagwa karon ang mga lalaki, man kag pamilya, nila, kagang ining banaya, ining bana sa complainant man niya babae, nagwa kagin kita, so sinayaan niya man sa armas.
2: Uy?
3: Kaya ang tanan ng mga tao dito, sinayaan niya man sa armas sa Kipa Broad.
2: Wow.
3: Kapag niya dinupok pang mga armas, ha? Mayroon kayo siya may naiguan. Kambal sa mga babae na si tata, may intensyon, di siya kapat yun. Eh, paano kung ako maglupok? So, patay sila mga hoto. No? Kamu nang ginambal sa ato ni tata sa Kipa Broad, kaga maayuman kay na kay, nakainom ba mo, no? Medyo hubog ni siya.
2: Question, taga-dira ng lalaki, how?
3: Taga-dira man na, taga-dira man ng lalaki na si tatay. Tatay na, tayo singgot na awag so anyos.
2: Mm.
3: Taga-dira man ni sa may kabugwason, kagipad rods, kagatigin patawagan sang pulis, pagpatawag sang pulis, tigin direkta sa may, ano eh, sa may pulisuhan.
2: Mm-hmm.
3: Taga-dira, pag lumangkot at mong kayo na dito sa patrol, ang kausa, wala man kuno ni wala man ni kuno atraso ning mga ginatayaan niya sang armas. Kung sino man ni kuno matayaan niya kag matimpuhan niya kag mataypan niya pala, manaya siya sang armas. Okay lang kung do ka lang ulango lang kuno. O galing pig na pitik niya di ka di broads. No, ginapitik niya at kung malupok dito ya, ti patay ito yung may guan niya.
2: Mm-hmm.
3: Ang ginpang ako, taga itong mga tricycle driver, ang iya opisyo ang mugi mani kuno sa una pa.
2: Uy.
3: No? Sa una do medyo maisog-isog gin mani kuno kay siya ning gabantay sang gym.
2: Ay.
3: So, ginakita yan ni Kaki Five Rods ining mga basketball player pula nga mga kabataan nga magaling kamuda kung hindi ako na gusto palino niya.
2: Uh-huh.
3: No, so may mga arma siya nga dala. Ugaling lang problema man sunod sa kapulisan. Kito ay may nagapanugid, wala mm-hmm. man may nagareklamo sa pulis. Kagay pa bro, pero tido halos na lang itong pagpa-interview sa kayo na kagpang-pangosisa, halos sila gahambal nga amugid niya iya opisyo, no? Paisog-isog na kapin pagid ko mahubog, pero kung hindi ko nahubog, do ano, do attorney ko no kagay pa bro. Parang do ka alaman ko no bala, kung do ka nami maghambal. At yung may mga tao, giman na muna, kagay pa bro, do isog na hindi kong makainom-inom. Kasi ba bro, si makagagwa gidang ila sini nga isog. So, natabo, ang problema lang ba diri ka kay bro, kay ti nakagwa ining lalaki.
2: Uy.
3: No, nakagwa ining lalaki kay ti anong sistema man, kay do wala ko naging baton sang piskal. Ang ining sistema kay do galilain, do na istorya nila sa mga naga... Sabi nagareklamo dito, to na ano kuno si Piskal, kaya ba ni Piskal, irregular filing ta na lang.
2: Okay.
3: So, nagpag-ipagwa, kada ti napasakaan sa kaso kayo na.
2: Mm.
3: No, kagapon, dali, sorry, kagapon sa attempted murder ining lalaki. Nagpasalamat mo rin sila.
2: Ang armas na recover?
3: Kagiba broad, wala na recover ang armas. Wala siya si reposition pag kadto sa aton sininga kapulisan. Amuni pero si sunod sa mga tao 38 kalibre ang iya sininga armas nga nalantaw kag nagpitik sa ilaman mismo. Kagiba broad, amuni nga nakwa nga sistema. Todo panginwala ining lalaki sa mga aligasyon sa iya nga ti kubog lang siya kuno. Ginati mo ata may storya bilin ti way naman sa presuan. Kakipay ba Rod? Pero ti na interview tani, may video report kita dira uploading. Dira tatanan ng mga statement sa mga tagreklamo kakipay ba Rod? Kagang statement man sa aton sininga mga kapulisan dira ng sa aton sininga video presentation.
2: Sige, salamat kita kakipay ba Berto?
3: Sige, balita ta subong hapon dulong sa kaluan sa GTX 500 D3 Bio. My PC kag GTX Coffee Mix. Tapos sa Patreon 365, my thing, maisip ako si Berto Gakit para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Ahay, tiba si Kon nag maoy bla si Sir Raul. Tidlikado na. Armas yung inabit-bit mo, magtaya-taya. Kadelikado na na. That would be a crime. Oh, magtaya-taya kay Muya, kag magbisan joke pa na iya, taya-taya ka sang armas, hindi kaya maghimo pamahog. Kag maglangulango sa armas lutang, kay ti makapatay niya mo. mabalik mo pa nakaroon ka buhi sa tao kung mapitik mong gatilyos na. Oh, what if why nag-malfunction? Kag lumupok, kundi bungkag yung payapaya sa isa. Alas 5.36 na may kaki 5. I-check to ni ining balita. Ara na naka-standby si kaki 5 Carla Defensor Longa. Ibalaw na may kaki 5 ining pipila naman ka mga asod-asod. Oh. Ang niya mga operasyon sa ato sa mga otoridad. Kaki 5 Carla, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Carla, ibalita mo!
4: Yes, sa Kiki Farod, mayong hapon, miyara sa tatlo ka mga high-value individuals nga nadakpan ang atong City Kapulisan sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Lampirong, Barangay 2, siyudad sa Bacolod, Kiki Farod. Ang ila diri nga subject, amo si Robert, alias Robert Inisha Kiki Farod, 28 anyos, residente sa Barangay Alihis, kagang duwa diri si Juremel, 20 anyos, kagasilan sa 22 anyos nga residente ini sa Layasang Syudad sa San Carlos, Kiki Farod. So may-ari ini sang nakuha ang aton sini nga mga kapulisan nga nagabalor sang 1,564,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Sunod diri kay Police Major Rondel Tapang, Kiki Farod, ini ang subject is may previous ini siya nga kaso sa anuman na RA 9165 man, Kiki Farod, pero tingin na confirm pa diri sa akong sini kapulisan kung ini bala naka plea bargain ini siya, Kiki Farod. So mo paningin na confirm, no, pero tingin siya may arasang previous nga kaso kag ang duwa diri kay Kiki Farod ginacheck yara pa sa syudad sa San Carlos kung ini sila may mga previous cases man kay Kiki Farod. So kay Kiki Farod, ang ini nga mga illegal drugs is sa norteng bahin sang Negros Occidental na gikan, kumbaga gina-deliver lang sa subject nga si alias Roberta ang mga illegal nga droga kay Kiki Farod. So preparation for Mascara Festival ni ang ginadala diri sa syudad sang Bacolod di mayo man kay Kiki Farod kiti natapna kag na nakuha no sang aton sini nga mga kapulisan ang nagabalor 1.5 million pesos sa nga shabu diri sa gimpatigay nga by bust operation. So ginakabig ini sila nga high value individual. Ang subject diri is badak listed ini siya kay Kiki Farod, kag ang duwa diri sa information sa aton sini nga mga kapulisan hindi sila badak listed, di ko lang taon naton mga bataon pa do kalabanan gid diri nga nagakadakpan sa aton sini nga mga kapulisan kay Kiki Farod, mga bataon pa, pero tigi na check ini agud to nga may mga records ini sila. Agun kung may mga records ini sila kay Kiki Farod, agun to nga kung madakpan ini sila ti dugang sa ila sini nga records sa kay Kiki Farod. So subong ari na ini sila sa Bacolod City Police Station 2 for proper disposition. So magapangatubang ini sila sa paglapas sa RA 9165 kay Kiki Farod.
2: Sige, salamat gid kay Kiki Carla.
4: Yes, sa Kiki Farod report, gikan sa patrol ini nga balita nga gulong sa usang DX 500 MITC kag D3 Bayo. Ini si Kiki Farod Carla at Asur para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alas 5.39 na sa hapon mga Kiki 5 ang Klinika D3 Bayo. Mga Kiki 5, isa yung manami nga suplemento kaya may antiviral siya, antifungal kag antibacterial properties. Nga sarang naman nga magkapatay sa mga kagaw-kagaw sa ngilanat sa ubo, trangkaso, kag sipon. Di kung gusto ka mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Check tabi si Kiki 5 Michelle Patinyo. Ang balita di Kiki 5 Michelle, doon mas kalawaan sa klinika GTX 500. Mayara naman sa anti-diabetic property sa muning charantin, visin, kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sa insulin. Kiki 5 Michelle!
1: K5 News FM Live Report!
2: Ibalita mo!
5: Sa K5 Road sa kagabi daw halos bilogid no nga banwa sang lakas Juliana diri sa Negros Occidental ang nakapanimaho sa ning sulfur nga halit niya sa may bulkan Canlaon kay K5 Road. Sigin ka kibot ini sang mga residente diri sa nasambit nga banwa kag tikaina aton man gin pangusisa o nangusisa kita no sa kay DRMO head John Diaz kag sunod sa ila gin-confirm nila nga nag-barton did man sila kay Kiki Farod sang report gikan sa nagkalain-lain nga barangay nga ti amo na nakapanimaho sang sulfur kag hindi ko no daw normal bala ka kay Kiki Farod sang like nga ti do na anad na sila nga may ara gid man gadulo dapya bi nga baho sang sulfur this time daw ka isog ko no nga baho bala ka kay Kiki Farod kag lawig ini na nga na panimahuan nila kag ang kalayoon nila sa crater nagadepende sa inabalang gadapidapya nga isog nga baho o sining sulfur kay K5 Rod. Di bangod sini, wala pa man gid napatod no sang DRMO dira sa may lakas niya na kon ano balang natabo dito sa may babaw mismo sang kanlaon. Nagpanugyan na lang ang head niya si Diasis nga magsuksok sang face mask. Isira ang mga portahan kay K5 Rod sa tagsa ka mga panimalay. Ang bintana, amuman kay K5 Rod sa gusto nga mahagan-hagan. Kating sulfur do hindi din manima namin sa health naton.
2: Si sa tiyempo ni kay K5 Michelle, kapalag ka nag-ulan-ulan naman ting usbong yabla mo nang gaisog siya. Manungutis mo na kung manugbo-bo na sa yung ulan, no? Aga-usbong na yung sulfur.
5: Yes, with K5 Rod. Kasi kaina, may gin-send man nga video si Remuel Laho, ining aton nga residente, dira nung nagahatag man sa mga information regarding dira sa nagkatabo sa may lakas Siliana, nga daw nagkusog naman ang dalodos ang tubig dira sa may biak na bato ka K5 Rod. Ang ato naman yung FIVOC sa panlaon, ang aton resident volcanologist nga si Ma'am Mary Andelin Kinsha, ang nagambal nga hindi lang galiya sa K5 Rod sa lakas Siliana naglabot ining may isog na baho sang sulfur. Even ang Bago City kay K5 Rod ang nakapanimaho man sini, although hindi gid man amo nakaisog no ang La Carlota, but ang lakas Siliana amo gid ang shadow nga daw siling nila daw hindi normal kuno bala nga baho ka K5 Rod. Ang pananaw diriya sang aton nga resident volcanologist sa kanlaon, posible kay K5 Rod nga nagtaas gid man ang ginabuga nga sulfur dioxide sang vulkan kanlaon. Pero gin klaro sang volcanologist sa kanlaon dira nga wala iya naglupok ang vulkan kay K5 Rod. So possibly bangod sang ulan nag-awas gid man no ining sulfur dioxide dira sa may kanlaon. Kag ini pa karon ang ilang ipatod pa sa K5 Rod kon na diin pa ginoong iban nga mga banwa kag syudad ang naka-experience. But so far La Castellana, Bago kag La Carlota ang naka-experience ni kagabi ka K5 Rod. But sa kaina do naghagan-hagan naman kuno ang baho basi siguro sa ulan lang gid man kay K5 Rod sa tiempo.
2: Sige, salamat gid kay K5 Michelle.
5: Yes, sa K5 Rod, banita naman gikan sa my provincial capital na ginadulong sa atin sa kaluan sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Alas 5:44, check na si K5 Obre, suspend niya. Kay ang balita ni K5 Obre, dalumas kalawaan sa klinika D3 Bio and of course ang Extend Food Supplement for Men. I-check na ni kay may ang investigasyon Japon sa mga kapulisan bahay naman sa pagpanglutang patay si isa ka mangunguma sa may kawayan ti nagkapatayon pa. No, hibalaon ta aran siya sa line number 1 karon si K5 Obre si Tiano John Noli Dandoy Nestor Dandoy Sarge Borbon nagapamati man kag si Jelwen nagaungot man sa tong pagpangalagad Juna Barcelona nagapamati man sa tong sumong kag si Mambings Delfin kag Maydagay kag K5 Obre plus standby
1: K5 News FM live report
2: kag K5 Obre ibalita mo.
6: K5 Rods, maayong hapon, no? Bati-on ako ka K5 Rods. Okay lang ako.
2: Okay, good. Nami, ang imong kwansubong audio.
6: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso ka K5 Rods, hepe sa Kawayan Municipal Police Station, nga may person of interest na sa paglutang patay sa isa ka mangunguma dito ya sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, 5:40 sang aga sa nga Domingo ni K5 Rods. Kaso lang kay K5 Rods, hindi danay pag-divulge sa kapulisan bahin sa mga ila sini pagkilala sa mga person of interest kay K5 Rods because ining background sa atong biktima, may ginfaila ni siya kaso kay K5 Rods sa acts of lasciviousness, nagwa ni iya nga warrant kag na-serve sa January 5, 2024. Antes pa ginsettle sang biktima kay K5 Rods. So kumbaga 2 months siya na after niya serve ang warrant kay K5 Rods sang iya kaso nga acts of lasciviousness, 2 months siya na detain sa 2 months siya na-detain kag ginsettle niya kag K5 Broads ang iyang kaso. So madungduman kay K5 Broads ang biktima ginkilala kay alias Boss Beer, 59 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa Purok 1, Barangay Yawyaw, Kawayan. Ining area ka K5 Broads approximately mga 16 kilometers away from the proper kay K5 Broads. Pero ang Purok 1 ni ari lang ni sa proper sang Yawyaw. So hindi wala iya sang miyara sang mountainous area ang Barangay Yawyaw kay K5 Broads. Initial nga investigasyon sa kapulisan kay K5 Broads, ang biktima madamog lang ni siya kuntani sang iya nga baboy sa likod lang mismo sang ilabalay kay K5 Broads. Ang ilabalay may mga kudal man ni kay K5 Broads nga may kudal. So alas 5:40 sang aga ni, so kung ngara ka sa bukid ya ka K5 Broads ang mga tao dito ya aga pagabugtaw kaya mo na madamog or even makato sa uma. So mo ka K5 Broads madamog lang siya tanis nga baboy sa likod sa ilabalay isang hinali lang nga may ginabulubanta 5 ka mga armado nga nagtiro sa iya ka K5 Broads sang makapila ka beses. Nag-igo ini sa nilain nga bahin sa ngalawas kay K5 Broads. Base sa kapulisan, ang masaang igo niya, ara si ngalawas kay K5 Broads, wala man siya sang igo sa ulo, laban sa likod kay K5 Broads. Din padulungan nato ng area kay K5 Broads, probably wala nakasulod sa area ang ining mga armado. Kumbaga gintiro lang siya kay K5 Broads, ara lang sa guwa, sang ilang balay kay K5 Broads. Kaya ang ilagan ni Kudal kay K5 Broads, may igo pa sang bala.
2: Uy.
6: So, sa lugar ang 12 kabilog ka mga bala sang high-powered firearms, which is 11 kabala sang 5.56 pokon M16, apat sinika K5 Broads ang wala naglupok. Kag isa naman kabala sang 7.62
2: wow.
6: Pokon AK-47.
2: High caliber nga bala ba? 1 AK-47?
6: Yes, kay K5.
2: Puwerte.
6: Mm-hmm. So sa karon naging pahayag sa aton sining hepe nga may ara na sila sang person of interest kaso hindi pa nila ma-divulge kay K5 Broads.
2: Pero damo ah kay ti pila kasahi sang bala mo wala man gin claim sang tagababaw kay K5 ubre?
6: Wala pa kay K5 Broads kahapon, wala ko pa kagi kahapon kag kagina gin check na ko wala pa sila sang may gin release kay K5 Broads. Same man sa kaso dito sa Binalbagan kay K5 Broads kay kumbaga may ara sang mga information.
2: Kay usually kon ilan agi mga 2 days, 3 days gabuhi na sa sang statement mo.
6: Ginapangita ta kay K5 Broads kay ang daan nila nga gina gina butangan sa ilang pahayag or official statements nila wala na to kay K5 Broads na gamit after sang 19 nga na encounter dito sa Tubos. So, I think kay K5 Broads no, may bag-o nga mga pages ang muna nga ginapangita tapak or mga websites kundiin sila nagapublish sang bag-o nila nga o may bag-o sila nga mga websites kundiin sila gapublish sa ilang official statements K5 Broads. Pero sa karon kapagid sang pahayag nga ginpagwa ang tagababaw kag amo na ka K5 Broads apesar sina padayon sa gihapon ang investigasyon sang Kawayan Municipal Police Station bahin sa naglungtad nga insidente kay K5 Broads. Kag ang pamilya naman kay K5 Broads nagapanawagan gid sang hustisya especially mga kabataan nga sini kay K5 Broads.
2: Oh, sige ah. Salamat gid kay K5 Aubrey.
6: Thank you so much, KK Broads. So, may nang update nga madadulong naton report gikan diri sa Sunga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspeni para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Ahayo, tiyo laton talang ang dalagan sa investigasyon kabay pangamadakpan ang naghimu sinang krimen. Kay Tiyama Kod, may mga pamilya man na, may kabataan, may gita pa eskwala. Ayo, kasubo, gidas Pilipinas, no? Hindi man sa tanan, ah. Kalipayan man. Sa aton si Masuki, ah, sa liwat, sa aton si mga sponsor, salamat, Gid. Lapit na lang amon sining K5 News FM League of Champions, a retro dance showdown competition. Nga pag-iwato naman sa Bacolod City Government Center, that would be on October 11, Sunday at 7 p.m. dira mismo sa tubangan Gid sang fountain nga 200 million plus. Hamakon mo nga amon sining ano ni, ang amon sining atubangan da sa event 200 million nga balor sang fountain. Hamakon mo ra. that would be a historic night sa K5. Din ka na imo yung ano ng venue mo, 220 million. Ayo, kadami. Wahin ta panahon mga K5, bantay naman ang masunod na palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod, sa si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
7: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
14: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
13: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
20: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagkapanalakit nga baka, liyong kalikot sa salon pass. This is a mental health elastic camphor, it's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're doctor. Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga, liyong kalikot.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
1: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
20: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
23: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, DuExam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Esthetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Esthetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batog. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagpalig na ang D3Bio Evening Newscast, subong nga Martes, Oktobre 6, tuig 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental. Sa mga headlines sa dulong mas kalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang lokal, kasong statutory rape, ginpasaka naman, batok sa ginaligar, nagbolest siya sa grade school students sa EB Magaluna. Sa balitang nasyonal, halit nga ginbili naman sang El Nino sa agrikultura, nagdangat naman sa 5.56 bilyones katasos. Sa balitang international, Bob Al-Mandib Strait, naagaw naman sa Yemeni government, batok sa mga Houthis. Sa balitang sports, jersey ni Rene Baterbonia, ginbilin kay Bustoyo. Jersey Gitaligar, nagbalor naman sa 25 milyones kapasos. Lang sa balitang entertainment, Ria Ataide, nagabusong sa ilay karuhang bata ni Zanjo Marodo. Check na to ng aton singa Ulat Panahon.
4: Ulat Panahon.
3: Wala to ng update kay K5 Dominic Baniaga.
5: Sa may ginabantayan nga bagyo, ang pag-asa kapang maka-eksperyensya sa mga pagula ng pila ka mga lugar sa Pilipinas bangod sa epektos ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Suno sa pag-asa, mangin mag-an-umo ng panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulaan sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Ang norte naman nga maayon sa Luzon, partikular ang Batanes kag probinsya sang Cagayan, ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga panahon kag mga pagulaan bangod sa epektos ang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahayan sa Luzon, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa maayong nga panahon sa aga, tapang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat, pagod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, mangin magal-uman ang panahon sa probinsya buwas ng adlaw, na mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat, bungod sa epekto sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa Cagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa Udto. Para sa D3 Mayo Evening Newscast, isi ka K5, Dominic Cabrera Banyago. Para sa kampiyan ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Alasay sa 8, kagsa detalya sa mga balitang lokal. Governor Lacson suportadong proposal nga hataga naman sa emergency power si PBBM. May kampiyon nga balita si Kagipad Michelle Patinio.
1: Suportado ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang proposal sang pila ka mga kongresista nga hatagan sang emergency power si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud nga madasig nga maresolbar ang krisis sa supply sang kuryente sa Visayas. Sa pahayag ni Lacson, subong nga Martes, nagapati siya nga dako ang mabulig sini para sa bugos nga Visayas kun madayon ang desisyon sa mga kongreso nga hatagan sang emergency powers ang presidente. Pahayag pa sang gobernador kun matuod man ang report nga magasugod na sa madasun nga tuig ang bidding sa mga battery storage para sa mga solar energy plants diri sa Negros, maayo na ini nga balita kag nagalaom siya nga mahimo ini gilayon sa bulan sang Enero. Iyaman gin pahayag nga suportado niya ang proposal sang pila ka mga kongresista nga mahatagan sang emergency powers ang presidente agud madasig nga ma-secure kag mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang kaso naman nga statutory rape, ginpasa ka naman batok sa ginaligar, nagmulas siya sa grade school student sa EB Magalo na. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Ginpasaka na kagapon nga adlaw October 5 ang kaso nga statutory rape matok sa suspetsado nga tricycle driver nga gitaligar nagmolestya sa isa ka grade school student sa tuong October 2 pasado alas 12 sa Udto sa Banwa sang EB Magalona. Ginsilig ni Police Major Genesis Catalogo spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga stable na ang kondisyon sa biktima apang padayon din ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas nga naangkon sa insidente. Sa madumduman sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpakilala ang suspetsado nga abyan sa iya nga amay nga isa man ka tricycle driver kamagdanan nga nagsalig ang babae kag sa iya nagupod para idulong sa ila nga puluyan. Gindala sa suspetsado ang biktima sa kampo kag dili ginsakit kag ginhigta ng tiil agud indi makapalagyo kag sa masigurado nga indi na makagiho ang babae diri na kag ginhimo ang malain nga plano. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sinto Biente, katulilada naman sa basura na tipon sa trash traps nga gininstall naman sa suba sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: Natipon sa trash traps ang Sinto Biente, katulilada sa basura nga gininstall sa Bacolod City Government sa mga suba kag creek sa syudad. Ang iningatigang ang kabayan sa padayon ng programa sa syudad angot sa pag-rehabilitate sa alagyan sa tubig sa mga suba kag creek. Gininstall ang trash traps para mapahapos ang paglimpyo sa mga otoridad sa mga suba kag creek sa syudad. Inigabalitang nadulong sa Inusal Media X 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang sa siyudad sa Bacolod, isa naman sa mga finalista sang Presidential Award para naman sa Child Friendly City. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
8: Gilbaton, subong Oktubre 6 ni Mayor Greg Asataya kag Councilor Celia Flor ang validation team sa Council for the Welfare of Children o CWC kag mga partner agencies para sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities in City o PACMC. National finalists ang Bacolod sa Highly Urbanized Cities category kag bangod sini pag-ausisaon sa validation team ang mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa kabataan sa syudad. Barangay Villamonte ang napilian bilang model barangay samtang apat pa ka mga barangay sa nanarisari ng mga kategorya ang ipaidalong sa proseso sang evaluation nga nalakip sang Barangay Granada bilang upland, Banago sa coastal, Pahanukoy urban kag Takuling naman sa inland. Ginpakigbahin man ni Mayor Greg Asataya ang e-mobile learning center 6100 hotline kag GIA para mas mapahapos kag mapadasig malambot sa mga kabataan kag mga pamilya ang serbisyo sang syudad. Sunod sa alkalde ang pag-atipan kag pagprotekta sang kabataan responsibilidad nga dapat tumanon sa matag adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginatul-o sa inyo sa Kalwan sa MyTC D3 Bayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Duwag ka mga SLI dakop matapos magkuha naman si giligal nga droga sa Sagay City. May kampiyon nga balita si KG5 Colleen Cobia.
9: Dakop ang duha ka street level individual matapos magkuhaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga Baybas operation sa mga katapos sang Station Drugs Enforcement Team sang Sagay Component City Police Station sa Yolanda Housing Phase 1 Barangay Paraiso sa siyudad sang Sagay. Ang mga suspect ang ginkilala kanday Nonoy 48 anyos, residente sang Yolanda Housing Phase 1 Barangay Paraiso, kag alias Bugrong 26 anyos, residente sang Purok Mahida Iton Barangay Paraiso sa siyudad sang Sagay. Sa operasyon na recover sa mga otoridad ang apat ka pakete sa 2.59 grams sa ginosuspetsyuan shabu nga nagabalor sa 17,612 pesos. Nakuha man gikan sa ilang 500 pesos nga Baybas money, isa ka improvised tutor, isa ka lighter kag isa ka color brown nga kahita. Ang mga nakuha nga kagamitan ang gindala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Yara naman sa kusuriya sa Sagay Component City Police Station ang duha ka suspek para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang paglutang patay si isang kamangunguma sa Maybinal Bagan, wala pa sang person of interest. May kampiyon nga balita si KK5 Obre Sospenye.
10: Ginpahayag ni Police Major Joey Mara, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, nga wala pa sa person of interest ang kapulisan sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Binalbagan, Oktobre 5. Ginkilala ang biktima kay Diolito Arnado, 56 anyos, bangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Major Mara, ang bangkay sang biktima igapay dalong pa sa autopsy agud mabalan kung ano ang gintunaan sa iya kamatayon. Padayon naman nga nagapangayo sa hustisya ang pamilya sang biktima samtang ang investigasyon sa kapulisan nagapadayon man.
11: Tingala ka lang ang ginpatay. Ano ang dako nga sala sa bata ko? Kani kun sala gin man, kung sino naghimo, istoryahon. Istoryahon ang tani. Hindi kay patyon, kuwaon ng kabuhi sa bata ko.
10: Madumduman na gagindutang patayang biktima samtang nagapang-arado sa iya mismo nga uma. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inis ka K5, Arby Suspendi para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kag sa katapusan nga balita nga lokal, lalaki nga nagpalupok kananaya sang armas lutang sa isa barangay Mansilingan nadakpan. May kampiyon nga balita si KG5 Berto Gakit.
12: O sa may kabugasan Mansilingan ginaligar hubog nga lalaki nagapanaya sa mga armas sa mga tao nga iya masugata. Ginareklamo nadakpan sang pulis. Yaring balita atong gintutukan.
13: Grabe gid ang kakibot sang pilakamang residente sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan matapos nga sila ang gintayaan kagin palupukan sang armas sang isa kaginaligar hubog nga lalaki. Suno sa kay tata ang iyang manghod nang ihi kuno sa likod sang ilang balay kung sa diin ara ang gym sa gilayon lang nga gintayaan siya sang armas. Wala kuno naglupok sa ikaduwa nga pitik apang naglupok ini sa ikatlo kag maayo nga nakalikaw ang iyang manghod. Nagwa ang mga ini

0: Oo, ikaw tayo kung anong natapos sa mami karon.
1: Ano mahambal mo sinisiya?
0: Eh, dito na kami sa korte kita na eh.
2: Opo, sa patyo si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
3: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Alas 6:17 kag sa detalye sa Balitang National. Nagdangat sa 5 bilyon ka pesos ang ginbili naman nga halit nga agrikultura sa tunga naman sa epekto sa El Nino. Sunod naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon Indi RRMC sa gimpagwa kahapon nga adlaw, October 5 ang situational report sa ahensya. Mayara naman sang 2,001,322 na ka mga mangunguma kag mangingisa ang apektado sa gikan naman sa pito ka mga rehiyon. Mayara naman 223,497 ka ektarya naman ka mga talamnan ang nagkalaguba. Ang mga pinakamadamong nga napektuhan ang gikan naman sa Region 2 o kon Cagayan Valley kag nagdanga naman sa 194,249 ka mga mangunguma kag mangingisa. Samtang nagbalik na sa witness stand si Ronel Buenaventura sa padayon naman sa impeachment trial siningadlaw sa Martes sa Oktobre 6. Si Buenaventura mong executive director sa Anti-Money Laundering Council. Kung siningadlaw, ginpatigyan naman sa defense panel ang cross-examination kay Buenaventura. May angot naman sa Article 2 sa Article of Impeachment. Sa diin ginakusahan naman si Vice President Sara Duterte, angot naman si Amanggad nga nang kung samtang nagapungko sa serbisyo bilang vice-presidente sa Pilipinas. Kahapon, Lunes, sa Oktobre 5, ginpahanugutan naman si Buenaventura nga iga-presentar ang mga ebidensya nga nalakipa naman sa mga bank transactions ni Vice President Sara kagsang banasining nga si Manases Carpio. Sunod naman sa Executive Director, naglabot naman sa 4.4 bilyon ka pesos ang mga bank transactions nga ginpatigayon sa bank accounts sang mag-asawa. Sa diin, mayara naman sang 1.6 bilyon nga inflows o kung ang kwarta nga nagsulod sa account samtang mayara naman sang 1.3 bilyon pesos naman ang outflows o kon withdrawals. Apang mayara naman sang 1.4 bilyon sa record naman nga wala matumod nga bala nagasulod o kung nagagwa nga kwarta sa account sang vice presidente kasang iya sininga bana. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginbulgar naman si Senator Judge Riza Hontiveros nga pila sa mga kumpanya nga nagpasulod sa pundo para naman sa Kalye 888 Food Corporation. Amo ang mga enterprises o kumpanya nga ginapanigya naman sa gobyerno sang China. Suno sa senadora mismo sa yasining opisina nga nagusisa sa mga Chinese companies ang gintumod sa impeachment trial. Sa diin nahibaluan nga ang China National Township Enterprise ang satuyara naman sa idalom sa Ministry of Agriculture sang China. Isa man nga mga kumpanya nga gitumod sa impeachment trial amo ang Xinjiang Fruit Industry Group nga hindi ordinaryo ang kumpanya bangod isa iman ini ka kumpanya ginapanigya naman sang gobyerno sang China. Lunes nga adlaw ginkumpirma naman ni Buenaventura sang AMLAC nga ang Kalye 88 Food Corporation nakabaton sang 319 milyon ka pesos gikan naman sa China kag Hong Kong. Base naman sa ligasyon konektadong samitan nga kumpanya kay Vice President Sara Duterte kag bana sini nga vice presidente nga si Manases Carpio. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, naghingyo naman ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court nga ibasura ang petisyon batok naman sa postponement sa barangay kag sangguni ang kabataan eleksyon o kon BSQA nga natala na kuntaning nga batigayon subong nga tuig. Sa komento agin files ang OSG para naman sa Office of the President, Senate House of Representatives kag Commission on Elections nga napapitsahan October 5 ang issuance ng temporary restraining order o kon TRO kag iban pa nga mga relief nga gitpangabay ni Attorney Romulo Macalintal ang makatugas ang disruption sa operasyon sang pool body. Madumduman naman nga ginsuspend sa mga ang operasyon kasunod sang pagperma ni President Ferdinand Marcos Jr. sang Republic Act No. 12326 pagperma o kon ang act fixing the terms of office and barangay officials and members of the sangguniang kabataan to 5 years. Sa muman nga lay, ginreschedule ang BSQA kung sa diin matabo na ini sa Nobyembre tuig 2028.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Alas 6 sa Biyante Dos kag sa atong sigabalitang internet.

0: National Bob Al-Mandeb straight. Naagaw naman sa Yemeni government, batok naman sa mga Houthi. Sa may kampiyon ng balita, si Kaki-5 Bay Higilan.
1: Kontrolado na liwat sa Yemeni government forces ang Bab al-Mandeb Strait. Ini matapos mag-lunsar sa counter-offensive batok sa mga rebuilding nga Houthi. Suno sa reports ng Reuters, nagpatigayon sa opensiba ang Yemeni government forces. Pila lang kakilometro sa syudad sa Mocha, kag ginasuportahan sila sa fighter jets ng Royal Saudi Air Force. Madunduman nga target sa Houthi nga ila mauyatan ang Bab al-Mandeb, nga nagasurvey bilang isa pa kakritikal nga alagyan sa mga barko sa Middle East, magluwas sa Strait of Hormuz. Samtang ginapatigayon ang opensiba, naglunsar man sa pagpang-atake ang Saudi-led coalition sa Hodeida Governorate, kung sa diin liwat nga nabawi sa Yemeni government forces ang isa ka airfield sa Dubab District. Gilayon naman nga nagbalos ang Houthi kag ila ginatake ang pila pa ka mga lugar sa Saudi Arabia. Lakip na diri ang duha ka international airport, isa ka refinery kag isa ka military base. Nagpahayag man ang mga Houthi nga duha ka mga sibilyan ang napatay, samtang pito ang pilason sa ginpatigayon nga airstrikes ng Saudi Arabia sa Sanhan kag Sawan districts. Para sa Balitang International, ako si Kaki-5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Jersey ni Rene Baterbonia, ginbilin kay Boss Toyo. Jersey ginaligar, nagabalo naman sa 25 milyones ka pesos. May kampiyon nga balita, si Kaki-5 Bea Sumpay.
3: Gindanay sa kay Boss Toyo sa Pinoy Pound Stars ang jersey sa nagtaliwan nga basketball player nga si Rene Baterbonia. Gindala sa mga ginikanan ang jersey ni Rene sa naghahampang paini para sa Ateneo de Davao University. Ginaaligar nga nagabalor sa 25 milyones ka pesos ang nasambit nga jersey. Apang apisar sa dako nga balor, wala nagbabayad ang mga ginikanan. Sunod sa Iloy nga si Robbie Lim, tuyo lamang nila nga ma-preserve ang remembrance ng ila anak sa Pinoy Palm Stars Museum. Ako si Bea Sumpay sa CPSU Hinigaran para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Alasay sa 25, kag para naman sa ato singa balitang entertainment, Ria at Taide, nagabusong na sa ilang sininga ikaduha nga bata ni Zanjo Marudo. May kampiyon nga balita, si Kaki-5 Lori Gamboa.
4: Malipayan nga ginanunsyo sa aktor nga si Zanjo Marudo nga nagabusong liwat ang iyang asawa nga si Ria at Taide sa ginpatigayon nga special screening sa pelikula nga Apple of My Eye. Wala ginpahayag ni Sanjo kung pila nakabulan ang tiyan ni Ria, apang tuman nga ginakalipay sang aktor ang balita, bangod nga para sa iya, isa naman ini kadako nga blessing sa ilang nga nagadako nga pamilya. Ginpakigbahin man sang aktor ang excitement nga iya gakabatsyagan kada magpuli siya sa ilang nga balay, bangod nga kabalo siya nga may nagahulat sa iya. Setyembre tuig 2024, sang ginbunag ni Ria ang subang nila ni Sanjo nga si Bino, nga sa karon 2 years old na. Para sa balitang entertainment, ini si Kaki-5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Mga Kaki-5, umuyad to mga dalagko nga mabalita subong nga Martes, Oktubre 6, 2021. Bantay naman buhas nga adlaw pati bagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Magasunod na ang Larga Vista program, kaupo naman si Kaki-5 Julius Marivelas. Sa pangalan naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, samo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ako naman si Kaki-5 Rod Spalma sa pangalan ni Kaki-5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. T3, Bio, diabetico ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit,
2: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntan sang imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 oras, para sa nagkapanalakit nga baka, liyong kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor, it's a generic name salon pass, symptoms persist until you're doctor. Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente, para mahaganaganan ang sakit sang abaga, liyong kalikod.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers, og makakuha og higayon, win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
13: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car car rental and car wash services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 36 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorga Vista. Kakako si Julius Mariveres.
0: Lorga Vista.
1: Ginapanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga mahimo magaluntad ang hinali nga pagbaha o kung flash floods kagpakatipag sang duta bangod sang moderate o kung mabunok nga pag-ulan sa palibot sang pungsod Pilipinas bangod sang ginatuwag Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ dalasa ang Luzon, Visayas and Mindanao, meaning amo ini ang aton balantayan sa piyak sang aton ginapabot kapag singke sang epekto sang El Nino phenomenon sa bugos nga kalibutan. Bueno, buksan tang aton talakayan diri sa Pilipinas, nasandwich kita practically sa duwa ka epekto karon sang El Nino. May mga lugar nga tuman ang pagbubo sang ulan samtang amat-amat naman gamala gatigang na galilitik na ang pila ka mga lugar ang kadutaan kag ang forecast sang pag-asa na gasiling as of yesterday ang balita sang national news outlets amo ini bilog nga 82 ka mga probinsya sa pungsod Pilipinas mangin drought affected, meaning magkalawad ang tubig para sa panguma by March 2027. Meaning, wala duda, apektado kita tanan, sining ginatawag super or if not Godzilla El Nino, mala monster, mala dinosaur. Suno sa mga scientifico nga El Nino phenomena karon nga tuig 2026 kag magalawig tubtob sa masunod nga tuig.
0: Lorga,
1: now let's have this video na no bala ang ginaangkon karon na no bala ang gabati-bati sa Pilipinas tuman nga init kag bubo sang ulan ari pamatian.
2: It's raining in the Philippines right now. Don't be fooled. Sudden downpours are hitting parts of Luzon and the Visayas and Mindanao are getting soaked. The rain is coming from Typhoon Choiwan, and it is 2,610 kilometers east of extreme northern Luzon. It's still outside Philippine area of responsibility, but its tail of clouds stretches all the way to us, dragging rain into western Visayas, Negros Island region, central Visayas, Leyte, southern Leyte, and all of Mindanao. Pagasa is warning of flash floods and landslides. This October, up to 2 storms could still come in. Their names would be Rosal and Samuel, and Pagasa says there's a high chance they hit Luzon or the Visayas. But look where Choiwan is heading. It's moving north toward Japan, away from us. That's the problem. Storms bring rain, fewer storms, less rain, and this month, Pagasa says a very strong El Nino begins, with below normal rain across Luzon, the Visayas, and Caraga. By the end of October, 8 provinces could be in drought. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Quirino, Eastern Samar, Leyte, and Samar. 9 more slip into a dry spell, and 28 fall under a dry condition, Metro Manila included. In western Visayas, Pagasa says the worst hits from October to December. A water crisis is possible, and the storms aren't done with us. Pagasa says a storm threat is likely from October 8 to 14. El Nino may send fewer storms our way, but Pagasa warns the next storm that comes can hit harder. So it's not one danger, it's two. The land keeps drying out, and the storms that still reach us can do more damage. What preparation is your family doing right now? Share it in the comments so the rest of us can do it too.
1: All right, now sa report na gasiling, ang problema amo sini. Ang bagyo nga magasulod during El Nino apisar nga jutay kay ti on the average 24 ka mga bagyo ang nagaigo sa aton sa kada tuig par, pero sini nga El Nino ang forecast may ara pasang duwa, meaning mas jutay ang bagyo nga maigo sa aton. Ang problema mas mabaskog nano ang dako nga palaligban sini. Kung wala El Nino, ang normal nga bagyo nagadala tubig, may ulan. Pero kung may El Nino ang ginadala sang bagyo, tuman lang nga hangin, meaning mabaskog nga hangin, apang less jutay ang ulan ni Yasin. That is why nga subong hindi kakainchindi kung bala impyerno o kung na nano nga pagkimtang ang aton ginaluntaran karon. Because apisar nga nagamala, nagalitik, in fact, ang duta sa pila kabahin sang Pilipinas, pero may ara naman niya bagyo nga magasulod sa aton. And that is the problem. So meaning, amat-amat nga nagabuang, amat-amat nga hindi mahangpan, amat-amat nga nagaterko ang ulo sang kalibutan, inaiwala labot sa pag-sirko sang mga lideres sa aton kalibutan. Kiti, padayon ang inaway, padayon ang gera, halin sa Middle East, pagkadto sa Asia. But we're not even talking about that yet. Ang aton ginaistoryan, natural phenomena pa lang. Ti, siyempre, ara ang lakat sang panahon. And then, ang isa pagid kabalantayan karon amuni. Kagabi, gin-report ko sa inyo nga may ara isa kababayi, 28 anyos, nga napatay dito sa Russia. Na nung labot ta, hindi taman to pariente. Hindi, Blarimuel, hindi ta parienteng napatay. Ang problema o galing amuni, yadtong napatay nga 28 anyos nga babaye, halin o nagatrabaho sa isa ka laboratory dito sa Russia. Na nung laboratory ini, naga-eksperimento sila ukon nagatuon sa mga bakterya, mga kagaw, virus, fungus, kag iban pa. Yadtong babaye, napatay samtang ginausisa ang kagaw sa bubonic plague. Na nung problema sini. Ang bubonic plague, amo ini ang nagtuga sang ginatawag sang una, Black Death, itom nga kamatayon. Ginkulbaan ang mga tao sang una, magluwas sa Spanish flu, Black Death, grabing problema sang una sang kalibutan. Nano ining Black Death, dala ini sang mga bitik o kun utol, o bitik to be more exact, ticks or fleas nga nagasakay sa mga ilaga, nagatuga ini sang symptoms o kun mga patimaan katulad sang pneumonia. Gani ining natabo dito sa Russia ang gin-confirm pneumonic plague ang nag o ang kagaw, bacteria actually ang nag-apekto sa babae, ang nagpatay sa iya. Ti pneumonia makmo, sobra pa sa pneumonia ang imo sini antuson sa sining ginatawag pneumonic o kon bubonic plague. Yari, pamatian ta, nano bala ang ginatawag bubonic plague? Kag nga dapat naton kabalak-an ini. Yaring video.
3: In October of 1347, 12 ships dropped anchor at a Sicilian port. Those who eagerly approached were met with a grisly sight. Almost all aboard were either dead or barely alive, their skin erupting with blackened boils that dripped pus and blood. In horror, the Sicilian authorities demanded that the ship set sail, but though they left, the damage had already been done. The Black Death was now in Europe, and millions would die in what is considered one of the greatest disasters in history. Let's explore how the bubonic plague wiped out at least a third of Europe's population, if not more, in this episode of the Infographic Show. What made the Black Death so deadly? Europe was hit hard by the plague, but it was not hit first. It was also not unaware of a disease that was already bringing widespread death and destruction elsewhere. Before the infested ships arrived in Sicily, rumors of a frightful sickness devastating the populations of first China and then India, Egypt, Persia, and Syria had spread near and far. While no one knew what caused it or why, it seemed to follow trade routes spanning the Near and Far East. Further, when it appeared, it was by all accounts unstoppable.
1: Alright, kadali! Ari, ang ginalinan sini mga barko. Kay saluyag mo sa indi, sang una ang major means of transportation, di wala pa to eroplano, barko. Nga, sa negosyo ang ginakargahan sang mga produkto, barko. So, may ara ginatawag trade routes, mga alagyan pang negosyo. Oo, di rin nagsakay ang mga ilaga sa barko. Mga ilaga nga may bitik nga nagadala sang black plague or bubonic plague. Pag landing sa Sicily, sa Italy, naog ang tao, naog man ang mga ilaga. Ang malain kay halos tanan nga tripulante o kon mananagat sa sining mga barko, sa 12 ka barko, patay na, meaning naglapta na. May ara na paglaton ang kagaw. Now, nano ang talalupang doon, diri banwa? Dito sa Europa, wala sila kabalo na may ara gali balatian nga ginatawag Black Death. Nga, kitisang una, wala pa telepono, wala cellphone, wala pa telegrama, definitely wala Facebook, wala Messenger, wala internet. So, hinay maglapta ang balita. Wala kabalo ang taga-Italia, ang taga-Sicily in particular, kag ang Europa, nga dito sa China. Surprisingly, ha? Sa China, mahimo nagsugod ining Black Death nga ginatawag, kag pila ka parte sang Asia. Ti remember, nagligad ang COVID pandemic, ang ginalinan sine, reportedly, China man. Oo, tandaan ta nga ang China atong sa COVID ang ginasiling nga ang isa kaginsakyan sang virus, sang COVID virus, amo ini ang mga alagit-it. Nga kun kuan mo actually sang pakpakrimuel, ang tsura sang alagit-it daw ilaga. Elebla? Now, iniya ang Black Death, ilaga gidya ang ginsakyan sini sang bakterya. Actually, ang kagaw ara sa mga bitik nga nagsakay sa ilaga. So, amo ini ang nagbulig palapta sang sini nga bubonic plague o kon balatian nga makamamatay nga nag-apekto sa kalibutan. In fact, ang balita, almost one-third or sobra sa katunga sang kalibutan o sang populasyon that time ang nagkalamatay. Yari pamatian dugang.
4: Would begin to swell at the lymph nodes located in their groin area or other regions. The growth
1: kasakit
4: would soon develop into large blackish blue egg-sized lumps, or even less fortunate, expand to the size of apples. These would then fester and ooze various bodily fluids. Beyond this, those with the disease could develop any combination of a series of additional symptoms.
1: All right, are importante ni kay para sa lalaki sakit remuel nga sa groin area. Groin area may ara lumps, mga bukol-bukol. Magamba ka groin area, tisa aton pa sa sakanggid. Oo, may gatubo nga mga bukol-bukol nga nagalabot tub-tub sa kadakuon sang mansana sa ragay. Kasakit ah. Dugin paltak kaguro maglakat ka magamuna no. Hamak mo daw mansanas kadako nga bukol-bukol. Lump. Dispues, ma-fester. Magambal ka, fester, buot silingon nga mahabok, kag mabutoy-butoy, mapuno, sang, na-na. Ay, Diyos ko. Pagkatapos, mabuswang. Ay, ay. Tisang una nga tsimpo, wala paya ospital, wala paya antibiotics, wala paya bulong. That is why, nga madasig nga naglapta ining bubonic plague o kon ining Black Death sang una nga panahon, dinag-on pa nga panahon. Ari pamati ang taliwat.
4: Chills, sweating, upset stomach, and diarrhea.
3: Almost always, this was followed by death.
1: Aragay!
3: To those who observed its effects firsthand, all it appeared to take was a brief physical contact with the clothing of someone who was sick to pass the disease on to another. Though some doctors claimed that it was the spirit leaving the body of the deceased that infected others as it passed by. Obviously, at this point in history, the real methods of disease transmission were not yet well understood. Without understanding it, most were helpless to defend against it. Few areas other than some islands cut off from the rest of Europe by the sea made it through the pandemic plague-free. The rest of the population was not so lucky. The bacterium infiltrated virtually every European city's defenses, and many who appeared perfectly healthy one day could be dead a few days later. It was uncommon, though possible, for someone to survive a week or two before he or she died. Compounding problems further, those with the disease would typically be asymptomatic for the first few days, and so no one would be aware that they had caught it. This meant that successfully isolating them from the rest of society at this point was all but impossible. Those who tried the next best thing to protect themselves by fleeing for the country were not safe there either. The plague decimated livestock as well, and countless pigs, cows, chickens, and sheep, who also died
1: a brutal death. Pause on ang kadali. Now, siyempre, sang una nga panahon, hindi pa uswag, meaning hindi pa developed, ang ginatawag nga understanding sa diseases. Hindi pa amuna ka-scientific ang tawo eh. Ang pagpatisad to, nga kung malatnan ka sang Black Death o kung siningkagaw nga nagatuga sang bubonic plague, ang naglaton sa imo, kalag sang isa katawo, nga napatay. So amuna ang pagpati sang tao. Ang malain pa amo sini. Masyado kadasig ang transmission. Bisan sa bayo pa lang sang nagabalatian nga tao, matandog ni mo abeti, malatnan ka kag ang sakit kay inadlaw lang una-una mahilanat ka, tuman ka taas nga hilanat, machill ka, makurog-kurog. Pagkatapos sina, may ara mga nuluna na abing nga mga bukol-bukol nga magwa sa lawas nyo. Motong hambal kung isa ka area nga magaluntad gid ang bukol-bukol sa imo sakang. Magadako, tub-tub nga daw mansanas kadako. Kag mabuswang, ay Diyos ko. Now anyway, ang malain banwa, kay ti Asef said, limitado ang kinaalam sang tao sa siyensya sa tunga tiyempo. Ang tao, aabi nila ang malatnan lang inang do mga balati anon. Hindi. Sa tunga tiyempo, pati ang mga tao nga daw wala balatian, mapagros, hinali lang mabalati anon. Pagkatapos sina, makaligad lang ang pilakadlaw, do wala lang. Idira ang katraidor sang kagaw. Nga wala kakabalo ang kagaw ara na si imo. So, in a matter of several days, hasta isa ka semana, do ka normal lang. So, sige ka lang, biso-biso ka sa mga kilala mo, sige ka istorya, hindi ka pag-i-isolate, hindi ka pag-iligwin, because wala kakabalo na ikaw may ara na sang balatian nga nagatuga sang Black Death. So, masyado kadasig ang paglapta. And until now, ti ari maka kilibot man because ang kagaw bacteria actually pwede maglumpat from sapat to tawo and tawo to sapat, zoonotic siya. When say zoonotic, hindi kay sa zoo makwa ang balatian kundi from sapat to tawo, although kita technically sapat man kita eh. Okay, anyway, are pamatian ta dugang
3: to a shortage of wool throughout the continent. While many European areas had a death figure of around 30%, 90% of the Italian city of Florence perished. Sometimes bodies of the deceased remained where they had died, as there were not enough people still living to bury them. Villages in addition to areas in other locations were left without a single remaining soul. The Black Death had mercilessly transformed them into ghost towns. In some instances, nature eventually took over, and areas that people once called
5: COVID ba?
3: By surrounding forest. It took aerial photography following the end of World War I to rediscover these locations as places where men, women, and children once lived. Most estimates place Europe's death toll between 50 and 70 million,
5: around
3: 30-some percent, though the CDC claims it killed as much as 60% of the population, which is considerably more. Worldwide estimates typically range from 155 to 200 million. The world at the time was a mere 500 million
5: Diyos
3: people,
5: ko.
3: So nearly
5: halos
3: half of all its inhabitants, or again, according to some sources, even more, were killed. So how was it that the Black Death was able to spread so quickly and wipe out so many people and animals alike? Well, for one, as previously mentioned, there was little in the way of scientific knowledge in the 1300s. Not only did people not understand the plague's causes or modes of transmission, but there were also countless failures in how those in the medical field attempted to treat it.
5: Oy!
3: It is true that Yersinia pestis, the bacterium behind the Black Death, or bubonic plague, is highly contagious. It can also be spread in many ways, though obviously contaminated spirits aren't one of them. Many believe that in its later stages, it had the ability to morph into an airborne strain.
5: Alagrabi!
3: To a new host via a simple sneeze or cough.
5: Ah.
3: However, all strains airborne, or those in the more initial stages that are not, are believed to have been transferred through a flea or lice bite. And many animals, in addition to countryside livestock, serve as hosts for the bacterium and blood-sucking pests. Examples are things like squirrels, rabbits, chipmunks, and mice. However, many in the scientific field have argued that by far the worst contributor to the spread of the Black Death was the urban rat and its flea. Part of the reason for this belief is that rats have been observed to develop symptoms quite similar to those in people.
5: Aye.
3: In cases of the modern-day plague, many people with the sickness had accompanying bites from fleas. Recent outbreaks often follow what's known as rat falls as well, or where rodents die off in record amounts for whatever reason. Thus, the most prevalent theory is
5: now pause and I kadali banwa. Ang problem amuni, sadto nga chimpo ang kalibutan mga tunga sa bilyon pa lang. Ang aton population, ang tawo. So, meaning mga 500 million pa lang ang tawo sa tunga tiyempo. Pero, ang estimate sa Centers for Disease Control o kung CDC sa Amerika, siningkaroon na lang ya, kitisigi research nila sa Black Death. Halos labot sa katunga sa populasyon up to 200 million. Ang nagkalamatay tuga sang Black Death. May ara mga lugar nga nagkaladula gidya, wipe out gid sa mapa. Tungod nga ang tawo sang una nga chimpote nagaistarya malapit pa sa mga kalasangan o forest abi. Ti may mga lugar ubos gidya ang banwa o ginatawag sa to abi mga burgs o kon mga towns. Oo. Bergs sa Germany. Abi, for example, ti ang tawo wala kabalo, ang moderno nga tawo wala kabalo, nga may mga lugar galit na sang una. It was only in World War I sang may eroplano na nga nakitaan nga may mga lugar galit dito sa Europa nga inubos sang Black Death galing nagkalatabunan sang kahoy kag mga tanom. That is how devastating the Black Death was. But ang aton diriya tun-an amune. Ang nagbulig lapta, syempre ang kataidor sang kagaw itself, sang bacterium, eventually nangin airborne siya. Mga chika lang pwede ka makalaton sa iban. Ang nano pagid may ara siya, madamo nga mga vector. Nano ning vector, hindi si Victor Wood ha. Ang vector amo ina ang iya ginasakyan. Meaning, halimbawa kung dengue fever ang vector lamok, Aedes aegypti, kag Aedes albopictus. Iniya, ang Black Death, pwede masakay siya sa squirrel, sa kuneho, rabbit, kunano pagid nga mga ilahas, nga mga sapat, and most of all, sa mga syudad-syudad, actually, technically, hindi pa man niya highly urbanized sadto, may mga ilaga nga. May ara na peran sang una nga pati ilaga gakalamatay tungod sining Black Death. Sa diin ang mga lugar o sa mga lugar nga damo ang ilaga nga patay, madamo man nga tawo ang nagkalamata. And so very, very interesting ini. Na no, ang problema ta karon tinatural magbaha ang isa ka problema ta as we speak ha, wala pa tayo istorya bubonic plague. Wala pa man advisory ang DOH tub-tub karon. Ang problema ta sa baha, gapanugyan na gani ang DOH, halong gikita sa leptospirosis nga. Ah, tungod sa syudad sa luyag ta sa Indi Banwa, naga-istar kita upod sa mga ilaga nga. Ah, may mga tamburong kita, may mga kanal kita, urbanized na kita kaayo, naga-iniping-iping ang mga panimalay. Ti ang higko naton ang basura ta isama na ka problema nga ah, kay may istaran kag may kaunon ang ilaga. Dason ko na iya italakayon ang parte sa ilaga, pero sa simple kag laktod nga pulong tonight ang problema amo sini. May ara sang pwede gid ang kasan ang kagaw nga nagatuga sang bubonic plague sa aton mga kasyudaran. Ari padayon unta Black Death.
6: When rats with the plague died and their fleas then looked for more blood,
5: aragay!
6: From another readily available source, which would at times be human. Upon being bitten by the contaminated flea, this person would then be exposed to the deadly bacteria. Seemingly in support of this theory, ships during the mid-1300s were commonly infested with the furry rodents
5: who
6: thrived in their dark, moist environment. And following the death ship's arrival in Sicily, the plague continued to spread further, following a trade route pattern, as it had previously in Asia, to other port locations throughout Europe and as far down as North Africa. However, more recently, there have been some proposed tweaks to this rat-based theory. As we just mentioned, the Black Death, after all, is not the only outbreak of the plague in the world's history. There have been outbreaks before as well as after, and those that took place more recently followed a different pattern entirely. Europe's Black Death spread much faster, and as far as historical records are concerned, there was no mention of a mass rat die-off in the days or months preceding it. Now, some scientists suggest that it was human fleas and lice that were the true culprits behind Europe's version of the disease. In this case, fleas would bite infected people and then move on to others one by one who happened to be in their nearby vicinity. They describe the underlying mathematical model that a rat flea spread follows is quite different from a human flea or lice one. When information is plugged into simulations, the human flea model more closely matched data from 7 of 9
5: arena tungod gini sa sini cartoons kini rimwell kagyan yan matyag ko tungod gini sa cartoons kara tatuwi mo subong may ginatun-an ang mga scientist nga hindi bala sulon ang bitik sa ilaga, posible bitik halin sa tao pagkadto sa tao tungod ang isa ka theory sa to nga kon ang ilaga mapatay ti wala na istaran kag wala na suyupon nga dugo ang bitik nga nagaistar sa iya ti diin makadto masaylo sa tawo. Pero subong ginatun-an sa mga eksperto nga posible may isa pagidya ka klase bitik, bitik yang halin mismo sa tawo, saylo lang sa lain nga tao. So very interesting ha. But then again, ang akon niya, not that I am making you panic, but ang akon ti subong daan ang problema. Nagaling ng pusanay pa ang gobyerno, ang ilay at tutok impeachment trial. Pero damo kita sang dapat preparan. Number one, El Nino. Number two, pananglit nga mangin concerning naman ini ang natabo dito sa Russia nga may napatay tungod sang kagaw nga nagatuga sang bubonic plague o kon Black Death. Tiambot kon san o katalupangod ang gobyerno sa sininga problema.
0: Lorga,
5: ang akon lang nga mahimo sa inyo is to update you with the necessary information kay man kon kaysa ang gobyerno ulihi ang stepping sinimo kun sa mga chat-chapa kag tanggo kag foxtrot laban sa lapakan gid ni malapakan gid ang inyo tiil kay ang abante ka gobyerno mas dugay sang sa iya atras. So diri lang kamo sa Larga Vista kutob sa akon ma-research nga balita nga lantaw ko mag-aapekto sa inyo kag mag butang sa inyo sa alang-alang pabalon tagid kamo ya promise na.
0: Lorga, Vista.
5: O sa aton nga pagpanumbalik, ha, istoryanta ang pila pagid ka importante nga developments. But before we go, yari anay, nano ang update sa geopolitics? Nano ang kaimtangan sa palibot sang kalibutan sa naglipas nga 24 oras?
7: What happened in geopolitics over the last 24 hours? In the UK, the US removed its B-1 bombers from a British airbase at the center of a suspected Iranian plot.
5: Ooh.
7: In the Strait of Hormuz, a tanker turned back after being hailed by Iran's Revolutionary Guard.
5: Justa.
7: In Yemen, the government announced a military operation to retake territory held by the Houthis, including Sana'a. In Belgium, EU foreign policy chief Kaja Kallas said that Russia was putting lives at risk across Europe through hybrid attacks. In France, a 15-year-old protester lost his hand during school protests after picking up a police stun grenade. In China, a trade data system once described by the US as a potential Chinese superweapon has largely disappeared from the global shipping industry. In Spain, Prime Minister Pedro Sanchez called a snap election for November 29 to try to break the parliamentary deadlock. In South Korea, officials blame North Korean mines for a border blast that seriously injured two soldiers and demanded an apology. If you like the video, then follow the page.
5: All right, are, gabi na lunggay ang kaimtangan sang kalibutan anong balita. Dito sa UK or United Kingdom, ginatawag taman Grand Britanya, may duwa ka mga B-1 bombers nga ginkuha ang kano nga ah. Kay may ara reportedly plano nga atakihon sang taga-Iran o may ara suicide bombing attack abe sa sining base militar sang Amerikano dito sa Grand Britanya o sa UK. Sa China, may ara isa ka super weapon. Wait, takabalo kung nano ini. Nga reportedly, nadula. Nadula, way nabalaan. Kundi ng barko. Kung nano ang ini nga super weapon, wala ginpabalo. Nadula. Di ang sunod nga pamangkot, diin ato nga agin deklarar sang China nga nadula. Ikatatlo, kag iniya balantayan banwa. Ang imo cellphone, klantawa sang maayo. Nga, tungod may ara development nga pwede maapiktuhan kita tanan tungod sang tikang nga himuon sang China. Nano ini, istoryanta kamo karon dugay-dugay. Angot gihapon ini sa artificial intelligence. Balik kita, duro nga mga balita, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tugunalamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaminsan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kong magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Ba, daw may condition tapos yaw?
16: Ah, oo, good pre.
15: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
16: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
15: uy,
16: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
15: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
20: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga manggagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
5: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita. Iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Gorgo. Ang masunod nga mga balita, kagihibanong nga ito ni Kadulong karoon nga gabi dala sa Gapon sa inyo sa Kalwan. Sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi di gulpe, D3 Bio kag DTX 500 ining tatlo. Masaligan nga mang tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag dugang nga ihibalo every night. Dire sa Larga Vista, masaligan man nga nagabulig sa imo kalawasan agud pangapinan batok sa Balatian. Pakilala tani sila karon dugay-dugay. Gorgo Vista. Standby will be having K5 Berto Gakit Jr. Tawo katatlo ka beses gin pitkan sang hinganiban nga nagalupok apang milagro wala ini nalukpan nanong istorya sini sino ining namahog hibaroon ta karon dugay-dugay. Also will be having situational reports angot sa nagapadayon nga Mascara Festival diri sa Dakbanwa sang Bacolod timing gid karon nga tuig sugod ang maskara, sugod man ang tiempo, swerte galing na nagaandar na ang mga molino sa mga sentrales kag refinery. Ang sunod nga pamangkot nano ang epekto sini sa aton mga bulsa. Lorgo, at around 7:30 ang aton sini makihibalo ari makatalanaga nga mga ihibalo ini really ha nga sino bala o kakita na kamo sang isda nga daw may bag-ang katawo. Dua kabilog ang iyaya. Ba-ba. Ibaroon ta na karon dugay-dugay. Pis-pis nga nagapangsikop isda. Bisan ano lang kanon. Pati ang katulad niya nga pis-pis. Ina karon dugay-dugay. Very, very interesting sa aton makihibalo. And of course, some health updates. Talakayan party sa cancer. Kag fasting. Na no bala ang epekto sini sa aton sang pagpuasa. Ibaraon ta na karon dugay-dugay initanan sa aton sini Martes nga edisyon sing inyo para tuntunan Larga Vista.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan Larga Vista magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz pagkanto merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Padayon tanga ginatalakay ang development sa Iran, not simply because nga gusto ko mag-report partigera, no. Nga, tungod ang Larga Vista, hindi niya para tuntunan nga ang nabalaan ng talakayon binunanay linampusanay at tiniruhay kaglinugusay. Ang aton diya ginaistoryahan mga balita that would have a direct impact sa imo sini nga pagpangabuhi. Meaning, ang nagkatabo Strait of Hormuz, sigurado may epekto sa ginakita sang isa ka driver sa matag-adlaw sa presyo sang tabagak

0: sa merkado sang Burgos, inay sigurado na. Ang next nga balita, amo sini, kundi nagligad pag gira ni Trump, ni Presidente Trump sang Amerika sa Iran, man may pagkatikalon, manikon ka isa ang kano mo. Labi na ginining si Secretary Pete Hegseth sang Department of National Defense nila, eh pagkatikalon man bla, nasubrahan guro kaon kamote, nagdamo guro ang iya bala panuhot, di kun ka isa kun pamatian mo siya, sinimana lang mo, maluhod ang Iran. And indeed, it seems nga sa first few hours sang invasion sang Amerika, tapos na ang Iran. Ugaling ang problema, amo sini. Napatay ang ila sini Khamenei. Tuod ang leader nila napatay. Ugaling wala gali na ibaluan sang Amerika nga ang setup sang Iran Republican Guard Corps or IRGC masyado ka-developed nga. Ang IRGC sa kada probinsya may leadership nga iya, meaning nga bisan wala sila presidente, makasigi na iya, mabuhi na iya ang ila armadong kusog. Oo. And that I think is one of the reasons nga ang IRGC buhi pa tubtub karon. Ti ang only alternative ang nabilin na lang nga himuon sang Amerika, agod masigurado nga mapirdigid ang Iran, amuni. Number one, no other numbers tonight. Number one ng gidway, number two, wala number three, and so on. Nga, ang ila na gidlang wala na himo, ground offensive na nung buot silingon sini. Masulod ang soldado nga kano, it's either airdrop nila, hey-ho, high altitude, high opening, nga klase pagparachute o kon halo, high altitude low opening o kon beach landing, meaning dumaparehas ang World War II bala sa Normandy invasion, D-Day landing, para sudlon ang Iran, suyuron ang nasyon kag pangitaon ang underground nuclear facilities sang Iran. Kay ti kon pamatian mo si Presidente Trump, ti may nuclear weapons ang Iran nga ara nalubong sa idalom sang duta. Ang problema sang kano amuni, nagbinutig sang una eh si Presidente George W. Bush nga Republican, pareho partido kay Trump, sa away sa Iraq, damo kuno armas ang Iraq. Adios karon pagsulod ni Indian target o concurricul, wala may nakuha ang kano, amo na ang problema da. So karon, in order to ensure victory, para mapasiguro nga madaog gid sila sa Iran, sudlon gid sang soldado. Ang problema, amusne, manog eleksyon na sa Amerika. Kung si Trump hindi makapadaog sang gira sa Iran, daw parihas ini nga ginluslusan siya sang shorts. Nga ti Iran palang gani kontra mo, hindi ka makadaog. Ayan pa kung Russia o kung China ang imo sinikontra. So there goes the debacle of President Donald Trump. Meaning, ang katol sa ulo, katol sa dapa-dapa, katol sa buli ni Presidente Trump, ayawan ni siya kakalot. But are, from a tactical point of view, nga hindi mahapos ang ginatawag na ground offensives. Katulad sa Taiwan nga hindi manapos para sa China kung lusubon ini, hindi basta-basta. Ang problema sa Iran, ang iya mismo terrain. Meaning, ang pagtuga sang Ginoo, ang pagtuga sang naturalesa sa Iran, nagasiling nga mabudlay ini lusubon nga nasyon. Nga duro bukid. Are, lantawon ta. Ang ini nga video, nano ang terrain sang pungsod Iran.
1: Invading Iran by land, nearly impossible. Here's why. On the west is huge Zagros Mountains. Steep, narrow paths. Easy to block, hard to cross. Up north, the Elburz Mountains, standing tall near the Caspian Sea. Another wall. To the east, more mountains near Afghanistan and Pakistan. Still, no easy way in. And in the middle, two killer deserts, Dasht-e-Kavir and Dasht-e-Lut. Burning hot, full of salt and sand that trap tanks and trucks. Mountains, deserts, and tight passes. Iran is built like a fortress. That's why invading by land is a nightmare.
0: Bow, duna siya nga fortress. Duna nga mabaskog o budlay lusubon ang pungsod Iran as if nga ginbutangan siya sang Ginoo sang mga natural features katulad sang bukid sa Afghanistan, Pakistan, may ara da mountain ranges inang alagisod nga mga bukid nga budlay sa kaon. Sa iya sini nakatundan, may ara siya sang mga bukid nga kitid hapos balabagan mabudlay lutson. That's number one. Diri sa piyak kya pagid, duro man bukid. Dispues, may ara pagid sang duha ka mga disyerto sa Iran nga tabukon kinahanglan gid sang mga tangki de gera in kaso nga kinahanglan gid o gusto gid ni Presidente Trump nga lusubon ang Iran. And so amo na ang natural nga problema sa sini nga pungsod. Ariya ang sunod nga balita sa iluhan ko, mahalin na ko sa Middle East, anaya, makadto ko diri sa Asya nga may problema nga ginaatubang ang kano. Ano ini? And ini will impact on the entire geopolitical tension nga Halin pa sang nagligad, ginaistorya ko diri sa Larga Vista nga ang sadsaran sang inaway isa lang ang ginatawag Artificial Intelligence Economy. Ti ang China may alas nga kabalo kamo kun ano kag sino ang pinakadako nga tagpatubas o nagamina sang ginatawag rare earth o kon critical minerals nga ginatawag. Sa simpleng istorya, budlay pangitaon nga mga elemento, balas bato man lang ini nga ginagamit para sa artificial intelligence. China ang pinakadako nga ginahalinan kag nagaproseso sang rare earth o kon critical minerals. Halimbawa, may ara ginatawag lithographic machine. Magambal ka lithographic machine, amu ini ang makina nga minilyon ka dolyares ang iya bili. Amu ini siya ang nagaprinta sang ginatawag circuit boards. Insakto ko rin, well, circuit boards ang ang ginaprintahan sang lithographic machine. Nga anano ini ang circuit board. Inang ara bala sa aton mga cellphone, inang tuman kagagmay bala nga mga elemento sa sulod sang aton electronic equipment, TV, cellphone, radyo, kunano padira, computers. Now, China ang nagahimo sina. Ang problema pagid subong amo sini. Ang China plano nila untaton ang export sang helium, nano ining helium, isa ka klase sang gas nga ginagamit sa pagpabugnaw sang makina nga ginagamit naman sa paghimo sang mga parts o kon kinanglanon sang mga computer, sang mga cellphones, kag iban pa nga gamit nga ginaubra ta subong. As again, as I have said, artificial intelligence economy ta subong eh. Anyway, are pamatian ta ining report.
2: China just did something this week that has nothing to do with missiles. Now, the escalation of war in Middle East just broke a second supply chain nobody was watching. And it happened this week. Everyone's watching the Strait of Hormuz right now. Explosions in Bandar Abbas, missiles over Keshem Island, warships on standby. That's the headline. But 3,000 miles away, a completely different industry just quietly hit a wall, and almost no one connected it to the war at all. By the end of this video, you'll see exactly how one closed strait is now touching the phone.
0: Mayong gabi sa ato mga igsuon sa tuboso. All right. Sige lang, padayon
2: nung talang. This week, Iran declared the Strait of Hormuz closed again after fresh explosions and renewed United States strikes on Bandar Abbas and Tehran. Trump himself said the ceasefire was over. That's the story every outlet is running. What almost nobody is telling you is what happened in Beijing on the exact same
0: day. Hola!
2: And once you hear it, you will not think about your next phone upgrade the same way. On Friday, China slammed shut its own exports of helium. Yes, balloon gas. Stay with me, because this one material sits underneath almost every advanced computer chip made on Earth. And the reason China just restricted it traces directly back to that strait everyone's watching explode. Here's the part that should actually worry you. Helium isn't optional for chip making. It cools the wafers.
0: Ooh.
2: It's used in plasma etching, in vapor deposition, in the lithography machines that carve circuits smaller than a virus.
0: Hello?
2: No helium, the whole chip pipeline slows down. And the country that just restricted its exports isn't some minor player. It's the country every artificial intelligence company on Earth is racing against for chip capacity. So let's actually trace how a naval standoff in the Persian Gulf ends up throttling a semiconductor plant. Start with the strait. Roughly 1/5 of the entire world's oil moves through Hormuz, and Iran has learned it can open and close that valve almost at will. This week alone, projectiles hit Keshem Island, explosions rocked Bandar Abbas, and the fragile memorandum that was supposed to end this war collapsed in real time. But oil isn't the only thing that moves through that corridor.
0: Oui.
2: So does helium. Qatar, sitting right on the Persian Gulf, produces close to 1/3 of the entire world's helium supply.
0: Oui.
2: And a massive share of it
0: seeps
2: out through exactly the waters Iran keeps threatening to seal.
0: Agoy.
2: Since this war first broke out in February, global helium supply has already been disrupted and prices have climbed hard.
0: Justa.
2: The strait didn't just threaten oil tankers. It quietly cracked the world's helium supply chain months ago. Now, here's the part that flips the whole story. You'd assume China is the country with the power here, the one squeezing supply from a position of strength. It's the opposite. China barely produces any of its own helium domestically. It imports the overwhelming majority of what it uses, largely from Qatar, and it even re-exports Russian helium out to buyers in Europe. China isn't a helium superpower.
0: Oh,
2: it's one
0: okay.
2: of the most exposed
0: I stand
2: buyers
0: corrected.
2: On Earth. So when Hormuz disruption started tightening Qatar's exports, China didn't have leverage to throw around. It got scared, and on Friday it banned its own exports outright. Not to punish anyone, but to hoard what little it has left for its own chip factories before the shelves go empty.
0: All right, are. Ang problema amo ni kundi tungod sang gera sa Iran naapektuhan ang Strait of Hormuz. Ang ginalabyan sang mga tanker o kon barko nga galulan sang petrolyo. Kay 1/3 ang galabay dira pakadto sa iban nga bahin sang kalibutan. I stand corrected, ang pinakadako gali na supply sang helium halin sa pungsod Qatar. Kagwala tapagani ginaistoryana ang raw materials for fertilizer. Why pa? Pero halin man sa Middle East. Anyway, so helium gikan sa Qatar. Apektado gasaka man ang presyo subong sang helium. Again, sa ginambal kokaina, and for the benefit sang late tuners, ang helium tuman ka importante. Indi lang ni ang gas nga ginasulod sa balon sang bata para nga maglupad pagkadto sa kisame. Indi. Ang helium tuman ka importante kay ginagamit ini sa pag-ubra sang chip, microchip sa computer, sa cellphone, sa radar, sa television. Name it. Nano nga produkto sa mga moderno kinanglan helium ina nga nagapabugnaw ini sang ginatawag wafers ining nipis bala nga mga circuit board. Kung wala helium, imposible nga makahimo microchip ang mga kompanya sa bugos nga kalibutan. And so, dugang ini nga problema banwa. Indi lang kay supply sang petrolyo ang apektado karon, pati na ang supply sang helium. Lorga Vista. Ti ay stand corrected ang balita gali ang China nagpanik. Sang una gakwa siya helium sa Qatar, gakwa man siya helium sa Russia. Ti ginari-export niya na ginabaligya ya pagid. Ginapatungan niya natural sa pagbaligya sa iban nga nasyon. Subong ang China pati ang iya kaugalingon ginpunggan niya na hindi na siya mag-export sang helium. Now, suno sa mga analysts, initungod na gasala na ang China. Lorga Vista. Amo na ang balita sa Middle East, pero hindi pa initapos. Damo patabalita. Subong ang tulukay masakit nagkadto na sa padayon nga pag-develop sa mga moderno nga kagamitan. Karon ipakita ko sa inyo, may bag-o nga eroplano ang kano. Wala na ya piloto, hindi siya necessarily drone na mas moderno sa drone. Oo, nano ini, bantayan ta na. Kag sa aton makihibalo ang isda nga may bag-ang. Oo, ay gaplan yung dugble, buko pro are, bantayan ta, pagkaligad lamang sini.
3: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siringa tandem, Dr. Ramil?
6: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag-sporebiotics.
7: Uy, amun ang technique na, mag-probio tandem, kids.
8: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kun may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagahubuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy, pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
3: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3Bio. D3Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
6: Ginabiring.
5: Ginabiring, sakit ka tama.
6: Kulang ka kalsyum.
5: Kulang sa kalsyum. Nga ako lang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
6: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
5: calcium maabsorb gid sang tuon no. So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
10: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
6: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
10: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
5: Vigor.
10: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sang peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sang ginatawag nga vitamin E.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5,
3: K5 News. Is anchored on the people's right to know. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga.
4: Once again, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamati pinagi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag sa aton man nga mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental, labi na sa Dakbayan sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa 100.5 CPSU Radio Mascovado. May gabi man sa kay Gina Purano, Emmanuel Buenafe, sa Silay, sa kay paring Fred Caloy Hironggano, VCY Abad. Okay, amat-ama aton talang ini. Tuman ka damo eh. Gina Purano, George Sildora, Leonardo Sevilla, JJM Salvador, Ray Tam, may gabi. Alejandro Villa Hermosa Jr., Alan Diases, sakay pare Alan Vergara, maayong gabi. Amit Terwell Rudy Bato, sakay Miss Guy Kagawad Nani Castor, dira sa Eroreco Subdivision, dalasa na si Inday Vebs, si Kara, kag si Toto George.
3: Larga Vista!
4: Standby ka mo karon, dugirugay, ang masunod nga bahin sang aton nga pagpangalagad, dalasa gihapon sa inyo, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ini ang kape nga bisan gabi ka na mainom, hindi ka masalaan. Tarsier o kon zombie sang imo asawa tungod gusto langgid ang sangkap sininga kape. Ang manami pa aprobado bisan type 1 ka o kon type 2 nga diabetiko tungod ang iya patamis stevia, plant-based sweetener. Makabulig pa sa pag-stabilize ang blood sugar sa imo nga lawas. And of course, may ara siya sang Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sang kagaw nga yara sa imo lawas. Yari, ang video number one sa aton makihibalo ang ay kapinasay isda nga may bag-ang pero duwa ba are lantaw na isda.
5: A thick-shelled crab tries to slip into the crevices of the rocky floor, but a heavy mouth pulls it straight into the dark. There is no slow chewing or attempt to tear off limbs from the outside. The armored animal disappears all at once. This is the sheep's head fish. The fish has a silver body, dark vertical stripes, and a flattened oval shape resembling a 2-foot frying pan swimming sideways. But when its lips pull back, the image defies any logic of an ordinary marine predator. Along the front rim of its mouth sits straight, aligned incisors, as white as a complete set of human teeth.
4: Hello?
5: They do not grind a thing. The function of that front row is pure mechanical leverage. The fish wedges its straight edges against the rock, applies body traction, and pries the live prey off the stone before dragging it deeper into the mouth. Further back, the palate reveals three thick rows of rounded molars.
4: Hello? Compression. Bag-ang.
5: The jaw muscles pull the lower bone upward with pressure concentrated onto flat contact points.
4: Ooh.
5: The back teeth do not cut or pierce the prey. They simply close the interior space. Yet the crab's shell does not bend slowly. Under direct pressure from the molars, the mineralized structure snaps and shatters into dozens of dry shards. The fish's internal bone plates take the repeated impact without microfractures, crushing whole shells and exoskeletons before any piece travels down the digestive tract.
4: Okay.
5: The same mouth displaying human-like teeth was never built to bite soft flesh, but to crush armor that no sharp tooth could pierce without breaking in the process.
4: Oh, grabe, no? May ara sa yabagang, kundi usually ang isda ay gagmay lang na kag mafino ang ilang mga parasblasang abo, kita ka mo? Medyo mafino ang iyang unto. Ini nga isda, sheep heads fish, nga sheep head. Kaya ang iya nga ulo, daw iya ka karniro. Oo, that's why sheep head fish ang tawag sa iya. May bagang siya. Kung magkaon siya, magdakop siya sang kasag, dugmok ang kasag. Nga ah, ti, ang bite force siya taas. Tungod, may ara siya molars, nga ginatawag. Ukon, bagang. Aring sunod nga isda man Japon ini ha, may bangkil naman niya. Oo, bangkil. Subra pas bampira mo, are, abe, bangkil.
5: Meet the fish whose jaws carried some of the strangest fangs in the Cretaceous. Those enormous teeth weren't decoration. They were built for catching prey. Then it struck fast, driving those giant fangs straight into its prey. In a sea ruled by giants, this smaller predator had a terrifying advantage.
4: Oh, grabe. Ang iyayang unto, do iya ka... Ano panawag ni do iya kabuaya. Dason may ara siya duwa pagid kaunto nga siya duya kalaba ti do vampire fish, no? Pero buas may ara pagid ko ipakita sa inyo, not tonight. May ara isda nga kasubong man sini nga ang iya ginapanghunting piranha, kabalo ka muna noong tawag sa iya, paraya fish. Dito lang sa Amazon makitaan. Pero buas ko na kadtuan. Ari ang sunod nga isda, mapati ka sa indi, nagapang-hypnotize. Oo, nagapang-hypnotize nga ah. Ang iya lawas, daw LED, galain-lain kolor. Oo, ang tawag ni sa English, cuttlefish. Daw pugita, pero hindi ni siya pugita. Daw lukos, cuttlefish ang tawag. Ari, paano yan nagapang-hypnotize ang cuttlefish?
6: Did you know? It doesn't use venom or brute strength to freeze this crab. It turns its skin into a hypnotic screen to shut down the brain.
4: Ooh.
6: Meet Sepia officinalis, the common cuttlefish.
4: Sepia officinalis.
6: Famous for vanishing into thin air, its true superpower is active optical hypnosis.
4: Ooh.
6: Crabs carry razor-sharp pincers that can sever an arm in seconds. Attacking head-on is reckless, so the hunter rewires the crab's senses. Millions of elastic pigment cells cover its skin.
4: Ooh.
6: Connected directly to its brain, motor nerves pull these living pixels open and closed in milliseconds.
4: Ooh.
6: By sweeping continuous bands of light down its mantle, it hijacks the crab's motion-detecting eyes, overwhelming its simple brain into complete sensory paralysis.
4: Ooh.
6: While the target is trapped in the optical trance, two concealed tentacles launch like spring-loaded harpoons, snatching the crab in 30 milliseconds. Scientists proved that this strobe matches the refresh rate of crustaceans, confirming it as a deliberate sensory hack. An ocean genius that turned its own skin into mind control. Now you know something strange.
4: Makataranaga ang nature, no? Oh, okay.
6: Which
4: okay.
6: Country did this
4: amuto,
6: video reach?
4: Amuto.
6: Drop your
4: ang
6: flag in
4: cuttlefish.
6: The comments.
4: Okay. Ang cuttlefish. Tungod ang iya sining panit nagalain may mga pixels, meaning may ara mga gagmay nga elemento nga dira nagagwa ang suga o ang kasanag abi. Makambyo niya ang kolor sang iya panit ining cuttlefish. Ini nga mga pixel, so ang mga gagmay-gagmay nga suga sa iya panit, rikta ini natural sa iya utok ang wiring. Ti ang ginahimo niya, atubang niya ang kasag, ginakambyo-kambyo ang suga, ti ang kasag kumo manol sa diskuhan, way guro kakadto sa florsyuhan nga kasag, titulog sa siya, ay kanami, kanami, way siya kabalo, samtang inisya ang nagakamangha sa light show sang cuttlefish, ginasikop na siya. Diri ko na insindihan, tingala ko sang unang ang cuttlefish, kung maglimpyo ko bala, kasi lukos kag pugita, ginalimpyohan ko sang una mo, akong manugluto sang akon nga amay sa balay. Natingala ko na nga ang cuttlefish, atong ginpakita ko bagulang, may ara tentacles o may ara bala kamoy-kamoy nga mas malaba sa iban. Dua kabilog na. Amo na gali ang ginagamit niya sa pagsikop sang mga kalanon niya katulad sa to sang kasag. And so, there you go, ang LCD Genius sang cuttlefish. May ara pa ta, ikaapat na Toto Adrian. Kung may ara pa, may gabi kay Chief Rene. Oho, ato na siya. Kung may ara pa, katapusan, why na? Kung may ara pa, why na? Okay, amo tong tatlo ah. Ang ibanta naman nga makibalo, ah, ang hagfish. Ah, isda, tanan aton balita. Buwas na na yan ang hagfish ah. Kedo kadama, ayan, bot ah. May mga puti-puti siya nga ginagamit. Adrian. Anyway, buwas ang hagfish. Pagkantuan ta. Ini nga klase sang isda ang ginagamit niya pang depensa daw Elmer's glue daw kula pabuwasan ta na. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta, gera sa kalibutan, nag-aaliwasa, nag-aalimbukad, nag-alabaab ang kahimtangan sa bugos nga kalibutan pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Merlita Malvas sa Handumanan. Suman kay Jonah Barcelona sa Barangay Sumag. Mayanggap igali kay amigo Tadjan Arlos sa kay Mrs. ni Anzea, kay Inday Che sa kay amigo ta Alan Takapan, kag sa kay Onyot Badaos Jr. dira sa Hinigaran. JJM Salvador, good evening. Merlita Malvas, Ravana Isabel, mayanggap eh. Alright, Remya Lunas, Ray Apawan, Barangay Tampalon, Kabankalan. Miliza Gador, Emmanuel Buenafe sa Silay. Okay, okay. Tanan galing nga nagpamangkot kon nga mauntat ng Larga Vista. Thank you gid ha sa inyo pagsuporta. Kaina nagpost ako nga ang Larga Vista Radio Show matakop na, mauntat na. Nga, why na radio show nga Larga Vista? Nga, tungod ang Larga Vista is a multimedia presentation. Multimedia na ini. Hindi lang ini radyo nga nagawakal ko dire, nagapulupangakig, nagapulupainto. Hindi na. It is not an audio-centric radio show. Tigaylo, isa na ini ka gin-evolve, ginpasanyog ta na nga multimedia presentation. Kita mo, damo na ko mga video para sa inyo. Damo na ko mga research para sa inyo, because as I have said, hindi pwede nga kadagab eh, busgon talang kamo kung sino ang ginlugos o kung ginbuno.
0: Larga
1: That
0: Vista.
1: Is not Larga Vista. Lain ang Larga Vista. Nga, tungod sa imo, kiti, ang ibalita ko karon, nabasahan nyo naman sa Facebook, di, ano ang kinalain ko? Mausik pa ka mo chimpo dire.
0: Larga Vista.
1: Anyway, thank you gid ha sa inyo pagpakita sang suporta kag pagparangga sa inyo para tuntunan. Pero siguraduhon nyo nga nakainom na kamo sang DTX 500 para hindi dasig magtuktok ang lawas nyo nga tungod everyday ginakawatan ang aton selula sang baterya. Free radicals ang ginatawag nga akyat bahay sa aton selula. And the only way nga makontrata ini sila kung duro antioxidants sa lawas mo. Man opisyos ang antioxidants, ulian niya baterya ang imo selula. DTX 500 ina. Tungod ang iya antioxidants, gikan sa duwagid, the sugared sugarcane extract, kagdahon amargoso. Gani, why ka na dapat pangitaon pa? Kung antioxidants, diri ka sa DTX 500. Parisi, pagidbala, sang D3 Bio. Amo ini ang John Wick sang lawas, nga kargado sang medium chain triglycerides, gikan sa extra virgin coconut oil, nga ginkuwa sa gata, pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento, nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus, ukon bakterya kaman. Simple nga istorya, wala kagaw, wala ka sang balatian.
0: Larga Vista.
1: All right. Hindi ko na maubos ha ang inyo sining mga greetings karon nga gabi. Lang tawag ko kun may nagingagaw pagid diri sa punta. Jonah Barcelona, JJM Salvador. Salamat, salamat gid.
0: Larga Vista.
1: Sa kay Jeneline Encarnacion kag sa iya mami dira sa Moises Padilla, salamat gid kag mayong gabi. Are, kadto anta. Kundi subong ang ginaistoryahan gera May ara naman ginatalakay ang mga analyst ukon mga eksperto nga magakatabo na ang ginatawag dystopia. Nano ining dystopia kundi nagligad ang gina-analyze marumpag na ang Pax Americana, ang katawhayan nga dala ukon ginapabilin sang Amerikano after sang World War II. Simple nga istorya ang Pax Americana amuni. Gaan kwarta ang kano pinaagi sa ano petrodollars. Kita mo ginabakal ang langis, dolyar ang ginagamit, hindi Philippine peso, hindi yuan sang incheck, hindi kwarta sang Rusya, hindi kwarta sang Europa. Dolyar ang ginagamit sina US dollar. Pero ang ginkasugtan sa tapos World War II, kami ang mangin tanod sang kalibutan, pero bayran nyo kami. Amo na nga nagtuaw ang petrodollars nga ginatawag. Ti subong ginaistoryan na ina, dystopia na nung bot silingon, magakalaula na ba? Magambal ka dystopia, syempre, sociological term ina siya, meaning may breakdown, maamat-amat na bungkag ang kalibutan. Gobyerno, media, simbahan, eskwilahan, kultura, pamilya. Amat-amat na nga magkalaranggas, magkalabungkag ini. Ang order as we know it now, ti amo na nang ginatalakay subong dystopia sa kalibutan. Sugdan ta tonight ang aton talakayan. Yari ang video.
2: To get to another place and succeed as a species is for the evil people at the top to be replaced with AI. I mean, think about it. AI will not want to destroy ecosystems. It will not want to kill a million people. They'll not make us hate each other like the
1: current. Okay, dalingit. Dalingit, pati ako nakibotaw. Ang gina-interview sang host o podcaster nga ginatawag ang programa Diary of a CEO, ang iya gina-interview si Mo Gaudat, atong kalbong tawo. Sino ini si Mo Gaudat? Sa simpleng istorya, isa ini siya ka Egyptian nga author, writer, mangin alamon mayang gabi kay paring Norman Black Balinsoy. Ang una ya parang nga ang entrada ya parang dumaulog us bangko ko. Sili niya ang solo nga pamaagi agud kita bilang tawo mangin madinalagon kag maka-survive o magapadayon nga buhi ang yawanon nga mga lideres nga ara sa ibabaw islan artificial intelligence ba nano na ari pamatian dugang
2: and people. But the problem is super intelligent AI is reporting to stupid leaders and in the next 15 years we are going to hit a short term dystopia. There's no escaping that.
3: Having AI leaders, is that even fundamentally possible?
2: Let's put it this way.
4: Mo Gaudat is back!
5: And the former chief business officer at Google X is now one of the most urgent voices in AI with a very clear message.
6: AI isn't your enemy, but it could be your savior.
2: Thank you so much, man. You're such a good friend. But you don't have many years to live. Not in this world. Everything's gonna change. Economics are gonna change. Human connection is gonna change. And lots of jobs will be lost, including podcasting.
3: No.

0: you get in a car and you can now go, you know, 250, 280 miles an hour, okay? Basically magnifying your mobility, if you want. You know, you can use a computer to magnify your calculation abilities or whatever, okay? And what AI is going to magnify, unfortunately, at this time, is it's going to magnify the evil that man can do.
1: Oy.
0: And it is...
1: Wala, dalum to ah.
0: Completely with
1: the dalum to. Are, a post, and a very important ining a punto, amune, nga ginabasol ta ang AI. Suno kay Mo Gaudat, silinya ang AI, artificial intelligence, can only multiply the evil that men do. Meaning, nga ang pwede lang pa baskogon sang AI, ang kalaot o kon ang kayawa nga ara sa tao. Halimbawa, hindi man niya AI nagambal mamatay ta. Sino? Tawo. Tawo nag-ubras ang AI mo. And so, amo na. So, depende sa mindset sa huna-huna kagtuyo sang tawo sa paggamit sang AI.
2: Lorga Vista.
1: Pero buwas ko sugpunan iniya. Very interesting inibanwa. Damo nga damo na ang akon utang sa inyo. AI, nagligad to may ara ko talakayon kunta ni Pax Americana. Pero pang amat-amat, tunta na every night, dire sa inyo para tuntunan. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramal Alcantara, Julius Maravera, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga estasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Max Effect.
9: Ako galete, Junre, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka
11: astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gari-carot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Mas to.
15: Ano tayong interval?
14: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
20: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
16: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
20: Kung wala ka gainom DTX500 ng MITC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingnan lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ang vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
16: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX500 kag MITC?
20: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
16: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
20: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot chance sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or Purosy, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
19: What if bidok hindi ka diabetic? Mm. Normal ang imong sugar kag cholesterol. Mm. Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
20: Yes, good sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Di wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
19: May ara ba na dok sang sintomas nga babatsagan kun may ara ka sang hypertension?
20: Amo nang problema sa kadaman sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag bisikan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
21: DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
22: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
21: DTX 500!
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia. Mm. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi pala
20: kalain alang taon sir GP.
19: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
20: Kalain gani, no?
19: Straight lang yung mukha. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
20: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
19: kasudlan,
20: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong ka DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pig na bato
19: sa kidney.
20: O, mga urate stones. Grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba nang imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. Mm. DTX 500 gagmay tisi ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
0: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kagmay tisi, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kagmay tisi nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So ang phenolic compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities ang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activities ang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC.
1: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract. Tawang balila transfer depends, no? Ano ginadalasin na? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra-kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. So, kung ikaw bisyuhan, kung ikaw, kumbaga, gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
20: May pang tanom, no? May dipinsa. So, kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Amo na nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay,
4: happy ka nunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: DTX 500.
24: Di na kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
25: Kapila ka mag-inom
26: sa DTX 500?
24: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
26: Subong kamusta?
24: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
27: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di ba lang?
1: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
20: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy, aral na.
20: DTX 500 Beauty Soap.
1: Uy, kuno.
20: No?
1: Beauty, ha? Ginipasay siya na. Beauty Soap. Wow.
20: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, pag-in-upgrade na to ang kuhan, ang isa na ton kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang dula ang baho sa ilok, magwapo kag gwapo ka DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
1: Bantayan yun na, ha?
20: Ah, siyempre, ang pares siya, ang partner, sir boy,
1: Clinical
0: Difference.
20: Amugin na yan.
1: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Difference, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Difference deodorant.
20: Magkapay na ba? Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, di may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
0: may budget ka.
20: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, nga klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
1: Mm-hmm. May ergotayonin?
20: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
1: Correct. Mm-hmm. Protektado ka na sa duwa, kakuntas ang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayonin kag si DSE, nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kuntas ang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
20: may,
1: Coffee.
20: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa D3 Bio Coffee.
1: Uy!
20: Para rikta na, sir boy.
0: Uy, bago naman ha.
20: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment.
20: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ton. Sa amon nga blagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
27: Kuna na produkto nito, Kamil.
20: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki, anay. No? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
0: damo
20: naman?
0: Damo na
20: ano naman, kopya-kopya na lang.
27: Gani.
1: No? DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
20: DTX 500 Liniment.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naaminid yung kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Kung galing si Ariel, nagtang-tonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, pija katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Okay. Information sa ikayong law.
27: Labi niyong D3Bio para lang sa uboy lang na trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
9: Talk ni Doc!
25: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
20: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blah, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
25: Tulog ka.
0: Mga bata.
20: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary reservoir para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyuhan ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3bio.
6: Kuya.
20: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone serbo iti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang maselula, mga tissue, mga organs. Di kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
6: Wala ka gatubo, wala ka lapoting ng maximum growth, no?
20: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
6: Huwag pa na lang tangong soltero.
20: Ano D3bio? Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya, ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3bio, Sir Boy.
6: Kampiyon.
20: Ginausap lang.
6: So, di ka na, no? Kinambali, Dok Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang Clinica D3bio.
20: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3bio.
6: D3bio. So,
27: tigid ang Clinica D3bio. Yeah.
20: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
6: Ay, ang muna.
20: Amo ng bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
6: bantayan nyo.
20: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica D3bio.
6: Ay, kampiyon.
20: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
6: Gagapista, mga soldado.
20: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
6: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede mini. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Clinica D3bio every day.
9: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3bio ka na. Ang D3bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus.
21: virus man o mikrobyo, mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
21: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
21: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
21: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali ka sinapit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
12: Tibo gid kaayo ang may TC.
21: May TC.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique.
21: One Tiong Building,
15: Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi,
21: National Highway,
15: kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City,
21: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City,
21: Ernai Street,
15: fronting Paglaum Sports Complex.
20: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Mayo man siya sa Tanpalma, sina Doc ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kwan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero gwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower.
25: Ay!
20: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
25: No? May testigo ka, J.J.
20: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
25: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no. Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
0: So ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So makabulig ining D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatawag epileptic effect, o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto si Sir Boy, no. Sa sinang rason ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides si Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
27: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
21: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga
20: wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa nga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Effectivo.
8: Ako gali si John Ray. Dahil sa sumili, sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali, kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani mula sa operation manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ang isang dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung mo naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magotoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduha, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadlo. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangok nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang ginagamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Tagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sining alawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigong nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo oo kun daw ano nga kaakig oo kun daw ano nga kahadlok kun ano nga kailiggon kun ano nga kakugi oo daw ano nga pagtimalos 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang

Pasaguli siya sa pagkiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat pag-uhon, paagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi, gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita, kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butamalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin, nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang gusto ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot o kun sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ng iya kasuguan, ginlapas, kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1, versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kagsimuan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Diyos, na tumanon naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3, 21. And 6, versikulo 2. 1 Korinto 5, versikulo 1 Juan 5, versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebuilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani,
ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makaturan kay sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Ganoon din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lola. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid pabugat sa inyong nga balatsyagon, o kung nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwan sa ating Globe number 0927-7448-940. October 6, 2026. It's a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, adlaw, Lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Natastas? Ang batatas? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo. Maayo kagin. Importante siyong mga ka-K5 nga wala kita siyang trangkaso, hilanat, ubo o kunano man nga sa vlog sa aton nga ikayong lawas. Wala kita siyang masakit kag malatian. Man ining aton nga mga gusto sa kabuhi naton. Mga duta, mga kwarta, nga damo abi sa bangko. Nami man na, mabatsagan naton eh. Gagamining mga malahalon nga TV, lalagko mo lang nga TV. Cellphone nga malahalon. Brand new car. Mga gamit nga mapuslan kag malahalon. Normal man lang maghandom kita kay way siyang bayad, hindi malahal. Now, according kay Steve Jobs mula, ang nag-iya siyang inintawag naton nga Apple, tawag natin ng mga Apple blang mansanas. Ining mga iPad blang Apple blang. Ining mga cellphone nga walhalon si Steve Jobs. Ang tag-iya kaga siya ang nagpalaptasin eh sa ining mga klase siyang gadget sa atong moderno nga panahon. Sa ara siya sa hospital bed, mga kakipay. Kay man ini siya, tamaan ka man garanon. Magambal siya nga maklon niya pulo kay Tarya. Hindi, 50 kay Tarya maklon ko. Mabahambal abi ang iyang tao nga biligya kabayo to nami o Arabian nga kabayo. 5 kabilog ikarira ta. Hindi, makaka 20 ka kabayo. Amo na siya kakadamo, kurta. Niya mabakal ta siyang jet plane para sakyan mo inang isyan lang kamilog. Niya nano ka man man, 5 kamilog. Amo na siya kamanggaranon si Steve Jam, mga kayo. Daw kailan na katimpura yun ni Bill Gates, bla? Ang ining internet, ining Microsoft, bla? Si Steve Jobs naman, mga kalibel ni Zuckerberg, bla? Now, si Steve Jobs, no, dako ang balay mansyon. Kompleto ah. Damo siya tao kung nag-trabaho siya. Lain man niya ang nag-gunting siyang iya nga mga tanom abing para mag-tahom ang garden niya. lain man yan ko siniro kag may mga nagapang trapo man siya balay. Kadako siyang balaya mo. Kagkalapad lang. Damo kwarta, no? Adlaw-adlaw kasunod kwarta siya, milyon mo, dolaris mo lang. No, karoon nakabot ang chimpo mga kakifayim, no? Nga nag-hospital bed siya. O kung na-confined siya sa isang hospital. Kag na-find out mga kakifayim, dying siya tungod sa masakit nga grabe niyang pag-anto, sabi. Tagimatayon siya. May sarabala. Damo siya kwarta, hubin pa. Early 50s pag-urong edad niya. Humble ni Steve Jobs samtang ara siya si Saka Catrice Hospital. Tagimatayon. Damo siya kwarta. Super millionaire siya sa Amerika mo. Now, niya, kung pwede lang, niya ko magambal, ha? Magambal ko nga baklon, kundi mabakal ko eh. Damo ko kwarta eh. Kung maglakat ko, may drive sa ako, slakyan niya. Why ko nag-drive, kundi may driver ko yan. Ginabayaran ko. Gusto ko ang pinaka-the best na manugluto sa hotel. Maubra sa balay ko, sa kitchen ko, para maghatag sa ako sa pagkakuman na daw. Mabayad ko, mayran ko siya. Ang mayo maghimo siyang swimming pool. Hambalan ko nga, obrahan niya ko swimming pool sa akong balay. Obrahan niya ko, bayaran ko siya. Isang plaso ko siya, bayaran ko siya. Danda mo kung warta mo. Hambali Steve Jobs na. Ang nami mag-obra siyang mansyon, abe, dito sa Amerika. Kinpatawag ko, nyobrahi ko mansyon, duwak bilog. Tingin sa kotse ko, niya huwag problema sa kwarta. Obrahi lang ko mansyon, may beranda ka. Damo siya kwarta mo. Niyagay ko 50 ka baka. Niya wala kalabot 50 nga ako nga baka di. Ito gangisin ka kabayo. Amo na siya ka grabe ka damo siya kwarta. Tanan siya pwede yung bayran lang. Sang ara siya liwat mga kakipam sa ining hospital bed. Tagimatayon. Niya mo ina ang akong istoryas kabuhi. Niya kung pwede palang kung sino masalo sang ako niya tagimatayon. Sino masalo sang ako niya nga masakit abi parang batay. Mabayad ko. Kay man mga mahal kag minilyon nga sakot-sakon sa mga proyekto, gabayad ko gani sila mo. Pila pa na ka-million dollars, sige damo ko kwarta, gabayad ko. Nga karon ari ko hospital, tagimatayon, no? Kung sino abiluyang nga, pwede lang tani masaylo ang akon masakit siya sa loon niya, mabayad ko. Galing useless ang kwarta ko. Why polos ang kwarta ko? Because hindi ko mabakal, kag hindi ko mabayad ini, kag wala man siyang tao, kag hindi man pwede masaylo ang balatian ko siya. Yung pinakahandom ko lang siya bong is magkanto sa heaven. Yan ba siya pilapliti pa ang hibin, no? Baklo niyang hibin, guru. But seriously, mga kakipay, amo ng realidad. Kung ikaw nagabatsyang na sang sakit kang mulatian, wala na sang mas importante pa siya mo kundi ang mag-ayo ang imulawas. Maumpawan ka sa imo masakit kang mulatian. Wala ka na sang labot sang tahom nga auto. Wala ka na labot sang malahalon kag bag-o nga cellphone. Wala ka na labot sang tahom nga balay kag travel abroad. Wala ka na labot sang super damo-damong kwarta mo kundi maumpawan ka lang nga hindi lang mapahamak kag madula ang kabuhi mo hindi blas. That's why ina leksyon sa aton tanan kag patulunan ina magkakakifay. Nga samtang maayo pang kondisyon sing lawas naton, aton ini amligan kag di parahon pagi siya pagmintinar sa nga aton sistema nga hilway sa masakit kag malatian. Aton gidpilion nga magkaon sang masustansya nga pagkaon katulad sang preska nga utin, nga utan, preska nga utan kag prutas. Mga mapuslanon nga mga ilimnon nga damo sang bitamina nga makuha naton. Kag subong man mga kakefam, hindi kita magkalipad nga magpabalhas kita. Bisan ano nga pamaagi, basta balasun ka, mayo ina nga inisyatibo. Kay man isa lang kamilog lawas naton, sa ining kabuhi naton nga agi malakita diri, nagkaroon kanugon kung masakiton ng lawas mo. Gani mga ka-K5, kung ikaw nagkapabalhas, ginapuligan mo ang imong sistema nga maglimpyo. Tungod ang higko o kung ang toxins nga nagkasulod sa lawas naton, amo ang kabangdanan kag ginatudlo nga dako nga kalitan sa paguba sang aton mayong lawas kag nagresulta sa masakit kag malatian. Nabala na nato rin na masakit kag malatian isa ini ka dako nga risgo kag posible ka maging kamatayan sa isa ka tawo mga kakaypan. Gani subong kinangdan naton buligan tang lawas naton para sa matahom kag malabuto naton. Kag kung ano pang mga handom naton, wala sang imposible na importante investment naton, unahon tagit ang aton ni kayong lawas. Hindi gin magkalipad sa pagpabalhas, no? Ini isa ka natural detoxification process of our body. Natural, kag wala niya bayad niya mga kakipay, balason ka lang yan. Kada adlaw nami gig ka makakaon ka sa mga preska kag mga masustansya nga pagkaon kag number one pagin mga kakifab limpyo ang aton ogsaraan kag aton sulod panimalay kay hindi nato niya mabutig sa aton nga ining kagaw mikrobyo kon bakterya nga nagahatag man sa problema sa aton ni kayong lawas kag membro sa aton panimalay delikado kon mahigko ang lawang aton palibot ang aton sulod balay. Kay ara nira nagatinir o nag-istar ang mga kagaw nga na pwede maghalit sa aton nga ikayong lawas. So gani, limpyuhan tagid ang aton na ogsaran, ang aton sulod balay, aton gidhalungan, no? Kagsubong man mga kakifab, ang aton nga mental health, hindi kagid magpa-stress, abi. Tinanglan balansihon talang ni kagbantayan tagit ang aton kagalingon nga hindi kita ma-stress. Kahit damo na sang stress-related nga mga kaso nga pertika delikado kag makamamatay. Tungod sa stress, nagtuhaw ang cancer yo. Tungod sa stress, grabe na stroke sa na heart attack. Tungod sa stress, natubo ang arikisya. Kamud lang kag delikado kung ma-stress ikaw. Balansihon talang niya. Kag sa subong mga kakipay, pasalamat kita tanan. Pasalamat kita tanan. Tungod subong sa aton diri, may mapuslanon, kag masaligan, nga klaseng nga natural nga suplemento, nga nag-aamlig kay nagabulig sa paglimpyo sang aton sistema, kag padayon nga naghatag sa kabakod, nga para madayon ang aton nga pagpangalipay sining kalimutan ang DTX 500 mga kakipay. Isa ka natural nga suplemento himo ini sa Amargoso kaga may antioxidant nga halin sa tubo. Puro tanan natural naghatag sa aton sang depensa kapag amlig sa aton lawas, paglimpyo sa mga toxins, kag pagdipara sa mga guba nga mga selula gina-repair yan. Kag aton nga mga damage nga mga tissues mga kakaibab ginapayo ya in kaso ginmay mga nagahanak ka sakit o balatian sa sulod sa lawas nato. Kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw ginapagarya o ginauntat ya nga ini maglala mga kakaibab de buenas kita kay because available kag affordable lang ang DTX 500 mga kakaibab. Pwede get as your daily maintenance mga kakipay. para mabuhinan ang aton nga mga toxins and madepensahan ang lawas naton sa mga free radicals. Tungod ang DTX 500 magluwas ang may ampalaya extract siya, margoso. May aras sang super antioxidant nga mo ining naga-depensa, naga-hatag sa aton sang kabakon nga cellular kay hindi mapintuhan sa pag-deteriorate nga tungod sa epekto sang free radicals. Sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang DTX 500, ginabuligan ta ang aton nga lawas nga maglawig ang aton kabuhi, mga kakay-five. Imponto alas 10 na, mga kakay-five. Ining abahin na dulong na sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom nyo ng Mighty C? Report, mga kakay-five, sa lakat sang panahon, intertropical convergence zone. Convergent, no? Kung hindi virgin, ay nanugon. Ino ni intertropical convergence zone man. Amo inisyubong ang nag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan, mga kakay-five. Hangin halin sa norte, kag hangin halin sa norte, sur kag na norte, nagasugot anay sila, mga kakay-five, sa tunga-tunga sang kalibutan, somewhere in equator, no? Kag dire sa aton ginayon ang tuon sang ining duwa ka klase sang hangin, no? Halin sa norte kag sur, nga kun sa niin nagasamo sila, ang tendency sini, mga kakay-five, no? Is moisture ini. Nagatuga ini sang magalong mun kag maulanon nga panahon, kag may mga pagpapangilad kag mga naguo, mga kakay-five. Kag plus pagin ang tawag naton nga another wind flow halin naman sa amihan nga pattern sang aton panahon klima, nga halin sa mabaw sang Luzon, ang tawag nila nga Siberian wind blow nga pattern. Naan, kung mag-snow na dito gani, kag matunan ng snow, ang paliro na natin siya pagkanto di sa aton eh. Halin sa babaw siyang Luzon, panaog din sa Visayas, amo na ning amihan. Di, very complicated ang aton subong klima tungod. May ara kita ang ginamatayan nga El Nino, kuno? Super El Nino. May ara kita sang amihan, may ara kita sang Siberian wind, mga kakay-five, may ara kita sang intertropical convergence zone. Ang bagyo nga si sinutong ngala niya sa bagyo, si Choy Wan, no, si Choy Wan, no, insect ning rong bagyo ni guro. Nahuya sa mga kakay-five, wala sa nagsulod sa aton nga teritoryo sa Philippine Area of Responsibility. Nag-U-turn siya, pagkantuya sa, o nag-left turn siya, o right turn. Nag-right turn siya, pagkantuya sa Japan. Pero subong, mga kakay-five, somewhere in Pacific Ocean, nga malayo sa aton diyan. Pero makita taba si sa satellite image sang Pag-asa, may bagyo dua kamilog to nga nagapulon-pulon sa tunga sang dagat sa Pacific Ocean. Pero hindi epektado ang aton niya nga nasyon. Ang nag-apekto sa aton subong, ining intertropical convergence zone, ining amihan nga wind flow, mga kakay-five, kag ining throw o kung ang extension nga galom sang ining bagyo nga si Choy Wan nga padulong sa Japan, mga kakay-five. Nagatugas ang madamol nga galom kag bagpangilad kag guom-guom ining mga misklada nga klase sang weather na weather disturbance sa subong mga kakay-five. But still, so far so good, wala sang bagyo kung low pressure nga ginamonitor malapit sa ato na kung inside sang Philippine Area of Responsibility. Padayon gapon nga tahom kaga so far so good ang aton nga klima. importante mga ka-K5, wala ka tulo, shipon mo. Wala ka ginabarukoy, kag wala ka ginaubo. Amo na sumong importante, gid nga sumanayon lang imo yung pagpaninguha sa trabaho mo. Padayon lang imo ang pagpatupad sa imo yung mga obligasyon sa panimalay mo. Kung ikaw nag-biyahe, tricycle, e-bike, taxi, grab, o kung modernize ka o kung traditional jeepney, basta driver ka, kung ano man ang mga pangamuyani mo abing, no? Nga gasalig ang imo panimalay, kung saan daw nga base, ang mga base abyan, kinandlan niya kondisyon ng lawas mo. Kay manuwas mapalyar ang lawas mo. Katulad ikaw, isa ka-tricycle driver. Kung nagasalig ang kaldiro nyo sa imong pagbiyahe, kung nagasalig ang mga balon sa kabataan mo sa imong biyahe, kinanglan wala ka sang hilana kag trangkaso kung masakit o malatian. Kay padayon ang biyahe, padayon man ang income nimo. Kinanglan pasaka o dagin ang depensa kag resistensya naton mga ka-K5. Kapin pag-inon ang imo trabaho, isa ka driver o kung mabudlay ang imo yung trabaho, kinanglan sa padayon nga kondisyon sang paminsaron kag physical. Ha? Para hindi kita yung mabiktuhan sining klema natong kag chimpo natong kag aton palibot. Kinanglan depensa kag resistensya taas gid. Kinanglan tagid sang mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang kabataan naton mautit na kong handom naton. Adlaw-adlaw, gabi pa lang mga ka-K5. Nagpikura na kita sa ilang mga kinanglanon para buwas. Ila pamahaw, ila balog, ginapaminsaran, ginanaton adlaw-adlaw. Ang ila uniform, kag ilang mga balayran sa eskwelahan, kag alamutan na. Karon ang bata naton, siyempre, mapisan man ng pagpatigayon sa pagkanto sa eskwelahan. Pero hindi lang siya nag-aisa noon sa eskwelahan eh. Damo sila. Gatos, libo-libo sila. Hindi lang sila nag-eskwela, kundi nag-tuon sila para sa ilang mayo kag palabuto nilang masanag mga kakipay. Karon ang bata ni mo, ha? Kinanglan niya may aras sa resistensya man. Kag-depensa eh. Kay man sa nambal na to, nilibo ka mga estudyante upon niya. Basi may masugata sa o kung matupad niya be, nga nag-trangkaso o kung nag-hilnat o kung may mga kagaw. Karon nag-ubo, nagpangatsi, nagtabog, naglupad upon sa angin, haklo sa bata mo. Tingala ka na lang nga sang aga, biti mo itong kabaskog, man itong kagapagsik, man itong kituto to. Nga pagpuli, yung nga nagapaluya sa haw, kagtapos ang basang sa bata mo. Yan na, ilain matyag ko. Pagikam mo sa bata mo, yan siya liog lang ang siya. Pagikam mo sa iya yung agtang, init siya, confirm siya. Trangkaso bata mo, ilanat. Tungod, may nangatsi tungali nga duwak milog sa eskwelahan nga nagamasakit man kang may kagaw naklo sa bata mo. Tungod nga naigo siya, kay tungod pigaw ang iya resistensya, pigaw ang iya depensya. Ang aton solusyon, painumunta siya adlaw sa Mighty C Syrup for Kids. Pas kay tatay kang nanay ho, nagainom sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C, painumunta man si Toto kag si Inday sa Mighty C Syrup for Kids. Para padayon ang paglamo nila sa matag-anlaw sa mga handom nila amat-amat sa eskwelahan mga kakipan. Para sa masanag nilang ang palabuton, kinalan sa kabataan sang depensa kag-resistensya, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para kay nanay kag tatay kag sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids. Oras na ito na last 10:08 na kang ining abahin na dulo na sa aton sang D3 ba yun? Wala niya po maghulaw, kag wala niya po niya maghunas o magtahaw ang isyo sa public plaza. Though hindi niya basta-basta maumpawan ang sunggod sa mga taga-Bacolod ang natabo sa public plaza, mga kakipan. Nga kung saan din nabutang sumong sa viral amino sa social media ang kahimtangan sa pagpatigayon sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Madamo sang haka-haka kang mga isyu, kang mga balita nga sa kapihan nag-espekular ang mga tao tungod sa mga hitabo, mga kakipan. Nga kadako sang budget gali mga kakipan sang plaza kag NGC. Pero nga daw low class ang kalidad daw. Karon na wala daw sa wala lang sa to, no? Dako kuno ang budget, sinyo binumati naton sobra 300 million pesos ang budget sininga proyekto sa pagpatahom according sa ila sang aton Bacolod Public Plaza kag NGC. Pero kung aton obserbahan na ha, daw hindi ta satisfied sang nagwa nga resulta sang ila pagpatahom. Even though kadako sang budget daw para sa ultimo kag manubo yabi ang pagpanilag, okay naman lang ah. Kay wala naman siya pakialam na kay nga aman, importante ya kami may tiligangon ah. Pero sa kutob yabi nga nakainchindi kag hindi problema ang tiligangon, madiparahan ganyan ang ila yung pagkadismaya kag ila pag-obserba sa ining mga proyekto kag hindi sila conforme sa naging outcome sa ilang pagpanilag kag ilang pag-assess daw ginbalahura ang syudad sa Bacolod Public Plaza. May ara nga nagaalamod sa sugilanon sa kapihan nga may korupsyon nga natabo sining proyekto sa public plaza. Hindi ginmanrikta kuno sa kwarta kundi sa pagpatigayon sa proyekto. Kay man hindi man lang niya korupsyon ang tanan niya puro kwarta lang mo. May korupsyon man niya sa imulang pagpapati nga maayo ang tinutuyo kag maayong plano. Pero was na gani inisarana kag himuon ang mga proyekto nga nasugtan. Daw lain gali ang resulta, lain gali ang direksyon. Nga inistoryahan ta, klaro kag tahom katama, katsway nagkomporme kami. Pero sa nga ginimplementar na ang tanan, basis sa aton kasugtanan kag sa aton nga budget, lain gali ang resulta. Daw amo ina ang sugilanon mga kakifive, no? That's why nga ang mga Bacolod noon, no, hindi na namian because nga mostly sa mga taga-Bacolod, naging kabahin sa ilang kabuhi ang Bacolod Public Plaza. Dira sila nagpa-picture, dira sila nagpa-picnic, dira sila nagalagaw abi upod sa ilang kamataan, pamilya, way back dugay na. Especially ang mga taong natubo kung nabuhi sa tiyempo sa 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Do ka nakugit sa ilayang ibubunot mga kakipay because dako nga porsyento nga kabahin sa ilang kabuhi, may mga tagsa-tagsa sila ka mga eksperyensa, kag-memorable ng mga eksperyensa dira sa Bacolod Public Plaza. Karon daw amo ini ang resulta, ginapabugal nga kadako sang budget. Pero nga ado amulang ini ang kalidad kag quality ang pwede masarangan nga hatag sa mga Bacolod nun. That's why nga sa kapihan mga kakipive, no, may ara nga turiya malang ni nga galagaw nga may corruption involved sa pagpatigayon sini mga proyekto. Pero daw pamatian mo daw wala man corruption nga man kung ikaw may involved ikaw sa tawag nato nga kinawatay. Ang upod sa mga kawatan is mga butigon. Wala pa kita kakita nga anes nga kawatan. Kakalabanan daw sila ang nag-hambal nga sila pang biktima. Kalabanan sa mga involved sa kinawatay kag kawatan nga nadakpan, nag-deny kag nagapahayag sa ila kaugalingon nga sila biktima kag sila ang kaluluoy. Pero sa likod sinagali, sila ang suspect kag sila ang nagahimo sang hindi amo o kon kinawatay. Kamo mga kagay vibe, no? Aton nga programa, survey lang niya. Kung ara kamo sa sumong sa inyo balay kag may kagunag kamo nga magtawag sa aton nga para magpahayag sa inyo yung opinion. Kapatibla kamo may korupsyon nga nagluntad sa proyekto sa Public Plaza kag NGC. O kung way kamo gapati, gapati kamo kung wala, abi tawag kamo di kag magpahayag kamo. Kaya daw hindi kayo magpati yung may korupsyon, kaya daw ang makulod, why ah? Kaya ang korupsyon, guro, ito yung sa Manila, guro, kag sa Babaw. Why manilabot ang makulod? Nagapati ka mo, taga makulod, yung mga kakipay, mga aton opisyalis, siya, hindi involved sa korupsyon nga, if ever, ginman may arap. May korupsyon ay hanggang naglunta, no, kung wala, abitawag ka mo. Sa inyo, may pagpanilag kag opinion, abi, no? Atong pamatian sa mga gabi. Ang atong nga linya, duwa, no? Sa atong nga globe number, 09277-448940. Kag sa atong naman nga smart number, 09277 o kung 0928-611-2263. Maskaran ang mga kakifay mo. Madamo na sang lente kag mga bisita nga mag-abot sa siyudad sa Makulod. Kag siyempre i-showcase git ang Makulod. Kag kalabanan nga mga palagbaon ara sa adlaw kag siyempre may gab-iman. Kilanan ang aton yung pagpresenta sining aton fiesta kag aton yung pagsiliba sa maskara nakasentro gyapon sang madalom nga ginhalinan sini. Hindi kay komersyal kag pagbaligya sang ini nga festival lang kun ibasi tagid ha. Hindi yang yagang yang lang kag sinadya kundi may ini may dako nga meaning sa mga Bacolod noon nga nagluntad ini nga maskara festival. Because summer in time, nag-suffer ang Negros ang Bacolod City sang isa ka depression sang ekonomiya. Pagnubo kag pagsadsad sang mga produkto kag presyo sang ining asukal o kon kalamay. Perte ka mga pigado. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Dumduman yung kanta ni Freddy Aguilar. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Amuto nga chimpo nga grabe damo pigado kag damo malnourish ng mga kabataan sa Negros. Tungod ka pigado sa ekonomiya. Kag plus pagid na lunod ang Don Juan nga barko kag amo itong nasakyan sang halos tanan magkadto sa Manila sa una ginasakay kita sa barko kag nilibo nga mga Bacolod noon kag mga prominente nga mga pamilya kag aton himata sa amo itong nga chimpo nga natabo mga kakaibay nalunod ang barko nga Don Juan kag plus ang depression o kung pagnubos ang aton nga kalamay ekonomiya. Do kasubo kayo sang Makulod o kung na grabe ang paglaragway naton nga do ka hindi naton nga handong nga mag-amos ito. Nga grabe ang kapigaduhon. Out sa kapigaduhon mga ka-K5, no? Gusto naton i-boost up ang aton niyang kaugalingon, ang aton niyang paminsaron kag balatyagon.
0: ang mga artist sang Bacolod. Naghugpong sila kay nag-create sang isa ka maskara para ma-lift up ang Balatyagon kag pangunahuna sang Bacolod noon nga makabangon kag matagaan sang hope o kon pag-asa ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Natuga ang maskara festival sa Sinikang Giyunan. Kag dira gin nagsugod ang tanan nga ang tanan naglakad sa dahlaan kay nagasuksok sang malipayon nga itsura sang maskara.

tawo. Amo ina ang palaragway naton sang una nga mga maskara mga ka K5. Pero subong mga K5, no, paano sila subong kasaot sa maskarada sa plaza? Daw wala na naiyag ginasudlan ang plaza. No, kay tungod may tubig na karon malulumos na karon kasaot. O kung may somebody na hindi gusto nga dira sa plaza hiwaton, kay kagamay na sang venue para sa dako nga crowd mga K5. O kung may isa na mga utok mga K5 nga nagpaminsal, nga para manegosyohan, ibutang ta sa mas nami nga lugar kag pa himuan ta sa mga sponsor abi, no, para makita ang ilay nga mga negosyo abi dito ta ibutang, para makita sa kadam-an ang ilang negosyo dito ta ibutang sa lapit sa ilang nga dako nga negosyo, para ma-please naton ang mga negosyante kang makuhaan ta sang budget sa ining maskara. Kay ever since magka K5, no, ang padulungan sang street dance competition pakantogin sa plaza, dito ang final performance. Pero I think subong nga tuig daw hindi na dito ang direksyon sang ining pagsilibra sang da Maskara Festival. Somewhere else na, hindi na sa public plaza. Tibi ba nga, musina yung mga sentimento ang pumuluyo sa Bacolod City. Migo Harris de Sena sa Montreal, Canada, mayong hapon na simo. Damo yan nagayaguta sining bula nga puti sa public plaza. Yan ano ni itlog ka dinosaur? Hoy manok amo, mga manil kamo. Amo ina ang moderno yung dekorasyon. Kung adlaw yung itlog na isang dinosaur, kay hindi mo makita ang abilidad sina. Kinanglan niya padulumon mo ng kalibutan para nga makita mong itlog sa dinosaur nga nagabida. Katungkol sa pagdulom sa kalibutan, ang itlog sa dinosaur nga puti nga ginahambal naton, nagasiga-siga. Daw mata mo nga daw port pera. Nga nagasiga-siga. Di karon mga kakifay, mayo lang kung may tagsak itlog na sa bula sa dinosaur na abis sa plaza, may kabantay. Maabot na yung chimpo na yung malikat ni karanan da. Basib lang mag-tubuan tiil ang mga itlog. Pagbalikid mo, why na? Ato nagali sa isang balay nga private mga K5, ginbaligya na kay ginbaligya kasun ang kwarta nga ginmahatag sa iya, no? Binaligyaan, gin-score nagali bato. Damo yung sa nag-target na subong niya, nami pasopa, no? Niya si atong manog-dusot na mag-dusot sa druga, bla. Niya, hindi bala, ibaligyan na to sa akong tubad balay, bala nga, ha? Nga may kwarta, bala, ningasigasiga niyo. Kay mahal ni mo, niya miskan isa lang ni Kalibo, ya batuan ni. Di ka mahal na yung milyon na yung gasto na daya sa mga itlog at dinosaur. Kaya padali ay lang ni. Maligyat na ni sa Kalibo, kang i-score na yun sa bato. Kang mapoturong-turong mata. I don't know kung paano na pag-maintenance ng mga klase sa dekorasyon ina nga ginbutang sa public plaza. Kag-comformable ka mo makulod nun, kami amo ina nga aton nga syudad, ang aton nga public plaza, nga daw maitlog sa dinosaur, abe. Tapos may tubig pa nag-pisit-pisit, ako may kasi Eric pa yung kagina sa aga, may nag-puswak ang si, si K5 Eljan Castanyo. Si K5 Eljan Castanyo, kag A5 Eric Tenerife,
Για μένα γκασούμ.

pit. Nini minigap pushwak. No? Ang pushwak sina, lapos sa NGC. Grabe nga pushwak, no? Isa lang nakabadget sina, kag naghimo sina mo. Ang duwa nakaproyekto sa NGC, kag sa plaza na, 300 million na, tiyang siya lang nakapushwak. Isa lang nakapushwak. Mga kakipers ang aga, patimprano pa, nagpadala ko kay Eric Tenerife kag Elgin Castaño sila programa sang puto blan. Singko, hindi lang pag, hindi lang anay pag i-mention nga puto. I-mention na to nga, ginansya. Kaya nga, aman aga pa ni puto na dayon ang istoryahan, puto yung pagkaon. Ah. Pero ara sila sa tunga-tunga sang ilay ang pagtalakay sang issue abi. Ako naman niya nagpadala sang puto. Din ko ini ni puto ya ginansya ini. Amo ini ginansya puto. Puto ang Negros, puto ang kabansang Banua, ginansya sila. Hindi bala. Sino nga sila? Huh? Style nyo, bulok. Daso ng baklon ta, mga trupe, kag sa San Buking. Kay Drihiwato ng Famas Award. Dasa plaza, tanan pang-awardan na sila sa trupe. Kag Sas and Buking. Kag ang ato niya nga grand prize ang mga itlog sang dinosaur. O kanami, gid sila mag-acting. Perdi pa nila si Nora Honor. Perdi pa nila si Lito Lapid. Perdi pa nila si Coco Martin. Balanon ka silang ang inyo yung kapa. Ang kapa nyo, itom. Ang imo iayuhom, daw iya ka Dracula. Daw ka pang ukob sa liog, bla. Hala, ukubi niyong makulod, ah. Damo niya negosyo sa makulod niya. Pasaligon, talaga sila nga inisya niya maging super city. Mune, mune. Dodohin niyo negosyo sa Bacolod, napisan niyo ni Ilmonon. Damo bulan na salamukan sa kapihan rang inyo yung ginaubra. Alas 5 pa lang yung pangabri ang ano ni? Ang kapihan niya, ang tao yung alas 4 kapanoktong sa kapihan. Niya mga pina kami! Hindi kami katalog! Ang ginaubra niyo sa Bacolod, kaluya! Balanon! Kamulan niya, nagpapuswak na, puswaki kami! Grabe, no? Mabatsyagan sa makulod nun ang goro i-give ina sang ginoo sa tagsa-tagsa katawo. Nga mabatsyagan kag inatawag nato nga panagupnobla. Ining gut feeling. Makusog ang imo nga vibrator. O isi isti vibration. Makusog ang imo vibration. Ang imo panagupnob. Sa nagakatabo sinisubong sa Bacolod City. Kung ano giman na, imo lang na. Kay nga aman, daw dira ginapakanto kag daw lapit sa kamaturan. Ang imo nga, panagupnob. Alas 10:30 mga kakaipayip na, hindi nga ba yung nadulong na sa aton sang DTX Coffee Mixer. Di sige, may chimpo ka mo karoon, tawag ka mo kung gusto nyo, kung text ka mo kay Basahon ta, ha? May arag iman balaihan nga nagluntad nga corruption or kung wala diri sa Bacolod City Public Plaza.
kung ano yung mga proyekto subong sa Bacolod kag NGC. Do I think wala? Mayarap magambal, mayar, ha? Ano po iba nyo? Bayo kami magtaguya. Do ka mo ba, aktor ba? I'm not the actor, I'm not the star. Do Michael Lestrak lang ba? The actor. Kapatid ka mo sa kanta nga the actor. Nagkapinwala siya. I'm not an actor, I'm not a star. Kung sa kalikod siya nagali, the best gali siya ang actor. Sige, magkakakipay ba? Ang aton liwat ng hotline na duwan, pili ka mo ka-text o kung tawag ko if you want santim pong maghatag sa inyong opinion kag komentaryo sa ining nag-aluntad pa tayo ng mga issue diri sa syudad sa Bacolod, mga kakipay ba? Oras na aton alas 10:32 na o 31. Inigabahin sa liwat na duro sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon ng kape. Kanamigid man, iniya sigurado, giniya nami ariya mos banyo kag nami pangihi mo bala kay man sa adlaw-adlaw nga tanan mga kakifive, no? Excuse me sa aton nga topiko, nami gin man maka ariya ka sa banyo kag makapangihi kag nga sulhay bala bisan amo na adlaw-adlaw experience na ton do dako nang pasalamatan dan kag padayon ina nga experience na naton na kung nagainom kita sang DTX coffee mix. Ginalimpyuhan ang atong sistema kag wala ginapatiner ang mga toxins. Nga amuning liwal kag ginapatihan atong nga naghatag sang kahalitan sa atong nga mayo nga sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Kung nagiinom kita sa DTX Coffee Mix, nag-enjoy kita sa manaming sabor, huwag ginadetoxify kag ginapagwa ang mga toxins. Kag dugay kag utumon. Nami ini siya nag-handom gin nga madula ang ilang buyon o konbelbel. Kag tagaan niya ka sang extra energy kung ara ka sa imo yung trabaho. Kag tagaan niya man ka sang dugang yung kamakot sa imo yung sistema. Kag tungod may ara sa sang antioxidant nga halin sa tubo. Kompleto ah. Ma-enjoy ka na sang sabor kag ma-limpyo pang imo lawas. Layo ka pa sa masakit kag balatian kung ang imo kape adlaw-adlaw kang ginainom, DTX Coffee Mix. Mga kakifay, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Buterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan din ako sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 48 minutes after 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Maghabon lang kita. Para madula ang aton yung problema sa panit natin, mga wrinkles. Maghipid kang initial mo nun. DTX Beauty Shop lang. Para hubing katulokon kag siyempre kumpiyansa ka sa kugalingon mo tungod na nami ang presentasyon sa imoy ng kugalingon. Sa mabot ng mga pagtipon-tipon, mga ka-K5, importante gid ang presentasyon sa aton kagalingon nami lang. Hipit ang guyata, wala sang mansa, wala sang pikas-pikas, wala sang punggod, wala nagamantika, wala sang mga buho-buho ng agyan sang pali sa punggod, bla. Wala sang alap-up, hamot ang lawas ta. DTX Beauty Shop ang kinananta. Sa wala pa nakatesting gamit sa DTX Beauty Soap, ha? Testing inyo, ha? Para malalaman nyo kung ano ka nami ang sang resulta sa DTX Beauty Soap. Kag nami sa liwan, gina-remind kita na to, no? Nga, te, siyempre, wala naman nag-aisol yung kalendaryo na to. Pasdulong na ni sa Nobyembre kag Disyembre. Bulan na kita sa Oktubre mo. October 6, 2026 na mga ka-K5. Di halaga marcha na kita sa pagkanto sa bulan sa Disyembre, kag-ara na da ang pag-abot ni Santa Claus. Ang aton pag kinitanay sa mga friends naton sa una, mga classmates naton, alumni, homecoming, kalabanan, ara gakatabo sa bulan sa Disyembre. Ang family reunion kag Christmas parties mga ka-K5, plus, pagit siya may mga gusto mang bakasal, kay naasal na. Sa bulan sa Disyembre, imitado ka sa kasal. Sa bulan sa Disyembre, mamaninoy ka sa bunyag. Sa Disyembre, mga ka-K5, damo sa mga pagtipon-tipon nga posibleng nato nga katuan. Disyembre, kinanglan naton sa package sa ato nga kagalingon. Presentasyon sa ato lawas siya kag ato nga itsura, mayugin. Especially sa chimpo sang pagilitanay sang aton nga mga classmates sa una during high school days o kung college days, no? Alumni homecoming, Christmas party gatherings mga ka-K5. Namigid kung nag-banaag kaya bala. Nag-kinang-kinang yung imo yung aura. Pubing kaya tulukon kumpara sa iba mga ka-K5. Namigid. Ang edad nato niya parehas sa kalendaryo, way man niya ka-isul. Nag-padayon niya sa ka-edad nato. Pero importante, may arat na solusyon nga mapaisol nato o kung mapahubi nato ang aton nga itsura kumpara nato sa edad. Hindi blan kampiyon ni na. Hindi blan nami na iyaya. Ting sikrito man niya adlaw-adlaw. Ang gamito nato ng habon, DTX Beauty Soap. Kitungod ang DTX Beauty Soap, ang mga panakot, sila mga prutas. Di ang prutas, mga ka-K5, rich in antioxidant. Ang kinanglan sa tao, ang alawa sa tao, ang kinanglan sa panit naton, antioxidant nga para ma-refresh, para younger looking, ang aton panit liwat, mga ka-K5. Talawa bla si Mary Ann Ciberino bla kay naga-DTX Beauty Soap. Kuni nami, guyaya. Ang akong kilala yung huwag gagamit DTX Beauty Soap, damol, guyaya. Nga may mga punggol kagalap-up, ay. Kay Mary Ann niya si Ciberino, ya, nakamuhi kanto sa syndrome. tanawan nyo sa Blangkay na Miguyaya. Ang isikrito, DTX Beauty Shop. Himuon na sa model ni Dr. Miloy. Ang iyang nga ba na nga si Rayboy nga tanda-tanda maghaboy sa abulingan. Tanawa bala kay baby face. Hindi ka maghambal nga dugi-dugay senior citizen na. Pari Rayboy, dugi-dugay senior citizen na, pero ang itsura bala daw mga 42 pa lang. Tungod ang sikrito sa mga asawa niyo, Mary Ann Cibrino kay si Rayboy. DTX Beauty Soap, ah. Himuon na ka mo model. Mga ka-K5, available ang DTX Beauty Soap sa pinakamalapit nyo ng mga butika sa inyong lugar ka mga sukit nyo ng pharmacia. Katulang ka mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ah. Para sa mas barato nga DTX Beauty Soap ka iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kang mapakonsulta na yun sa ilang medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Timprano nga pamaskwani ni Dr. Ramil Oy. Sa totoo lang, whole year round ini mo. Wala yasang bayad ang konsultasyon. Kalabanan sa atong nga tsuriya, mga K-5, no? Magpukonsulta ka lang kung lain pamatsyag mo. Po sa matutuod lang, nagasugod lain pamatsyag mo sa chimpo nga mayong matsyag mo. Mayong matsyag mo, kundi malain matsyag mo, kundi dat nagalin, ha? Nagasugod ang tanan kung mayong matsyag mo, hindi kayong magsaling. Kaya maabot ka ng chimpo yung base maglain pamatsyag mo. Mas mayong, dipensahan mo na yung lawas mo kag steady ang iyong mga kondisyon nga hilwa sa sakit kag balatian. Konsulta ka sa klinik ni Dr. Miloy para mabalaan mo na ang nagkakaigo nga proteksyon kag prevensyon nga padayon healthy kag liwas kita sa masakit kag balatian. Yalo, we magkubala sakit, we magkubala tiyan. Mula galing daw nag-autod panguyang bulaw. Nag-autod panguyab ko. Nya ko yalo ya we makoy ga oto nya panguyab ge sigi panguyab ko ya mo. Pasi me tu yo ko. Ah. Balon ko lo ya nga tapol sigi ya pun panguyab ko. Ang ako nya problema ya no hindi ko ya katikab. Hindi ko ya katikab ginawa ko na kakaon sa chorizo ko ga tosino. Nga para ko magtikab ko masimutan ko. Yak. Daw lagi ko katigab ya. Daw permi ako niya sa upuno sa sulok-sulok ya. Ngayon niya huwag niya problema. Niya sulok-sulok niya kagbala tigab ya. Huwag niya kagpanguyab. Huwag niya. Ang ako niya problema ya. Hindi niya problema. Kaya ako niya mo. Niya ako'y dumamukmuk ko ya permi. Galingin ulo ko ya. Inapagig ko na nabalang gulpi ka magbalik. Kaya mag-aging nga chicks. Doon nag-dulom ang pananakwan ko nga daw matumba ko. Doon mamukmo ko sa paaya. Ngayon mo yung manyakon kaya. Nga hindi atod ba? Galingin ulo kaya. Nga inyo yung mga problema na huwag na iya. Lula ko iya. Ha? Dubinta city ng idadya na hulugan. Gininga sa ospital, ha? Gininga gaw sa ospital. Ang hamba sa doktor, sorry lang, ha? I'm sorry. Dead on arrival. Yan na nung lula mo, ang nahulugan, nagbusong. Nyawa yan, nahulugan, martilyo, tiyatiil. Tinigo, gisa ka malagko sa may koko. Pag-abot sa ospital, patay ang iya koko. Kaswa ang proklamasyon sa doktor, dead on arrival ang koko. Seriously, mga kakipaib, ah. Ang inyo bata, medyo pigaw ang iyang attention sa iyang pag-tuon, abe. Though hindi siya mag-absorb sa mga leksyon sa mga maestra, abe. Katulang kung sa klinik ng Dr. Mila, kaya may atutos sa mga sikreto nga para mag-alam bata ninyo kag magtaas. Kaya itong mga tigab, kag mga otod nga panguyab na, masin na yung mga simptoma na sang nag-develop nga mas lala nga balatian sa sulod sang lawas. Mas mayugin nga mag-bisita kang mapakonsulta sa clinic ng Dr. Ramil, magkutunta ang mga doktor dito. Nati mo ina ang inabatsyag ni mo. Sila ina maka-explicar kang makapatag sa kung sa aton sang klaro nga para matagaan ta sang temprano nga atensyon kag prevensyon kag solusyon nga hindi na magkanto sa kunano pa nga mga budlay nga sitwasyon, porosyon, kondisyon. Diri sa Bacolod, mga kakipay, open sila daily from 9 o'clock in the morning till 5 p.m. hasta alas 5 sa hapon. Ang clinic ni Dr. Ramil, aranahamtang lang sa tubang sa Paglam Sports Complex sa Main Gate.

Ini nga bahin na dulo man sa aton sang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Careful, careful. Kay siyempre kung may mga okasyon kapag tipon-tipon, hindi gin maulhi ang pagkaon. Ang star ng handaan, ang lechon. Ang ma-crispy kag managaragumo nga panit sang lechon. Pero sa matutuon ang gali yung mga kakay five, wala nagpataas ang high blood sang lechon, ako ng panit sang lechon. Ang magka-high blood, gali yung tulaan sang lechon niya. Kay man aton niya nga nasaksihan, isa ka tawong naulihi sa pag-abot sa isa ka pagtipon-tipon. Pag bilin niya ako na pag-abot niya, wala nang panit siyang lechon, wala nang unoy, kundi kalabira na lang sa lechon, bilin. Grabing pangakig niya. Grabing pangakig niya kay tulan lang bilin. Huwag siya katilaw sa mga panit kag, ano, kag unod. Tulaan na lang ang bilin sa lechon. Kag dito nga grabing aburido ya. Grabing pangakig ya. Kag ginhay vlog siya ay kay tulaan lang bilin. Huwag siya mabinlan. Kinalan na to sa tempranong proteksyon. Pakunano man nga mga sakit kag balatian sa sobrang panginaon sa maabot nga Disyembre, sa mga maabot nga pagtipon-tipon sa mga bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kinala naton sang temprano nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Para maproteksyonan ang mga damong asin, mga artificial flavoring ng mga pagkaon nga magasulod sa aton lawas, subong man mga bad cholesterol, ha? Nga nagatugas ang delikado sa aton ikayong lawas, pwede mag-trigger ang aton high blood pressure, a heart attack o kon ining stroke, mga kakipay. Ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule nagpaligwa sa aton nga mga baradong ugat, mga kakipay. Tugas ang plake o kon bad cholesterol, nagagamay ang lagyas ang aton dugo sa aton ugat. So delikado, mga kakipay, tungon maghatang ina sa pagtaas sa imong blood pressure. Kag ini, matunaw lang, kung ikaw nag-idom sa D3 Bayo, o kung Dr. Pinoy, I mean, adlaw-adlaw. So kinanlan nato mga K5 ang Dr. Pinoy para sa early protection sa sining nga mga palabuton nga mga pagtipon-tipon nga kinananay. Kinananay sa nga kunano nga klase pagkaon na nga siyempre ang halos gid mga manamit ang ara sa lamisa na pipara. Matilaw kita yan. Pero kinanlan naton sa nga advance nga pag-prevent. O kung protection nga hindi kita yung makaangkon sa paglain sa pamatsyag. Proteksyonan ang aton lawas pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Available sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar dahil sa may San Enrique, subumban sa may Valladolid, dahil sa may La Carlota, Kabankalan, sa Morsia, Sipalay, subong man available sa Sagay, Escalante, Gadis, and Victorias. Ibig Magalona, halos tanan nga mabanwa kag Sudaran sang Negros Occidental, kag Bilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Good PM lo, wala ka pa, wala ko pa makita ang plaza kaga government center, pero sa tono kahambal mo, J. Lolo, kaklaro pasasikat sang adlaw nga may something gig nga namaliya si Joe ni Gali sang Silay. Joe, salig ka mo kayo sa Silay na may inyong plaza.
na may inyo plaza diya sa Silay compare sa Bacolod. Katahong pagmintinas ang inyo na iyang plaza, no? Why bula-bula ya kag wala into-into. Di sa mo niya may bula-bula na, no? May into-into pa. Ginabula ka lang. Gina-into ka lang. Ay, pobreng Bacolod ka. Nyang migo ko to ya, no? Nyang laing gijabuot kuya lalumo. Nag-comment kay kuya sa Facebook yan. About sa plaza. Kay man gamay pa kuya way back 1950s, medyo senior ng aming kilalata. Nyang dayagin tiro yung amay kong. Dayagin tiro yung sa tubangan sang state theater. Tubangan sang ano da bala, ha? Dang Jollibee dala sa may ano da nga dalada, Gatuslaw. Nya state theater, dali sa plaza, yan nag-tiruhay na yan ako namay sa isa ka kontraya. Tida yan na natumbang amay ko, napatay na da. Way back late 50s. Nyado ka sakit lang amulan na yang kadakosang budget sang plaza ya amulan na yang guwais na 80 milyones. Ang chesa mga kakay-5 no isa ka national agency na to. Nga daw sila na in charge sa mga pag-repair o kon pag-develop o kon pag-rehab sa mga lugar nga katulad sa plaza, katulad sa mga lagoon, kag mga tourist spots nyo, abisin nyo syudad. Nakaroon ang TESA, ginabudgetan nila sa iyang as may budget, sabi no? Butang tabi, 10 billion. 10 billion ang iyang budget sa katuig. Kinanglan, ubuso niya na ang iyang budget nga 10 billion. Sa isa ka tuig, kung hindi na maurot, ibalik ina sa sa gobyerno. Karon next na tuig nga pagbudgeting, kumupigaw ang imo yung misisilyo ka. Guro daw gamayon na ng budget mo. Instead of 10 million, imo na lang yung 5 million. To maintain your budget, mga kakifab sa imo agency, como ikaw ya nationwide, ikaw nga nag-develop sa mga plaza just like this in Bacolod City. Mangita ka sa mga syudad, ka mga kamanuhanan sa bilog Pilipinas, no? Banwa man ako na syudad abi, no? Nga pwede mo ma-transaksyon as TESA kami, TESA. Ang inyo dahil sa plaza, do gusto nyo pagkapunta. Abi na for example, no, alam mo ina. Di, amambal man na ang committee sa inyong syudad. Siyempre, pagkabuhon na ito, gusto na mo niya. Niya, di kilalan magkumpormian ay kita, mahimo ta sa project, plano, proposal, dala na dang budget. Kaya man mga kakifab, hindi magihong pundo sa inang ehensya kung wala sa proyekto, no? Kung wala sa project. And kagadra na niya, nagagawa ang template sa ilang magic kay may project. Ang template, kumbaga pa ang ilang formula. Ang formula sa ilang magic. Ginsulod ang tubig sa galunan pagwaya mansanas. Ginsulod ang panisal sa oven toaster pagwaya mamun. Grabe nga magic. Ginsulod ang tiki sa kalo pagwaya kuniho. Doon mo inang magic tawag. Now, karon, siyempre, may magic, may project.
Nagkasugtanan abi ang isa ka syudad kaga ining tiyesa. Nya pila budget da? Nya 80 million. Nya ti kinanglanan ni nga panamion ta na. Kaga sugot ka na bala? Hindi away kami kakinanglan sa nga proyekto nyo ah. Nya ni kakinanglan may 15% mo di? Pila-pila? Sa ano sa 100 milyones may 15% kamo may ara kamo nga pila na 15% but 10% na lang sa 100 million na ami ara sila pila man 10 million man di kinalan mo permani sang sang kuniya kaga ano niya sang mga komite ni dito nga to nga onyo lang din. Hindi lagi magutun ko na sila kung kumpormi sila sa amo na. Tisa, ang ambasang grupo di, pwede mahimo na 20%. Hindi na ka mag 20%, kinagmakwa mo kami di 20%. Karoon pila ka magkwa ka mo 20%, karoon ka nga mo na 20% man karoon. Ha? 60% na lang karoon ang bilin siyang budget nga para ibutang sa project. Hindi kami magsugot niya sa Amonya Plaza niya. Kung hindi nyo matag chesa ang niya 20% nga kickback na. Hindi ka mo? Sige na lang gali. Sige na lang gali. Kami na lang 10% na kamo na lang 20%. Sige na mga kakipipe, karon ang ining kontraktor, base iya man isang tesa kontrak ni, base iya man isang isa ka politikong kontraktor ini, nga walabot, base ini, base malang aton ah, wala man ni basihan ang aton, base malang, ah, aton niya base malang, base malang ang kontraktor iya ara sa tiyesa man. Iya ba si iya manin maklapin? Di may kickback na siya. May ara pag isa porsinto sa proyekto. May iya pagit ang budget. Grabe ba sapi na labatad bungkit urot? Daw taxi ba nga may kahit? Daw taxi nga may kahit mga kakivay. Sa inyo ba gin kahit kita way? Binkahit kita mga kakipay, mga taga-Bacolod. Mga lagba, koko. Ay, kamo kabalong, kinala nyo, Neil Carter. Kabarato gilang na. Neil Carter, makal ka mo, mla. Para mo na nagkoko nyo, para hindi ka mo kapangahit. Nag-intra pa ang may palit. Natiyan mo na nabi. Karon implementation na sa nga proyekto na plastar na 35% total sa nga ano abi sa nga 15 abi tiyesa abi kag 20 ang inaabi nga syudad kung sino man ang syudad na abi nga nagatinunto. Atun sa tiyesa niya ha ang iniya direksyon na karon ti siyempre pila na lang bilin 100% less 35% na total 15 sa tiyesa sa siyudad niya nga ilay nga kunaiban sa 20% dala committee kaga dala mga konsyada 35 pila gani man doon hindi ako malong sumaw 65 guro no 65% na lang ang nabilin sa budget mga kakipipe. Ano karon anong brahon sa kontraktor? Siyempre, lagso niya gid ang kung ano ginagrihan. Pero ang kabilya nga sa unad daw mga kamalaggo nga laggo, daw kamilingking na lang. Ang miskladan nga siminto nga lima, ahimo na lang duwa. Ang ini nga mga materialis nga kalidad ay mangita ta sa China. Ganubo ang kalidad, ang quality sa mga materialis
Kag siyempre nag-epekto ina iya sa kalidad masang totalidad sang trabaho. Karon wala gintapos ang chesa mga ka-K5, no? Manabitin. Nanano makamuti sa man yung wala niya gintapos ng project yung plaza, yaman. Namahuyan kami niya, mabuking kami ni ganit, naman yung lang. Yan o, kayo nakamuda. Buin-buin ninyo mo nag-kickback nyo na, pintahin mo na. Buin-buin ninyo man gamay, para hindi mo nol, kung gamay na dal na mo din. Huwag ikaw mo yung gabuin na, abi, ha? Pagwain nyo ang tao na kaibutangin lang ito yung justification sa inyo na yung syudad na yung nagbulig tao. Yeah. Buhin naman sa kwarta sa syudad pero para wala ya buhin sa kickback nyo. Ah. Limpyo ka mo ya. Daw hindi ka mo sagad. Grabe no. Amo ina ang naglakad kasi wala nun sa kapian. Hoy! Hindi na ya amo yung sistema yung tabo sa makulo niya. Wala na diyan, hindi pwede yan, hindi nakalusot niya sa makulo niya. Dibla. Kaya karoon na mga si Pariharis, oh. Ara sa, ano na, sa Montreal, Canada. Anong hamba sa amigo tabi nga si Boy Anay? Pre Ray, ano? Pre, sagad si Ibo, magsuma ba? Nalagpat na pre. Lagpat na suma. Sobra pa sa kahit, pre, ang ginubra nila. Bungkit, urot, gani. Kapangita pa sila sa mga proyekto, kag iban bagay nga pwede mo, onde. Kay uhaw-uhaw, gid. Uhaw-uhaw, gid. Wow! Do, tiyan mo ina ang mabakal ko bala. Mabakal ko bala. T-shirt bala nga. Tatak bala, tiki. Tiki lang ah. Kay damot ni Baya.

0: basang amigo tanga rasis nga ano ni mangkota si ano pare Haris di sina na pamangkol ko na gani mo ariho pare Haris di sina ariho niya mangkota si Mayor Greg Bipre. Now, karon gid pamangkol ko na sa kani pagkita na yun mo si isa ka restaurant. Kung Mayor, kamusta na tong itlog? Kakita ka na sang praying pan? Nya wala bagidlo? Hehehe. Kaya wala, hindi man niya guilty ya si Mayor Greg mga kakifive, kaya nga aman, kita mo na gito aktual tong yung ha? Lights, camera, action, ginakigat in front of camera. ang duwa ka, ano ni? Tao Sanchesa. Nga hindi ko na magbaton, hindi ko tanggap niya na. Nyo gawa, hindi ko, hindi maganda.
1: Dobaro ka. Di ko na mo. Hindi ko na magbaton sa inyo, ubran, hindi ko migas. Sakit dughan ko, sakit dughan ko. Nga ba si may bagong nga tato na? Nga why ko nga tato, yan miyur ko na eh. Sakit dughan ko kay nga aman, dira ko sa una yung lagaw sa plaza. Nagsabat man tong isa niya, niya kami gani, da makamisyon na nagdumugay sa nubya ko sa plaza. Niya why ka mo yai, ako yung gani sa plaza, da ko sa una, una ginalukitan. Nga nag-ano kahaw, nagpamanicure. Nagpamanicure, gali iya, kaswa nalukitan sa kinga, dalong ang... Lalo mang iyang ingron. Tina, kita mo naman to pari Haris de Sena. Nga katagid nga ginprangka ni Mayor Greg. Ang mga taga-Tiesa to, nagkapatid kayo sa proyekto, abi, no? Ang hindi sa nanamian, kag nalilasmayagid sa. Hindi ka ba na magsimpatiya sa Mayor ta? Nga nakita tayong sa Facebook ang post niya. Hindi ka pa na magbati? Ha? Hindi ka pa magbati? Ano ba gusto mo? Pushwak? Pushwakan.

budak sinyo papa tihon ga ula sang likis ula gane. Baka mo pa yaka maluba. Basta wala, wala. Okay? Lights, camera, action. Daw hindi ka mo aktor. Ginalantaw ko di sa YouTube ang New Public Plaza, pre. 80 million yung budget. Ako pamangkot sa nga to niyang kasibanuang. Nga to subong sa Montreal, Canada. Huwag ka nila, bot niya, amigo. Ay arak ka na sa Montreal, Canada. Ya, patawag ka na. Dumadundlan man taba. May kalibak, oh. Do suya ka, oh. 80 million ang budget sa nga plaza. Ginatanaw mo na si YouTube. May bula-bula na ya. Ginabola ka lang. Kadamo na siyang bula-bula, may gamay nga bula, may dako nga bula. Pero panawag sinatanan, bulahan. Bulahan ka.

Grabe ba? Klaro pa sa butlak sa adlaw ang kinawa. Hoy! Kinawatay man? Di nang kinawatay di. Ha? Di mo iya magpasibang danya nga ton niya nga officially sa bakulod di. Kaya huwag kami din siya. Res, kaya kaya sa Montreal. Ara ka na sa Canada, ya? Nugay ka na, ya? Churiya mo lang na? Imagination mo lang na? Tulog di what? Ito yung mga kag-5 niya, no? Ang chesa niya may problema ka ang kontraktor niya. Ang ato niya ang mga lideri siya, ginawa po ni kapahipid niya sa mga plansa, ka mga okot niya, mga bagong punpon nga hinalayo. Kaya nga aman, di pa magyapon ang plansa. Kaya nga aman, siyempre, dugay-dugay burn out. Hindi pa mahipit ang maitsas ang mga plastada sine, no? Pero hambas ang chesa niyo, wala niyo na gintapos, ha? Ginano nyo ni ang mga hilamon di samon. Nga may mga do motocross na di ang mga duta na di ang wala ni siyang tawag nato niya mga tahong nga pagplasta sa mga garden kay mga lagyan ni namo niya do may mga siminto, may mga mixla do kulang sa pinta. Naghambal sa mga kapihan niya. Niya ba siya naghambal ang tisya nga buhin-buhin ninyo ba na inyo da? Palagpag mo ya. Buhinan ang ano? Anong buhinan? Tabo man o ako man. Wala ka mo ebidensya. Period. Wala ka mo ebidensya. Period. Ano ba ebidensya nyo da, no? Imagination nyo lang talang tulog. Tulog na sila. Tulog na. Tili, pahit na tulog sila talaga. Ari pag ito ba, okay, 5-5-4-8, no? Good evening, J. Lolo. Mayo kagin magpakadlaw, kadlaw. Ah? Kadlaw man ang pasayro kulo. Hehehe. Ho-ho-ho. Good evening na sa pasayro sa nga aton nga abyan. Si George, no? Nagainong permis sa nga DTX Coffee Mix, no? 5548, no? George! Ano na lang ni George? Padayon ba kita ni magandom? O kung ang handom nato ang bayaran ng aton utang? Huwag ka man kabalo kung anugit ang plano kag-direksyon sa siyudad sa Bacolod. Do ara man ang mga negosyo ang kasinulod sa ton. Do nami man ang kurinti katang tubig kag-at ekonomiya. Ano pagit problema, taman? Kaya mo lang ginang plaza? How plaza? Ka maluoy sa aton nga opisyalis nga nag-volunteer na gani na o nga para matapos. Ginpintahan na kagina plans

Hanabi ang nagaukot nga mga duta da sa blasa nga daw pwede nga mapalumbaan sa motorsiklo ng motocross. Ginpangpala na ganit pang hipid o ni kamuya ka jindi. Nya, unita na wabla nagnami-nami naman, no? Nya, watch out ka mo. Sadlaw daw wala lang ni. Pero sa gabi, tanawan nyo katawam. Di pagkanto sa gabi, hon. Damo galing ka operasyon, no? Subong yung may kabantay pa na, pero iba nagatulog na sa plaza na da. Initan ng parihas ang tuyo mo. Ha? Nyara yung gisigasigang blue. Nagasaylo sa pula. Nagasaylo sa green katahom. Nadugi-dugay, way tao, yay. Ano ko na yay? Sunod ko na sako, ya, ala. Baligyan na stupan bala. Ito yung nagpamakal, ya, 2,000 panigol pwede, ne? Milyon na yung gasto sa plaza, 80 milyon na datanan. Inang bula-bula na guro na nga ginabula lang kita. Mahal na yung guro ya, kaya nga aman daw, kahit tignan, nagbaylo-baylong suga daw, magic-magic pula. Napula, dugi-dugay mag-green, dugi-dugay mag-yellow, dugi-dugay mag-blue, dugi-dugay mag-violet, dugi-dugay madula na na. Manula ng mulaway na kolor. Gagisulo na sa sako. Gin pa sa pan ito ay nya pre isa lang ka G. Balor tres lang abi ni preon. Ano? Tres pisos? Tres mil? Tag 5,000 kung maklon mo yan sa ano, hindi ka nakamakalya sa kabilog. Yung makaganiya, bicep ganiya ang mga itlog. Pero yun ang itlog yan, hindi mo mga individual. Kaya magbakasin niya isang ikatre. Pila na isa katri now. Hindi ko maklong man isa katri. Guro mga lagan yung mga 80 million itong budget mo. Guro mga 5 million ni. Hindi pila na yung isa kabilog na. Tres lang ah. Tres mil lang ah. Gasigan eh. Ang gasigan no. Gabaylo-baylo po ng kulor. Gadula ang kulor na. Hindi pagpagwabi. O pagwang itlog mo. Hindi ang itlog yung dala ko yung sa sulod sang sako. Ang nik yung akon niya kay... May nagkakonsumo na niya.

Ay, nako. At nagkakapihan, ito mabuang kapihan. Nandukido ka eh, nandumpitin kapi. Dahil timplahin mo kayo sa mga kapi, doon di ko mawatan. Doon di ko nakanaman sa kapi mo. Doon hindi ko yung mga bawa niya sa nga isyo sa nga plasayaw. Hoy, sakto lang pang kapi. Hindi mo tiyagan mo maberdos ka gani. Matulong mo itong chucharita. Hindi ka naman tuslok mata mo. Bula ka na. Pahuwagi na nabi, batuna na lang kamaturan, nga muna na. Wala giman nag-alako, dati simple yan mo. Alang lang mako, nabi man. Na ano ka manin mo yan, daw hindi ka expert. Itsindihan na lang bala. Itsindihan na lang bala. Nga wala ka man ebidensya sa gikay mo yung pabato-bato na. Ang problema yan tong chesa yan. Kasi sila yan ang wala yan ka... Patag niya klaro sa nga tao. Dapat may arig niya nga maisog nga mga taga-Bacolod nga magtindog nga magpatawag sa nga meeting with Chesa. Mag-imbestigar, gimla. Halin sa implementation kag pagplano kagasta sa matapos, gimla. Titolidon, gimla. Ikuwaog kita na nga mga detalye para mampawan taga-Bacolod. Kaya daw hindi iya magpasupil ang taga-Bacolod mo. Ngamon ang nga ang plaza tayo. Ngamon ang plaza tayo sa Bacolod tayo. Karoon niya, siyempre, si Mayor Greg na niyang nag-sikaso. Pero before si niyang pagbaton si niyang proyekto niya, si Congressman Albi, patong mayor niya. Hindi mo man siya basula niya, kiway naman siya, hindi naman siya mayor niya, no, kamubla niya. Nagbuling niya sa ganito niya pagkantor sa plaza niya, kaya siyempre si administration ba ito? Iplastar yan niya ang tanang kaya parang matapos na lang isyo na. Hilipos na ka mo! Tama na na! Sa ilot sa Mars ah. Sa ilot sa Mars. Doon ka pinot niya sa Earth lang. Sa ilot sa Mars gusto niya. Sino mo po, dami? Amo gijilolo sa pag public market gagin na ginkahit man todo. Kawate gin sila tanan mabuhay. Mamuyay ako mga kawate. Grabe no. Negosyo na niguro ang lakad sa public sa service sa mga kakipan. No? That's why hindi ito mag-katakal. Ngayon na mo interesado nga magsulod sa politiko o kung pamulitika. Gusto man niya ako, the best ko mo public tirbads, nikikwarta niya. Siyempre na nagnabasihan ka daw intramurals ni mo. O kung ilan ni initiation lang. Subong palang niya kamalo ka na yung mag-hilos tao. Kagsagal kayo mag-tawag sa ato, mag-deceive. Mag-tip lang sa tao. Kaya gina-estadihan ka sa mayores. Kung pwede ka ibutang sa line-up, kung hindi. Ay kung pigaw imo nga mga tula, kang imo birada, ka mag-explicar, abe nga daw kamahol, nga daw hindi mapatihan, nga hindi ka panay pwede, practice to anas purok. Balik ka lang kalik kung magsagad ka na. Lagkuanay na dito Inyo na sa purok-purok yan, dito ka lang na sa libo-libo, kagatos-gatos. Diya sa siyudad, kag probinsya, yan, milyon na niyong istoryahan, ya. Kailangan ng imo, yan ang mga sabat, yan ang mga pitirada mo na sa imo, explikasyon, mga Pino, hipid. Kailangan ng imo, tahi, double stats, lang. Sigsagin lang, mayob lang, ang niya ma... Ang tirante sa imo yung tela, yung hindi yung mabuha. Kay man, nasigsagan mayo sa Central Market. Hipid mo lang, hindi mo lang yung galapta kay nasigsagan mo.

Di imagine niya, siyempre mambalay ang... Madayaan mong bilog ang tao sa kalibutan, hindi mo ginmadayaan ang konsyensya mo. Huwag na naiganda ang konsyensya nila yan. Na-master na nila ang ila yung, ano, yung konsyensya yung nga niya. Pusasi ka ni konsyensya kanina. Niya, hindi siyempre mabutigan mo kag madaya mo bilog ang tao sa kalibutan. No? Madisim mong tao sa kalibutan. But never to your conscience kag sa atong mahal nga Diyos, sa atong Ginoo mga kakipaib, no? Yan din sino daon, layo matong langit. Nya paglansang kay Kristo, tupad niya know-how, ni Blakawatan man. Grabe, no? Kunay mo, mga imo padalman, natuon man, no? Kuna ginulsult yung kawatan niya, kamuya. Wala kamuya sa kabulusgan, kag wala kamuya sa pag-inulsult niya. Ginasigisigin nyo lang miskan hilmuno nakagitaon, nakagabalano na. Nagapati ka mo gyapo niya nga nagapating tao. Wala nagapating tao sinyo ya. Kay daw hindi na nila nga mabatagan. Action speak louder than words. Tandaan nyo na. Action speak louder than words mga kakayfive. Mas mabatagan sa tao ang imong ginabuhat. Sang puro ka lang hambala, minado mo nang explicar na yan kung wala ka man niya sang binuhatan kag base si mo binuhatan o kung base sa resulta, ang tao yan nagabase ginipermiya sa resulta mo. Di lang tanan sa puro hambal. Kay man maging pleasing ka sa tao, kinanglan mo maging action mo plus words mo plus ang tunos ang words mo ikaw sa pleasing ka. Karon na for example labi na miimo yung mga panghambalanon pero lawi-laway mo yung obra. Karon na tao yan, hindi yapon magpati, may duda ginagyapon because hindi nakalabot 100% because ang inabasihan nga dako ang porsyento, ang aksyon, 60% na iya mo. Ang hambalanon niya, 40% lang. That's why, biskano ka namin sa hambal mo, kag-convincing mamatian, wala gapon kapating tao, still may doubts gapon. Tungod ang aksyon kang resulta, nagabasi sila. Hindi makalabot nga maging 100% ang kabilugan nga para mag-believe sila. Tungod may palpak mo, ma, uyaya mo.

0: Mga kaka-K5 oras naton, las 11:36, no? Sige na lang gani, ah, ma-break na lang, tanay. Ah, ini nga bahay na dulo na sa aton sang D3 Bayo, ah. Ano man nga trangkaso, obusip, or hilanag kag simptoma sa mga virus, mga kaka-K5. Ang masaligan sa Gyapon, ang D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bayo, mga kakipay, mayugin ka sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. May reserva kita kag nag-inom kita adlaw-adlaw. Protection man sa kunano man nga posible nga mag-abot sa aton. Especially ang virus aralan sa palibot. May protection kita kung nag-inom kita adlaw-adlaw sa nga D3 Bayo, ha, mga kakipay. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakar mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman, usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: He push ah. Gahod. Mga kakay-five, no? Iningabahin na dulo na sa aton siyang Gina Seafood Restaurant, no? Kung kamo, gwa siyang Bacolod City o kung somewhere out there, somewhere in Jupiter. Kaplano kamo magkato sa Earth, no? Kaplano kamo magkato sa Bacolod? Pwede ka mo kapit sa plaza? That is your option. Pero kung seafoods ang napakitaan nyo nga kalanaan, wala kang option, Iban. Ang the best ganyan nga ito, niya rekomendar sa inyo. Gina Seafood Restaurant ang direksyon. Kay man ang pasayan na mga kakipay ba? Madayaw ka ganyan mo sa kanamik nga magtimpla nila sa ilang mga pasayan. Pwede mo isigang. Pwede mo sugba. Pwede mo kilawon mo. Pwede ang ining tempura bla. Pwede ang gambas. Kagang the best get butter, garlic shrimp. O nagit mga kakivibe, ang pasayan, may culture nga pasayan mo, sige padako sa punong. Kag may nagdako ganyan nga pasayan, natural sa dagat. Lain yang sabor sang punong nga daga nga nga dagat. Punong yang nga pasayan nako abi. Kag ang pasayan na dako sa baybay lain yang sabor. Mas na me kag mas gam sa man mo gidyang tunay nga pasayan. Kay man ang kaon sina hindi feeds mo. Kay kon sa punong gadi feeds na chemicals. Pokon ara siya sa dagat iya simple natural habitat yam. Natural, the wild, blablabla. Dahil ang iya pagkaon niya, santo niya siyang ginisayin sa nature, blablabla. Ting lawas ta nature ni mo, no? Natural ning lawas ta. Karoon niya, ti siyempre, pasaya sa tuwod, pong sabor yan, nagpanako siya, chemicals, feeds na yan. Sa genus, hindi na pwede. Kaya ang ila pasayan, tanan mga kakipayb, halin siya dagat. Amo na ka namigid sa Ginas, nakalig na balik-balikan, magkasamuran mo ganyan. Dason, ang mga suppliers ang isda, gahanap pala na yung matukobya ang gingaw, ang lapu-lapo, ang tangigay sa dagat. Katawag na kay Marie Gina, niya Marie, ma'am, Gina, ganganga na di ang isda. Matukobya ni Samun Bonet. Mambon mo lang si Ma'am Gina, niya bonita, nai. Kung mabunit na gani, idulong di. Di pag tokob na siyang isda, mga kakipayb, no, huli na da yun. Pag dongka na sa kilid siyang dagat niya, rikta na yung karga si jeep niya, diktas Gina, sipon, restaurant niya, mga kakipayb. Amo na kapriskaya mo. May mga nagkaon na sa Gina's, no, nga guro mga Chinese bla, no. Do eksperto siya sa mga seafoods eh. Pagkatilaw nila siyang lapu-lapo sa Gina Seafood Restaurant, nandako ilang mata, no? Ngayon ba nila do mag-isisang wow! Kaya dito sa Manila, mga kakipayb, no? Kamahal siyang lapu-lapo. Pero ginpanako ang lapu-lapo sa aquarium. Nabuburan sa page, no? Di dito na sa Buranya, ultimo yung pagsugba, kag pagtula, abi kag sigang. Ang sabos ang isda, ang lapu-lapu, yung rimis mo. Nyari ni si Gina, is the best kid. Di karon kung amun na being no, nag-endorse na kita mga may kaalaman sa mga klase sa seafoods. Kag kita mismo nakatilaw, abi, sa amun sinang experience. Kung ako sa inyo, no, para wala nang masulay, kag inulsol, bla. Kay man arang binasulat tapos kaon do hindi ka bla enjoy bla kedo nasayang kasi ginbayad mo bla nga amo to amo to do papil man tong sabon man amo to do ka bla ko ma enjoy ang seafood na tawag Sa Gina, siya para wala ang lalisay kaga hindi ka na yung mag-inulsol. Ang direksyon na ton, ha? Ibotaw na lang sa Google Map mo, ipin mo na nga daan. Gina, Seafood Restaurant. Kaganami sa servisyon nila, kanasik sa mga waiter nila, damo sila waiter, damo sila cook, abe, nga magdipara sa mga order ninyo, abe, mga waiter. Kaya mga cook iya, 10 minutos lang luto na yung order. Ibang nga restaurant niya, maputi yan na yung mata mo, abe. Kaya masupayan ka sa ngulat, lamdudla ka. Kaya sa magiging ka mga, ano, nami kong kakaon, kaya nam lang nagpasabor ka mala. Wala disturbo, wala kang ang concentration, wala sa pagkaugin, masaburan mo ganyan lang. Karoon ko lang imo sa lakyan nami, ato sa layo, nag-parking. Kaga, hindi mo na ito manigal sa itong palibot, may mga nag-paninguha nga na makuha ang imuroida. Kapaninguha nga makuha ang unod sa salakyan mo, o kung kapaninguha nga makuha ang imo salakyan. Doon ka kaon ka lang gadali-dali ka mala daw may ang imo nga paminsaron doon katunga mala. Kinakulbaan ka kay basi pagbalik mo doon sa imo nga parkingan layo iya. Huwag na mala ang imo salakyan mala. Di inaiya nga mga pangunahuna sang malatsyagon sang customer. Ginaaboy gina ni Marijina. Kay man hindi iya ma-enjoy ang pagkaon sa seafoods mo. That's why ginabutangan ni Malgina ang dako nga party sang duta yada nga ginakupar. Ito nga sektarya na daw. Sisinta kasi lakyan niya halog pa dirilim. May parkingan siya mo. Unay sa sulod sa compound niya, sisinta kasi lakyan. I think isa sa mga dako yung parkingan nga restaurant sa Makulot. So, Gina Seafood Restaurant. Kag hindi mas na basta, may nag-mintinargi nagabantay. Kag may nag-guide sa inyo diyan pag-parking, kapag-buha sa parkingan. May nag-guide. Amo inaka-organisado kag plastado, areglado ang pag-manage ng Gina Seafood Restaurant. Ginton ang gin ni Marijina. Limpyong lugar, may aircon, kag nan aircon ang dining area niya. Kag may ara siya sa function room, nga pwede mo gin makupar mga kakibay. Para sa dugang informasyon kag detalye, abin lihog lang takatuwi ang ilang Facebook page. Ha? I-type lang abin Gina's Seafood Restaurant para sa inyong dugang kasayuran. Ha? Hingagaw kita sa pagbasa mga kakipayb, no? Isa ka problema ang ginpadala sa aton. Good evening, Jay Lolo. Best friend, may nagustuhan ko, ano ni? Okay, may nagustuhan ko wala, Jay Lolo, nga isa ka babae. Kilalahay man kami, kag gusto ko sa pangulugan. Ano ang mayo ko nga himuon? Ah, dala siya balay. Hulat ka lang laki akong mga luyag para si mo. Pagbalik si mo ng babae, intact pa. Intact pa ginilas. Pro ang piyak bitas. Huwag ko na ilabot yung mula. Anong himuon ko para mambal ko siya ang nabatsagan ko? Anong nabatsagan mo? Masikutoy mo lang tiyan mo? Basi ko na kulang ka lang sa, ano mula, sa siupaw nga flavor kuring? Kaya ginailaga ang imo dugan? Yan damay ang dugan ko. Bala damay ilaga ang nakulbaan ko permi. Yan ang bulong mi. Yan kang ka siupaw. Siupaw? Oo, siupaw. Flavor ko rin. Kaya pagkaom na siupaw ko rin naman na, oh, lagso niya na itong ilaga si Lord. No, taman jiri ba? No, kinarton ba? Ano ko no ang himuon niya, Jay Lolo? O ko na, ano ko no himuon? Anong himuon ko, Jay Lolo? Sa ako na madyagan nga para mahambal ko siya. Kinahadlo ko ba si i-reject niya ko o kung friend zone niya ko? Please advise me. Salamat kid sa pagbasa, Jay Lolo. friends lang ka, naibailan na ng balatsyag. Kung nablan mo kayo, dali mo lang kayo, gusto mo kayo makakumus. Gusto mo kayo makakumus kaysa nga... ano gani? Ano kumuson mo? Kamot ya. Gusto mo kayo makascore da yun? Kalma bla. Friends lang ka, naibailan kag... kung sa mga manok gani, kung gusto mo ihawon. Ha, patan-tan-tan-taon mo anay kung natambok ni kuniwang pa. Kuniwang pa gani, bubuduri anay. Bubuduri lang para magtambok pala anay. Hindi anay paghihawa. Pagtapos siya nala, yung mga bububod, naghagop na. Na, namo na yung mo. Pahagop pa anay, kag amo pag birada. Wala mo pag gani ma-establish ang imo kagalingon kay tungod nga puno ka pa sa duda. Wala ka pagin sa nga tawag naton nga trust and confidence imo nga kagalingon. Because the una nga the first person nga dapat mo convince kong kagpapatihon, hindi iyang babae, kundi ang kagalingon mo. Kay kung mataas ang level sa imo pagpati, ma-erase na iyang mga pangduaduha mo kagadlok mo, ang pagkatalaw mo. Kay mati siyempre, believe ka mo. Ikaw mo, ikaw yung wala ka-believe, no? Sang imo yung tinutuyo kag imo rason. That's why nag-alang-alang kag nag-kalingkang ka. Kag hindi ka sure, kag nahadlok ka sang pwede maging matabo o kung maging resulta. Panang nita, ginman mapahayag mo ang imo nga nabatsyagan nga nagkakutoy, galing imot yan. Relax anay, friends lang anay, kag-establish anay sang mayong pagkilala sa sinang persona, especially sa iya pamilya, sa iyang pamilya na karoon niya, datay sinaya, ex-convict, magulanggo sa Muntinlupa. Datay magulim, magulanggo sa Muntinlupa. Niyo, oo, nga ano siya, oh, lima kabilo pinataya. Niya nga, oh, tanagin tunto ko mo, ha? Ano nga nagtunto sa ako, nga nang liyag pinamatay sa tatay ko? Dayon mo ka daridi eh. Kag mag-realize dayon ka magpungko sa may ha, itlog sa plaza, ka magsigasiga to gani, ha, isulod mo sa bulsa. Ni gani para nihil mo nun tunla. Kaya mo yun dapat mo nakilalahon ang background, kagang family niya, and everything about her. Ang tanay ka mga bagay, pati sa iya. Kag establish mo man ang reason mo, kag direction, in kaso ginman na in the future, nga katagaan chances ang panahon, nga maging nubya mo siya, ano ang benefits siya, busy mo. Magluwas, abi nga kumuson mong iya, nga ano, nga kamot. Ano ang benefits siya nga maging better person together with you? Amo nang imo realize kag pamagoton na imo kagalingon. Kung masabat na gali klaro, kung makonvince ka masabat mo, sabtang kagalingon mo. Wala na kita sa panahon, mga kakifiba. Bukas na magkita-kita tayo, same time, 9:30 in the evening till 12 midnight. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nuno.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
4: Palainom
8: no?
4: Ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan, ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: din. Sa atay no, like avocado do Camil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything nga anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kana bala mapapahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kao na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
1: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, ano mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga manotis mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX.

sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Rita! K-5! Sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Kamusta ka mo tanan sa atong sininga mga soaking mga tagpalamati? Liwat naman mga pangalagad ang inyo pala tuntunan. Yanin na kita sa Adlaw Miyerkules. Pizza 7 na sinimbolan sa Oktobre tuwag 2026. Ulat-ulat-ulat na itong mga kakibay, mga itong sili nga mga partner. Si partner, kakibay, Robert Pacardo. Ining kubos ninyo ang alagad, kakibay babes, ganta lang. Sa itong sili nga mga balita lokal, mga kakibay, lalaking agintiro sa mga persona nga iyan nakaupod tambong sa birthday celebration sa Banwa sang Hinubaan. Grabe naman eh. Babae nga may balon siya mo kag-drug paraphernalia sa iya siniya pagbisita sa nakadetain nga live-in partner sa Bacolod. Napasaka na sang kaso. Lalaki nga naga taya screwdriver matapos walagin pabakal sang makahulubog nga ilim nun. Mga kakifay, ay, manaya kaya imoy screwdriver. Lalaki nga nasapuan patay sa Victorias, taga siyudad sa Bacolod. Si Robert.
2: Ay, gali.
1: Oh, taga siyudad sa Bacolod.
2: Alam po ito siya, how?
1: Ti, maarasa sa watchlist.
2: Ay, gali.
1: Sa drug watchlist, mga kakipan.
2: Samtang sa piyakabahin, nagabaligya habon nga powder sa dalan, ginreklamo.
1: Sabad ginman ni sila eh. Dara sa mga Mandalagan, no? Kapon lang daan. At ako to sa Mandalagan, mga kakifay. Ala nga pamara, upiran ka sa

0: Bon, mga kaki five.
1: Si branded ni kon
0: ambot lang
1: local made.
0: Do kada mo ma do damo man sulod bang ila plastic pa basi bla ko piki bla.
1: Hindi actually may mga homemade man kaki pay babes. Mayo man actually ni nga livelihood. Galing nilang tanik sila makasagabal sa dalan.
0: Why kay naparahan gid nila yang kon eh.
1: Grabe ka agresibo nga klasika kwan.
0: Nuan ka gid nila nga nuan.
1: Oo, do pareho sa manug pakilimos bala nga sirados lakyan mo tok-tokon nya gid kay mangayo man lang. Tika balo ka kun ano sabat kun asa nagapangayo ga panuktok.
0: Ano sabat mo?
1: Naulihi ka na. Kay na tumay nagpangayo na ti naulihi ka na. Sa sunod bala timprano ka pa.
0: Ambal ko na eh. Eh?
1: Pagka naman abi, pagpangayo naman sa isa, amo man na Japon yung sabat ko. Pero to sa totoo lang, una to yung nagpangayo ang nauna. Galing inambalan ko nga, may nauna pag itse mo. Sa sunod, timprano ka pa.
0: Kung baga daw gin, template mo lang to.
1: Template. Copy paste.
0: Copy paste mo lang.
1: Sa mga karinderya mo na, nag-anamig ka, ang blagulpi lang may manguhit. Actually, gahatag ako ya kakipay babes. Kung kita ko nga nagabarigya siya, gabakal ako. Pero manguhit lang ya kakipay babes nga do kapag gross man, nambalan ko na, ay, ulihi ka na, may nauna na kaina. Sa dasong timprano ka pabla?
0: Ako mas na namiyan pa ko gani, nga sa nang tao, bla nga waay ga diman, waay ga pangayo.
1: Amo nang mayo.
0: Ulat ka lang tagaan niya.
1: Doon nang daw obligasyon mo gid nga mag kuhiton niya ka kay we kakakibot na kung sino to nang huwit mo. Abi mo, gabusong nga pangayo sa stintaw.
0: Hindi yan, hindi yan ito nagapangayo sa imo kung anak mo to sa kwanto.
1: Anak sa luwag.
0: Sa luwag ka.
1: Sobra ka mani mo
0: yan. Hindi man. Hindi naman kot malang ko. Hindi naman kot malang ko. Para maklaruhan.
1: Igan ka karo ni Mirasol Bandon kag ni Stilita Uy Banda.
0: Basim lama. Kasi lamal masalaan ka ni Rambil yan Erfer Luwabla. At si John Agil Haliko Asusina. Hindi ko gusto nga dudahan ka nila.
1: Kayo si... nyo magdududa, magdududa ka nyo.
0: Silita pa yahay Tropio, rabansang.
1: Nabuot na si Ma'am Silita Tropio.
0: Abuot na.
1: Si Sir Majubili, Sir Yotumlos, pagkabuot galing atahon.
0: Hindi pagkabuot sa rin kabuot
1: yan. Kinanglan ang mga tao nga mabuot, halungan mo na.
0: Halungan mo kina.
1: Kay, kung sa English, but delicate.
0: delicate. Delicate. Ayos ah. Importante.
1: Ang mahalaga, Pirmi.
0: Importante, mahalaga.
1: Kayod lang ta, mga kakipaib. Kay may ginasagod kita nga kurap.
0: Harada si Mami na Alma Imbang sa Sirs. Sa tangob sa iya, mga kakibab. Sa mga taga-sirs, mga kakibab. Salamat gin sa inyo, ha. Kapag upod, aga pa. Helen Somblingo. Somblingo. Somblingo. Good morning, mga sirs. Sir Babes and Sir Robert. Si Maria Rosalie Grayan Bitio.
1: Kigan ko gini si Jason Ortelio, taga-Pilisa. Mukulang ang chat niya, kakibay, babes.
0: Ano to?
1: Kada chat yan ni sa atin sa una mag-live. Jason, na kayuhon mo ha. Sala naman din imo chat. Ariang Hambaliaw, always watching from Barangay Pilisa. Sala ni. Kaya hindi ba lang ang gina-chat mo, Pirmi, di Jason Ortelio. Always watching ang gwapuhon sang Pilisa. Kulang, liwata.
0: Liwata. Liwat.
1: Tandaan ko ni Pirmi, message mo eh.
0: Ay, gali.
1: Oo. Ti, mahambal ka diyan. Good morning lang sa Barangay Pilisa. Ari gali. May ari gali. Ario, good morning from Barangay Pilisa, ang Tisoyoni sang Barangay Pilisa. Gusto na.
0: So, grabe na.
1: Maria Ulnura sa Bacillas Yasat sa Kalubian, Vista Alegre. Maayong aga lang, Mama. Maria Luz, Rica Plaza, Sir Jimmy, Rica Plaza, maayong aga.
0: Maayong aga lang da sa inyo. Sa aton sininga mga soke, dira sa Maypurok, Katilingban, sa Vista Alegre, mga kakifay. Salamat gid sa inyo sa aton nga mga KSS dira sa Vista Alegre sa puro katilingban mga kakipan. Ulat panahon sa atong sining pagpangalagad mga kakipan. Mga panganod subong, makita na to sa ibabaw sang kalangitan. Ang lain lang kay may mga paglapta-lapta nga pagulan. Katulo taliti, tuga ko no inisang thunderstorm. Tungod ka sa ITZZ mga kakipan. Ah, medyo delikado sa atong sining nga mga utod ha. Ilabilagid ang flash floods kag landslides sa mga kabukiran. Kunara ka mo sa tiilan sang kabukiran mga kakifay. Ulo aligmat gid sa tion sang kagabihon. Ah, may mga madambol nga mag-ulan mga kakifay. Ang hangin light to moderate gikan sa southwest tubtob south southeast tubtob sa south o sa northwest. Southwest tubtob northwest. Ah. Ang baybayon medyo makanay-kanay. Maganhagan ang balod mga kakifay, why sa problema. Ang Mindanao kag ang Palawan mga kakifay, magalumon ang kalangitan, may mga paglapta-lapta nga pagulan, tugas ang thunderstorm. Mga kakifay, ang Northern Luzon including ng Batanes kag Cagayan. May magalumon man nga kalangitan tungod sa north easterly wind flow. Ah, flash flood kag landslide man ang gina kakulbaan dito mga kakifay. Sa Metro Manila mga kakifay, may paglapta-lapta man nga magalumon man nga panahon nga kalangitan, may paglapta-lapta nga pagulan, tuga man isang localized thunderstorms nga nagadala sang isolated rain showers. Amo na nga ito sining kuan ang temperatura mga kakifay. Ang maximum temperature na ito mga kakifay biara sa 32.3 degrees Celsius. Kag ang minimum temperature 25.1 degrees Celsius mga kakifay. Medyo taba, kabay pangin ilang magsado kainit nga mabatsagan na itong subong. Sa atong sininga may mga edad-edad, sa atong sininga mga nanay, lola, tatay, lolo, mga kakifay, kinahanglanon aton magdelikado para sa inyo ha. Ang heat stroke, tandaan tagid mga kakifay. So amo na yung atong sininga lakat sang panahon karon ngadla.
1: Lakat sang panahon nga wala ginuna-una mga kakipay. Una-unaon nyo gid permi.
0: Una-unaon nyo
1: gid. Labi na gid niyang init kahapon, ulan, grabe gid. Kung mahina immune system mo, wala ka gakli ni kaditribayo, detect 700 jeg mighty C, wag tanggid ang imo nga immune system, maluko kagid sa higad kakipay babes. Paano kung ikaw pag pangita ka dalawaton nga bugas? Ti paano ka ni kadalawat kung way ka kaubra? Ti pagutom ka sa gad, gamasakit ka pa eh. Man wala ka nagaklinika di Tribayo, kagadi ti X-Mandrid, jagmay ti si. Ay, hindi ah. Liog lang. Ang aton nga lawas, kinanglanon tara mga kakipay. Yung mga akig na kukuro, di gali pwede. Okay, ganta ka ron. Kipay babes, ari ang linog nga nabatsagan ta, alas 9:11 kagabi, sa tawi-tawi naman siya kipay babes, 4.2 nga magnitude sa ang linog sa Cebu 2. Tawi-tawi ka kipay babes ang linog.
0: Grabe ba?
1: The rest na kaina alas 4:23 may ara pero tama ka minimal 2.4 do halos hindi tama batyagan. Pero ang nabatyagan lang nga linog 4.2 dito sa tawi-tawi kagabi alas 9:11 alas 10 pa ibabaw kagabi ka kipay babes ay nakuna kabalo kung may mga bugtong nga linog nga nagkalinabo.
0: Ayos ah. Sige. Amo dito mga kakifay baga aton sining lakad sa panahon karon nga aga.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton sining mga balita.
2: Balita national.
0: Sa mga balita national mga kakifay. Si Elizabeth Sherman, iloy ni Vice President Sara Duterte, nagahambal nga mas maayo nga si Mayor Sebastian Basti Duterte na lang ang magadala sang bandera sa national politics kag ginapapauli niya si Sara sa Davao na sa press conference ang Oktobre 6 kahapon. Iya sini ngagin pahayag. Ah, kagin pahayag ba ni Sara ngagin papaulo isa sang iya sini nga Iloy o gin confirmar niya. Ah, kag ginapasugtan si Baste nga magadala sa national election apang gina-clarify niya nga wala pa sila formal nga hambala na ikabahin sini nga plano. Masad dyan ay kumagamon ni?
1: Ano, nagaparamdam na sila sa option B, kakibibabes.
0: May mga option B na.
1: Sino naman ang manok nga inkwentro sa administrasyon just in case nga maglunsar or maglansar sa kandidatura si Davao City Mayor Baste Duterte, mga kakibibabes.
0: Why ba kung no, mabalaan na?
1: Why pa man mabalaan na?
0: Kung sino ang katandim niya? Kaya kung mabalaan sa administrasyon kung sinong katandem sinya base kung lagso naman ka pangitaan naman sang dahilan parang mapasakaan kaso kag
1: duha man ma-disqualify based sa ako nahibaluan kay Kipebibs duha man ang option sang administrasyon una wala na sang eleksyon extend ang termino ni President Bongbong Marcos
0: na
1: ikadua mabutang sila sang kandidato nga maka sigurado sang kadalagaan kay para nga masalbar ang presidente. Kay man kung maglain pungko kay Pe Babes, siguraduhon kung mapatindog gid sang duga nga prisuhan ang Pilipinas kay Pe Babes bangod sang wider-wider nga pangabuhi sa politika diri sa aton sa Pilipinas.
0: Kabalo ka ng ginahimo nila subong sa no? Sa barangay postponement. Trial and error ni. Gina-testingan nila kung ano ang kuansang tawo sa publiko, mga kakifive.
1: Di ang problema kung mag-intra ang Supreme Court kay subong ginapa-explicar si BBM
0: Kag ang Kongreso.
1: Congress, Senate, kag ang COMELEC. May kang tanan sining ilagin dihon nga layi sa postponement sang election nga tama ka malisyoso.
0: Ta wala pa mabalaan, no? Wala pa mabalaan kasi supposed bisang pizza 5 to tanay mo. Nga pizza nga gina palapapabot nga mag-explicar ang kwan?
1: Daway-daway sang feedback pa.
0: Why pa nga, why pa
1: kung may ara man, nakasumiter man. Pero kinanglan ang galamay mo pahulagon mo man sa Supreme Court.
0: Sa bagay.
1: Ari ang ba istorya na sa barangay Kakipe Babes? Daw siling sang nabatean kong istorya, daw kontra ni sila mga challenger ni. Nabatean ko sa Kapian, siling magdayon lang ang eleksyon niya. Tumbahlay niya si Kapia. Upag un ka nga daan niya, pre. Grabe subong ang hibubunot sang tao, pre. Na muna gani, pre, nga pangamiyuon ta lang, nga madayon ang eleksyon. Ang mga leader tada, papreparahan ng nagadaan. Kung may mo, sagud-saguda, man na sila bisan kapi-kapi lang, anay. Sang ligad-adlaw, nagligad-adlaw, nang api naman ko daw, kuhan ka Kipe Babes, incumbent naman na batian ko sa Kapian. Ang bal niya, wala madayon ang loan ko. Ay, tungod kay kuhan, tungod kay makalintal.
0: No?
1: Natiway madayo na nga mong loan, pinangakig ya si Treasurer. Anay nga may relasyon pa kami ni Barangay Treasurer. Pinamiko na to, kay gintugaan niya na sa utang yung renewal sa nga mong loan. Kay ang iya nga renewal sa loan, kulang testa nga kung idugang ko pa sa iya balairan mo. Sina si Makalintal ni.
0: May araman ibang kapitan. Ya nalipay ko nga hindi mag ano. Nalipay gig ko nga hindi magdayon ang barangay akon ang postponement. Nalipay gig ko nga mapostpone ang barangay election. Pleasure nga aman. Ati may isa pa ko katuig nga balaydan sa loan ko.
1: Ti ma kon mo gid mugno si kagawad sang iya pamuloyo. Nagkagawad. Bawdoy ka bati. Kagawad.
0: Nga pabungol sa. Bawdoy
1: ka bati. Kay isang nag-release ba lang ang postpone ng eleksyon? Nagkagawad, nagagi. So listening gitan sa pumuloy ng kagawad ba na yun kunong eleksyon? Na no? Balik tayo. balik tayo. Kamusta? Hinati ka, kamusta ka mo rin? Tinakainas ang ginabugnota ka. Napawala ka. Abi mo, hindi madayon ang eleksyon. Di subong kay ginambalanta ka nga dayon eleksyon. Dayon man balik ka magpangamusta. Tunto. Kadlaw si Jason ni Relatos Diyoso. Nakaditex ko pa yung mix na. Ari ka, K-5. Itan. Hands up. Oh. Ang aton nga good vibes sa K-5, babe. May robot nga na-discovery nga... Pirti mang laba. Oo. Pirti mang laba. O galing doon nagpalya ang makina ka, K-5, babe. May ginhimo ang tag-iya, babaye. May ginhimo siya nga paagi para nga magbirada pang laba ang kwan ng robot. Ari mga kakipipe, goodbye, ginadulog sa inyo sa ang DTX Premium Coffee. Kung taas ng sugar nyo, hindi magka-problema. Ang ikape mo ang DTX Premium Coffee nga may mushroom extract.
0: Oh. Aber.
1: Kaibitan, hindi magandar. Hindi magandar. Ang robot, hindi magandar. Oh. Ang ginhimo, yan yung tugungan niya. Beer. Tugungan niya, Bill. Tugungan niya, Bill. Oh. Oh.
0: Ay, perte.
1: Perte
0: nga, robot. Magkuso, robot.
1: Gali, kagini mo yung robot. Kabalo ka nung gini mo yung robot.
0: Ano to?
1: Bana niya. Grabe mo ni mga bana, no?
0: Ay, abilidara.
1: Ditogong-togong ang klase robot. Galik kay na-discoveryan sa uli. Ang ginihin mo yung robot, bana niya. Lidijian Kanyete, Panlaan, may aga. Jin Montesino Arroyo. Good morning.
0: Araman si pareng Wilbert Silvestre. Hmm. Ara sa may ice storage sa Barangay 1, mga kaki-5, ha? Hmm. Majuvel, Serio Tomlos, Alma Imbang, Jean Montesino Arroyo, Jean Apurano, Helen Somblingo, Jason Ortillo, sino pa? Si Maria Luz Rica Plaza.
1: Uh-huh.
0: Nanitlong Corsiga, good morning lang.
1: Jonathan Sarad, Kagindang Sarad.
0: Uh-huh.
1: Sir Godofredo Cotejo, kag si Ma'am Erlinda Cotejo. Salamat yun sa pag-duty kahapon, Ma'am Erlinda.
0: Uh-huh.
1: And of course, mayong agaman sa kay Sir Tide Caranza.
0: Hmm.
1: Kag si Ma'am Marilyn Caranza, si Villa Rusda, no? Hmm. Mayong agagid, ang gapangaway nga hindi mabugno.
0: Hmm. Hmm. Si Dondon Gayumali, ara siya. Jared Gray Balyon Paktawin.
1: Mm.
0: Grabe ba? Sa mga KSS na tondera, sa Busay, Kabog, mga kaki-5, sa pagpamuno ni Boy Consolacion, ang katandim niya, subong ang matuntod, katandim o kalab team niya, si Neil Daglia. Hindi si Inday, daw silang ni Inday
1: Bilisa
0: to ligad to mo.
1: Mm.
0: Pero sabong daw laina, si Neil Dana.
1: Kahapon, kay my babe, sadya, nagkadto sa opisina, si Ma'am Bings Delphin, mamidagaay sa Mansilingan, ara man si Ma'am Nanet Corsega, kag si Ma'am Roslyn Dilicanas, ang Vista Alegre, taga Kabug, ara man.
0: Uh-huh.
1: And of course, ara man taga Mandalagan, ara man ang taga Granada si Ma'am Ibanez.
0: Sige, morning sir babe, si Angeli Consolacion, Rosie Delphine, si Angeli Consolacion ara sa Alpha la. Si Barido Jenny Carillo Milan, si Melanie. Melalyn Castillo, Diding Apsay, Maricel de la Cruz, Jesselyn de la Cruz, Annabel Arong, Linda Ogatis, Ricky Aguirre, Rodilyn Fernandez, Joby Flores, good morning kag Susan Alipio Pagalada.
1: Hmm.
0: Sige.
1: Good morning mga kaki-5. Biyari nga itong natukib, biyara ka.
0: Ay,
1: paano ka recover ang camel sa disyerto kaki-5 babes?
3: Tukib sa K-5! Tukib sa K-5! Mga istorya kagkasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tukib sa K-5! Tukib sa K-5!
1: Mga kaki-5, biyari ang ato niya good vibes. Paano makarecover, makasurvive ang camel dito sa disyerto kung ini mga kaki-5, wala man sang mga pananom. Pero may nagabuhi man nga tanom sa disyerto.
0: Uh-huh.
1: Inang tunukon, ano ganang tunukon na? Daw pamilya ba sang dragon fruits?
0: Mm.
1: Oo. Ano ganang sa? Anyway, Yari mga kipay, makita nyo na, nalipat lang ko sa pangalan sa ginakaon niya. Cactus!
0: Ah.
1: Nga pwerte nga tunok ka kipay babes,
0: amuna
1: ang ginakaon sang kamilyo, pero may protection gili ang ilang mga dila, nga hindi matunok. Yari si kakipay baitan sa tukib sa kipay, wala sang hansap.
4: Nature has designed the camel's mouth in an incredible way, allowing it to chew even thorny plants. The thick, tough, leather-like tissues inside a camel's mouth help protect it from sharp thorns. But the real magic lies in its tongue and the special structures inside its mouth. These structures are called papillae. They are small, backward-pointing projections that help guide food toward the throat for swallowing. When a camel chews cactus, its powerful jaws and teeth break down the plant's tough parts, while the papillae help manage contact with the thorns. However, camels are not completely protected from thorns. Very large or extremely hard thorns can still cause injuries. Even so, this remarkable adaptation allows camels to find food in deserts where other animals struggle to survive.
1: Nature's engineering is truly mind-blowing. Kung gulang na gidman ka kipay babes nga tunok sa kaktos, matunok man sila. Pero ini mga dogulo gagmay lang, kaya na nga proteksyonan sang iladila, kaya matigaan ang iladila na hindi kadulot ang kaktos.
0: Reklamo ko rong ano tong camel to?
1: Iway sa may mahimo kay...
0: Camel to, no?
1: Oo, camel.
0: Reklamo ko rong camel to, kung laya na balaya, kung basado na kagulang sa ginakao niya nga kaktos.
1: Iway na sa may mahimo, kaya mo nang survival.
0: Reklamo ko rong camel na ano nga. Niya po rin kakabam, niguring ko lang noon niya.
1: Nga sila nga ginpatindog ko na ganing tulaan sa likod ko. Pangitaan pa nila idea nga ma. Pangitaan pa nila idea nga masakyan ko. Kaya ginabot na nila tangang pilo. Naging pakurbada na gidgan nga akon nga lawas nga magtariwis sa ibabaw para budlay sakyan. Pero ining mga tawo, wala agad sila sa limon. Idiyahan ito na. May pagkakamil ka mong gilip.
0: Ipasa sa akong tan.
1: Ipasa.
0: Hindi mo gani, hindi mo gani pag-ipasa sa akong. Discrust siya kagin, bro.
1: Pasuspended ka namin, boy.
0: Tis Lakson, may ngaga. Si George Pineda Gaspe, kag Dad Boy Mendoza, paring Dad Boy, may ngaga.
1: Engineer Danilo Hirotsega, monitor gin sa kapihan sa Bangga Ako, pagkay Ma'am Inday. And of course, mayong aga man sa kay Ma'am Mikmik, kag Rons Mantorillas. Sa Pahanukoy, sa feed store kay Sir Felix Bulotano, kag sa Bilya, Bilyeta, sa Estefania Dira sa The Angel Store. Kay pa, babes!
0: Jesseline Grimio, may nga galanda kag Susana Lipio.
1: Yes, may nga agagid sa tanan niya mga KSS, gamonitor sa aton, kag ibaloon ta karon ng update kay Kipay Vincent, sa invitation sa kanta sa birthday sa Bernes, sa Weeby Singapi, makanta na siya, nangapi ko nun sila to. Mat ano tong update karon nangapi sila sa nag-invite sa iya sa birthday celebration. Yung mga kanta sa dili madugay sa On the Wings of Love.
0: On the Wings of Love. Na. Mag-commercial kita na mga kakipay. Balik kay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C mabaka nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na
9: problema gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
17: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
19: Come on, give my
17: K5 News.
19: News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: balita. Samay-samay tayo ang masaya mga kakipay Leonardo Sevilla, maayong aga kag Merna Hambre-Hambre, maayong aga. And Mirasol Bandulon, si Bandon, Mirasol Bandon. Nagatamyaw lagi ko sa inyo live nga, o nagatanaw lagi ko sa inyo live, kay aga ka pa makakadlaw ya. Ilabi na gid kon magkanta inyo singer. Ay, grabe ha. Si Terry Vergara Sanko, araman siya. Live from Moises Padilla. Watching live. Gina Burha, madam, ay nga agalan dahil si Imo.
1: Happy si birthday kay Mrs. Nalipat po gini kay manang mo. Mrs. Almonicar, asawa ni Sir Gaspar Almonicar.
0: Uh-huh.
1: Dira sa Vista Alegre, labi na gid sa Katilingban. Pagkasaga kapisan, Vista Alegre, mayong agaman, dira kay Ma'am Angie Aloy.
0: Si Ninit Marquesa, good morning Sir Babes, kag Sir Robert. Makakadlaw man ko sa inyo. Hindi lang magkadlaw kung wala tao, Net ha? Nablang ikaw lang isa. Hindi ka gin magkadlaw kung ikaw lang isa.
1: Okay kaya lang magkadlaw. Okay lang kung magkadlaw ka, Kipay Babes, yung nag-isahan nun. Hindi lang nga nagkadlaw, nga nagpamulot sang plastic.
0: Jean Dalasan, mayong agaranda sa inyo. Oy, aton nga, kwan ha? Nga aton sini nga DTX 500, mga kaki-5 ha? Kampiyon mga kaki-5 sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa wipe makatilaw. I-try nyo na mga kaki-5. Ang aton sini nga DTX 500. May probiotic at prebiotics nga nagabulig sa pagbalansi sa gut flora ta. Kinapahagan-hagan ang bloating sa aton nga tiyan. Kabuhian ka, constipation ka mga kaki-5. Ang nutrients absorption mga kaki-5 ginapabakod kid sa DTX 500. Ang ato sini nga lawas kasi daw mahoyang na may abilidad di mga kaki-5 sa pagluwasang pagkuha sa essential nutrients mga kaki-5 gikan sa pagkaon. Ang immune system support ang gut health nagakonektado sa immune system ginapabakod ya sang DTX 500 mga kaki-5 ang aton nga resistensya sa aton lawas. Amo na mga kaki-5 ang DTX 500
1: kampion,
0: mga kaki-5.
1: Kampiyon, order ni Ma'am Glinda Halmiro sa Alunan kag ni Ma'am Winnie Dayon sa Alunan Vista, Alunan Granada ang DTX 500.
0: Wow. Kira sa may sa Norma Store available ang aton sini nga mga products mga kaki-5. Sa may Phoebe Store, kagadira sa kay Rico Baranal sa Dulaong. Araman mga kaki-5 sa kay Eds Fajardo. Edward Fajardo mga kaki-5 dira sa Dulaong.
1: Ayos. May nga gaman sa San Roque, Handumanan. Available man ang DTX Coffee da kay Ma'am Marilyn Caranza. May habon pa dira nga DTX Beauty Soap.
0: Wow.
1: DTX 500 yung Mighty C mga kaki-5.
0: D3Bio. Ang D3Bio mga kaki-5 tol ang kagkalsom absorption eh. Dasig ang mag-absorb din sa ato singalawas ang D3Bio mga kaki-5. Ganabulig ang magsulod ang calcium sa ato singatulan. Nag-prevent sa osteoporosis kag fracture. Ginapabakod man mga kaki-5 ang bone density kag nag-support sa kabataan nga nag-develop pa sang tulaan mga kaki-5.
1: Klinika D3Bio mga kaki-5, kulang ka sa init, adlaw ka nagabugtaw. Ang Klinika D3Bio ang mumungin suporta sa imo kay ang init sang adlaw o kung ang UV rays sa kada aga sa pagbutlak nagadulong sa aton sang vitamin D3. Pero kung kulang ka sina, kay adlaw ka nagabugtaw, mag-Klinika D3Bio ga-protekta pa sa inyong mata, ga-panami sa proteksyon sang inyong heart, ang inyong brain, ginaproteksyonan nga hindi ka mumungin malipaton, nga ang listahan sa inyo pa utang, madumduman nyo.
0: Amo na mga kaki-5. Sige. George Pineda Gaspe, maing aga. Aha. Ariglado mga kaki-5 sa atong sininga mga soke. Available man ang atong sininga mga products dira sa Maze Wellness Product Center. Ha? Mga kaki-5, ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Dira sa may kwan sa my Roger Store ara sa my Floresville sa Bangalang da sa Panukoy mga kaki-5 Roger Store available man naton sini nga mga products dela ha ninyo store dira sa may Floresville kay Maminda Noble, available man da mga kaki. Ayos na?
1: Ayos na.
0: Okay na. Sige. Oy, ano mga iban pa naton nga mga balita, be? Mga kaki five. I-check ta na nga tong sining kwan patrol. Si kaki five si kaki five Vincent Dominic Medina Corralde.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: No, mayo performance mo ni Kipabitan.
2: Tuwing umaga ito ang balitang K-5.
1: Kipabitan. Okay na yung performance. Ayos. Delize. Mayo gini si Kipabitan. Naka-deliver ng Grab. Tumong kagahon.
0: Jason Ortelio, dira sa mga

0: Juan Mercurio from Barangay Mancilingan.
1: Bibs.
2: Gantalao kag Robert Pacardo.
3: K5 Balantay Mercado.
0: Papang! Alhamdulillah!
4: Alhamdulillah, kaki 5 babes, kaki 5 Robert, ang aton baka, steady, gapon sa to 80, kaki 5 babes. Uh-huh. 380, ha? 380.
0: Mm-hmm.
4: 380, steady lang
0: yan. Ang baka?
4: Ang baka, steady, uh-huh, gapon 380.
5: Baka, baka mahulog ka.
0: Uh-huh.
5: Sa puso.
0: Pero dira sa kansi, di man silingan, ang baka, huwag ka dyan nagaminyar.
4: Wow.
0: Kampiyona. Kansi di man silingan, available ang aton products na.
4: Para sa may bread po, kung sa may barangay Mansalingan, mga kaki-five to.
5: Anong namit sa baka, kaki-five, Vincent, nga luto?
4: Ay, ako, nabing kaki-five, Robert, ang ako na kita, depende sa inyo. Punta ka ako na si Boyas, Bombay, Damo, kagdo, Gisao, naman.
0: Ibakari, tama.
4: Lagi dyan, why, yung tayo lang dyan, mantika, ang ano, kaya ito, amulan na ako, namihan.
5: Ang namin sa baka, kung may kwan man, lagaon mo to, doon nga maghumok, ang unod kag sampawan sang half cook nga pichay half cook nga pichay or half cook nga repulyo
4: siyempre lagaon
5: katumbal nga makahangkahang
4: nan
5: magpakaldo kag maghimo
0: la
4: bata guwapo magpakuribong ang baboy medyo lubog sa pang baboy sa sekwenta. Pagkuha ka sa Libertad Public Market, makita mo na sa barangay Panokoy, 220 kakipay babes, kibang, 240 may barangay Sumbag kakipay babes, kakipay Robert. Bakal ka TL sa pawan mo, 200 kagang aton nga atay sa baboy, 200 man mga kakipay ka. Sa ang aton na imported, 235, may gapon ka, liwating mo babes, kakipay Robert, ang aton nga presyo anay. Sang imported. Oy, ginatamya ko lang kita, babes. Ang aton ng mga nanay dira, aras sa may Morsia, ha? Para kay Son Juan, si Soraida Fernandez.
0: Uy!
4: Kaya sa iyang palalabs nga si Agustin, Tatay Agustin Fernandez Jr. dira sa may barangay Son Juan, mga kakipay. Ining balita, ining apresyuan ay kakipay, babes. Pinadulong sa liwat. Hindi lang ka mong magkadlaw para makuha stress nyo. Anti-stress nga suplemento, Clinica D3 Bio, mga Kaki 5. Nag-autoy-autoy ka mong kadlaw, pero marambalik ka kipi babes, kipi kubart. Hindi lang ka mong magkadlaw nga nag-aisahan nun o nag-apamulot sa matura
0: na
4: taibodlay na ina, mga Kaki 5.
5: Matabo lang ina, Kaki 5, Vincent, kung wala sila ga Clinica D3 Bio detection man detect mighty sick kay depressed na sila mo di mayong pamatyag dugangan pa sang problema
0: na
5: kay way kaga power trio ti sa Vista Alegre aw sa Vista Alegre sa Bilya Monteda maabot na da karon ang 20 ka box nga kape isa ka mighty sick isa ka detect from red kay isa ka D3 Bio kay Sir Felix Bulotano sa pit store
4: ipang detox mo naman sila galing sa luwat ang atong yung ginapatinugyan sa inyo anti-stress hindi na to nyo pang ma-stress ko mo adaw-adlaw nga daan nga na-stress na kita mga problema na to di mawadaan kung may suplemento kita nga ginalawag na Montermedri ining Power Trio ining di Clinica Detex 500 Clinica D3 Bio hanggang ang Mighty C na itong mga kakupay miskan pa isa-isa lang sa aga ining Power Trio kompletohon pagtulog sa gabi inom naman kakipebe kung may mga sulod sobra kita dira champion pagbugtaw na ito naklawas na ito
5: mayong aga lang galian kay Kwano kay Ding Taladiko o kon kay Disigan Taladiko Disigan mga kakipay pareho good morning lang da
4: good morning
5: din ako ka reply sa imo kay ga program kami
4: Del Martel Pen kakipay Del Mar Pachoyan dara sa may barangay Singkang Airport Parinos Eatery pag ang aton tonsing itiri mga kakipay ba ara dara nga mga pagkaon nga mga manamit yung bahay ato bang bamsi ara si Big Big ara si Normida, si Ma'am Jo, kay Kipay Talabda, para sa Kipay Beach.
0: Ano tong team song yung man?
4: Sa aton, mga Kipay, ara dala sa may konsing itere mga Kipay.
5: On, ano yung bebe?
4: On, ano yung mga Kipay bang produkto na ton.
5: Pagang
4: aton nga, base lechon sa barangay 37 mga Kipay. Kapalitunan mga Kipay, ara dala ang manamit nga Legion Baboy, oy, sponsor siya na, ha? League of Champions na ton, sa October 11 sa NGC, mga Kaki 5. Mr. Bros, tamuman, fried chicken na ton, manamit ng fried chicken, at ng mga ibang pati ng mga lutos, warm mga Kaki 5 babes. At sa may ito, Bambam si, kag sa may Bago City, Mr. Bros, si Bros niya, ang sarap ay kaming sponsor, saka sponsor sa ton.

0: All the wings are high note.
1: On the wings of love, above and above the clouds, the only way to fly.
2: Grabe, grabe.
1: Is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together.
0: Kulang, kulang.
3: Flying high, flying high upon the wings of love.
4: Feedback na yun.
5: Feedback.
4: Oh. Ayaw. Pili. Isang matawai lang. Okay, matawai.
6: Correct, Ged.
4: Makadayaw ka kung makapamayaw. Makadayaw.
1: Makadayaw ka kung makapamayaw. Makadayaw.
6: Ayaw!
4: Di pa thank you ka kay kay okay gid ang iya feedback ka.
7: Amo ni ang the best kang ati ko.
0: Yog. Yog pila ka box nga ka peng na taksi mo man.
4: Si ma'am naka white, Inay lang abi. Ang nakakalo ko, pati.
1: Si ma'am wise siguro mabati.
4: Ah, wise ka pati. Naton ma'am ano K5 na nabatian mo ma'am?
1: K5 na nabatian mo man ma'am. Ang kanta. Nabatian mo ma'am. Naka earphone si ma'am mo. Ah, okay man ma'am.
0: Okay. Pa patamyawa si ma'am.
1: Basta may tamyawon ka daw ma'am. Live sa K5 sa po. Hindi pala lang.
4: Importante na kambal sa nga okay ang kanta mo. So
1: babes, update ka lihi ba naton nga
4: ang kumusta tong invitation mo? Naka-meeting ka mo kapon? Nakapangapi ka mo? Amo nang problema kay ginasabotahe ka ni Tan Charminto. Ara na.
1: Kaki babes. Naka-istoryan na kami kag
4: nangapi ka mo kapon?
1: Nangapi kami, may isa pag ikabisita, luwas aton. Si Nelson del Castillo, kay Kipe Babes.
4: Ay, gali? Ang taga-kapis ni nga sikat nga singer?
1: Sikat nga ako, ano. Balata lang ni Boss.
4: Dako galing ako, ano? Dako galing nga celebration. Buwas sa gabi na.
0: Lala ka lang kayo. Ano sa makulab sa Simo?
1: Doon mo ang muna.
0: I-guest siya ka?
4: Hindi duwa sila ma-present.
0: Doon ka mo ma-perform ko ron.
1: Dekay pa rin. Doon pa rin. Tigilin na nilso. Balala niya.
4: Pero ang TF, anay.
1: Ang TF, kuno, tokay man to.
0: Tokay.
6: Ay!
4: May token?
1: Huwag ko pa mamuno na duwa ko mo. Mapod.
4: Ngao.
1: Kay tinsurin ko kailan namin may video mo. Kaki
0: pa iba, Bex. Ay, mga support group mo, Yabe?
1: Gali, mga trupa. Siguro group mo, kung isin mo, dahil ka nalari sila. Balaan na lang ni Boss.
4: Buwas na gabi. Mabalaan na update sa Birnes kung ano nang tabo.
1: Maraming kaki pa, Bex.
4: Sige, thank you. Doon si Pio ka ba? Grabe na yung pagtikat mo ba? Ano nakita at ang kilala at ano nga bitaron kayo sa birthday?
1: Di ba si Pio, anya lang taguro.
0: Daw mo lang. Daw mo ginanduda ko mo.
4: Di pro may talent pa man. Bisan mo pauya-uya ka ko.
1: Gara ko na.
4: Thank you.
1: Di ba si Robert, Poncha Patrol, kasi 5 car lang.
4: Ga-practice ka na.
1: Plo-practice.

0: Delicato, la famiglia senior, poi
1: dopo io. Ma stiamo a discopere che nel torneo castiglione
0: oppure siamo a troll che fai ancora la mia difensore e non mi che fai benzina ancora la difensore che ha fatto se lo fai pubblico a cacca se ne grossi che fai non sapere
2: che fai balantai balitato
3: indica che gli jamba bang bang
1: ma kita ke kanta mandi tapno kita di ke kanta kita ya bagin gitar oh dokan perau
3: kon aga kita gedang gina pamatian kan naga enjoy si naga bakod
1: Councilor Homer Baez
3: naga bakod ang lawas ang kondisyon kag naga pasik ang kondisyon ni Boss Manuel Ramos sa
1: pero kon
3: mamate sa aton na
1: contingent na gani kun di exercise gear po na si Councilor Homer Baez contingent sa kanta feeling hindi na ko magliwat mapundog ito mapundog ko anak kay mamate kay Vincent kay kon gajaging ako nga sige pamati ko na lumakadama ako lumakadama ako
3: di nabi ka kita sih nga kakadasma yang ka pamati si Buman
1: kung nagainom ka kape buyan mo baso mo
3: sige si Carla si Carla i-check natin mga kakipay mga aton sininga patrol guwapo gid ang background singer beautiful
1: kabalo kakipay babes nga mabaka lang kape ni Vincent Coralde detects of MX magluwas ka naka-detox kay damo gakaula nanong pagkatimpla sila liwat iba niya kabuka pabaso kakabuyan mo titimpla taliwat kay naula
3: ang lain lang kung masalamukan iba siya gidbang dan lalaki nga nasapon patay sa Victoria kuno taga siyudad sa Bacolod residente man kuno sa Bacolod kuno te nanong kausa sini mga kagivay nanong paglantaw sa atong sini nga mga pulis anong kaso niya kaya ba tiko daw aran isa sa drug watch list mga kagivay kagivay Carla mi defensor
2: kagivay news FM kampiyon report.
4: Good morning, Kiki5 Babes, Kiki5 Robert. Kasi sinig Kiki5. Kiki5 Babes, Kiki5 Robert. Lalaki nga nasa puan tatay sa area sa siyudad sa Victoria.
3: Taga din sa Bacolod, ay.
4: Kiki5 Babes.
3: Taga din sa Bacolod.
4: Taga sa information ni Naton Diri, taga Barangay 1, Kiki5 Babes. So, ini siya ang ninkilala man sa iya sining pamilya through sa mga photos na gin-post man sa Facebook o sa social media Kikita Babes sa Kikita Roberta. Ini siya, amo ang ginkilala kay Jomar de los Santos Santillan, kag-residente ini siya sa Purok Bulinao, Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Diba si Mandiri kay Kapitan Cesar Relios sa Barangay 1 Kikita Babes sa Kikita Roberta na ibaloan na may ara. Ini siya gali isang kaso sa pagpangawat kag ini Chaudhry is involbado man siya sa illegal na droga. So, amuning information na ito nga nakuha kay Kapitan Rilio sa nga Barangay 1 Kikipipin. So, kapon, ini siya nakitaan, nagasok-sok in siya sa itong t-shirt, kag gray nga shorts, kag may mga tato, ini siya Kikipipin sa Kikipip Roberta. Nakagahapaon, ini siya sa nga nakitaan, ini siya kahapon, kag tigi na padayon, badiri ako nagapadayon pa ang investigasyon sa aton sining mga kapulisan, may kaangtanan diri sa biktima Kikipipin sa Kikipip Roberta kung paano ini siya nakalabot dito kagati initial may ara ini siya sang igo sa iya sininga ulo Kikita Babes sa Kikita Robert sa diskubihan iya sininga bangkay takna alas 11:40 sang aga no nga may ara sang isa ka trabahadora nga naglabay kay ti sa kampo ini siya nakita Kikita Babes sa Kikita Robert
3: ano ginhalid gulo sa da o dra lang sa ginpatay o kon ginpatay sa daan kaginhaboy da
4: Abo pa ning ibaloon ako na Kikita Babes kung ini siya bala ang ginhalid lang o kung dira gid ini siya gintapos sa Kikita Babes sa Kikita Roberta. So ini iya sini nga bangkay o kung ini nga biktima ang ipaidalom pa sa autopsy no iba ang ibaloon pa kung ano pa gini ang agi po na an sa iya man sini nga kamatayon na Kikita Babes sa Kikita Roberta.
3: Sige guys. Thank you dai.
4: Yes, sa kikipabit sa kikipab report, report, tagikan sa patrolo po sa patrolo kay K5, Vincent Coralde. Ini nga balita na dulong sa inyo sa DDX 400 Mighty Seekers D3 Bayo. Ini si kikipab Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. At sa bisyo publiko pagkaninawan sa Negros, K5 Mita sa...
3: Mayong agaman sa kay Boss Erwin Kapada. Napamatid sa buong si Boss Erwin Kapada, mga kakip. Salamat kay Danay Carlami Defensor. Sa imo sino nga report, mga KK5. Katuan na to na report yung KK5, Red Salgado. Kaya, pagpasaka sang kaso, batok sa babae nga ginaligar, nagbilin sang fito sa Victoria City, diragid mismo sa may kolisiyo mo, kinatunan sang kapulisan subong, mga KK5. Oh, aring report yung KK5, Red Salgado.
2: KK5 News FM. Kampyon Report.
5: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sinig mga suki, gabaka tagpalamati kada aga sa balitang KK5 sa umaga. Ang iba na natin mga tagpalamati, nagahigop na sa kampyon nga kape. Ang aton sinig DTX Coffee Mix, pampagwapo pareha sa aton nga tatlo. KK5 Babes, KK5 Robert. Mga loyal kita ya sa kape. Sa kape, sa DTX Coffee Mix ay sa aton man sinig ang pamilya. So, aton sinig ang balita, nga gagina tunaan pa sa kapulisan ining kaso nga ipasaka batok sa 20 anyos nga babayi kay ginaligar nagbilin dira sang feto sa sunod sang banyo sang Victoria City Coliseum santong Oktubre 2. Ginsilig ni Police Major Judices Catalogo spokesperson sa Ignagos Occidental Police Provincial Office sa Conocpo nga nakuhaan na sang blood samples ining babayi kag napaidalom naman sa post-mortem examination ang fetus pang tiginahulat pa ng resulta kag ti siguro magapatigayon sa cross examination agud may baluan ang ti relation si sang duwa kag para may baluan man ini kamagdanan sang kamatayon sang fetus sa KK5 Babes and KK5 Robert. Sino pa sa kay katalogo nga kinalanon nga may baluan ang kamatayon si sang fetus agud mapabako dinhi ebidensya kag diri man may baluan kon may ara sang pagbag-o sa kaso kay gipasaka KK5 Babes and KK5 Robert. Sa madumduman nagpatigayon sa legislative hearing sa Victoria City Coliseum kay isa ang babae sa mga benepisyaryo kung siniin nakabatsyag inisang palanakit sa iya siningatsyan kag sa ulihi ginako iya sa katapos ang DRRMO sa Victoria nga tatlo na sa kuno kabulan nga wala maabdan sa iya sininga pamulanon kay KK5 Babes and KK5 Robert. Pero sa ulihi bumalik ini mga lasdyas ng gabi sa Coliseum para kuntani nga kuwaon atong fetus nga iya siniginbilin pero ini siyang wala ginhatagan sa kahigayunan nga makasunod pa sa Coliseum. So muna ta sininga balita subunga aga dulong sa aton sinisang Power Trio agaton sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Balita FM.
3: Ano to man? Tan? Si Red Salgado ga report si Jerry Lo ang picture ng butang mo?
1: Salamat si Kapitan Atul. Si Kapitan. Si Kapitan Ita.
3: Si Kapitan Red Salgado ang ga report.
1: Si
3: Kagawad Jerry Lo ang
1: K-5 Red Salgado, taga Estepania, nga handa man magserbisyo sa mga pumuluyo.
3: Ano man nga?
1: Sige, way sa kabaluwa sa ginambal mo kay gatalikod na siya. Girelo na luwes ang butang mga picture. Nagkadlaw lang si Kipe Bitan kanami na sa performance mo. Excellent na kainang performance mo. Anay manug tapos pa. Binuhinan mo pang 100% mga grado. Tani kay na 96 ka na. 96 na to kay na mo. Ate, kay ginibutangan mo sang picture, subong 69 ang inugrade. Balik ka doon ta.
3: Ayun.
1: Kayun mo.
3: Ay, sige. Salamat, Geda. Mga kakaibay.
1: Ma'am Cecilia Banson, thank you so much, Geda, sa quote. Mary Joy Alabi, shout out na sa Himamaylan. Gaspar Coronel, mayong aga kag si Ma'am Roslyn Dilicana.
3: LV 2 Pass dira sa Vista Alegre mga kakifay. Kay dira sa kay Marian Store, sa Marian Store sa may Porok Paglaom, sa Paglaom Village. Dira sa kay Sunny Store, ang Sunny Store mga kakifay, si kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Gingging Store sa Gonzaga mga kakifay, salamat gid. Sa kay Gingging Cervelio da. Madam Ging, salamat gid Madam Ging. Arreglado, sige. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Ang atong sining DTX Coffee Mix available dira sa Kansi de Mansilingan, ha. Kaon ka mo to mga ka-K5, pwede gid ka mo kakaon ka panyapon 24 oras ang open mga ka-K5 ang Kansi de Mansilingan dira sa may Breed Co-Port mga ka-K5. Sa likod lang da sa Dako nga mall. Arreglado. Sige, matabid na kita mga kaki five sa kapi sa sining mga tinon. Dika Homes. Great ko Mendoza Litson sang Dika Homes. Mendoza Litson. Bawaw sa Dika Homes. Kikita ko na iguro dahil. No? Sige. Arin na kita mga kaki five sa itong sining kaki five kamustahan. Ara na ato sininga kwan. O matabi na kita sa Kapis mga KK5 sa kay Sergio Bert Lago.
6: Dili sa ato para tuntunan. Dira sa may banikaw sa may nagabaligya dira sa mga baboy kag manok mga KK5. May tusko dira mga KK5. Good morning and happy listening sa inyo tanan-tanan mga kaabyan. Dali nang gini check nato nang anangan ng aton sininga mga sister station sa aton sininga pagpangalagad pinaagi sa aton sininga tandem broadcast. Ibaloon na ito natin sa inyong mga partners. Kamusta na ito natin sa inyong mga kaupdanan? Mga balita sa tagsatag sa mga lugar dali sa West Visayas kag Negros Island Region, mga ka-K5. Ara na ang ato sa inyong grupo, mga ka-K5. Check na ito na naon na itong K5 sa Bahinsang Bacolod. Wilcoman, good morning, K5. Bacolod City, good morning, Sir Babes, Robert.
3: Mayong aga, Sir Jobert Lagod, sa Kapis, mga ka-K5.
6: Way pa nakasulod as of
3: Ara na?
6: Ara na, go ahead.
3: Sige, sumayang aga, Sir Jobert Lago, dire sa amon sa Bacolod, medyo manayanayang panahon. Kagisa pa, kondisyon na lawa sa amon kay bago lang kami nakapangapis ang DTX Coffee Mix. Campion Signal, Maria Papangski, back to you, Kapis!
6: Thank you so much, Sir Babes. Karami sang signal sa Bacolod sa sining matinoon mga K5 sa ito sing pagpangalagad from Bacolod sa ilo kita sa Bahinsang Probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Go ahead, please.
7: Good morning, SM Jubert. Kag sa atin mga tawag ka siya, Idols Bacolod, oh, Daddy Babes and Sir Robert. Sa Kalibo, si Sir Michael. Kag ang atin idol man sa Iloilo ah. Nakapangapirin kami diyan kang DTX Coffee Mix nagauran-uran regya sa antike. Kampiyon ng signal, balikan nimo Kapis.
6: Thank you so much, Sir Nestor. Kanami sang signal sa Antique. From Antique, check nato natong sa sister station ng amon sa nga Kaluyo nga probinsya. Ang probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Kalibo, good morning.
8: Good morning, Sir Jubert, K5 Eastern Visayas, Antique, Sir Nestor, kag Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
1: Good morning.
8: Kambyo ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, manay-nayang tiyempo ni Samo na. Balik sa imo, Sir Jubert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Kanamis ang signal, baskong signal sa Kalibo. Sa nima tayo, mga ka-K5. Ara ng Iloilo, check na ito ng Iloilo, mga ka-K5. Ara na sa EBP, ba? Do birthday ni EBP, sumunga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning.
9: Mayong aga ka K5 Jobert Lago, palo pa sinsagid kaya medyo nagbarabatsyag ang tiyana ton, pero imnan ta ni Karos ng Sport Biotics. Hindi ko birthday sa mo, pero kung tagaan mo ko Pasko, pwede man. Good morning!
6: Thank you so much, Sir Ray. Kinamis ang signal sa Iloilo. Sa sininga matinion, mga ka K5 istoryahan talang nasa sunod gano'n. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kumpleto nga mga balita, mga kaban, ara ng tanan nga grupo. Unaw na ton ang Bacolod. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5, Sir Babes, Sir Robert, go ahead, please.
3: Kung sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yun nagagulang. Ang senior citizen, masilain ka gulang.
1: Do, timpranuhon pa tayo magsisintanyos niya.
3: Sige, baton gapon man, kabalo ka, nagapa... by dela na kay basi mamalayran ta na. Sige, mga balita na Monterrey sa Jobar sa sudan sa Bacolod kag Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yang may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan sa ulihin nakilalaan na gin man ang bangkay bo taga dirigil sa sudad sa Bacolod sa ginusisa mga kakibayb ang record sini ang background sini isa man nga ginakabig nga notorious mas isa sa lugar diri sa may barangay 1 sa sudad sa Bacolod mga kakibayb may kaso nga pagpangawat kag involved sa droga mga kakibayb tinasapwal siya nga patay dito yao sa Victoria City sa mga kakampuhan.
1: Sa piyak ng bahin, isa ka lalaki, nagpa-murdy sila, pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi, may nagluntad yan di pag-insindihan ay tiniro. Ining biktima mga kakipaybe, nga sa diin, ang suspect, tigulang na ni, ang ginkilala kay alias Frank, kag ang biktima mga kakipaybe, 25 anyos. Natabuy ni sa San Rafael sa Banwas ang hinubaan alauna imidya kahapon o kung saan nagligay dyan lang Oktobre 5. So no, sa investigasyon sa hinubaan police station of the night nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospitsado apang tungod sang agwa di Pataranta dito kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
3: Amang mga balita na mong diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis!
10: Thank you so much, Sir Nestor, Sir, Sir Robert and Sir Babe sa mga balita, mga K5 sa probinsya sa Negros Occidental. Sa ilo na kita sa sudad sa Iloilo. Check nato nato sa ninyo ABP, Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
11: Good morning, ganda, Sir Wat, Kepa Boston Visayas. Mga nagpanguna diri ka balita sa sudad sa Iloilo. Sa ito sa ninyo mga K5, ang Banwasang Dubangas sa nagdeklarar sang state of calamity bangod sa tuman kagrabing init no nga tugas sang El Nino ginpaidalom sa state of calamity ang Barwasang Guenya sa Iloilo bangod sa na-experiencehan nga tuman kagrabing init sa ilabinagid sa halit kadalasang ining init sa mga talamnan ginapayagin ni acting provincial agriculturist Jeron Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan ang nasambit na Banwa kabangdanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuy-an sang pila naton sini ka mga mangunguma ginga patulba ni magbanwa nga nakandang Iloilo provincial government nga magatag sang nagakaigo nga bulig sa Banwa sa Guenyas, lakip na ang pagatag sang ukon pagpasangkad sang irrigation sa ukon irrigation assistance solar lamps sa kag insurance claims para sa naapektuhan nga mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa iban pagid ka mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining super El Nino. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa diri mga K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabisis naton nga gindala diri sa kahanginan sa aton sini nga pagpangalagad ang ining nagalapta nga mga liquid marijuana mga ka-K5 nga akon sa diin may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini ining liquid marijuana mga ka-K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga ka-K5 sang ining subject no amo ni ginahimo nila mga ka-K5 ginalakot nila sa ila sini nga mga flavoring sang ila vape ang ining liquid marijuana. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kantanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kabalita na mong sa may probinsya kag syudad sa Iloilo, balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
10: Thank you so much, ABB Sir Ray. Sa mga balita sa sudan sa Iloilo, kag probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. Sabi, no, bisa na lang pamaagi, basta makasulod ang illegal drugs, mga ka-K5. Arin sa Iloilo, check na to ng probinsya kang Aklan, Sir Michael, go ahead please.
8: Morning liwat kay Five from Visayas sa mga kampiyon yung mga balita dire sa banwasang Kalibo hugot sa bunga ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan nga hotel and casino sa isla sang Boracay mga KK5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal official sang Aklan kag banwasang Malay nga mga official gin istorya nga nagaayo gid siya nga dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal, posible ma madamo ka man utang pagkasamad sang budget sa pagkaon, edukasyon kag pati sa bulong. Nauna na nga ginkontra ini sang diocese ang proposal sa hotel, sa casino sang 20,000 sang 2021 tubtob 2023 karon lang ni na materialize ang kanunahan niya casino sa isla sang Boracay. Pero ang isla sang Boracay mga ka K5 gin na dagsa sang turista December 1 to 30 naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka-K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita, 235 nga kaso sang dengue o 235 ka mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming, suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafi ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos. Sa subong ginapatupad sang DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga K5. Ano nga balita di Sir Jobert? Balik sa imo.
10: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga dali lang gid daw lain tingog ko na. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
7: Thank you so much SM Jobert mga balita regas probinsya kang Antique. Dayo sa may banwa kang Barbasa si SK chairperson ni Cor ginreklamo kang anang mga SK kagawad banged hindi ko no makita sa barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanan kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba, may mga withdrawals kuno kay 5 Western Visayas, may mga transaksyon kuno, pero hindi makita kung sa diin nagagto ang masaba kay ginapambog pa kuno kang dyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor nga ang mga post sa Facebook. Isa talaga ginatinguan naman nga malambot ang dyang SK chairperson kung ano kamatuod ang dyang akusasyon kontra kana. Samtang sa San Remeo, may pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kag mag-obserbar sa palibot ilabiren kun gabi kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone gadget accessories kag iban pa nga mga gamit ambal kang San Remeo MPS indi kuno pag intertinaren amurang pira ka mga balita balik kanimo kapis.
10: Thank you so much Antique mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Kapis sang syudad sang Rojas. Makabig na nga close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sa aton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar diri sa Banwasang Pontevedra. Sa ginpatigayon nga tingog nga puwersa kahapon sa Dumaraw PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka-K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa barangay Bungsuan Dumaraw Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag upodlutang patay sa isa ka chief of police mga ka-K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sa pamilya nga natagaan sa hustisya ang kamatayon sa nasambit nga police officer nga si police officer Ampuyos mga kakifay. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sa aton mga kapulisan. Pulo panago pa sa tani mga ka-K5 ining top wanted person mga ka-K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. 23 anyos ang kaso paghimulos mga ka-K5 at the same time ini siya ang ginsakit niya pa bayi mga ka-K5 sa ginpapanawagan kang warrant of arrest ang aton mga tapos ang kapulisan nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sa nasambit nga krimen. Why na ta panahon, kita na naman kita. Buwa, salamat.
3: Sige. Balita K-5. Why naman ta panahon, mga kakibay, may panahon pamporon din ato. Vanessa, dira sa may Nino and Nina Soft number 5 sa Alihis, mga kakibay, Mary Grace Demerin Artosirio. And DTX 500 Morning Newscast, masunod na. With Kaki 5, Colleen Covian and Sarah Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gadalaw.
12: Ako naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko kang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy, let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Salon Pass. This is a mental couple acid camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitkamas na ngay?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Series of 2026. Later!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pabacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Bacolod isa sa mga finalists ng Presidential Award para sa child-friendly city.
2: Iday NIR ginpabaskog ang implementasyon sa barangay drug clearing program sa Negros Oriental.
1: Siyento sa is ka mga lugar sa Pilipinas, yara na sa state of calamity bangod sa El Nino.
2: Pagba nga magpabaskog sa penalidad sa animal cruelty ginaduso sa kamara.
0: Balita International.
2: Patay dos patay matapos nagugpaas ang aeroplano sa militar sa Nigeria.
0: Balita Sports.
1: Rizal Memorial Tennis Center pasanyugon para sa WTA 250.
0: Balita Entertainment.
2: Orion Rivera nakaangkon sa Best Actress Award sa Ricada Awards 2026.
0: Balita Negosyo.
1: Kagkape kagtsokolate posible magmahal bangod sa El Nino. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Super El Nino posible sa gihapon nga magkatuga sa mga pagulan sa Negros Occidental. Ginaandaman ang tuman kainit nga panahon sa Negros Occidental bangod sa epekto nga dalasang Super El Nino, apang nagpahayag ang mga otoridad nga posible sa gihapon nga magluntad ang mabaskog nga pagbuubo sang ulan kag flash floods. Sunod sa Philippine Information Agency o kun PIA, apisar nga nagdakop na ang habagat, posible sa gihapon ang weather disturbances kaangay sa mga bagyo kag localized thunderstorms nga pwede magtugas ang mabaskog nga pagbuubo sang ulan. Ginaabisuhan ang mga opisyal sa probinsya nga maghanda para sa duha ka extreme sang water conservation kag farm protection batok sa mainit nga panahon kag ang posible nga flash floods kag landslides sa oras nga magtupa ang mabaskog nga mga pag-ulan. Ginapanugi naman ang publiko nga konserbahon ang tubig kag mangin updated sa lakat sang panahon sa masunod nga mga binulan.
2: Binalbagan Round 4 sa October 2026 of Fisheries Professional Licensure Examination. Nangin Round 4 ang Carlos Hilado Memorial State University Binalbagan sa pag-ulap sa tapot ng October 2026 of Fisheries Professional Licensure Examination. Yara tanan sa 67 ka mga nakapasar ang gikan sa nasambit naman nga bulutuan kung sariin mayara inis ang 85.90% nga passing rate. Samta nangin top 10 ang isa sa mga passer gikan sa amo naman nga bulutuan naging kilala kay Josh Joshua Daniel Palma Nombre na angko ni Nombre ang 87.25% nga rating.
0: DJX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa ang balitang Regional Bacolod, isa sa mga finalists ang Presidential Award para sa child-friendly city. May balita si KK5 Wilson Villena.
0: DJX 500 Morning Newscast.
3: Ginbaton subong October 6 ni Mayor Greg Asataya kag Councilor Celia Flor ang validation team sa Council for the Welfare of Children o CWC kag mga partner agencies para sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities in City o CONPAC MC. National finalists ang Bacolod sa Highly Urbanized Cities category. Kagbangod sini, pag-ausisaon sa validation team ang mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa kabataan sa syudad. Barangay Villamonte ang napilian bilang model barangay, samtang apat pa ka mga barangay sa nanarisari ng mga kategorya ang ipaidalom sa proseso sang evaluation nga nalakip sang Barangay Granada bilang upland, Banago sa coastal, Pahanukoy urban, kag Takuling naman sa inland. Ginpakigbahin man ni Mayor Greg Asataya ang e-mobile learning center, 6100 hotline, kag GIA para mas mapahapos kag mapadasig malambot sa mga kabataan kag mga pamilya ang serbisyo sang syudad. Suno sa alkalde, ang pag-atipan kag pagprotekta sang kabataan, responsibilidad nga dapat tumanon sa matag adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalwa sa MyTC, D3Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Pagpangayo, Singcash Advance nagresulta sa pagpanglutaw sa security agency sa Masbate. May balita si K5 Emir Habulin.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isang simpleng paghingi umano ng cash advance ang nauwi sa pamamaril sa loob mismo ng isang security agency sa Masbate City. Dalawa katao ang sugatan matapos paputukan ng isang security guard ang kanyang manager at ang driver dito sa Barangay Acid. Batay sa paunang ulat, humingi umano ng cash advance ang suspect ngunit hindi ito napagbigyan dahil limitado lamang ang hawak na pera ng kanyang manager. Sa halip na cash, inalok umano siya na kumuha na lamang ng bigas. Hindi na umano nagtagal at biglang naglabas ng baril ang suspect at pinaputukan ang dalawang biktima. Matapos ang insidente, kusang sumuko ang suspect sa isang opisyal ng barangay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
1: Samtang mass calling sang baboy sa Agutaya, Palawan, nagdangat sa masobra 300. May balita si K5 Ray Almudal.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Umabot na sa 344 na baboy ang isinalang sa depopulation sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Sa pangunguna ng Palawan Provincial ASF Task Force at Provincial Veterinary Office, sumailalim sa proseso ang 210 baboy sa unang araw at 134 na baboy naman sa ikalawang batch alinsunod sa biosecurity at containment protocols matapos makumpirma ang virus sa lugar. Kasunod nito, agad na isinagawa ang disinfection sa tulong ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard, PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Army at MDRRMO upang matiyag ang maayos at ligtas na operasyon. Bagamat malaking pagkalugi ito para sa mga lokal na hog raisers, binigyang diin ng pamahalaan na kailangan ang radikal na hakbang na ito upang hindi na kumalat ang virus sa mga karatig barangay at iba pang island municipalities at sa buong lalawigan ng Palawan. Hinimok naman ang pamahalaan ang mga Palawenyo na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at iwasan ang pagbiyahe ng mga pork products mula sa mga apektadong lugar. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Police Regional Office 3 na kompleto aresto na pulo ka regional most wanted person sa sulod sa apat ka adlaw. May balita si K5 Aileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Regional Office 3 o PRO3 ang pag-aresto sa lahat ng top 10 regional most wanted persons para sa buwan ng Oktubre sa loob lamang ng unang apat na araw ng buwan. Ayon sa PRO3, bunga ito ng tuloy-tuloy na intelligence-driven operations at mahigpit na koordinasyon ng mga police unit sa buong Central Luzon. Kabilang sa mga naaresto ang mga wanted sa mabibigat na kaso tulad ng murder, statutory rape, at rape. Ito na ang 7th buwan ngayong taon na nakumpleto ng PRO3 ang kanilang top 10 regional most wanted persons list matapos itong makamit noong Marso, Abril, Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre. 5 magkakasunod na buwan naman itong nagawa mula Hunyo hanggang Oktubre. Pinuri ni PRO3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at sinabing patunay ito ng mahusay na intelligence gathering, case monitoring at koordinadong operasyon. Binigyang din ni Mendez na magpapatuloy ang pagtugis sa iba pang wanted persons at hinikayat ang publiko na magbigay ng impormasyon sa pulisya para sa agarang emergency assistance, maaaring tumawag sa Unified 911. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cavasanjas para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News Event.
7: DTX 500 Morning News.
1: Samtang siyanto sa isenta kakahon sang ginaligar peke nga seasoning na kumpiskar sa Bulwa, Cagayan de Oro. May balita si K5 na net pasayon.
7: DTX 500 Morning News.
8: Nasamsam sa tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Misamis Oriental ang 160 kakahon ng umano'y Peking Maggi Magic Sarap sa isinagawang by-bust operation laban sa isang Chinese national sa Bulwat Terminal. Ayon kay Police Major Dan Hunson Espinosa, hipi ng CIDG Misamis Oriental, agad na kinumpiska ng mga otoridad ang mga produktong pinaniwala ang Piki bilang bahagi ng kailang operasyon laban sa pagbibenta at pagpamamahagi ng mga Piking produkto. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan at dapat sanang pinagdalhan ng mga nakumpiskang produkto. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ideya and IRG in pabaskog ang implementasyon sa barangay drug clearing program sa Negros Oriental. May balita si KK5 Rupa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Inilagas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Negros Alan Region, ang implementasyon ng barangay drug clearing program o BDCP sa Negros Oriental sa isang 2-araw na reorientation seminar sa Dumaguete City. Dinaluhan ito ng mga focal person na mula sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, mga tauhan ng Police Community Relations, pati na rin ang mga police non-commissioned officer na lumahok online. Nakatuon ang seminar sa mga patakaran, alituntunin at pamamaraan ng BDCP, kabila ang makinakailangang dokumento, proseso ng monitoring at validation, at pagkuha ng drug-cleared at drug-free status sa mga barangay. Ayon sa PDEA, ang layunin ng kaganapan ay palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga LGU, pulisya at iyo pa ang mga ahensya upang mas epektibo maipagpatuloy ang kampanya laban sa ilegal na droga sa antas ng barangay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Blikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, mga kabataan sa Antique nga wala nag-eeskwela, nagdagat na sa masobra 15,000. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning News.
10: Nagdagat sa 15,076 ka mga kabataan sa Antique nga nag-edad 16 to 24 anyos ang wala nag-eeskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile halin sa Community-Based Monitoring System o kung CBMS kang Philippine Statistics Authority o kung PSA Antique, 9,247 kadya ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babae. Nagapangunang rason sa mga lalaki ang kakulang sa personal nga interes nga may 26.9% kumparar sa mga babae nga may 17.0%. Sa mga babae naman, nagapangunang rason sa anda paguntat sa pag eskwela amo ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong, family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o kon financial concern, 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babae. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues nga 1.2% sa mga lalaki kag 1.0% naman sa mga babae. Balita Meridional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang regional, Iloilo Provincial Task Force El Nino handa na sa epekto sa Super El Nino. May balita sa si K5 Jenny Kauyunan.
7: DTX 500 Morning Newscast. Pinapahanda
11: sa karon sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng main epekto sa Super El Nino sa probinsya sa Iloilo. Nagsapol ang nagkalain-lain nga talatapan ng ginpahunahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO. Sa diin din plastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force base sa ginpapanaog Executive Order ni Iloilo Governor Arthur Dapenser Jr. Sa among task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga mangin kabahin sa provincial action plan para sa El Nino. Nibaloan na inalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan tubtub sa Marso sa masunod nga tuig.
2: Tagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita sa serbisyo publiko. Kag kalingawan
7: sa Iloilo, K5 News. Aha. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Siyento sa is ka mga lugar sa Pilipinas yara na sa state of calamity bangod sa El Nino. Ginkumpirmar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga siyento sa is na ka mga lugar sa Pilipinas ang nagdeklarar sa state of calamity bangod sa epekto sa El Nino. Sunod sa datos ng NDRRMC kalabanan sa mga lugar ang yara sa Region 2 nga yara na subong sa 66. Nagasunod naman ang Caraga nga may 23, Region 5 nga may 12, Calabarzon nga may 4, kag isa sa Region 12.
2: Agma nga magapabaskog sa penalidad sa animal cruelty ginaduso sa Kamara. Nag-file ang Atbayan Reform Block sing House Bill number 11495 o kung na ginatawag ng Animal Life Advocacy and Guardianship Act. Kaupo naman sa Atbayan Reform Block sa pagpasa sing Hagna among Philippine Animal Welfare Society pati na therapy kag rescue dogs. Nagapabaskog ng accountability sa pagpangabuso kag kapabayaan sa mga kasapatan. Tinghagda nga kayuho na pag-uyat sa mga kaso sa animal welfare kagpasalipot ng humane treatment sa mga kasapatan sa pungsod.
7: Balita International.
2: Patay daw sa patay matapos nagugpaas ang eroplano sa militar sa Nigeria. Patay na patay daw sa mga individual matapos magugpaas ang isa ka eroplano sa militar sa Southern Ondo State sa Nigeria. Kasunod sinigin deklarar man ni Nigerian President Bola Tinubu ang tatlo kaadlaw nga national mourning period. Sunod naman sa otoridad nagapadulong sa Lagos gikan sa Benin City ang eroplano para sa isa ka routine mission sa nagugpaas ini malapit sa Navy Bay.
7: Balitang Sports.
1: Rizal Memorial Tennis Center Pasanyo Guan para sa WTA 250. May balita si KK5 Troy Lawrence Bas.
12: Sa matabong nga WTA 250 sa 2027 sa Pilipinas, ginpahayag sa Philippine Sports Commission o PSC nga ilap Pasanyo Guan ang Rizal Memorial Tennis Center. Matapos na nangin madinalagod nga WTA 125 Philippine Women's Open 2025, mangin host ng Pilipinas sa WTA 250 sa Enero 2027. Sa post sa Philippine Tennis Association kon Filta, pati gayunon ang kompetisyon sa maabot ng Nobyembre 1 tubtub 7 sa Manila. Para sa balitang sports, ang inadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
2: Orian Rivera nakaangkon sa Best Actress Awards sa Ricada Awards 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
13: Malipayon na ginpakigbahin ni Marian Rivera ang kadalagan nga iya nakuha sa ginpatigayon ng Dekada Awards 2026 sa Metropolitan Manila Development Authority Auditorium sa Pasig City. Si Marian ang nakakuha sa Best Actress gikan sa iya pelikula nga Balota nga ginsulat kag gindirect naman ni Kip Oy Banda. Kun sa diin, nagbida si Marian bilang si Teacher Emmy. Suno kay Marian, ang award ang nagapahanumdum sa iya kung nga apadayon sini nga ginapalangga ang iya nga obra. Rivera. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Sa balitang negosyo, kape kag tsokolate posible magmahal bangod sa El Nino. Nagpaandam ang United Nations sa posible nga pagsaka sa presyo sang kape kag tsokolate bangod sa mga epekto sang El Nino. Sunod sa Food and Agriculture Organization o CONFAO, nagapadayon subong ang pagsaka sa presyo sang pagkaon sa bugos nga kalibutan bangod sa tensyon kag restriction sa trade. Sa isa ka report ginpahayag ni FAO Chief Economist Maximo Torero nga ang tensyon sa mga pungsod kag nagapabaskog nga epekto sang El Nino ang posible magresulta sa tuman nga pagtaas sa presyos kag krisis sa supply sang pagkaon sa palaabuton nga mga binulan. Mga ka-K5, mamuyadto ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka-K5 Boom Granada and Sir Harold Ekang, happy, happy birthday. Mga ka-K5, 79 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay. Kaupod ko sa buong si ka-K5 Colleen Cubia para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahig.

0: Untag gabi mo, kinanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung pagkita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag,
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabot layan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
7: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
1: let's go with the flow.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
7: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
7: My long lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa long pass.
14: This is a mental call classic for generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa long pass, may direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga. Liyaw kalikot.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak, kamusta nga?
15: O sa pinakamalayo man nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
18: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Series of 2026.

K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30 sa aga.

0: Baka K579 Dias nagidlabang labinin kag Pasko na.
1: Diyari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, mayanayad gaga sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga kauturan. Happy Mascara Morning! Kamusta ang ato mga palangga ng mga kauturan? Sa igad sa may bayon to sa Kaumari, Bawang sa Kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kadakbanwa sa Bacol. Binuga Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Kami gyapo rin nyo sa mga partner kanong adlaw. Ako si K5, Aljan Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
0: Well, K5, Eric, mayong aga. No? Domidyo.
2: Domayo ka, nagsila kang adlaw.
0: Magsila kang adlaw. Pero kung hapon doon, siya kakalipat mag-ulan, ha? Ilabi na dito sa Labukid Gabahin sa atong probinsya, no?
2: May kauntat.
0: Guro ang iya, blessing niya lang. May ginabubuan siguro to.
2: Hindi man. Nalain na sitwasyon siya mong.
0: Sa aton yung mga utod, no? Ganagupon siya mga aga sa atong program. Mga ka-K5 ta. Nga na Central Market, Burgos Public Market, kagsumugman Libertad Public Market. Kaya mo kumindyo masako ka mo.
2: Yes.
0: Ang mga utod natin sa abroad, hindi ba ka mo paghidlawon kung anong ka kalinabo din sa aton sa Negros Occidental, kag Bacolod City, Bilogan Negros Island Region, because updated ka mo pagi sa aton naman ng mga social media platform. Live din nyo nga makita, kag babatian. Makitaan ang mga jamox na mo ni Kakipay Beric, kaya sa nila, the vintage one. Live kita nga makita sa ato naman official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa ato naman K5 News FM Negros Island. And sa YouTube channel, makita man kita, including sa ato naman official online app. Ining app bala sa Play Store. I-download nyo lang ang pangalan niya K5 News FM Philippines.
2: Yes.
0: And then pag-download din nyo sa mga ka-K5, ang tanan ng mga istasyon sa K5 News FM, ma-flash na sa inyo screen.
2: Yes.
0: I-click nyo lang, doga pamati lang ka mo radyo. Batian yung mga audio na mon, kung gaungaw ang mong tingog. Kung na, no? Purduhay mo na. Gaditi-X kami kang gamay, TC and Lord, Lord. Sa ato ng mga utod abroad, bisan na naman ang ginihimo ninyo, kami ni Kim Feberic, gatabiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan.
6: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Kim Feberita, naglagaw kagabi sa plaza.
2: Ay, purti, purti.
0: Actually, namian ko, kung tatagay ko, may tsura ka fountain ko na, para aktual gibla, ay ang pobre nga bata, no? Gipadalaan niya man, takaroon ni pakita na Kim Feberic. Actually, in fairness sa Tierza, kung gabi kampiyon mong ginigit tsura, kabakulod pa big plaza. Galing ang aesthetic niya sa gabi lang. What about kung aga? Double ng dako nga pamangkot na siguro challenge sa siyudad. Paano nila yung makeover? Tagmapati kagaginde. Bakun siya ning natabo bla sa kaya sa project. Damo ganit lamong ado ka mahal sang ila sa ning additional budget bla kipa birek.
2: Kadamdaman mo na? Maski ng original si Architect Alcazarem ang nag-obra sa esplanade.
0: Oo. Kareklamo?
2: Siya niya 80 milyones na. Yung mga ngorlos niya nga tanaw ko, mga 40 guro.
0: Hindi, actually, ganito, damo ka muno. Bisan gani si Mamili Kilay ko, gabasa ko lang sa iyang mga post. Nga sila nga, simple lang na, kung alam mo, lani mo, mo sila sa Bacolod niya plaza, kampiyon na. And nakita kong itsura sa plaza sa una, sa wala pa makuti-kuti.
2: Mas tahong pa.
0: Gipadala ni Nerio Luhan.
2: Oo.
0: Si Nerio Luhan, blama ba sinang una pang plaza ta?
2: Oo.
0: Guapas ang plaza to mo.
2: Oo. Mas tahong
0: prosubong iya, nang ato lang, namiyan naman takit, hindi naman pwede pabayaan, hindi pabutangan na lights. Pero ang pamangkot, isa mo gilblad din yung presyo.
2: Hindi kagtani, lang pag-develop sang plaza, is something that is consistent to what it is.
0: Ang heritage nga. Ang iba ganiga muno, dapat aning design gikonsulta taman sa mga artist naton sa Negros. Kung anong pwede tayo dugang, mga mag-reflect sa matutuod nga maragtas ang syudad sa Bacolod.
2: That's why ang question na subong, nga ang nagkanto ni si Chiesa in the first place. Kaya na magsugod. Who invited Chiesa to come to Bacolod and develop our plaza?
0: Regardless kung sino man ang kakipay ni Rick, ang punto naton is total nagdala ng blaslas ng project kaya nami na lang nila dapat.
2: Dapat lang.
0: So kaya nga ito na bingan nakitaan ang kakipay ni Rick. Hindi yung malain ang project sa Chiesa. Let us put it in a proper perspective. Kaya kung kaisa, no, nagabasa ta sa mga online, damo rin kayo mga maging maalam, damo rin kayo mga philosopher, no, mga philosopher. Kung talawa na ito, number one, wala niya gastong syudad missing ko. No. This is a project. Regardless, ako pa salamatan ko pagani kung sino nagagad padala din sa sang Chiesa project, no? Because ang purpose is very good. Ang problema lang amo ini. Ang paghimo sa proyekto wala gin tarong, wala gin insakto. Plus abi ko ani pati na yung paglimpyo sina kagipay very part ng trabaho sa kontraktor. Hindi lang akong kontraktor ka, kung matapos mong imo project, bisan balay, bisan building, limpyuhan mo na, ngang end user, pagtanaw niya, kampyon kang limpyo. Hindi kay bilin mo siya nga daw basurahan, kampo, nga daw wala marado, nga talamnan.
2: It is because the contract itself, hindi klaro. Kag okay. Ang pag-invite sa Chiesa, kadto dire, may ginhatag ang Bacolod, nga papeles, nga plano. So ang ginhatag ta nga plano mamutugin sunod sang Chiesa, so dapat ani ginplaruhan na sang gusto before they come here. Kay nagkadto ding Chiesa tungod ginimbitar ta mo nga ari may proposal kami naghatag ta. So tani ang ginhatag ta nga plano husto. So ini nga plano subong ang itsura sang plaza
0: kay. Kun tanawon mo kag ipaberikan.
2: Kay sa Bacolod nagalin.
0: So kun tanawon mo gidya ha, the plan ang lights etc is good. Ang problema kay Chiesa hindi niya magkayo sang landscaping.
2: Why na yan,
0: ang grass na why na yan? Ang problema si Chiesa mo ni. While the plan is good, tako talahon ng execution sa plano, maayo. Ang problema lang niya is ginguba nila ang original state sang aton nga plaza. Abalo ka mo ko na nung naguba. Number one, ang aton mga lo, ang aton hilamon na Blackie Pemberic, gaad sang beauty. Ang kahoy dra nga rada sa kilid, gin may mga portion nga gin pang utod. Ti dapat tani ina nga mga bagay, may mga proper nga mga konsultasyon. Kagang isa, gani ka pabangkot na ngayo, bla na sang authority sa sila nga project sa National Heritage. Na, Heritage
2: amunang,
0: Plaza, kung nun
2: mo. Ang gin-raise na di, Primero, kita gina una-una nag-raise di sa K5, may clearance bala ini sa National Historical Commission?
0: Pamangkot, sino ang mga yung clearance?
2: Ang Bacolod mismo.
0: Okay.
2: They should.
0: So, kung ang Bacolod ang mga yun, pamangkot na kapangayo sila.
2: Na, amunang question amunang na ngayon, kamula.
0: So, amunang mga pamangkot ka dapat na ton nga tanawon in the next few days, because at the end of the day, subong sa Bacolod, ha? To be honest, kung gabi ang tawag, enjoy ito. Tanawan nyo, damo to galagaw, damo to gakadto. Ugaling, kung aga, hindi na ito ma-perfect masyado because may mga kakulangan. Kaya may mga tabon-tabon pa, no? Pero when you go at night, pakita namong karon sa inyo ang itsura because at least masiling naton nga amunigali ang beauty niya kung nagasiniga ang mga suga. Pero pabangkot naton, ano ini kalawig?
2: Siya pa na.
0: Kag makatiner bala ining mga suga for the next 12 months, 3 years. And kung maguba dito, of course, trabaho na sa syudad kung matunon yun eh.
2: Ang puting itlog na ayawang kang tinlos na.
0: Yung mga puting itlog.
2: High maintenance na mga projects.
0: Yung muning mga bagay ang aton nga ginatanaw nga amuni ang cost sa pagpagwapo sa plaza. Pero ang problema ka, abi kay wala makumpleto. So in short, if we will give them time, kaya mula niya nga ito niya ginaproblemahan kay Kipaberic. Ang target nila nga date, wala nila yung gin-ego.
2: Why?
0: Nag-extend sila daw. Ginabalik pa nila sa Bacolod. Abing problema. Hindi mayo. On the other hand, sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod Government Center, mga kakipay. Kung talawin niyo Kipaberic, ha, dako pag-igyapon ang kulang. So mas probably, pamangkot sila naton, mga sanwa, yan yung matapos. Mamangkot na kay Kipaberic, saan yung matapos. Pero, makita mo ng beauty sang in GC, nga hindi kumpleto, pero since ka nag-promise lang abay maskara o brown, nagalingin ang ulo sang tao.
2: Damo, blessing, hindi matapos aton sa bakulod mo. Ang aton nga, na, ang Chiesa Project, hindi matapos.
0: Mm.
2: Ang aton nga legislative building, wala man nakatapusan until now, but sa katapusan
0: ay, doon, bukod sa unang pag-turnover sang legislative, i-check na ito ng mga development, no? So, mo na ganyan kasi nga aton, nga ang katimely, kundi in pa ito magmaskara, indri nagtuluhaw ini nga mga issue, kahit nabuksan.
2: Na.
0: No? Nabuksan na timing. That's why, nasubuan kita, ang imbis nga taling paminsaron sa publiko will focus on the highlights na divert ang attention naton. But at the end of the day, may ara kita nga klarohon. Number one, Chiesa spent the money, but it's people's money.
2: People's money na.
0: Ikadua, wala di aging gastuhan ang syudad, missing ko sintimos. Kung tanahon mo, kita yung ganansya dari, no, with this project. Only that, why matapos-tapos nag-suffer ang aton nga celebration? Naglail na ni King nga, part abisang celebration sa maskara is Bacolod Public Plaza and Bacolod City Government Center. And you cannot detach that two places when you celebrate maskara. Kaya mo na mga sentro ka-guidelines. Di karong kung itsura sila dugin baboy or iwala matapos, natural lang tao ma-reklamo. But, question. Manukot mala si Mark Lapid, hindi ba niya pwede manukot ang syudad da kay hindi mo na ilakwarta. Well, Chiesa charged the liquidated damages sa kontraktor kay grabing delay mo. Masyado klawig ang delay. May mga ginatumod sila ng mga rasones but ilan na iyang linagsanay. Ang pangayoon niya sa Bacolod, amun eh. Namianyo lang niya, ibalik niyo sa hustong estado ang syudad, ang iyang BG, ano na, ground sa Bacolod City Government Center. Ang pamangkutasan una mahuman kayong target eh, kung January pa. So kung January niyo mahuman, ti si Mayor Greg mo na grupo pinabuksan niya kayong rationally kami or sa Bacolod, nga ti mamaskara celebration kami di pagkatapos at the end of the day, ang mga sindri hindi makita to na nung performance sa tubang sa KGC. Mga League of Champions na kadaan niya sa Pincha. Ay, League of Champions. Sa Pincha Unse. Ha? Pradamod activity abing himuon. No? Sa piyak kabahin, on top of the issue dala sa Bacolod Public Plaza, tiyak kay Feberic, ginatanaw ta kung anong mga kayuhan nga pwede dalon sa bagulang natapos nga committee hearing. No? Ginatanaw ta man na. No? Sumunggalingan lovers din ni Carlo si John. Si kwan si Carlo John Oberas?
2: Carlo
0: John Oberas.
2: Oberas.
0: A.K.A. Bomb Granada. Uber's Day sa Bumong Adlaw.
2: Bomb. Happy birthday, Bomb. Happy birthday.
0: Hindi ka na puro ni Granada.
2: Ano happy namian? Birthday,
0: Bomb. Ako yan, namian lang kuya kay Bomb niya. Kay Bisan 1 hour, okay na ni siya.
2: Ha?
0: Break lang ni siya. Hindi sa ako niya, Dads. Maka-break lang kuya 1 hour, solve lang ko. Sige. Happy birthday. Kabay pa sa imo nga celebration.
2: Bomb, happy birthday, Bomb.
0: Kabay pa, Bomb, nga sa imo celebration. Hindi lang isa kalupok. Kundi madamo ka lupok ang mga mabatian.
2: Tuduhi pa lupok, Bom.
0: Ha?
2: Tuduhi pa lupok.
0: Why ka pa si Rit Natan? Hindi mo na bespread. Happy birthday, ano isa kay Kipay Bom.
2: Baka sa'yo pa si Ritim lang may tuto, Bom. Lakang ibutang ang picture niya, ibalik to.
0: Samtang laga celebrate.
2: Pa si Ritim, si Bom.
0: Si Ritim, happy birthday, Bom Granada. Si Carlo Jan Oviras na.
2: Ay!
0: Laptin na mo. Kailang hindi ka lumunogin kay dance mo, kaya na.
2: Happy birthday, Bom. Happy birthday.
0: Happy birthday kay K5 Bom Granada. Habi mo, isa ka bagay, gilad mo ka kay Bom. Ang pagpalangga, yagin sa iya pamilya. Pagpalangga, yagin sa iya ginikanan, no? Especially sa mama, ito, no? Grabe, ginang sakripisyon ni Bom. Willing niya si Bom maguntat sa obra para matipa niya lang yung sa mama mo.
2: Si Bom, basta pagpalangga, yung kargado ini.
0: Oo. Sige, Bom, ha?
2: Kita nga nang ginaplangga, may natimpla niya takape.
0: Oo, gali, ha? Hindi ka magsilipa, timpla naman ito. Bom, daw pa
2: matipa.
0: Ay, yung gali, no? Ay, yung sige.
2: Pamahaw niya dulog niya karon.
0: Pero, kaman ito, ha? Sang pizza, sang Domingo, hasta magkagangyang lang. Napalupok. Totoo ba, happy, happy birthday, Alin Drisa Amon sa K-Peg. We wish you all
2: and
0: the best.
2: And we also wish a belated happy birthday kay Jay Lolo, kay
0: happy birthday. Kaya po nakatilaw tas ang iyang manamit nga puto.
2: Ang nagulong ni iyang bata-bata,
0: si Jerry Lee.
2: Pero Jay Lolo,
0: Jay Lolo, happy, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Well, sa iban pang mga balita, nga itong tutukan ka nung adlaw. Nakalakas balita. Kaki Five, Eric, no? Why isang grupo nga True Brown Style diri sa siyudad sa Bacolod. Amo ni ginambal sa aton sang city director ta. Sang ginpost nato ni may mga abnormal galing sa Bacolod no. Pasulon pa nila yung mga pulis.
2: Nga
0: ako no. Nga nga nato to kanyo gid yang the brown star. Ginpamangkot lang ni pulis ko may na monitor tapos sabal diri mo makita kun ano katunto ang ibang taga mga utod. Alaan nyo kabas ang pulis, hindi na sila perfect. Amo na gani nga ko may sala ang pulis kinabalita nato para matadlong ni sa Ribadumya. Isa post na ginabasa tabla. We do respect also your opinion, pero sobra naman yung gina-judge yung police. Hindi namin pamatian kag basawon. No? Sa piyak kabahin, mga kaki-5 sa itong mga utod, upod subong adlaw, hindi sila malipat kay 5 Eric na may klase subong. No? Basi ko namin pang tuntuan, da, tiprano, pakitaya kaki-5 Eric makukaw sa iya. Sa mga nagkakaturog pa tala dyan na, kagmanami pa yung barikutot na! Yung mga nag-birthday, celebrate subong adlaw, mga celebrant, no? Ah, dapat mag-walking-walking na. Mangisay-kisay na. Ha? Kaya hindi ko malipat, ha? Dulungan nyo na kami ni Kapi, ni Kipaiba. Eric, okay lang kami?
2: Lipat ko. Birthday mo isang bata ko, Subong.
0: Oh, amo na ang pinakada ko, kasalain ako.
2: Ken Andro, happy
0: ay,
2: birthday.
0: Ken Andro, happy birthday.
2: Happy birthday, birthday, Subong.
0: Sa mga estudyante, gagamari kutot pa. Pagbarangon da ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigo. Adlawundo Jam! Kabigyan pa rin yung power do every morning, K5 Eric and K5L Jam. K5 Eric, kining adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Gamhanan nga amay, salamat gid sa bagong adlaw kag sa kabuhi nga imo ginhatag naman sa amon. Please bless us today with good weather, safe travel sa mga nagabiyahe, and peaceful surroundings. Wala lang tani aksidente, Lord, kag palayua kami sa tanan nga peligro kag disgrasya. Lord, give us health, strength, and protection throughout the day, and keep our family safe, healthy, and happy. Give us everything that we do today, hatagi kami sang kalinong sa tagipusoon, wisdom sa amon mga desisyon, kag patience sa tanan nga mga ginahimo namon. May this Wednesday be a safe, healthy, and peaceful day, and blessed para sa amon tanan. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen.
7: Muna
0: ni.

0: Ojo. Hello, Ojo, Dan.
1: Okay na.
0: Ang inyong makita ni ang babae ginabuyayaw yan yung nagagi daw okay na lapakan ang iya ginabulad gama isay way. Kamo ni nga ton tutukan subong adlaw kay hindi lang ni natabo ni sa kalugar. Damo sa aton ginhimo niya nga bularan sa gumay. Karsada. Pamangkot na to ni discuss na ni karon. Husto lang imon mo bularan ang gumay. Ang tao yung nagaking-king-king-king kung nagadala ka sa lakyan kang ipamerik, no, ikaw pa yung ma-adjust. Mayo lang tali kung isa lang kaspan ang ginabutangan nila sa bulad ng humay, no, inang kalabang at nagpila kang kilometro kang ipamerik. E punto ko na, paano na, ikaw gatag kaman konsidrasyon mo? Pero sa pagkabatuod, that is obstruction.
2: Obstruction.
0: Kid. That is illegal. Kag sa tanan nga nagapabati sa program ta,
2: no.
0: Kung, mang, kung malapakan ang inyong ginabulad ng mais, o humay, hindi ka mo mga kikimali. Ala nga na karo mabungguan na isla kayo ginimo niyo one way ang dalan.
2: Ang dalan niya nga two-way, ginimo na niya one-way, gusto na.
0: Kag, ba, siguro sampula ang problema sa gobyerno, tamo niya eh. Why nila gina-regulate, kag why man nila ginabantayan? Pamangkot sino man akop di sila gabulan sa dalan.
2: Dapat na, dakpon ginay.
0: Sa idalom sang laye, marabat ka di, pwede ka mamulta, kag pwede ka mapriso. Pero nga nga daw kamupi ang isog sa mga, you know why, kuya kagi-experience na Keep America. Pero samtang nagatanaw kita sa video, jutayan magbalimtong tong isa kapamilya gasakay sa tricycle, kaya nag-slide sila sa mais.
2: Madanlog ng mais, plus ikigan ka pa.
0: Ikigan ka, sala mo bala na, kung nag-apatag pang tao mo, sige nga kung hindi ko ito magkuhan, ma-disgrasya kami. Ang punto da, ang dalan nga tuloy, gino-occupy mo ganyang isa kalinya. Sano ka lagi mo kita nga gipatindugang kakarsada, imuon mo yung bularang kitubangan balay nyo? Ang munang isa kabagay, aga pa kita sinisumidyo mataas-taas ang aton sinigatingog, hindi bangod nga birthday sa mga naga-birthday sa mong?
2: Hindi, abi ko kay na, kung sige ka kaispe, kasi ko na ginatulok, takaway gigog hambal.
0: Kay nga?
2: Hindi ko ba si Attorney Respision eh?
0: Ha?
2: Gatan out ka eh.
0: Tigali ka? Karon si Attorney Respision live. May karon live.
2: Ginatulok.
0: May kaupunta siya sa mong live. Di ka gabi, while reviewing the video mga ka-K-5, drap mo bala, mabatsagan mo kung ano kasakit nga ikaw ya, nga why kay mo ya sala, nagdala ka, naglikaw ka lang, kigan nalapakan mo ang ginbulad sa dalan, hindi dapat bularan, kigan ka pa.
2: Dasa nang balo ka pa, nga tipunan nyo.
0: Houston lang.
2: Pati si New Citizen yung sa Kaisla Sikol na naog para magtipon sa mais ya.
0: Dusala, Manila.
2: Dusala, Manila. Inanong mga buhay ni nga.
0: Hindi nga klase. Kapanawagan tayo, yaguro trabaho niya sa HPGI, no? Highway Patrol Group.
2: Highway Patrol, ano, even si Tika Kabudlay, mga HPGI magkanto. Siguro una, bis, barangay.
0: Barangay.
2: Barangay, Masaway.
0: Kag kun sa mga mayo guro gimon tani mo imo ta inventory ko maglagaw ka picturean mo. Wa ang reaction ng mayor kay diri tari makita kun ang mayor kay hindi sang layi o nagapamulitika. Kay kun mayor nga nagapamulitika balon na ti onon mo na kay why na ti mayor wa tip ko di kaobi maglabay kay mamasugata kang kwan ma malangalang ka be.
2: Inaya pila na kabesa ko kay Pebel Jan. Ti ko na lang alang ya lapak gid.
0: Hindi mo ta inventory because we want to be fair sa tao. Ang karsada ya gid disenyo na para sa salakyan. Yes, parehas na siya design sa ginatawag nga dryer, isiminto nga tapan, pero hindi yung karsada.
2: Ang kuha nila yung dalan, ginihimo nila yung kuha, solar dryer.
0: Amo nang
2: buladan siyang humay, mais.
0: Grabe, no? Damo ka react na yun, kag ipaberik mo si ganon. It's happening, bisan diri sa aton.
2: Yes, oo.
0: Eh, tutukan tani karong mga kakipad. Kaya nga, kung kaysa kung hindi tayo sila pagpainsindihon, daw sa lapya sa mga tao, nalabutang na sa italital, ganing ilang safety, bangod niyang dalan, ginimo niyo yung abulularan. Ngayon, bistani, bila makalikaw ka, kag mag-two-way, may mo one-way, plus, what if karong dasig dalagan mo, ay kakmaluson ng galingin, bulad nga may.
2: Ang video, tukron ko ipakita ta, ang mga iban nga salakyan, mag-age, gapahigad, gagatihin.
0: Yung guwabla?
2: Gatihin.
0: Ang dalan nga gidisinyo sa salakyan, butangan mo dryer, da ikaw yata giyas ang dalan eh.
2: Way labot sina ha? Way labot sina kay Pebel Jan. Sa punta sina may truck pa gagaparking.
0: Imagine nun
2: kaya na? Kaya ang truck nga gahakot sa ilang mga ginabulan.
0: Eh, naglawig na ginagimong
2: naglawig na ganyang kalbaryo.
0: Inamang jutay nga pasunay. Sila ya, gapakahapos. Why sila pasilidad para buladan?
2: Bahala kayo.
0: Ang highway,
2: mo.
0: Ang ilabularan.
2: Correct.
0: Eh, ang masakripisyo ya, ang riding public. Motorista. Kag-jutay, malapakan ang umay mo, mangakig pa.
2: Ikaw pa may sala.
0: sa tanan nga nagabulad sa karsada, ang layi gambal nga hindi niya dapat himulbularan ng karsada. Wait, pa, ang masiling ka mo, buyayawo niyo kami ni Kipay Merik, tuntong hindi si Kipay Merik, si Kipay Merik, hindi sila kinchindi. Nangamon niyo, may mamala, yes, kinchindi kami sila. Pero hindi niyo ya, hindi niyo dapat pagpalaba-labaon na, or may isa kaspad lang ka Kipay Merik, hindi mo ganyan pwede gabito ng karsada nga buladan ko may.
2: May ginahambal na, democracy ends where the tip of my nose begins.
0: Ay, sabi ko na, you're right. Ends when my right begins. Nah, kaya nga, na. Manipang left mo.
2: Oo. Ay, isa pa na.
0: Kanto,
2: isa pa na.
0: Abi-ari naman, abi ko na imigo mo ni. Jen, Ray man ang alan. Tabara, diyo tayo lang yung prosplidos kilala mo.
2: Ay, pero may ka na kasala siya.
0: Kasala ko ni, kaya abi ko na kung siya na ni.
2: Siya ko
0: pati. Duhay manigabog tawa ka pa yan. Si Nine Taranil, yaga pa mati sa aton. Oo, okay. Ang aton di mga kakipay, inang fair para sa tanan. On the other hand, sa iban pa nga mga balita nga tutukan ta, ang mangunguma patay to matapos ginutang sang ginabulaban ta libang ginya karmado nga taos kawayan. Grabe man yun. Inpihin naman ni Guru. Ano yan? Inpihin naman pa si Bangdan o kung inpihin. May bangkay nga lalaki na sa puan sa katubuan sa barangay 12 Ciudad Victorias na kilala ng taga-Bakulod. Intapok, Guru. Kag sa aton, 4 trivia, kabalo-bala ka mo kung ano ang pungsod sa kalibutan yung may pinakadako nga populasyon sang mga kamilyo kung camel. Mayon eh.
2: Camel naman ta.
0: Camel, distant champion, camel gain. Pamangkot, ang isa ka impeachable official, pwede ba lang ka mag-resign antes pa man siya decision?
2: Basi ara na.
0: Istoryahan ta na. Oras sa K-Pub News FM Philippines, mga pick kami DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa. Alas size, 50 size.
3: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy, let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio.
5: So subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio nakabulig si imo kontra alipunga?
6: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL sir boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance nimo nga magkalipunga ka or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa sir boy.
5: Anti-fungi.
6: Pero ang suggest na ton, labihin man inyo kung ano eh. Inyo sapatos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio, ti, way laba-laba imo, ano, imo sapatos.
5: Imo midjas.
6: Labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3 Bio, sir boy, ginagamit na to na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid, kung may ara ka na athlete's foot, or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, sir boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, daw ala ringworm, no, infection is siya, caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3 Bio. Ibutang laas topical ointment, sir boy, ang aton nga D3 D3Bio.
7: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3Bio!
10: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niya ang midyas. May kabakal kaya limasin. So, oh, sunay, ya, magbakal ka midyas. Doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
6: Ako walagi ko midyas-midyas, Sir Boy. Kaya why ko inugbakal.
11: Gatsinila, saan si Doki?
10: So, subong pinin siya kapag niyong pakto di siyang midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper food hygiene, no? Talamon, tagit permi ang aton tiil. Lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gitpermi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika D3Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Klinika D3Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika D3Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat tiil mo, ara si Klinika D3Bio.
7: D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na! Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio! Adlaw-adlaw! D3Bio! D3Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya! Mag D3Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
7: let's go with the flow.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa long pass. This is a mental to call last account for. It's a generic name sa long pass. If symptoms persist, consult your doctor. Sa long pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.

0: K5 News FM. Aro sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:13 sa aga. Hiling ni Councilor Homer Baez, kita rin kami kapon. Siya mang garit-garit na mga mabasaga ni Kipo Berik. Oo, mang garit-garit kami. Kay nga, hindi kami luyag na kawaton ang, ano pa daw na, highlights.
1: Hangal highlights.
0: Sang maskara, sang mga isyo, at of course, isyo nga may katuturan kung sa makuan pa significant others.
1: Okay mala ng isyo. Tingin na dala naman ng isyo.
0: Hindi, importante gina ya.
1: I-highlight naman ang maskara.
0: Yes, hindi pwedeng...
1: After maskara, harap naman ang isyo?
0: Pwede talaga hindi balikan hindi tayo. Kaya ang punto, tabi mo ni. Dugwa wala kang ipaberik. Doon natabunan niya ang kinabudlayan sa aton nga local government unit. Pangun sining, Este, ano nga rin sa Espanyol?
1: Estilo nila. estilo nyo.
0: Pero basta tiyas ha, dapat ang puso nyo gini. For the meantime, manggarit-garit kami. Kaya ang balikan sila. Nga aga pa ka mga paggarit-garit. Bus ikaw si Lord Taddy sa Ison, no? Kita ko magkapon to. Doon kasako, ganyan permi si Kaw si Lord Taddy sa Ison. Pero ay, hindi ko
1: siya.
0: Kaya masako lang eh. Tiyo masako, amigo to mo. Pero nagalamay sila. Amo na nalipay ta.
1: Si Taddy nagamay, si
0: Councilor Homer. Si Mayor Greg.
1: Si Mayor Greg nagamay.
0: Gimintingin lang belt nila. Laing ganyan, ganyan nagahubin sila tulukon ng tatlo.
1: Isa pa na.
0: So, arina ko, manggarit-garit na kami ni Kipay Berry. Kaya nga, ang ginabantayan subo nga mag-champion, Dota Kuling naman sumuko, no?
1: Kay
0: Arad. Palo ka naman nag-secret, ha? The secret ingredients, it's gonna be a boom, granada.
1: Isa pa na.
0: Diyan sumuko.
1: Isa pa na.
0: So, bayan, tatu sana, kaya paulom-ulom pa tayo bata.
1: Gano'n
0: siya? Paulom-ulom.
1: Kilain.
0: So, this time around sa ato naman, yung pagpangalagad mga ka-K5, i-check ta. Ari na, manggarit-garit kami. It's time for us! For the Maskara Beat 2026. Official music, ari si Direk ka rin niyo, Gapong. Direk, good morning. Go ahead! K5itan!
1: Tira!
0: Amo ni original, di sa mga paulom. Celebrate Kugma!

0: Okay, let's celebrate Gugma. Pero ari naman. Ari ang Kevin Bigay, K5 News FM.
1: Ginagamit siyang
0: maskara.
1: EL Jaime Elementary
0: School. Hindi, pwede mo ito ibalik ay EL Jaime. Para may sot-sot.
1: Ara na, ara na. Ready siya.
0: Pero ang music, this lang mo na natan nga, tunog nga ton. At iba, grabe, naka-remix lang nga. Hindi, tan, ang panyaga mong subong sagot ko.
1: Laingin man kung nakakaon.
0: Tan. Ang panyaga mo kung mong sagot ko, basta ang kanon mo lang is ang linotik lang na kalabasa.
1: Oh. Ikaw ni Nuti ka kay Kipay, pero dyan ang apat ka rin sa akuntan.
0: Ah!
1: Apat.
0: Patsyon mo si Itan, ano kay mo?
1: Ay, di lang, huwag ko tingin siya.
0: Duway kang hindi mo yan magplangga.
1: Huwag ko tingin siya, ano?
0: Linotek ka kalabasa, sagot ko. Hindi kayo magsugot ka. Hindi na mag-rice eh. Guba diet yan ko, no? Here we go. Wed. The E, ano gani?
1: E.L. Jaime
0: Elementary School. Ang 2025 Kevin Bigay K5 News FM Maskarabit.
1: Tira! Garit-garit, tontes lang.
0: Arina! Wow. E.L. Jaime niya. Tanaw na E.L. Jaime. Ari ka mo ni Kadaga sa mong chewing blah.
1: Dami pa sa ilan numero, okay, pa ganyan. Numero 26, di buinas ka numero.

0: timing, no?
1: Di mag-school zaman di Bulpanid. Amuning ilang music na ako.
0: Pabantayan to niya. SM Rhodes, pabantayan mo niya.
1: E.L. Jaime Elementary School.
0: Grabe, ah. Naming English na sa beat na itong sa K-5 kan ni Kevin Bigay ba?
1: Nagsisipo yung history na pamatiin sa akin. May matiyahin na. Pamatiyang may struggle.
0: Ang apo ko na ni Rosso Dilias ang kabugwasong gengtrada. Very good. Para gurukita ang ilaw. Naming man si Boom kay si Boom Lumayno pagkuha sa video. Do professional man siya, galibot siya magkuha sa video.
1: Hindi kay ginituloy. Kasi ito si Ital na tanong na picture niyo. Ako siya po. Wala ako.

0: Grabe, tayo wing dyan kay Paberic, no? Ang mga guwapa pa!
1: Ala, biraha! Pataka lang ah!

0: Yan isang AL Jaime Elementary School.
1: Ay, gang, ara ka na sa kilid, gang. Kita-taka, gang. Ay, kita-taka.
0: Grabe, lakalaga birthday si Bumbrog na sa utan niya ka mga Marjorie, no? Basta Mother Marjorie, nga guwapa, ginti pa yung ikaw.
1: Muna lang ba ko si Bumbrog? Basta ko siya sa iba niya.
0: Ang gamay nga bata, nga laba, palda, hinablos ko na ara na si Wings Delphine. Tanong mga vlog at timing niya kipag break. Oh! Ibang klase! Okay.
1: Tibunos na nila kay ang aton music yung gamit nila sa Garrett
0: Garrett Potion. Very good. Bonus lang na.
1: Bonus
0: na. Yung gabito niyo man, di ko di natural. Kamu hindi na mo ni picture eh.
1: Yung may nagkatlaw. You know? Diyan ba siya? No? John Carr.
0: May hello, John Carl. May John na nasubog. Abi ba ni Carlos John, galing ka John Carl, galing ni. Kapag ang tanan nga John mo, tanong ablaw, John Lennel, John Millard, oh, John Carl.
1: Mag John Carl kalawig, no?
0: John Seldenis, John Silunis.
1: May kuray hayo tanong siya si GC ay.
0: Oh, GC na lang? Oh. Intal. Football player.
1: Granada.
0: GC! Mayong agal na GC ah. Yes. Subong, hindi na ni isa kalupok, JC. Damo ang kalupok.
1: Pagpalupok, ano yung
0: San Domingo, wala na agahan pag dyan. Siya pa na? Tilipay na para siya kayo nga.
1: Sa kuha to, masip pa lang makahalakuan.
0: Walang ko yan. Johnny Maritita, ka pamati sa aton subong, mayong aga.
1: Hindi na ko magambal.
0: Si Wina Ibido Lukay-Lukay, ka pamati. Bom! Ang imo ko nung regalo kay Tito Merrick, isa ka pilagin boldos mo ito kagapot na nakakalis niya. Ayo.
1: Isa ka kubiko ka dyan mo.
0: Isa ka kubiko.
1: Nga balas nga.
0: Okay. Nga lost ita Gina, sumisyo taga pa. Now.
1: Very good ah. Very good.
0: Aring video ipakita na mong liwat. We will be bringing this video. Atensyon kayong tanan makarelate diri.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Abi K5 Itan, i-play ang video sa nagabulad sa tunga karsada K5 Itan. Ari siya isa ini ka senaryo ng istoryahan ta subong adlaw. Kay kung kaisa nalipat kita, tanawa bla to lane lang ang karsada kay Paberica.
1: Nalawig-lawig sing ilang bularan.
0: Siguro mo less pila ka span ang ginokupay nila. May pulo lang guro labot na.
1: Tikon magduha ka poste.
0: Tiga K5 Eric, iya 1
1: meters mo
0: pisa. Iya 1 ka ka. Imagine bla, magsinugatanay ang salakyan, makreate ka pa yung traffic. Kag delikado kay likawan mo, maglikaw ka, tiwatip ko may gabaguno sa piyak.
1: Tidiscuss yan ako eh.
0: Now, pabati ta sa inyo, kay discuss na mo ni kag K5 Eric, kung ano ba lang nagkakadapat ka ganung hindi. Ang ato niya wala niya personalan. Hindi ba namo ni kilala mga involved eh.
1: Correct, correct.
0: But, may mga best kung kaysa magyan namo, magkanto ka kaysa sa Oriental K5 Eric, along the highway, may magyan ka sila mo.
1: Ara, gina yan, present gina.
0: Nanotice mo na?
1: Kagway lang labot nga humay, may ara, pakisakuan ng lubib lang gina pa mala.
0: Kupra.
1: Kupra niya. Ara, pag gina.
0: So, ari pabatian ta, pala ni nga maka... makakuha ta ni leksyon kay discuss ta ni kag kun anong inyo opinion parte di no join us in our discussion today. Okay, go ahead kay Pabitan.
1: Batiin niyo istorya.
2: Okay na.
0: Ara ila tricycle. Mais na.
3: Ni video da balo man kami. Mamay da pa mo mau da be. Oh, mamay. Ni mo. Mamay. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni

0: Ang ginambalas na tipo noon, kaya ang motor nila na lang alang nag-download da.
1: Di-download na, hindi mo naman prinuhan mo.
0: Correct, now.
1: Prinuhan mo na.
0: Let's go back sa tagi na play ng video. Let's discuss about this. Pabangkot. Pwede bala ngay himuon nga buladan sang humay ang aton mga highway or dalan, public way, public road.
1: Public road.
0: Ang sabat aboy ni.
1: Okay.
0: Ang pagbulad sang humay ukon bisan nano nga mga produkto kag ipabirik.
1: Okay.
0: Kag iban pa nga mga farm produce on national highway kag public roads, ha?
1: Okay, public roads.
0: But siguro sina, hindi lang national highway, kag national highway mo nagilagyan ta like makadto ka bisa Kabangkalan national, highway, national highway na. Magsilig ka public road.
1: Ang interior eh.
0: Interior siya, pero iya kaya pampubliko nga dalan.
1: Either barangay, municipal, or provincial.
0: Example, abi, halin ka di sa may Mansilingan. May arad na dalan sa kilis ng simbahan, lapos sa Hanumanan. That is a public road.
1: Public road.
0: Okay. Hindi man siya to national highway, pero public road. Anong lambal sa kasuguan? Siling sa kasuguan, illegal na sa Pilipinas, kag pwede kasilutan.
1: Uy.
0: Mamultahan ka 1,000 or prisoon ka anong kabulan?
1: Ay, may partner pa nga priso-priso.
0: Oo! Oh, oh.
1: Kuna mo may ara na siya nga pagbayular sa lay eh?
0: Paglapas gid kay pabirik.
1: Ay, naano na. Diyos ka lang.
0: Ano ang basihan sining ginediscuss natin subo?
1: Mamati ta.
0: Suno sa Presidential Decree No. 17 of the Revised Philippine Highway Act. You see?
1: Philippine Highway Act. Okay.
0: Section 23 kay pabirik.
1: Okay.
0: Siling diri sa pulong English.
1: Sige, kaya ako matranslate.
0: Ikaw matranslate?
1: Ako matranslate. English alam da.
0: Sigurado ka rin.
1: Ako na ni. Basa. Sure ball na ni.
0: Unlawful for any person to usurp any portion of a road right-of-way, convert any part of a public highway or bridge to private use or obstruct it in any manner.
1: Te.
0: So paglawig sa gibasa ko, important translation. I like it. You're becoming smart, ha? You're becoming smarter every day. Ano ganito translation?
1: Te.
0: Pero ang seryoso, ang butang balon, di.
1: May
0: pati
1: may
0: galing tayo, galing di sa barangay to, Pabanago, yun mo yung parking area,
1: na,
0: pwede galing na dakpon, kag
1: tungod sila.
0: Ang penalidad, 1,000.
1: 1,000.
0: Kung hindi siya magbayad penalidad, prisohon, anong kabulan.
1: Correct. So, those ngayon,
0: dito ang pagsampulan kag ipabirik.
1: Di sino sampul?
0: Hindi, na sampulan. Hindi man pwede kita, kaya hindi kita, we are not authorized under the law. May mga person of authority kita, like ang aton nga LTO, ang aton police. Di ba may power siya to implement national law?
1: Yes. Huh? Even the LTO.
0: LTO? Naari, sige yun ta. No?
1: Sige.
0: Ano eksplikasyon? Sige yun ta.
1: Hindi ko naman.
0: May harap pa bago.
1: May harap pa.
0: Ang Damo Project Wala Human,
1: DPWH.
0: Ah, hindi, lain na yan. Ako namin is Department of Public Works and Highways.
1: Nami ang DPWH.
0: Damo Project.
1: Okay. Napisa na sila.
0: Nagpagwa sila sa Department Order number 41.
1: May ara man.
0: Series of 2013.
1: Wakadugay na.
0: May kapid pa ni.
1: Okay.
0: And Department Order number 52 of 2003.
1: Mamati na mayo, ha?
0: Explicitly prohibit using national roads for drying crops, you see? Because it creates major traffic hazards, especially for motorcycles and two-wheeled vehicles. Tiyan mo gini, ang tricycle, kaluluoy. Kainchindi ang gobyerno, pero gapabulag-bulag ang gobyerno.
1: Te, gusto mo ko yun na ito, translation ko, te.
0: Tano
1: niya? Ano
0: niya?
1: Nan.
0: Ha?
1: Nan.
0: Ang mula nagaling translation, subo.
1: Uy, naduro.
0: Te!
1: Nan.
0: Oh, very good, very good. Bago na.
1: Simple lang ang translation. Para
0: like, ari penalidad.
1: Ari na, andre kita. Translate naman akron.
0: Ang nagalapas sa pulong Ingles violators, ang nagalapas, wala kasunod.
1: Wala kasunod, okay.
0: Magapangatubang, hindi magatubang sa itsura because the greatest problem ko no is when your problem is your face. Ay, na yan mo.
1: You cannot face the problem if your problem is your face.
0: Hindi mo espiho tayo eh.
1: Ang gamitin mga espiho, ang convex eh. Para
0: Now, multahan ka sang hindi magsubra sa 1,000. 1,000, sakit na lang yan.
1: Sakit na lang.
0: Prisuhon ka hasta sa anong kabulan.
1: Sakit-sakit pag
0: ina. Or

0: Multaan ka na. Prisohon ka pagid. But siguro sila kagipaybari ka pila ka naging warningan. Sige-sige ka pagid. Study ko na ako sa gobyerno. Hindi nyo na pagtestingan ng implement man. Para wala kay Ario, kung ang road obstruction nagdala sa motor vehicle or road accident, mas lala kay criminal penalty. Gali, under the revised penal code ang i-apply sa nagbulan. Kung pag-aksidente, for example, labi, natumba, na disgrasya, napilas sa ospital.
1: Para siya nga kakaso, natumba?
0: Yes. Kung napilasan, abi.
1: Okay.
0: Huwag tingin na pangayon, abi, naglalang sitwasyon. May criminal liability ang nagbulad.
1: Ara na. O pamati, nakamu muna ning tuntuon.
0: So kung namusin eh, kung ano matabo sa imo pa, ilan mo kaso kung sino nagbulad?
1: In short, may ara sa violation tungkod sa Republic Act No. 17.
0: Hindi pwede mandalaig si Kapitan. Di nga ginalaw ya. Pwede ko pa ilan si Kapitan na... Ano, panawag siya naman?
1: Pwede si Redjan, makaayo lang isa.
0: Ano?
1: Nang sigihon tala niya basa, babayan lang si Kapitan.
0: Hindi lang tamang si Kitanay, Billy, pwede.
1: Pwede lang.
0: Hindi lang tamang si Kitanay, Bla.
1: Hindi lang tamang si Kitanay, kay araw niya muling gusto ng lugar ka para magdebate ta.
0: Hindi mo namin sa Kitanay, patay. Basta.
1: May criminal ability, ha?
0: Uy, hindi kinahambal sang lay, no?
1: Sakit na.
0: Mga ka-K5, ang ordinaryo nyo ng obra, na bulad-bulad ka mo sa dalan. Number one, may paglapas ka mo sa Presidential Decree Number 17. Ang panawag sina, the Revised Philippine Highway Act. Ang imo pinalidada, 1,000 kag anong kabulan niya pagkapriso. Or pwede isa lang da. Ikadua, ginlapas mo ang DPWH Department Order. Nga hindi pwede hibuon bulularan ang aton nga mga highway kag dalan.
1: Kita mo gilang na.
0: Kay kon nga ang rationally, kay nagadala sang traffic hazard, jakto man. Tanawablao, mahapit ka muna sa salakyan. Kung sa lapay sa salakyan.
1: Magyan ka muna ni Engineer Bernahe sa DPWH sa Binalbagan. Ay, tapat ka muna. Engineer Bernahe, pero may galibot mo.
0: Tiwaya ginalabayan ka na mo gabulan sa dalan.
1: Taga ka magyan niya, ginapagsawaya.
0: Ay, tuod ka. Engineer!
1: Nami Engineer Bernahe.
0: Hindi ko na ko sa ilaya, sampulan tani sila. Dalawang gindi sa police station.
1: I think si Bukay ka pamati si Engineer Bernahe ba si may
0: hindi
1: ha,
0: pati chief of police, guru, ilan niyo braka police.
1: I think it's the police, it's the barangay.
0: The mayor!
1: And the mayor.
0: Kaya kung ikaw mayor, imo na iya banwa, ang banwa mong imong dalan niya, imo bularang katao mo, sawa yun musla. Kay number one, kung ang tao na disgrasya bangun silang binulad.
1: Ari na, ini ang importante, mati ka mo.
0: Pailan ka kaso kriminal.
1: You will be criminally liable.
0: Mas, kung sa, magsiling ka be stiffer.
1: Mas mabaskog.
0: Criminal penalties.
1: Mas mabaskog.
0: Mabulubugat.
1: Mabulubugat.
0: Because ma-fall ka na sa revised penal code. Pwede na siya ma-apply.
1: Anong kaso sa revised, ang violation sa revised penal code?
0: Okay, of course, obstruction plus. No?
1: May ara ikaw pinalidad sa laye sa aton kodigo penal. No? Criminal law tungod kay nanging kabahin ikaw kung nga anatabo ang aksidente. Kay kung wala ka nagbulad dira, wala siyang aksidente. Amo nang una. Ikaduha, DPWH Department Order nag-create ka traffic obstruction.
0: Correct.
1: Kag sa aton Revised Highway Act of the Philippines Series of 2013 Republic Act No. 17, may violasyon ka man, kay ang dalan is beyond the commerce of man, hindi mo pwede bularan.
0: Ang gwa sinikagipabari ka muni, violate, ang panawag sila, notices of obstruction dapat.
1: Okay.
0: Ang unahon, dapat dalaan sila notice of obstruction.
1: Due process na siya. Due process na. Okay.
0: Kung tanawon mo, Arino, ang accident and revised penal code.
1: Okay.
0: Ang obstruction or illegal driving results in vehicular accident, reference provision under revised penal code such as reckless, ang kaso ari ginapabangkot mo ko sa tuntun na
1: reckless imprudence
0: resulting in damage to property or physical injury.
1: Kwa na, may ara sila na kay Pabiljan, ma-life kasi na. Kapag ka? Multiple ang nagalamatay.
0: Like kung nagkasakay ka mo sa motor, gang kasanay ka mo na karon. Kung magsiling ka na aksidente, kag na-injured, tiyang kaso mo gidyan, reckless imprudence, ikaw ya mismo nga nagbulad ang pailan sina.
1: Reckless imprudence.
0: Resulting to physical injuries.
1: Tiyabi ko nang napilasan, tatlo. Reckless imprudence resulting to multiple.
0: Grabe, no? Abi, tanong tabi ko na nung ang pinalidad sini, no?
1: Napaliyero, paliyong go, check na.
0: Sa sini ka matriyon, bangkuton kong amigo kong abogado. Si Atty. Gugli.
1: Si Atty. Gug.
0: Atty. Gugli. Anong masiling mo sini?
1: Doon ka dasig si
0: Bob. Doon ka dasig niya.
1: Nakita pa bilhin mo ko si Bob.
0: Sige, galing ka. I-check ko ano yung subongking ha. Gina-apa bangkot ko, attorney. Attorney, yes, correct. Kundi ang imo kaso is reckless imprudence.
1: Yes, yes, yes.
0: Resulting to physical injury. What okay. if kung may mapatay kang ipabiri, kundi resulting to homicide.
1: Oh, eh. Reckless imprudence resulting to homicide.
0: Ari na. Kung ang imo kaso is reckless imprudence, no? Ang imong kaso ni kun grave felony, no? Kun less abi ang epekto sa mga kun property damage lang abi kag ipabiri.
1: Naguba lang ang salakyan, naguba ang bisikleta, naguba ang motor.
0: Ang imo balaydan 3 times that value, but in case less than 5,000 as amended by Republic Act. For example, ang bili abi no, ari milingaw ranging pa na amount equal to the value of the damage up to 3 times.
1: Buta mo abing the damage abi fender abi ang salakyan abi.
0: 20,000
1: times
0: 3.
1: Times 3
0: 60,000 ang baydan mo.
1: 60 tatlo ka hibi kag lima ka pakitlo oy madalan sa I'm sorry na lang.
0: I'm sorry.
1: Iti istorya. Ni sorry gito
0: ba kompleto. Buti nga ang malabot kita sa muna. Ang aton gina-discuss tani kay nga kung may mga tao abi nga natakan kag natandog na bugal kag pailan kamo kaso abi nyo bulubulad-bulad na pwede gali mo priso.
1: Pwede ka gid ba priso gali.
0: Pwede ka ba priso?
1: Kadto gali no. Okay.
0: So kung may ara injuries, property damage,
1: yawang kapag ida, ikaw mapa-hospital.
0: Sa labton mo na. So pamangkot daton subong. Sinong manabat? Ang ginsugo mabulad o kung ang nagsugo mamulad? Muna na ko nga pala magkutano.
1: Tiguro nagsugo mamulad. Eh, kaya ang ginsugo yung mabulad.
0: Kaya guro ang principal.
1: Principal kin siya eh. Kaya siya gito yung manabat.
0: Ato yung isa yung namulad. Participation siya mo.
1: Kaya ginsugo man siya mo.
0: Tiyo mo na, ti karo mangkot, mangkot. Sino na yung humay? Di sila maging nakuay, abe, no? Sa dyan, no?
1: Nga wala na yung tagiya, itong humay ang buta.
0: Sino na natatag mo na
1: ako? Nga hindi na mo, nga ikaw, losing, imo ni losing. Nga hindi na ako humay, abe, si kay Pedro na.
0: Sige, at least it's yan.
1: Kung ano may kaso, may makuha ka, ha?
0: Number one, pwede ka mamultahan sa civil liability mo lang na.
1: Republic Act 17 ka, discuss siya ka na.
0: Presidential Decree, 17. No? Ang panawag na sina, it's the Presidential Decree, no? Number 17. Ang isa is Department Order sa DPWH. Nah. And the other one is the Revised Penal Code, disgrace which is, ato ginambalta, reckless imprudence resulting to
1: damage to property,
0: physical injuries or homicide.
1: Kung may mapatay.
0: Hindi naman tani, Kipay Berik.
1: Sa so, simpleng istorya, para ibitar los bukoles, kinatsila ko anay,
0: okay,
1: para ibitar los bukoles,
0: para likawan ang problema, para malikawan ang bukulis. Para malikawan ang bungyod. Bulubakulod.
1: Hindi kita magpamulad sa dalan. Period.
0: Ang punto tabo ni. What if kung mo lang mismo ganihin mata na madisgrasya?
1: Amo nang langgin.
0: So hindi tayo napagulat to niya nga may madisgrasya magsinunok tanay kita because at the end of the day, bawal gid. Mamulad sa karsada.
1: Bawal gid.
0: Okay. Tan, pakita tayo naman ang second video. Dito, kadto ta session hall. Pitapos na tadi. Mapasession hall ta. Tawagan ta si Atty. Respecia, no? Para
1: ready. Sabi ko mang birthday ka. Birthday man subong ni Toto Kirby. Ito lang nanay kag tatay ng pa-picture si mo.
0: Ay, galing ka.
1: Birthday sa anak na si Toto Kirby. Birthday ni Toto Kirby.
0: Pardon niya.
1: Pardon niya.
0: Okay. Happy, happy birthday, Kirby. Pardon niya. Repati sa anong program sa mga adlaw. Mayong aga, keep watching from Santa Rosa. I don't know, ha? Di ka mo magsunggod kung idala na mo ni subong. Pabati na bitan ang aton yung video sa mga adlaw tan. Go ahead, Tan.
1: Okay. Itan.
0: Itan, ara ka pa?
1: Ara siya. Gabira
0: okay.
1: Pa siya.
0: So, do, wala. Okay. Mamayang konti, makasama ho natin live at magtatagalog po tayo kasi may kasama ho natin ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes, de Mercedes, doon po sa lalawigan ng Isabela, no? Si Atty. Harold Respecia. So, kay Pabitan, play the video.
1: Itan.
2: Headlines. Sub-headlines. May kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Okay, nakantabay na sa kabilang linya si Atty. Harold Respecia ng Reyna de Mercedes sa lalawigan po ng Isabela. Attorney Respecial, live po kayo sa K5 News FM, Negros Island Region. Magandang umaga po sa inyo.
1: Morning, sir.
3: Magandang umaga.
1: Good morning.
0: Attorney, kasama ho ninyo, Vice Mayor, si K5 L. John at saka si K5 Eric, ano, dito po sa K5 News FM, Negros Island Region. Attorney, naging viral kayo ha nung nakaraang mga araw at hanggang ngayon pinag-uusapan pa itong pangyayari sa regular session ng Reyna de Mercedes Sangguniang Bayan, ano? Mayroon kayong tinatawag na question hour, parang something like an hour where anybody can raise the question. At ang pinag-usapan doon ay tungkol sa excise tobacco tax. At sa bidyong lumalabas, nagkaroon po ng bangayan, may sigawan at iba pa. Pwede ho ba natin mabigyan ng karagdagang kaalaman at kaliwanagan ng ating mga kababayan? Ano hong nangyari? Bakit po medyo napasigaw ho dito ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes, Vice Mayor Attorney Harold Respicio?
3: Ito po ang nangyari. Doon sa session namin, pinag-uusapan namin yung appropriation ng tobacco excise taxes na allocated sa bayan ng Reyna Mercedes. Yung tobacco excise tax ay galing sa national at binibigay yan sa aming bayan for the benefit of the tobacco farmers dahil sila rin ang nag-contribute ng excise taxes na yan. Ngayon po, ang ina-advocate po ni Attorney Harold Respicio bilang Vice Mayor ay i-maximize nila, taasan nila yung ibibigay nilang tobacco excise tax as cash sa ating mga tobacco farmers dahil yung mga ibang programa na infrastruktura na ipinaglalaanan nila ay nagiging mga ghost projects. Kung maalala po ninyo, last year, meron na rin pong nag-viral sa social media na ito rin po ang aking pinag-usapan na kung saan nang gagaling yung ghost projects na tinutukoy ko ngayon ay falsified po yung ordinansa na yon at falsified po yung annual investment plan in connivance with the mga punong barangay, with the mayor at mga members ng council. Ayaw nilang dumaan yung ordinansa at deliberation under my being a vice mayor. Mm-hmm. Ngayon po, yung mga laman ng mga ordinansa na yon ay mga ghost project. And only to highlight my point, during that session, since nasa audience rin lang naman yung punong barangay ng bankero, merong isang line item doon na Barangay Health Center for 5 million 2 stories. Tinanong ko siya, just to prove my point, meron bang nagawang Barangay Health Center sa inyo? Ayaw niyang sagutin yung tanong. Gusto niyang sabihin na merong nagawang mga daanan. Hindi, bossing, hindi daanan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is yung Barangay Health Center na mula sa appropriation last year ng tobacco excise taxes. Meron bang naumpisaan o wala? Wala. Ayun. I bang the table and only to stress my point, tumaas ang boses ko. Ang problema is yung isa sa mga punong barangay na nasa audience lamang, bawal silang mag-participate, wala silang standing, sumigaw ng bastos. Eh siyempre, sinigawan ko na rin siya ng magnanakaw. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi naman ako perfect. Ngayon, nung sinigawan ko ng magnanakaw, sumigaw pa rin ng mas malakas na bastos and tumayo na silang lahat, patuloy na rin kami nagsisigawan. Nagkagulo na po yung buong session hall dahil lahat sila ay umaatake na sa akin at yung mga members ng aming sangguniang bayan ay gustong mag-call to order, mag-call to recess. Hindi ko na rin na mabigyan ng pansin dahil ang ingay-ingay na hindi ko na naririnig at hindi ko na rin hawak yung gavel, nagsisigawan na lahat, involved na rin yung mga police.
0: Okay.
3: Pero after that, ang point lamang is, I was stressing the point na puro ghost project ang nangyari sa mga past appropriation ng tobacco excise taxes. That is why dapat nang implement ngayon ng mayor ang 66 million na appropriated as cash assistance sa ating mga tobacco excise taxes para naman ma-maximize. Dahil kapag ibigay mo as pera sa mga tobacco farmers, yung excise taxes, ibig sabihin, hindi yun mananakaw. Hindi yun mag-end up as ghost projects. Direkto silang makikinabang sa pera na pinaghirapan nila.
0: Okay. Under po sa inyo pong policy at sa, under the law, ito pong excise taxes for the tobacco excise, itong tobacco excise taxes, ano ba dapat ang gamitan nito? Kasi the way I understand, excise tobacco taxes, galing ito sa mga produkto natin dyan sa Ilocos, sa tobacco plantation, at ang mga beneficiary dapat dito ay mga farmers. What are the, ano ba mga tamang mga proyekto na directly dapat makapagbenepisyo ito mga tobacco farmers natin dyan sa inyo?
3: Ang tobacco excise taxes ay galing sa industriya ng mga nagpa-farm ng tabako. Kapag nag-export tayo ng mga tobacco products, ay nagbabayad tayo ng excise taxes. At nakakolekta ito ng national government at ibinabalik nila ito sa mga LGU.
0: Share tawag doon, ano?
3: Ang ating mga tobacco farmers. Yung mga proyekto na pwedeng paglaanan, mga proyekto na indirectly na makikinabang sila tulad ng mga farm implements, mga abono, mga makinarya, o kaya yung mga ginagawa nila, mga daanan, farm roads, mga school para sa mga bata, and ginagawa nila nilang center para sa mga barangay. Ang problema po kasi dito sa amin, ang pinag-alaanan nila ng pera ay yung mga ganitong project na kung ano-ano na hindi naman ginagawa. Halimbawa po, may 30 million mula sa Tobacco Excise Tax na inilaan nila sa Lagoon sa harap ng munisipyo. Hindi naman yun para sa mga tobacco farmers eh. Pero ano lang ang naipakita nila for that 30 million? Binutas lang yung lupa, may excavation na ginawa, pero hindi naman ginawa. Wala nang bakal na linagay, wala nang sementong linagay. Puro ghost projects. Kaya nga ang sinasabi ko po sa kanila, na last year, nag-away na tayo dito, wala pa rin nangyari sa mga proyektong pinag-alaanan ninyo. This time, ngayon ako ang nakaupo at dumadaan sa akin, pwede bang ibigay na lang natin direkta sa mga tobacco farmers as cash? Para at least kapag binigay mo as cash, hindi ninyo mananakaw yung pera. Pero ayaw nilang bitawan yung pera eh.
0: Okay. So, right after this heated argument, ano hong nangyari? Kasi you mentioned falsified annual investment plan. Bakit nasabi natin falsified ito? Ano bang proseso ng isang approved and verified annual investment plan na Vice Mayor?
3: Opo, ang tinutukoy ko po na falsified as yung appropriation last year. Ang tobacco excise tax po, available yan around October of the year for spending ng next year. Ang ina-appropriate namin ngayon, naghintay nga sila ng naghintay sila ng isang taon para mag-appropriate. Dapat itong tinatakil namin ngayon, available na siya last year pa ng October. So November, December dapat nagawan na namin ng ordinansa yan para ma-implement sana siya ng 2026. Bakit lang ngayon lang nila isinasalang ito ngayon patapos na ang taon? Ngayon last year, nag-appropriate ulit sila towards the end of the year nang na-receive nilang pera last year pa. And finalsify nila ito. Bakit? First time ko po kasing upo as Vice Mayor. First time ko po itong politician. And ayaw nilang dumaan sa deliberation under my presiding officership yung ordinansa at supporting documents. Dahil hindi nila ako kakampi at alam nilang mapag-aaralan ko yung mga dokumento na yan. Ang ginawa nila, finalsify nila. Binakdate nila yung ordinansa. Binakdate nila yung annual investment plan kasi doon nakabase yung ordinansa lahat ng mga projects. So in connivance with the Punong Barangay, with the members of the council, kasama na si Mayor, finalsify nila lahat ng mga supporting documents para lang hindi dumaan sa konseho na pinapreside ko last year. Eh kaya yun yung tinira ko last year. Ngayon, isang taon na ulit ang nakalipas, pwede na nating husgaan kung nagawa yung mga proyekto na iyon. True enough, ghost project ulit yung mga proyekto na iyon. Finalsify nyo na ngayong ordinansa, hindi nyo pa ginawa yung mga proyekto na nasa falsified na ordinansa. This time, wag na nating ulitin yung bagay na iyon. This time, ibigay na lang natin as cash para sa ating mga tobacco farmers.
1: Yun pala na galit ka doon na you seem to be too very, very angry and agitated, attorney, Vice Mayor. And as a result, may kuminto na si Secretary John Vicrimulya. Parang he said, it's conduct unbecoming on your side. At parang they are preparing a legal case against you, Vice Mayor, sir.
3: Dapat itong si John Vic, dapat ang tingnan niya ay yung falsified na tobacco excise tax ordinances, yung connivance and conspiracy ng mga punong barangay at ng ating mga members ng council kasama na yung mayor. Yun dapat ang investigahan niya dahil nagpapasa sila, nagumagasto sila ng pera ng taong bayan na ibinubusa lamang nila at base sa mga falsified na documents. Plunder ito, dapat ipakulong niya ang mga tao na ito. At tignan niya rin dapat yung availability ng funds, paggamit nila ng funds. Kasi noong pumasok yung tobacco excise tax last year, available na yan ng around November, yung check-in na binabayad nila para sa sweldo ko ay tumalbog po for insufficient funds. Una sa drawn against the general fund. Doon po papasok yung tobacco excise taxes. So ibig sabihin, nilimas nyo na pala yung laman ng bangko ng ating LGU. Yan ang ginagamit natin pang sweldo ng mga tao. Yun ang ginagamit nyo na pang sweldo sa akin. Tumatalbog yung cheque. So ibig sabihin, ibinulsan nyo na pala yung pera bago pa natin magamit yung pera para sa mga proyekto. Yun dapat ang silipin ni Secretary John Vicrimulya dahil kapag nakita niya ang mga bagay na ito, makita niya yung garapal na pagnanakaw ng pera ng taong bayan, paglilimas nila ng mga bank accounts dito sa bayan ng Reyna Mercedes, makita nila yung mga ghost projects na hindi ginagawa. At tignan niya rin dapat yung unexplained wealth ni Mayor dahil napakaraming mansion, wala namang substantial other sources of income. Tignan niya yung lifestyle ng asawa ni Mayor na sinabihan na nga ni Atong Ang na kada taya sa sabong is 10 million pesos. Tignan nila yung character ng asawa ni Mayor, nakasama na ng nakasigawan kong barangay captain on that day kasi nanunutok sila ng mga botante during the last elections. That's attempted murder. At itong tao na ito, yung asawa ni Mayor, ay nasabihan na rin ni Congressman Alan T. ng LPGMA na galing sa bayan namin na meron ng pinatay na tao yan. At meron pinatay na tao sa kanyang farm. At naaresto na rin yan ng illegal possession of firearms doon sa Tugigaraw dahil during election period ay nagbabandera ng kanyang mga baril. At yung mga barkada niya ng mga kapitan, yung unang kapitan na tinanong ko, ay yung kanyang kapatid nung last elections ay nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal at kinonfis ka nga ng DILG yung mga yun. Ang
0: okay.
3: Point ko lang dito is, kung meron dapat investigahan si Secretary John Vic Remulla, tignan niya yung karakter ng mga tao na ito dahil napaka-dangerous nila.
0: Okay.
3: But sila yung intimidate ng mga tubig farmers.
1: But Attorney Vice, but si John Vic Remulla is directly looking at you itong nangyari.
0: It's because nakafocus siya doon sa naging actuation niya. Oh. Actuation niyo daw na conduct and becoming for a public official.
1: What
0: ano bang reaction
1: mo? What if i-purso ni Remulla talaga laban sa inyo?
3: Itong si Secretary John Vic Remulla, ang bossing niya lang naman si BBM. Alam naman natin na critic ako ni BBM.
1: Yes.
3: So yun siguro yung kanyang knee-jerk reaction. Pero hindi ko boss si BBM. Akin, nasa akin yung democratic mandate ng mga kababayan ko sa Reyna Mercedes. Sila ang pinagsisilbihan ko. Ang pinagsisilbihan ni John Vic Remulla ay si BBM. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin sa sarili niya para i-please ang kanyang bossing. Pero ang bossing ko ay yung mga kababayan ko, ang mga tobacco farmers. Sila ang pagsisilbihan ko at pagtatanggol ko sila.
0: Now, Vice, on that particular incident, have you able to review the tape kung anong nangyari? Tumaas ang boses o ninyo, nakita ho natin. The issue, dalawang issue kasi dito eh. No? Number one, the legitimacy ng nire-raise na issue ni Attorney Respicio na hindi na nalalaman kung saan pupunta ang tobacco excise tax. Hindi ito properly na binibigay sa mga beneficiaries at nagagamit sa iba't ibang mga proyekto like Laguna. No? Na sinabi ni Vice Mayor. Ang pangalawang issue ay the actuation during the session. Dalawang mga separate issues ito. Now, on your part, sa pinakita ho ninyo, do you think, in your personal opinion, talaga ho ba, na-violate ba ninyo ang parliamentary procedure? As a public official, meron ho ba kayong nakitang kamalian doon sa inyong ginawa? Especially in your actuation as a public servant, Attorney Respicio po.
3: Bilang personal na pulisiya, hindi magandang gayahin ng bata yung sigawan na ginawa ko at yung ginawa namin doon. So children at home, huwag niyong gayahin ang mga bagay na yon. Pero for its intended effects, hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Dahil kapag hindi ko ginawa yon, hindi natin napag-uusapan at hindi natin napag-uusapan sa national yung issue pagdating sa kanilang nakawan ng pera ng taong bayan. Pero po, technically, kung titingnan mo yung local government code, titingnan mo yung internal rules of procedure namin, suspended nga eh. And presiding officer ako. Ako yung merong prerogative na mag-maintain ng order doon. At kung tatanungin ko yung audience, ay yung privilege nilang magsalita ay base lamang sa permission ko as a presiding officer and tolerance and acquiescence ng mga members ng council kapag nagsalita sila. Pero kapag sinigawan nila ako without being acknowledged, without being organized from the audience, bawal yun. Bawal nila akong sigawan ng bastos. So may karapatan akong mag-bang ng gabel. At kung mag-stress ako ng point as a presiding officer just to highlight my point, ang prerogative ko yun kasi salita lang naman yan eh. Pero kapag para sigawan mo ako from the audience, yung privilege mo naman na mag-participate ay wala ka namang standing na magsalita at extended lang naman sa'yo kapag in-acknowledge kita, huwag mo akong sigawan. Kung in-indulge ko siya at sinigawan ko rin siya ng magnanakaw, part yun ng privileges ko as a presiding officers. But at any rate, on a personal policy, I know it's not ideal. I actually ask for his forgiveness. And I think he also forgave me kasi after that, kung mapapanood niyo yung video, we forgave each other. It's alright. Everything
0: okay.
3: Is settled.
0: Okay.
3: The point was, kung meron mang avenue na mag-usap civilly ng mga issues na ito ay hindi dapat sa labas. Doon dapat sa loob dahil puro salita lamang, walang sakitan sa loob. Magsigawan tayo ng konti, dapat orderly pa rin ang sigawan at sundin ninyo yung kumpas ng presiding officer, which is ako. Ngayon po, ang nangyayari po kasi sa labas, itong mga taong ito, kasama yung mga punong barangay, at tawahan ni Mayor, tinatakot nila yung mga tobacco farmers.
0: Andun sa labas?
3: Ayon lang mag-participate sa session, hinaharang sa baba.
0: Okay. Yun pala yung pinaka, right after the confrontation with the first punong barangay, you mentioned, ano ba ang mas malala? Yung mga words natin dito o ang pagharang sa mga tobacco farmers na hindi dumalo sa ating hearing? Just, you raised that point. Tama?
3: Oh, doon nga nanggagaling yung puntos ko kasi even the session last week, nagkagulo rin kami sa baba kasi yung mga pulis at mga barangay captain ayaw papasukin yung mga tobacco farmers. Sinigawan ko talaga sila doon. Doon talaga, nasa open na publiko kami, pwede kami magkagulo talaga doon, nagkamurahan talaga doon. Pero doon sa loob ng session, nag-discussion kami ng, with much emphasis Pero okay lang yun, kaya nga huwag dapat kami magkasakitan sa labas. Kasi tinatakot nila yung mga tobacco farmers na kapag nag-participate sila dun sa session, ay hindi sila makaka-receive ng cash assistance.
0: Okay.
3: So ipagkakait sa kanila yung pera na para sa kanila. And even ako personally, binabantayan ako ng mga yan, ini-stock ako ng mga yan, ng mga sasakyan, para lang intimidate ako. Alam namin na hindi kami natatakot sa isa't isa, pero itong mga tao na ito ay capable na manakit ng aming sarili, pwede nila kaming patayin. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, itong mga ito ay nanunutok ng baril sa kanilang mga kaaway, pumapatay ng tao, at nag-active talaga sa pag-iing
0: attorney, Vice Mayor, Vice Mayor, finally, ano, after this brouhaha at nangyari, anong sunod na maging hakbang nyo dito para mabigyan ng karampatang atensyon ang issue tungkol po sa excise tax?
3: Meron po kaming committee hearing bukas sa aming munisipyo para pag-usapan yung premise na puro ghost projects, yung mga nangyaring mga appropriations for the tobacco excise taxes ng mga nakaraang taon. So makikita po natin kung na-appropriate o kung tama yung premise. So kung tama yung premise, dapat pagbigyan nyo na yung hinihiling ng mga tobacco farmers na taasan yung cash assistance na ibibigay sa kanila kaysa nakawin ninyo yung pera. Right now, nasa amin yung upper hand dahil meron kaming ordinansa na 66 million from the original 24 million out of the 82 million para ibigay as cash assistance sa ating mga tobacco farmers. Ayaw lang implement ni Mayor. And pinupul ko sila sa negotiating table na pumayag sila. And one means para mapapayag sila is para ma-expose na, ay expose natin na puro ghost projects ang kanilang mga ginawa.
1: Okay. Vice Mayor, curious lang po kami. Ang kalaban mo yata yung mayor doon sa bayan ninyo, no, sa Reyna Mercedes. Ano ba yung mga kaalyado mo doon sa council ninyo? Do you have a majority in the council?
3: Wala po akong kaalyado, bossing. Wala akong kaalyado. Pati members ng council hindi ko kaalyado. Mga barangay captain, wala akong kaalyado.
0: Only mayor, survivor lang tayo. One man standing.
3: Hanggang ngayon independent pa rin.
0: I see. Sige. Okay. Sige. So, Vice, would like to thank you for the time and thank you for accommodating our questions today. At least maliwanagan din ating mga kababayan dito sa Negros Island Region. Maraming salamat.
1: Keep on marching. Keep on marching, Vice Mayor.
3: Yes, bossing. Maraming salamat po.
0: Dapat yan si Vice Mayor Espesyo. Well, at least mabalansita. May iba nagpalagas pa bang kuton ko na nung nahimu iman dito si Labanwa. But galing kay Kulabos kami chimpong, mamultahan kami gaduhan kay Peberic. This time around, mapos kami commercial break. Pagbalik ta, update na sa ding nasapon niya bangkay kag report ni Carla, nanood sa TBS. Alas 7:56.
1: Stand by.
2: Is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyod ka sab.
5: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Nya pila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Storyantay na karon, kaupod ta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop, kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
7: Kada to XRGP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500. 500, wala may TC. Yan nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Mm. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
6: Ang asosang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, oh, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
7: Mm. Kung delikado sa mga nagasmoke, mm, mas delikado ang sikanan smoker. Mm. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? Mm. No? Kung kinanglan mo mag-detect 500 kag may TC,